Good morning! Anong date ngayon? July 5. So, July na. Nangangalahati na po tayo sa taon. Ang bilis, ano? Kalahati na kagad ng 2026. Kanina po, nasa baba ako halos the entire time. Simula 8 in the morning hanggang sa bago umakyat dito. At random. At random naman, hindi naman lahat. At random, meron akong mga kinukumusta, tapos kumustahin. Matthew 28. Kakatuwa si Kuya Ben, no? 19 to 20 lang kay Kuya Ben, mula 18. Si Tatay Amante, Matthew 28, 19 to 20, dinugtungan ng Acts 1:8. Nakakatuwa, Panginoon. Huh? Pero... huwag kayong matakot ha, na pag tinanong kayo, ano. Hindi naman kayo pauwiin pag di nyo na-reside. Next week na lang. At Marikina Christian Fellowship, madalas ko pong binabanggit ito, ulit-ulit. Sa Marikina Christian Fellowship, ang pangunahing bagay ay? Yan. At Marikina Christian Fellowship, the main thing is? Making disciples. Ayan. So, sa susunod, kayo na yung magtatanungan. At Marikina Christian Fellowship, the main thing is making disciples para lahat tayo alam natin ito. Yan ang pangunahing bagay sa atin. Yung paggawa ng mga disciples. At pag sinabing making disciples, ano po ito? Intentional ito, ginagawa ito. Hindi ito yung hahayaan mo lang yung tao magiging disciple na. Wala pong ganon. Hindi porque umaten sa MCF, automatic, disciple na, follower na ni Jesus, hindi po ganun. Kaya nga may utos, make disciples, gawin nyo. So, nothing's automatic, may prosesong dadaanan. So, tanungin mo nga yung katabi mo, disciple ka ba? Ano sagot? Yun yung mga tanungan natin ngayon, disciple ka ba? No, anong main thing sa atin? Ha? At ano yung memory verse natin? Yan, ganyan yung mga kumustahan natin ngayon. Let me introduce to you sa memory verse natin ngayong July. Sabihin nyo, hindi ko pa nga na may memorize yung ano eh. Meron na naman, ano. Related naman. No? Ang memory verse natin ngayong July is Mark 8:34. Just sa ano natin, dinugtong ko lang yung 35. Pero ang Mark 8:34 sabi, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow me. Connected yun yung Matthew 28:19-20 sabi, go and make disciples. Ngayon ito, sabi ni Jesus, kung gusto nyong maging disciple ko, whoever wants to be my disciples must deny themselves. Meron pong pinagagawa si Jesus. Ang pinagagawa ng Panginoon, yung tinatawag nating self-denial. Limutin yung sarili. Parang nag-iisip kayo, paano yung self-denial? Ano ibig sabihin yung lilimutin o mga bagay ukol sa sarili natin? Ang ibig sabihin lang po niyan, pabababain po natin yung sarili natin sa trono. Yung buhay natin may trono yan eh, yung kung sinong nasusunod. Bababa yung sarili. Yung sabing, deny yourself, limutin mo ang bagay sa sarili mo. Papababain yung sarili natin sa trono. At tapos, pauupuin si Jesus. Dun sa trono ng buhay natin. Ibig sabihin, hindi na ikaw masusunod. Si Jesus na. Kaya ang tanong ulit sa sarili natin, sino ba ang nakaupo sa trono ng buhay ko? Sino ba ang nasusunod sa buhay ko? Si Jesus ba? O ako? E pag disciple, sabi, follower ni Jesus, sumusunod kay Jesus. So kung disciple, si Jesus yung nakaupo sa trono, ako, sumusunod. So yun yung pagiging disciple. Ibig sabihin nun, hindi tayo nakikipag-agawan sa trono. Alam nyo, yung trono, pinag-agawan yan eh. Diba? So, hindi tayo nakikipag-agawan. Jesus, sa'yo lang yan. Lord, ikaw ang Lord. So sa'yo yung trono, hindi ako makikipag-agawan yan. So, kung si Jesus yung nasa trono, ako'y disciple, ako'y follower, willing akong sumunod. And then kung susunod ako, willing akong mag-sacrifice. Naalala niyo yung shinare natin last Sunday about sacrifice? Nare-recall niyo yan? Ano yung sacrifice? Giving time even when you're busy.
Diba? Busy naman tayo eh. Marami tayong ginagawa. Pero yung sacrifice, you give time even when you're busy. You serve or you show up even when you're tired. Diba? Pagod naman tayo. Diba? Lalo na minsan, yung mga EJ natin, yung may schedule, kahit pagod ka, you show up, you serve. And you obey even when it's uncomfortable. Yun yung self-denial. Yun yung sacrifice na si Jesus yung nasa throne, tayo susunod. So we serve even if it's uncomfortable. Hindi yung pagkang comfortable lang tayo, comfortable sa schedule ko, comfortable sa yung mga ginagawa, o comfortable ako sa mga kasama ko. Hindi mo yan magagawa, yung mga sacrifices na yan, kung ang nakaupo sa trono ay ikaw. Magagawa lang yan pag ang nakaupo sa trono, si Jesus. At pag nakaupo si Jesus sa trono, sumusunod ka kay Jesus, then you are a disciple. So yun yung, kaya nga ang main thing natin is making disciple. We're explaining ano yung pagiging disciple. So tanong mo nga ulit yung katabi mo, disciple ka ba? Anong sagot? Sagot! Willing ka bang mag-sacrifice? So our main thing is making disciple. Ano yung main vehicle? Ang main vehicle in making disciples, ano? Yung e-groups, yung encounter groups. O, tanungin mo ulit yung katabi mo, umaten ka ba dun sa e-group nyo? Ay, hindi makaka-attend pag walang e-group. Diba? Kailangan maghanap ng e-group para maka-attend. And then, pag may meeting yung e-group, attend tayo. Ha? Alam nyo, nakakatuwa, yung mga nakikita akong mga e-groups, nagmamasid pa ako, naobserbahan ko, meron nga akong pakiusap eh, sa mga e-groups. Huwag naman kayo masyadong magpapagabi. Huwag naman masyado. Meron pa namang next time. Meron pa namang next time. Huwag masyadong magpapagabi. Yan. No? Pero sabi lang, minsan kasi pastor, pag kang nagkasarapan, ang hirap pigilin eh. Pero huwag masyado. May next time pa naman. No? May next time pa naman. So basta attend kayo. No? And reminder nga po, meron e-group leaders meeting. July 18, i-book nyo na yan, yung mga e-group leaders. Meron tayong meeting on July 18, Saturday, 9 a.m. hanggang 12 noon. Nare-recall nyo, last Sunday, meron tayong ginawang survey. Ano yung survey natin? Kung magkakaroon tayo ng more than one Sunday worship, pipili kayo ng schedule anong oras kayo a-attend. Tinanong ko yung mga bumalik na survey form, parang nasa 20 plus lang. Na nasa 20 plus lang. So, magpapaprint pa ulit tayo ng survey form para lahat ay makasagot, para malaman natin kung ano yung nilalaman ng inyong kalooban. Kung meron tayong more than one, ano yung aatenan mo? Pero pipili ka lang ng isa. Ay 8 o'clock ka ba aatend? 10 o'clock ka ba aatend? 4 ka ba aatend? O 6 o'clock ka aatend? So, pili ka lang ng isa. Kasi pinaghahandaan at pinagpipray po natin yung possibility na magkaroon tayo ng more than one worship. Kaya sinusurvey po natin. Sa ngayon, ang schedule natin is 9 to 9.50 yung growth class. Natutuwa ako kanina doon sa growth class ng young couples dito. So talagang nakita natin yung desire natin to really strengthen the family. So ayan, 9 to 9.50 yung ating growth class. And then 10 to 11.30 yung ating corporate worship. 11:30, 10:35 na. Pero dahil first Sunday ngayon, may Lord's Supper tayo. May Lord's Supper tayo mamaya. So abot tayo mga 12 mamaya. So today, first Sunday ng July, we will start a new series. Meron tayong bagong series na pasisimulan. Ito yung series for the third quarter. Series to para sa third quarter. Ibig sabihin, pag third quarter, tatlong buwan, July, August, September, ang series natin is MCF in Action. Ulit nga natin, MCF. Ayan. Diba? Yan yung tema ng ating taon. Itong taon na ito, buong 2026, yan yung tema natin, MCF in Action. Bakit yan yung series natin? Meron tayong gustong marating, meron gustong mangyari. Ang goal ng series na ito is to encourage us, tayo ng mga taga-MCF, ma-encourage tayo
na mag-engage o ma-involve tayo dun sa mga gawain ng isang disciple-making church na katulad natin. Kung ano yung mga ginagawa, ano yung activities ng disciple-making church, mag-engage tayo o sumali tayo. And it is our prayer na at the end of the series, at the end itong third quarter na to, eh, we will enlist, meron tayong pinaplanong ministry fair. Sa ministry fair natin, mag-e-enlist tayo. Ilalagay natin yung pangalan natin sa ang ministry tayo may involve. Anong gawain ng church yung sasali ako? We will enlist and we will be involved in the different ministries of the church. So kaya nga tayo in action. We are MCF in action. So kung taga MCF ka, hindi ka tatayo-tayo lang at hindi ka tatanaw-tanaw lang. Di ba mga biro yon, mga taga ayan, tayuman o tanawan. Hindi ganon ang mga taga-MCF. Hindi ka tatayo-tayo lang o tatanaw-tanaw lang. Uma-action tayo kasi ang tema natin, we are in action. MCF, in action. So, wag tayong missing in action. So, in action tayo. At kasama naman talaga, ang disciples naman talaga dapat always in action yan. So, sisimulan natin yung series niyan, MCF in Action. At ang pagsisimulan niyan, pag-usapan natin yun, MCF in Action, praying together. Praying together. Yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin is not just prayer in general. Alam ko naman, kumbinsido kayo doon na ang prayer ay mahalaga. Pagka nga kinukumusta natin ang halos kahit sino, kumusta ka? Ang madalas sagot, okay naman pastor, nagpipray naman ako. Hindi naman nakakalimot magdasal. Diba? Because we know, mahalaga talaga yung prayer. At tama naman yun. Diba? Huwag makakalimot. Dumalangin sa Panginoon. Pero ngayon, pag-uusapan natin is not prayer in general, but praying together. Yung sama-samang pananalangin. It is about what happens, anong nangyayari, pag ang mga sumasampalataya sa Panginoon ay nagsasama-sama para lumapit sa Diyos. Meron pong nagsabi, sabi niya, when the church prays, heaven stands at attention. When the church prays, heaven stands at attention. At dapat bigyang pansin po natin talaga na tayo'y palaging sama-samang manalangin. You know why? It's easy to forget that everything depends on God. Minsan pag kami na-accomplish, may katagumpayan, may mga nangyayari, madalas ang credit may tao, may circumstances, di ba? Pero pagkang merong hindi maganda, ayun, lapit ulit sa Panginoon. Ha? So, kinakailangan pa lagi tayong lumalapit sa Panginoon because yung text na binasa natin kanina, pinapakita doon, ano ba yung ginawa ng mga unang disciples? So Acts 1:12-14, di ba binasa kanina? The disciples prayed together. Now, tingnan po natin yung ilang mahalagang detalya doon po sa ginawa ng mga disciples in Acts 1:12-14. Sabi dito, then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a Sabbath day's walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Tingnan natin, nasan ba sila? Nasan sila? So sabi, from the Mount of Olives, kung saan ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, yun yung makikita natin sa yung first part ng Acts chapter 1, umakyat

Last Supper. Yung Last Supper. So, bago ang Panginoon ay hulihin, ipagkanulo at ipakita sa krus. So, meron silang Last Supper doon sa upper room. Doon sila nagsama. So, bumalik sila doon. Bumalik sila doon. Tanong, bakit sila bumalik doon? Ba't sila pumunta doon sa lugar na yon? Sabi, where they were staying. Doon talaga sila nag-stay. Ba't sila bumalik doon? In Acts 1:4, binilinan sila ng Panginoong Jesus bago umakyat sa langit ang Panginoon. Sabi ni Jesus sa kanila, "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." So, umakyat na si Jesus sa langit, pero ang bilin ni Jesus, huwag kayong aalis sa Jerusalem. May hihintayin kayo. You wait there. Kaya bumalik sila sa Jerusalem, akyat sila dun sa upper room, meron silang hihintayin. Kaya sila nandun. So, yun yung lugar nila. Ang tanong ngayon, sino-sino yung mga yon? Who were there? Sino yung mga present doon? In verse 13, sabi, "When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew and Matthew, James son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas son of James. They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers." Sino-sino nga yung mga nandun? Hatiin natin sa tatlong grupo. Una, the 11 remaining apostles. 11 na lang yung mga pangalan na nandyan. Bakit 11? Kasi nabawasan sila ng isa. Wala na si Judas. So yung 11 na mga disciples, at kung titingnan natin, iba-ibang klase yung mga personalities niyan. Merong fisherman, o fishermen, marami silang fishermen. Merong tax collector, merong aktivista, ayan, different kinds of personalities, pero tinawag sila ng Panginoon. Kaya tandaan nyo ha, kahit sino ka pa, anumang background mo, love ka ni Jesus. Mahal ka ng Diyos. Kahit ano pang klaseng tao ka, mahal ka ng Panginoon, gusto niyang iligtas ka, gusto niyang sumunod ka sa Kanya. So the 11 remaining apostles, sino pa yung nandun? Sabi, Mary and the other women. Meron lang isang pangalan na binanggit, si Maria. At meron pang ibang mga kababaihan. So napakahalaga ng role ng mga babae sa church. Napakahalaga ng role ng mga babae sa ministry. At siguro yun ine-emphasize noon pa. Pero sa panahon ngayon, nako, mukhang ang kailangan bigyan ng pansin, "Uy, mga lalaki, mahalaga din kayo." Kasi mas madalas ngayon, mas maraming babae. Ha? Patawarin niyo po ako ha. Na-compare ko kasi nung nakaraang linggo, nandito yung Ladies Link, ilan sila? 77? Almost 80, yung mga 80 ano? Yung mga lalaki, yung astig kami, 40 plus lang kami. Oh, mas madami sila. Oh, ang dami talaga. Pero makita natin talaga yung attraction, yung mga babae are really attracted to come to the Lord. At ito yung nakita natin, itong mga babae na to, sila yung nagsama-sama in praying, in prayer. Kaya nga pati, naisip ko tuloy, kahit pati mga prayer meeting niya, halos karamihan mga babae. Kaunti mga lalaki, "Uy, mga lalaki, mahalaga din kayo." Dati yun ang sabi, "Uy, mga babae, mahalaga kayo," kasi halos puro lalaki yung binabanggit dito. No? Pero ngayon, sasabihin ko, "Mga lalaki, mahalaga din kayo. Sama din kayo, wag lang puro mga babae." No? Lahat naman, mahalaga. So, mga babae, and it may interest us to know, sa Acts 1:14, that is the final mention of the name of Mary in the New Testament. Bakit? Because she became a follower of her son. She followed her son. She became a disciple of her son, the Lord Jesus. And she joined in praying to God. Walang nagdadasal sa kanya. Nag-join siya in prayer along with the women and Mary, the mother of Jesus.

0: Jesus. And then, susunod na grupo, sabi, and with his brothers, the brothers of Jesus. Kasama yung mga kapatid ni Jesus. Ha? Baka ma-surprise kayo, may mga kapatid pala si Jesus. Oo naman. Paulit-ulit nating mababasa sa Bible yan, marami siyang kapatid. No, baka yung iba kasi ang paniwala, ah hindi, si Jesus lang. Ano lang yung Holy Family lang, Joseph, Jesus, and Mary pagkatapos. Ah, hindi po, maraming kapatid si Jesus. In fact, yung nagsulat nga nitong Bible, dalawang kapatid niya may sinulat dito eh. Si James at saka si Jude. Dalawang kapatid ni Jesus yun na nagsulat ng book sa Bible. So, pero noon, bago mababasa natin, halimbawa in Mark 3:21 and in John chapter 7, makikita natin yung mga kapatid niya, opposition, nag-oppose sa kanya. Kinakantsawan pa nga siya eh, inaasar pa nga siya eh. Pero later on, nung pinako na siya sa krus, namatay na siya, nag-resurrect, umakyat na sa langit, kasama na yung mga kapatid ni Jesus dito, dun sa prayer na ginawala. And this would tell us two things. Dalawang bagay. Una, yung affinity o relasyon kay Jesus or sa any believer, hindi yun guarantee ng faith. Hindi guarantee ng faith. Kasi kung titingnan natin, babasahin natin yung gospel, yung mga kapatid ni Jesus, opposition, kumukontra. Ayaw nilang maniwala kay Jesus nung una. So, hindi guarantee yung kilala ko si Jesus, kilala ko yung mga followers ni Jesus, hindi guarantee na sumasampalataya yon. So, kinakailangan, sabi, make disciples. It should be intentional, hindi automatic yon. We must make disciples. Kaya ulitin ko yung madalas na binabanggit sa atin noon ni Daddy Paul, Pastor Paul Mortiz, walang apo ang Diyos. Hindi porki kilala mo si Jesus o hindi porki yung anak ikaw ay Christian, yung anak mo ay biglang automatic Christian na rin. Hindi, walang apo ang Diyos. No? Kinakailangan maging anak din sila ng Diyos. Pangalawa, itong mga kapatid ni Jesus na noon ay opposition, pero ngayon ay kasama na umaten dun sa prayer at na maging mga disciples din ni Jesus. Ito, tandaan nyo, many who are unbelievers today may come to Christ tomorrow. Kaya habang may buhay, may pag-asa. Don't give up. Diba, yung mga sineshera natin, kapamilya mo, anak, asawa, magulang, kaibigan, sineseran, ngayon, ayaw, don't give up. Kasi yung mga kapatid ni Jesus, ganun din eh. Brothers, sisters, kasi may kapatid siyang lalaki, may kapatid siyang babae. Noon, ayaw na ayaw, hindi kinikilala si Jesus. Later on, naging followers niya din. No, so, don't give up. Continue praying, continue sharing the gospel, and continue showing the changes na nangyari sa buhay natin. And by the grace of God, pwedeng maging followers din sila ni Jesus. So, nakita na natin, nasan sila, sino-sino sila, and then anong ginawa nila. In verse 14, sabi doon, they all joined together constantly in prayer. They all joined together constantly in prayer. So, ang sabi ni Jesus sa kanila, punta kayo, huwag kayong aalis sa Jerusalem, doon lang kayo. So, habang naghihintay sila doon sa pangako sa kanila, hindi sila naghintay ng walang ginagawa. While waiting, they all joined together constantly in prayer. Yun yung pala yung magandang gawin habang naghihintay. Diba? Marami sa atin may mga hinihintay eh. Marami sa atin meron tayong mga pinagpipray, merong mga inaasahan, pero parang antagal. Diba? O habang naghihintay, just pray. Just pray. Paano sila nagpray? Ano yung prayer nila? Una, makita natin doon, they all joined together constantly in prayer is that they prayed unanimously. They prayed unanimously. Pag sinabi unanimously, anong ibig sabihin nun? Ito, madalas na overlook po ito dun sa New Testament church. Pagkang may ginagawa yung early church, over and over again, makikita natin what they did together. Sama-sama sila palagi. Yung ginawa nila, all of them, united and unanimous. Meron tayong gagawin, let's do it together, and they do it unanimously. Walang kontra. Pag gagawin to, dahil alam nila ito, gustong pinagagawa ng Diyos sa atin, gawin natin to unanimously. Saan nyo ba naririnig yung word na unanimous? Boxing, ano? Unanimous decision. Ibig sabihin, lahat ng judges, iisa lang din decision, pare-pareha sila. Nagkakasundo sila, nagkakaisa sila. Ito ang decision. So sila nag-pray unanimously. Iisa sila. Pare-pareha silang pinagpipray. Pare-pareha sila ng gustong sabihin. Ikwento ko nga rin po sa inyo. Alam po ninyo sa Council of Elders ng church natin, ang hindi po kami nagbobotohan sa decision making. Walang majority wins na rule sa council. Dapat unanimous. Pag hindi unanimous, hindi namin gagawin. Pag hindi pa unanimous, we will just pray and wait hanggang maging unanimous kami. So they prayed unanimously. Nagkakaisa sila. Walang kumukontra. Pare-pare sila ng gustong sabihin. Hindi lang sila they prayed unanimously. They also prayed harmoniously. Harmoniously. Yung word na harmoniously ay galing sa isang musical term na harmony. Anong ibig sabihin ng harmony? Ha? Maayos, masarap pakinggan, di ba? Nasa tono lahat. Ha? Ibig sabihin, walang kumakawala. Na ano? When the early church prayed, walang wrong notes, walang maling nota. Walang maling nota. Lahat tamang nota. Ano yung tamang nota? Tama lahat yung kanilang attitudes. They have the right attitudes. Walang masamang attitude. Huh? Dahil yung prayer nila ay punong-puno ng kanilang pagmamahal at concern sa isa't isa. So there is harmony. There is harmony in their relationship. Walang sisihan. Walang bulungan na si ganito, si ganyan. Alam, pag-pray nga natin si ganito, alam ba nangyari sa kanya? Walang gano'n. They prayed harmoniously. Huh? Bakit? They have the love of Jesus in them. Meron silang pagmamahalan. So they can pray together and they pray harmoniously. At sabi pa rin, they prayed continuously. They all joined together constantly in prayer. Yung tipong walang pwedeng pumigil. Walang pwedeng magpa-stop sa kanila. Tuloy-tuloy lang sila. Kasi ang sabi ni Jesus, you just wait. Hintayin nyo. Diyan lang kayo. So habang nandun sila, tuloy-tuloy lang sila. Sabi, they all joined together constantly in praying. Seryoso sila dun sa kanilang pananalangin. They were not playing. Hindi laro-laro lang. They were praying. So makita natin dito sa Acts yung example ng prayer meeting nila. Ito yung dapat na ginagawa ng church. That's what we will do together. We will pray together. We are to wait on God. And while we wait, we gather together in worship and in prayer, unanimously, harmoniously, and continuously. Yun yung nakita nating example ng early church. That's how they prayed together. Pangalawa, tingnan natin, ano ba yung kahalagahan nito? Bakit kinakailangan tayo, MCF in action, praying together? What is the importance of praying together, mga kapatid? Ang isa sa mga kumaga greatest mark ng early church before, bago yung mahuhusay na preacher, bago yung mga miracles na ginagawa nung church, it is their commitment to prayer. At dahil doon, makita naman natin, mababasa naman natin, nakasulat in the New Testament, yung maraming magaganda, malalaki, at kamangha-manghang mga bagay na ginawa ng Diyos during their time. And if we want to experience God's power today, gusto nating maranasan yung kapangyarihan ng Diyos ngayon, last time nga eh, sinishare ko yung sinulat ni Habakkuk. Ang prayer ni Habakkuk, Lord, do it in our times. Yung ginawa mo noon, gawin mo rin sa panahon namin ngayon. Ganon din yung prayer natin ngayon. If we want to experience God's power today, yung nababasa natin sa Bible na mga pagkilos ng Diyos, we must rediscover the priority of prayer. Kasi pag yung church hindi nagpipray, anong mangyayari pagkang yung church hindi nagpipray? We will depend on human abilities. On human abilities. Kailangan may magaling na pastor. Kailangan may mahusay na leader. Kailangan magaling yung mga singers, yung mga instrumentalists natin. Magdedepend tayo sa human abilities. And humans fail. Humans fail. That's why we must depend in the power of God. We must desire to experience the power of God. So, bakit mahalaga yung praying together? Base dun sa nakita natin, dun sa kwento, in Acts chapter 1, 12 to 14, yung prayer nila, it demonstrates their obedience to God. Yung kanilang pagiging masunurin, kasi nga, disciples are obedient. Bakit obedient yung mga disciples? Kasi hindi yung sarili nila yung nakaupo sa trono. Si Jesus yung nakaupo sa trono ng buhay nila. That's why they are obedient. At yung sama-samang pananalangin, they did it in obedience to God. Anong sabi ni Jesus sa kanila? Huwag kayong maalis sa Jerusalem. Diyan lang kayo. Hintayin nyo yung pangakong ipagkakaloob sa inyo. And that is the Holy Spirit, the promise of the Holy Spirit. So, yung pagsasama-sama nila at pagpipray nila niyon ay nagpapakita nung kanilang pagiging obedient. When we gather together to pray, we are saying, hindi lang tayo obedient, we are also trusting. We're also trusting God. Hindi yung sarili natin, kundi pati yung timing ni Lord. Minsan, ganun tayo. Nagtitiwala naman tayo sa Lord. Kaya lang minsan, wala tayong tiwala sa timing niya eh. Kaya minsan parang ang tagal naman, unahan ko na nga. Huh? Hindi po. Praying together demonstrate our obedience to God, also our trust to Him. Therefore, anong application yan sa atin? Itong application. Kasi nga, in action tayo, di ba? At kasama po dito sa series natin ng MCF in Action, palaging meron tayo ditong gagawin. No, hindi lang tayo makikinig. We are not just hearers of the word. We will be doers. Meron tayong kinakailangan gawin. Ano yung application nito? To demonstrate our obedience to God. Disciples don't only attend worship services. They also gather to pray. Tandaan po natin yan. Ang disciples, hindi lang basta nag-worship yan. Yung binabagit natin noong nakaraan, yung pupunta lang pag Sunday sa church, pagkatapos uuwi na, tapos na-fulfill niya na yung kanyang religious obligation. Hindi po ganun ang mga disciples. They don't just attend worship. They also gather to pray. And every prayer meeting, tuwing dadalo tayo sa sama-samang pananalangin, it is an opportunity to obey Christ. It's an opportunity to obey our God. Pangalawa, kaya mahalaga yung prayer meeting, it's because yung prayer together, because it builds unity. Nabibuild niya yung pagkakaisa. Tingnan natin, binabanggit nga natin kanina, different backgrounds yung mga disciples. Fishermen, tax collector, and then sino pa mga nandun? Women, mga kababaihan, iba't ibang klase yung mga babae yung nandoon, pero karamihan doon yung mga naging followers ni Jesus, yung mga pinalaya niya sa kasalanan, pinatawad niya, pinagaling niya, yung family ni Jesus. So they have different backgrounds, yet they gathered together, united with one heart to pray. Tinitingnan ko nga tayo, sa totoo lang, iba-iba tayo talaga. Magkakaiba tayo. Kung wala tayo sa church, hindi tayo magkakaisa. Iba-iba tayo. Yung educational background natin, iba-iba. Yung social status natin, iba-iba. Yung ating mga expertise, yung ating mga skills, magkakaiba. Iba-iba yung mga preferences natin. Iba-iba yung mga political stand natin. Marami tayong differences. Pero sa ating pagsasama-sama sa panalangin, iniisentabi natin yung lahat lang yon because we want to be one in approaching the throne of our God. So we unite. And praying together builds unity. Alam mo, minsan napapatanong lang ako, minsan, pare-parehas din kaya kami ng ipinagpipray. Huh? Lalo na pagdating sa politics. Baka iba yung, kasi magkakaiba sila ng kandidato. But you know, still, prayer unites believers in a way few other activities can. When we pray together, pagsama-sama tayong nananalangin, yung pagkakaiba-iba natin, hindi na natin napapansin. Yung pagkakaiba-iba natin, maliit na bagay lang yan. Bakit? Ang malaking bagay sa atin, si Jesus, si Christ. We come together to pray. Meron nga pong kasabihan, the church that prays together, okay tayo, alam nyo? So the church that prays together stays together. Praying together strengthens our relationships. Imagine kung sama-sama tayo nagpipray, nalalaman natin kung ano yung pangangailangan ng iba at pinagpipray natin. And then, nagkukumustahan tayo. And then, natutuwa tayo pagkang meron tayong naririnig ng mga answered prayers. Di ba? Gumaganda. Tumitibay yung ating mga ugnayan. And unity grows. Lalo tayong nagkakaisa. Pagsama-sama tayo sa paglapit sa ating Diyos. Baliwala na yung ating mga differences. Unity grows when disciples seek God together. Praying together builds unity. And also, praying together prepares us for God's power. Kung titingnan natin yung Acts chapter 1 na binasa natin, the disciples waited dun sa upper room. They prayed there, sabi, for about mga 10 days. Mga 10 days sila dun. Huh? Kasi 40 days umakyat si Jesus. And then, yung day nung Pentecost, Penta is 50. So, sabi, mga 10 days sila nandun. Sa prayer nila, ineready sila ng Diyos dun sa gagawin ng Diyos. Bakit? Ano bang nangyari pagkatapos nilang mag-pray? Makikita natin yung sequence of events pagkatapos nilang mag-pray. In Acts chapter 2, the Holy Spirit came. Dumating ang Banal na Espiritu. Pagdating ng Banal na Espiritu, nag-preach si Peter. Noong nag-preach si Peter, napakahusay yung mag-preach ni Peter. Imagine, mangingisda. Nag-preach siya. Sa pag-preach niya, 3,000 people received the Lord. 3,000 people surrendered their lives to Jesus. And then pagkatapos noon, the church was born. Ito na yung bagong church. Great movements of God, usually. Yung mga matitinding pagkilos ng Diyos, usually. Ang pinasisimulan niyan, yung sama-samang pananalangin. Yung praying together. In conclusion, sa atin pong program, o hindi ko dala yung ating program, meron kayong mababasa dyan. MCF is a prayerful church. Di ba? Do you agree? MCF is a prayerful church? Ang ganda ng slogan na yan. MCF is a prayerful church. But how true is this? Gaano katotoo that MCF is a prayerful church? Ay, mga nagpipray naman po kami, sari-sarili. No? Pero pinag-uusapan natin, sabi nga, hindi lang basta yung kanya-kanyang prayer. It is praying together. Pagkatapos ng MCF sa prayerful church, makikita natin dyan yung schedule ng ating sama-samang pananalangin. Kaya nga sabi ko, MCF in action, praying together. Ang action natin dito, yung ating sama-samang pananalangin. Nakalagay dyan yung meron tayong prayer com every Tuesday. Anong ginagawa sa prayer com? From 9:30 every Tuesday, 9:30 hanggang 12. Merong grupo na nagsasama-sama, naglilista ng mga answered prayers, naglilista ng mga thanksgiving at naglilista ng mga prayer requests. Yun ang ginagawa ng prayer committee from 9:30 to 12. 12 tapos na. Kung merong pagkain, di kakain. Pero 12 tapos na. Kasi ito nga yung sinasabi ko, yung mga nailista na thanksgiving, yung mga nailista na prayer request, sa hapon, itatype na yan. Ire-ready na yan. Bago matapos ang araw, ready na yan for printing at ipopost na yan sa different group chats so that the whole church can pray because MCF is a prayerful church. Hindi lang ilang grupo o ilang tao ang nananalangin. Yung listahan ng mga thanksgiving and prayer request na yan, isisend na yan sa lahat ng group chats ng church so that the whole church can pray. MCF is a prayerful church. And then pagkang Wednesday, meron tayong prayer meeting. Diba? Wednesday, 7:30 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Meron tayong prayer meeting. Tuwan-tuwa ako nung Wednesday. Meron tayong full band nung Wednesday. Kasi dati, meron lang magpapanganta and then may isang magigitara lang o tutugtog. Alam nyo, naranasan ko nga eh, ako nagigitara sa prayer meeting. Eh hindi ako magaling maggitara. Kaya nasisintunado lahat ng kumakanta. Pero natuwa-tuwa nga ako nung Wednesday kasi full band. Buo yung banda. Thank you, music team. Dun sa ano na yan. So Wednesday, meron tayong sama-samang pananalangin. Bukod dun sa prayer list na na-generate, kung meron pang mga dagdag na mga prayer request, sige, isama natin, pagpipray natin yan. And then pag Sabado, 5:30 to 7, merong dasal at pandesal ng umaga. No, Sabado nung 5:30 to 7. Kahapon, wala ako. Kasi normally, pagkang may iba akong commitment kahapon. Pero merong nagpupunta 5:30 in the morning. Ang mga regular doon, si Kuya Louie, si Kuya Hasin, mga senior na PWD. Nung nakaraan nga, magkatabi sila, natuwa ako doon sa usapan nila. Sabi ni Kuya Louie, kay Kuya Hasin, na-stroke ka din? Sabi ni Kuya Hasin, oo, dalawa pa. Bano paramihan pa. Huh? Pero hindi naman kailangan ma-stroke para umatend doon. Hindi kailangan. Huh? Imagine, yung mga senior na PWD, pinagpipray tayo. Magkasama sila Sabado ng umaga, and then pinagpipray tayo. Huh? Remember, dun sa Acts chapter 1, the upper room came before the upper power. Upper room muna sila. Nagpray muna sila together bago yung upper power in the Pentecost. Lagi nating sinasabi, prayer is important. Mahalaga yung prayer. Well, if prayer is important, then prayer meeting should be important. Kasi sinasabi natin prayer is important, tapos ayaw naman natin mag-gather together to pray. Parang kinokontra natin yung sinasabi natin. We cannot expect God to move powerfully dun sa mga churches na hindi naman nagsasama-sama to pray together. Ang challenge ko nga eh, the challenge ko. Let's fill the prayer room before the sanctuary. Punuin muna natin yung prayer room, yung upper room, yung maraming mga nagpipray. And let us become known not only as people who sing together. Kilala na tayo dyan eh. We are people who sing together. We are people who serve together. But let us be known as people who pray together. Isama-samang nagpipray. Bakit? Concern tayo sa ating bansa? Ipagpray natin yung bansa natin. Concern tayo sa mga bata, sa mga schools, sa mga nangyari sa mga schools? Pagpray natin. Yung mga pamilya, meron tayong mga concerns? Pagpray natin. Meron kayong prayer request? Halimbawa, nakita nyo, meron tayong mga prayer list, di ba na sinasubmit, yan yung ginagenerate ng prayer com. Sabi nyo, meron kayong prayer request, hindi nakasulat yan. Gusto nyong ipag-pray ng buong church, yung inyong concern? Let me know. Message nyo ako. I-message nyo yung FB ng church. I-message nyo yung e-group leader ninyo at alam ng e-group leader nyo kung anong gagawin doon sa prayer request na yon. And the whole church will pray for you. The whole church will pray. So, this week, challenge. The challenge. make a commitment to gather together in prayer. Make a commitment to attend church prayer meetings. Sabihin ko sa inyo, hindi ka lugi. Hindi ka lugi. Sinabi ka na to noon. Hindi ka lugi. Huwag mo sabihin, pagod na ako. Wala na akong oras. May EG na. May prayer meeting pa. Sabi mo, hindi ka lugi. Hindi ka lugi sa pagsunod sa Diyos. Pag nakita mo yung pagkilos ni Lord dahil sa ating pananalangin, dun mo sasabihin, napakabuti ng Diyos. Hindi ka lugi. Sabi ni Paul, 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God had prepared for those who love Him. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, hindi pa naiisip nino man kung ano yung inihanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya at sama-samang lumalapit sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.

Tala Salita. Tala Salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala Salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, Kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Talasalita, Talata at Salita, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan sa Biblia.

Yan po ang napakagandang awiting Go Before Me, Lord, na inawit sa atin ng Grace Morning Worship. Alam niyo po ba na ang total population ng ating ethno-linguistic group o yung mga tinatawag po nating indigenous peoples or IPs or tinatawag nating katutubo, mga tribo, ay binubuo po sila ng 14 to 17 million ethno-linguistic indigenous peoples na nagre-represent po ng 10 to 15% ng total population sa ating bansa. So, ibig sabihin po, marami rin po sila. Marami rin po ang mga tribal people na nabubuhay dito sa ating Pilipinas. At ito po ay matatagpuan sa Luzon or Northern Luzon. Yan, katulad halimbawa ng mga Ifugao, mga Kankanaay, mga Bontoc, mga Ibaloy, mga Iwak, mga Kalinga, yan, mga nandun po sila sa Northern Luzon. At ang tawag natin dyan ay mga Cordillera people. At yun naman pong mga Mangyan ay matatagpuan sa Mindoro. Mayroon din po namang matatagpuan na people groups sa Palawan. Ang dami po dyan sa Palawan, mga Tagbanwa or Calamian Tagbanwa or Oberlan Tagbanwa, mga Batak, at mga Palauano ang tawag po natin sa kanila. At siyempre po malawak din ang populasyon ng iba't ibang tribos sa Mindanao, yung mga Lumad people group na ang tawag natin sa kanila ay mga Manobo. At ang Manobo po ay napakadaming sangay, mayroong kasing Ata Manobo, mayroong Tigwa Manobo at marami pang iba. Meron din pong mga Tibuli, may Balaam, may Subanon. Mayroon namang Central Subanon, matatagpuan po sa Zamboanga, sa Zamboanga Peninsula. At mayroon po mga Higaonon, yan po mga Higaonon ay nandyan sa Davao Province at saka sa Bukidnon area. Ang tawag po sa kanila, yung mga non-Muslims ay Lumad, indigenous peoples sa Mindanao. At siyempre, meron din pong mga identified people group na inaabot po natin bukod sa mga nabanggit na nating ethno-linguistic groups. Meron po tayong mga Aita or Ita. At nabago na ngayon ang tawag sa mga Ita. Minsan kasi ayaw magpatawag ng mga Ita na sila yung mga Ita at Aita na sila. At merong Agta at merong Ati. At meron Tagbanwa at marami pang iba na people groups na identified po. Ito yung lumabas sa ating pong discussions or isa sa mga discussions natin nung po may mga tribal meetings tayo. Dahil tinitingnan po namin kung gaano na ba kalawak ang naaabot ng ating ministry pagdating po sa tribal missions. At ito pong 14 to 17 million individual na indigenous peoples, yung pong population approximately na nagre-represent nga po ng 10 to 15% sa ating total population sa buong bansa. Na kung susumahin po natin itong 14 to 17 population at igugrupo natin sila ayon po sa kanilang tinatawag na ethno-linguistic groups or indigenous people group, sila po ay mayroong 110 ethno-linguistic indigenous peoples sa ating bansa. Ibig sabihin po, malawak po ang populasyon ng ating tribal people, tinatawag natin mga tribu, na mas kilala sa tinatawag po nating mga katutubo. At base po sa updates ng ating ministry ng New Tribes Mission sa Pilipinas, ay nakakaabot lamang po tayo ng 29 na people group dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, kumpara sa 110, 29 lamang po ang naabot natin. So malawak pa po ang gawain natin sa tribal missions. And of course, marami rin pong mission organizations na nag-engage na ngayon sa tribal missions at nagpapasalamat tayo, no? Kasi sila ay nakakatulong natin sa pag-abot sa mga tribo. Kaya sa ating pong ministry sa New Tribes Mission, kumpara sa total population, ay maliit pa lamang po yung 29 people group nating naabot. At sa 29 people group na nakakalat po sa Mindanao, Palawan at dito po sa Luzon. At sa kasalukuyan po ay nakapagtayo pa lamang kami dun sa 29 people group na yon ng more than 300. To be exact ay 312
mga indigenous churches. At nung nagkaroon nga po kami ng meeting nung July 2 and 3 doon po sa New Tribes School of Missions, lahat po ng ating representative, yung tinatawag nating field leaders, ay bumaba from Mindanao. Ang ating pong representative sa Central Subanon Ministry ay si Pastor Ike Lapera. Again, Central Subanon ay matatagpuan po sa Zamboanga Peninsula. At mayroon din po tayong representative si Pastor Daniel. Siya po ang ating field representative sa ministry natin dyan po sa Alta Manobo sa pagitan po ng Davao at Bukidnon area. Iyang ministry po nila ang pinaka-young ministry natin. Bago lang po sila sa church planting work nil doon. At pinagpala ng Panginoon ang kanilang ministry sapagkat after po magturo sila sa buong community ay almost all of the people in the village ay nagpabaptize po about 3 months ago. And then may representative tayo sa Langilan, Manobo. Yan naman po si Pastor Alan Kapili. At maganda din po ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang ministry. And then mayroon tayong ibang ministry sa Mindanao na involved po sila sa other people group naman. Tapos bumaba din po at kasama sa evaluation ang ating gawain sa Palawan. Nire-represent naman po ni Pastor Okab, Sam Okab, ang buong Palawan ministry doon po sa tinatawag nating mainland. Ang dami po nating simbandan, 72 tribal or Palawano tribal churches. Kasama na po dyan yung Aburlan Tagbanwa. At si Pastor Nonoy Ortiz naman po ay nire-represent niya ang ministry sa ang mga Kalamian Tagbanwa po ay matatagpuan dyan sa Coron Town at Busuanga hanggang doon po sa Culion. At meron na po tayong mahigit na 27 churches din po sa Kalamian Tagbanwa. At dito naman po sa Luzon ay bumaba ang ating field leader mula sa Ibaloy. Yung Ibaloy people group po ay mga Igorot sila. And then Kangkanaay people group din po ay si Joyce naman ang nagre-represent ng ating ministry. At meron din po tayong ministry sa Ilongot. Ang Ilongot po ay matatagpuan sa Quirino at part ng Isabela. At ganoon din po sa Nueva Vizcaya. Ang ating simbahan dyan ay mahigit na 50 ata na tribal churches. At meron din po tayong mga ministries sa Dumagat. At meron tayong tatlong klaseng ministries sa Dumagat kasi may iba-ibang people group at language group ang Dumagat. Merong Dumagat Rizal, yung pong Ramontado. At meron din pong Ata Dumagat na matatagpuan naman dyan sa Aurora, kasama dyan ang Omiray Dumagat na matatagpuan dyan sa bahagi naman ng Omiray, probinsya din po ng Aurora. At meron tayong ibang Dumagat na nandun naman po sa Isabela at meron din tayong representative na bumaba mula po doon sa Isabela Dumagat. And of course, meron tayong ministry sa Aita. Meron tayong Aita Pampanga Tarlac, yung pong mga mag-andi at mag-anchi. At meron din tayong ministry sa Bataan, Aita din po sila, kaya lang pangalan ng kanilang Aita group ay Magbukan. Iba naman ang kanilang dialect. Nare-represent naman po ito ni Pastor Caloy Benavides. At of course, sa Aita Zambales ay andyan po ang ating representative na nag-join ng meeting, si Pastor Jerry sa Manila. At meron tayong ministry sa Kalinga, doon po sa Butbut Tribes. Ito'y matatagpuan dyan sa Tinglayan, Kalinga. At meron din po tayo sa Banaw Tribes sa Abra. At meron din po tayo sa Ifugao. And nire-represent ni Pastor Michael Gatawa ang Ifugao. Napakalawak din po ng ating ministry sa Ifugao. Kaya sa kasulukuyan ng ating ministry, ang New Tribes Mission ay nasa 29 people group na ating pong inaabot. Ngayon po, ano ba ang nangyari for the evaluation ng ating ministry for the last 6 months? Lumalabas po sa ating studies, looking back sa ating ministry, ay nakaka-overwhelm po ang lawak pa ng ministry na hindi natin naabot pa. Kahit na po mayroon tayong 29 na people group na naabot,
dun sa mga villages or communities ng na kung saan nandun ang ating mga church planters, ay marami pong communities pa rin ang hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Katulad po halimbawa dun sa Ata Manobo sa Mindanao, napakadami pong communities, yung mga small villages na tinitirhan po ng mga Ata Manobo. Sa ngayon po ay nakakonsentrate lamang ang ating church planters dun po sa isang village na ang tawag ay Butoy, at dun po sila nakapagplant ng church. Ngunit sa mga paligid po nilang communities ay madami pa po na hindi nila naaabot. Ganon din po sa Langilan, Manobo. Madami din pong community, yung small groups, maraming villages na malapit dun sa church na bangkal na hindi pa rin po naaabot ng salita ng Panginoon. At ganon din po sa Central Subanan. Ito po ay nakakonsentrate tayo dun sa Mindanao, pinag-usapan natin ngayon. At sa Central Subanon, bagamat may mga simbahan na po sa mga strategic communities natin, kaya lang based doon sa kanilang survey ay marami rin pong mga communities pa na wala pong gospel witness, walang church, walang evangelical church na nandoon. Mayroon din pong people group na inaabot natin dito sa Bukidnon area na ang tawag ay Higaonon, at marami rin po tayong simbahan dyan sa Higaonon. Ngunit ganun din po ang situation, maraming communities, maraming villages na marami pong nakatirang Higaonon na hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Pero sa kabila po ng mga needs na ito ay very exciting and encouraging yung pong nangyayari sa ating mga church planting ministry dyan po sa Mindanao. Dahil dun po sa Ata Manobo na bagong church natin ay meron na po silang mga visions na gustong abutin yung mga villages na hindi pa naabot ngayon. Kaya ang ginagawa po nila ngayon ay nagkakaroon sila ng mga pagsasanay, yung po mga equipping ng kanilang mga potential teachers, potential tribal missionaries, na gagawin po nila mga missionaries upang sila ang mag-abot dun sa mga malalapit na communities na wala pong gospel witness. At ito po ngayon ang concentration ng ating mga missionaries na naka-assign dyan sa Ata Manobo, at ganoon din po sa Langilan at Tigwa people group sa Mindanao. So lahat po ng kanilang mga potential leaders ay tinitrain nila, at pagkatapos ng kanila pong training and equipping ay isa-send off na po nila itong mga tribal pastors and tribal missionaries para po magsimula din po ng church planting ministry doon sa mga areas na yon. Ang maganda po sa mga pastors nila na tribal, mga missionaries na tribal na kanila pong iniisip o pinaplanong send off, ay very excited din po itong mga pastors na to. Kasi una ay first time nila mag-engage sa church planting ministries sa kanilang sariling people group. Kaya excited sila kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila. At ang iba nga po dyan ay talagang handang-handa na para sumabak po sa bagong ministry na gagawin po nila. Kaya lang may mga hamon silang pinapag-pray. Kasi sa ibang people group ay may mga dispute po sila, may mga hidwaan sa kapwa nila, tribo. Let's say for example, ang example natin po dyan ay dito sa Butbut Tribes sa Kalinga. Yan, mayroon pong mga hidwaan ang people group dyan eh. Mayroon na kung saan ang isang people group ay hindi siya pwedeng mag-cross doon sa another people group kasi magkaaway nga po silang mga tribo. Kaya yun pong isa sa mga hamon sa ating mga tribal pastors. Kung kaaway kasi nila yung kabilang na community o ibang people group, hindi sila pwedeng pumunta doon. At kadalasan ito yung hadlang na nangyayari. Another challenge, kasi meron na pong mag-start na mag-send off ng kanilang mga missionaries. At kung tagulan po ay mahirapan ng ating mga tribal, even tribal people na mga missionaries sa kanilang pong paglalakad, pag-hike, kasi tumatawid sila sa mga ilog or yung iba naman ay tumatawid sa mga dagat. Kaya challenge po yun para sa kanilang gawain. Kaya para po sa amin ngayon, ang pinaka magandang development na nangyayari, bukod po sa nakakapag-plant tayo ng mga simbahan
sa iba-ibang communities at iba-ibang people group, ang pinakamagandang hamon na nangyayari ngayon or developments ay yung pong engagement ng mga tribal people upang sila mismo ay maging missionaries, upang sila mismo ay maging workers na pwedeng ipadala sa iba-ibang communities na wala pang evangelical witness o wala pang evangelical church. Very encouraging po para sa amin sapagkat nakikita natin yung lawak ng ministry. Amakin mo, sa isang people group na tinatawag nating Ata Manobo, kunyari, sa isang example natin yan, isang church natin dyan, pero ang daming population, ang daming communities na wala pong gospel witness. Kaya dahil sa engagement at dahil sa willingness nitong mga tribal people, mga bago silang mga Christians pero on fire sila sa Panginoon, at sila po ay ini-equip natin at para ma-involve sila, sila nang gagawa mismo. Kasi pagka sila nang gumawa, wala na po silang language learning, wala na silang language study. Hindi rin po tayo maging concerned sa kanilang financial support kasi tiga-tribo naman sila, sanay sila sa buhay ng kaya pwede po silang mamuhay ng normal katulad po ng mga people group na kanilang inaabot. Kaya isa po sa prayer request namin sa Tribal Missions ay ipanalangin po natin, una ay yung pong mga churches na na-establish natin, very young churches na on fire sa ministry. Dahil po sa kanilang karanasan ay gusto naman po nilang mag-share ng gospel. At ito po yung nagbibigay inspirasyon sa mga missionaries natin na talagang tutukan ng kanilang spiritual life, tutukan ng kanilang growth at i-equip sila para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, experience ng mga taga Ata Manobo, dahil po sa isang church, a very young church na established doon, naging maganda ang kanilang testimony, naging patutuo sila sa community. Kaya kung kayo po ay mga taga Mindanao at pupunta kayo sa area ng ating ministry, ang kanila pong lugar ay Butoy, dyan po sa border ng San Fernando ata Bukidnon, at doon naman po sa Davao, Kapalong ang kanilang, doon po matatagpuan yung church na sinasabi ko na very exciting dahil ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Yung dating community na walang kapayapaan, dating community na sumasamba sa mga spirito o takot sa spirito na kung anong gagawin sa kanila ng spirito ng gubat o ng spirito ng bundok, spirito na kanilang paniniwalaan, ay nagkaroon po ng kapayapaan, nagkaroon ng katiyakan ng kanilang relasyon sa Panginoon, sa Diyos. Nagkaroon po ng transformation ang buong community sapagkat lahat, halos lahat sa community ay nakakilala sa Panginoon. Isa sa patotoo ni Pastor Daniel ay yung pong dating umuupo sa kanilang dato, yung kanilang leader sa community na ayaw makinig sa gospel, ayaw makinig sa turo, hindi umaten ng pagtuturo, pero ganun pa man ay hindi sila binitawan ng mga missionaries natin, hindi siya binitawan ng mga missionaries natin, pina-follow up siya, binibisita siya, naging maganda ang trato sa kanya. Siya yung leader na nag-reject sa pagtanggap ng mga missionaries, ayon tanggapin ng mga missionaries na pupunta doon sa kanilang community dati. Kasi hindi lang siya dato, kundi leader din po siya ng kanilang relihiyon at ng kanilang pananampalataya, yung paganong pananampalataya. Pero gumawa po ang Panginoon sa kanyang buhay. Isa po siya sa leader ngayon ng community, ng church. Isa po siya sa nagsishare ng gospel, nagpapatotoo. Isa siya sa nabaptisan dahil siya po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya po siya rin ang nag-encourage ng mga tao sa community na umattend ng kanilang pagtuturo. Kaya po yung community na dati walang kapayapaan, walang sigla, nagkaroon na po ng sigla ngayon. Dati ay kinatatakutan dahil siyempre mga tribo sila na wild din. No? Dati hindi sila pinupuntahan ng siguro ng help ng government o ng hindi sila masyadong pinapansin. Ngayon dahil sila po ay nakakilala sa Panginoon, kaya mapayapa na po, masigla na po ang kanilang community. At ngayon, pinagpapasalamat nila sa tulong ng mga missionaries sapagkat na re-recognize na yung kanilang area. Nakikilala na yung kanilang area. In fact, may plano ata na tatayuan o nakapagtayo na ng school para po dun sa mga tao sa community. At
yung mga kapit village nila, nung malaman po na sila ay Christians na at nakarinig na ng salita ng Panginoon, sila ay nagbago na, may mga transformation nangyari sa community. Meron na pong mga nag-i-invite na malapit na communities, malapit na villages, na kung pwede naman daw sila ay puntahan ng mga missionaries o padalhan ng tagapagturo ng salita ng Diyos para turuan po. So, itong village na ito, naging magandang testimony, kaya gusto na silang invite dun sa kabilang community para magturo ng salita ng Panginoon. Ganyan po ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa buhay po ng mga tribo. Amazing talaga po ang paggawa ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon pagka ito'y kumilos, ay talaga pong mga kamangha-manghang bagay ang nangyayari. So yung community from darkness to light, katulad po ng sinabi ni Peter, no, sa 2 Peter chapter 1 verse 9, na ang sabi po niya doon ay itong mga taong ito ay living in darkness, pero God called them from darkness into His marvelous light. Dati po ang mga taong ito ay namumuhay sa walang kapayapaan, walang kasiglahan, namumuhay sa kadiliman dahil po sa influensya ng kanilang pananampalatayang pagano. Pero ngayon ay mayroong kasiglahan ang kanilang community. Nagkaroon na po ng buhay ang kanilang community. At napansin na rin po sila ng kanilang mga katabing community. And praise God, dahil sa gawa ng Panginoon sa buhay ng mga Ata Manobo, ay ma-extend na po ngayon ang gospel sa mga communities na Manobo na wala pa pong ebanghelyo. At maalala ko lamang po bilang pangwakas, ang kapangyarihan ng chapter 1 ng Book of Acts verse 8 nang sabi po niya, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu Santo, at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Mga kapatid, ang statement na ito, sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol at sa 120 believers na nagkakatipon bago po siya umakyat sa langit. At ito po ngayon ang nangyayari sa Ata Manobo. The gospel has been preached, the gospel has received, and the people got saved. At ngayon po ay sila ngayon ang testimony sa kanilang Jerusalem, sa kanilang Judea and Samaria. And eventually, gagamitin sila ng Panginoon para i-preach ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong involvement sa ministry. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa partnership ninyo. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Ako po si Pastor John Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muling nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon.

0: just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera. Samahan niyo po ako sa ating makabayang panalangin at ating ilapit sa Panginoon ang ating pamilya at ang mga kabataan. Aming Diyos, patuloy ka naming pinupuri at dinadakila. Inilalapit po namin sa inyo, Panginoon, ang bawat pamilya na kayo po ang patuloy na magbuklod sa iisang pag-ibig at pananampalataya. Naniniwala po kami, Panginoon, na sa bawat tahanan na kayo ang naghahari, ito'y isang matatag na tahanan na kayang malampasan ang lahat ng mga dadaan na pagsubok. Panginoon, patuloy po kayong maging pundasyon ng aming mga tahanan. At naniniwala din po kaming kayo rin ang magkakaloob ng aming mga pangangailangan ayon na rin sa inyong dakilang kalooban. Na sa mga panahong ito ng matinding pagsubok, makita nawa namin ang kahalagahan ng bawat isa, ang kahalagahan ng mayroong isang pamilyang masasandalan at mauuwian. Kalakip nito, aming Diyos, idinadalangin din namin ang mga kabataan, ang aming mga anak, na sa mga panahong ito ng maraming pagbabago at malakas na impluensya ng mundo, na kayo, Panginoon, ang magsilbing ilaw at gabay para sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan ng aming mga kabataan ang inyong biyaya at pag-ibig, at kayo, Panginoon, ang maging sentro ng kanilang buhay at landasin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo ang tunay na nagkakaloob ng buhay, buhay na matiwasay at buhay na payapa. Ang papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Panata para sa tunay na pagbabago.
3: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
5: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
6: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
7: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala, sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
8: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan, Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
9: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
2: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
10: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako o si Dodi Lacuna ay nabago.
11: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
12: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
13: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
12: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
13: Ikaw naman, anak.
12: Dito na lang

0: ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
1: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
0: Pero paano kung hindi ko po kaya?
1: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
0: Pwede ba yun?
1: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
0: So okay lang matakot minsan?
1: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
0: Okay po, excited na po ako tumanda.
2: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan. Ito ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
4: Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din ninyo kaming mapakinggan online sa fabc.ph, maging sa aming FB page at YouTube channel. Kabilang kami sa KBP Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang nakaranas gumamit ng ating mga aralin bilang gabay sa kanilang pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. At ayon sa kanilang mga patotoo ay naging kagamit-gamit sa kanilang pamumuhay ang kanilang natutunan. Ang iba nga po sa kanila ay ginamit ang ating mga aralin sa kanilang home Bible studies, small group Bible studies sa kanilang cell groups, at maging sa kanilang family devotion. Ang iba naman, ginamit po itong mga aralin natin sa kanilang jail ministry at sa kanilang pagtuturo ng Biblia sa mga barangay officials. Kung nais ninyo, kaibigan, na maranasan nagmagamit ang ating mga aralin bilang gabay sa inyong pagbabasa o pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay hingin ninyo ang atin pong course catalog. Nilalaman po nito ang listahan ng lahat ng available natin ng mga aralin na pwede ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa o pag-aaral ng Biblia. Mamaya ay aking sasabihin ang ilan pang detalye kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng ating course catalog. Samantala, tayo po muna ay makinig sa isang awitin.
5: Purihin si Yahweh, dapat napurihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ang lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na upo

Kaibigan, ikaw ang nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCIS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaari po ninyong magamit na gabay sa pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. May mga aralin kami patungkol sa pag-aasawa at pagpapamilya, ganoon din sa bawat aklat ng Biblia, Genesis hanggang Apokalipsis, at ganoon din sa mahalagang turo ng Biblia o doktrina, at marami pang ibang mga paksa na relevant sa bawat ating pamumuhay. Marami na ang nakagamit at patuloy na gumagamit ng ating mga aralin at ayon po sa kanilang mga patotoo, naging malaking tulong ito sa kanilang pamumuhay at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Kung nais ninyong malaman ang iba't ibang mga paksa na natatalakay pa sa mga aralin, hingin po ninyo ang ating mga course catalog at nilalaman nito ang lahat ng mga available natin na mga aralin. Ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. Muli, ang ating address, paaralan, P.O. Box 490 Green Hills 0420 Metro Manila. At ang atin pong email address, emeus1950@gmail.com. emeus1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number 0910-780-8578. Paalaala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na ninyo itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kailangan. Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon, umaga ay muli nating titignan ang aklat ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. Tayo po ngayon ay nasa ikapitong kapitulo na. Grabe, ang ganda na ho ng paksa natin, ang mananampalataya at ang kautusan. Bago po natin ito pagsaluhan, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat sa pagkakataon, sa kalayaan na meron kami. Salamat po na kayo na Diyos ay palaging nandiyan, sumusubaybay sa amin at tumutulong sa amin sa lahat ng aming mga pangangailangan at sa aming mga suliranin. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayon at tulungan mo kami na ang aming pong mga mapag-aaralan ay amin pong may pamuhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Noon pong umalis ang mga Hapon dito sa ating bayan, Pilipinas, ay iniwan nila doon po sa lubang sa Mindoro si Tiniente Hiroo Onada. At sinabihan si Onada ng kanyang hepe na magtago muna siya sa gubat at hintayin ang kanyang pagbabalik. Nang matapos na ang gera, hindi ito agad nalaman ni Onada kaya hanggang 1974 ay nagtago siya doon sa kagubatan ng lubang sa Mindoro at naghintay siya sa pagbabalik ng kanyang pinuno at umasa dahil nga sa ito ay nangako sa kanya. Sa isang banda ay maaari nating igalang ang kanyang pagsunod sa utos ng kanyang pinuno. Talagang committed siya. Pero sayang, di ba? Na hindi niya nalaman agad na tapos na yung gera at wala nang bisa sa kanya yung utos nung kanilang general. Alam mo, kaibigan, gayon din sa atin na mga sumampalataya na sa Panginoong Jesus. Sasabihin natin na
wala nang bisa sa atin o wala nang kapangyarihan sa atin na mga mananampalataya ang 10 utos at ang mahigit na 600 pang utos sa unang mga bahagi ng Biblia sa Lumang Tipan. Ang kautusang ito ay binigay sa bansang Israel noon at ito ay hindi para sa atin. Bukod pa riyan ay pinagpapinawalang sala na tayo at imposibleng parusahan pa tayo ng Diyos sa ating pagsuway. Binayaran na ng Panginoong Hesukristo ang lahat ng ating kasalanan. At nakita na nga natin na sa mga naunang kabanata o kapitulo ng ating ng aklat ng Roma, na walang sino mang na mapapawalang sala sa pamagitan ng pagsunod sa anumang kautusan at kasama ang mga kautusan sa Lumang Tipan ng Biblia. Pero kaibigan, hindi ibig sabihin ito na masama ang mga sinasabi ng utos o ang kautusan ng Diyos. Hindi, kasi ito ay nagmula sa Diyos. Subalit, ang sinuturo niya ay hindi tayo na dapat nagpapailalim dito. Hindi ibig sabihin na hindi tayo gagawa ng mabuti o tayo ay papatay na. Hindi. Hindi yun ang punto rito. Kundi ang kautusan ay binigay ng Diyos sa mga Hudyo upang ituro sa kanila na sa kanilang sariling pagkalakasan, hindi nila kayang sundin ito. Kailangan nila ng tulong labas dito. At sino yun? Yan ay ang Panginoong Jesus. Yun ang itinuturo ng kautusan. At yun ang itinuro sa atin ng kautusan. At dahil tayo na nga ay na kay Kristo, yun pong mga kautusan ay magagawa na natin. Hindi dahil sa kailangan nating magpailalim doon o ibig sabihin na yun na magdadala sa atin sa magandang relasyon sa Diyos. Hindi po. Kundi dahil sa tayo ay may relasyon na sa Diyos. At dito ay lalo po itong inilinaw sa atin. Ngayon, kung tayo po ay bibisita sa isang bahay at sasabihin po natin sa may-ari, sa kanyang anak, na tanggalin na ang kanyang sapatos dahil maalikabok ito, maaring hindi natin tanggalin ang ating sapatos kung malinis ito dahil hindi naman para sa atin ang utos. Pero hindi naman ibig sabihin na wala na tayong malalaman tungkol sa utos na yon. Kasi tayo mismo rin ay gagawin natin yun. Aalisin natin ang ating sapatos o tsinelas sa labas ng bahay bago tayo pumasok bilang paggalang sa may-ari ng tahanan at bilang pagpapahalaga sa kanilang hospitality at sa kalinisan na kanila pong nais na i-maintain sa kanilang pamumuhay at ganun din sa atin, di ba? Yun ay paggalang sa kanila. Ganun din po sa atin, sa Lumang Tipan. Yun ay paggalang natin, pagrespeto natin sa Diyos. Ang Lumang Tipan o ang kautusan ay binigay ng Diyos upang ituro tayo sa Panginoong Jesus na siyang perpektong nakagawa ng kautusan. Sa ating sarili, hindi natin kaya ito. May struggle tayo sa paggawa nito. Diba? Pero tayo ngayon ay napalaya na sa kautusan. Tignan niyo, babasahin ko po. Roma Kapitulo 7, talatang 1-6. Kung nasa inyo pong tabi ang inyong mga Biblia, ay samahan niyo ako. Basahin natin. Roma Kapitulo 7, talatang 1-6. Mga kapatid, sabi niya ni Apostol Pablo, hindi ba ninyo alam pagkat nagsasalita ako sa mga nakakaalam ng batas o kautusan, na ang kautusan o batas ay may bisa lamang sa tao habang siya ay buhay. Halimbawa, ayon sa batas, ang babae natatali sa asawa habang ito ay nabubuhay. Pagpatay na ang asawa, ang babae ay ligtas na sa batas ng pag-aasawa. Kung mag-aasawa siya sa
sa iba, samantalang buhay ang kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Ngunit kung mamatay na ang kanyang asawa, malaya na siya sa kautusan at hindi na magkakasala ng pangangalo niya kahit mag-asawa pa siya ng iba. Kaya nga mga kapatid, sa pamamagitan ng katawan ni Kristo ay namatay na tayo sa kautusan upang maging pag-aari na ni Kristo na muling nabuhay at sa ngayon ay magbunga tayo para sa Diyos. Nung alipin pa tayo sa likas na pagkatao, ang damdaming makalaman ay pumukaw ng kautusan. At ito ang naguudyok sa atin sa paggawa ng mga bagay na nagbubunga ng kamatayan. Ngunit ngayon patay na tayo sa kasalanan, umalipin sa atin. Malaya na tayo sa kautusan, kaya makapaglilingkod na tayo sa panibagong paraan ng Espiritu, hindi na sa dating paraan na nakasulat na tuntunin. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa atin. Kahit dito sa Roma 7, lalo na dito sa

kautusan ng lumang tipan ng Biblia at gayon din sa batas ng mga taga-Roma. Kung makikisama ang isang babae na may asawa sa ibang lalaki habang buhay pa siya o buhay pa yung kanyang asawa, nagkakasala siya ng pangalo niya. Ang mga Griego mismo, ang tawag dito nila ay mangalo niya. Pero kung mamatay na yung kanyang asawang lalaki, malaya na ang babaeng ito sa kautusan o sa batas at pwede na siyang mag-asawang muli kung gusto niya. Gayun din naman, kaibigan, tayo na sumampalataya na kay Kristo. Sabi rito, binibigyang din, ay malaya na sa sistema ng kautusan. Ngayon, muli, hindi ibig sabihin na hindi tayo susunod sa kautusan. Ang ibig lang sabihin dito na malaya na sa sistema ng kautusan ay hindi na tayo mamumuhay ng ang isip natin ay yung kautusan. Kasi, di ba, pagka yun ang ating iisipin, ay we don't go beyond. Yun yung sinasabi niya dito eh. We go beyond doon sa utos. Kasi ang layunin ng utos ay upang lualatiin ng Diyos. Hindi lang tayo mananatili doon sa utos, kundi we go beyond doon sa batas o utos. At iisipin natin na yun ay para din sa atin. Ginagawa natin ang utos o kautusan dahil sa pagmamahal natin sa Diyos. Hindi dahil doon sa kautusan lang. Ano? Hindi ka mananatili doon. Kundi dahil gusto mong gawin yun dahil sa ikaw ay kay Kristo na, nakatali ka na sa Diyos at gusto mong lualatiin ng Diyos sa iyong buhay. Para bagang ganito, sa ating bayan, sa ating bansa, marami po tayong mga kautusan o mga batas. Halimbawa, sa pagtawid sa kalsada, simpleng bagay, yung jaywalking. Ano? Kung ang iisipin mo, ano ba namang batas ito, bawal tumawid. At tatawid ka bigla, wala doon sa tamang tawiran, maaari kang madisgrasya, maaari kang matsagasaan. O, at ganun po, minsan, meron po akong kakilala na principal ng isang eskwelahan na kung saan nag-aral ang aking bunsong anak. Na tumawid siya doon sa lugar na hindi niya dapat tawiran at mabibilis mo yung mga sasakyan. Tumawid siya na hindi tumitingin, na bunggo siya ng motorsiklo. Tumilapon siya ng malayo at namatay siya dahil sa hindi siya sumunod doon sa batas trapiko na bawal tumawid sa lugar na yon. Merong designated area. Ngayon, ganun din po eh. Ang utos may layunin yan upang wag tayong mapahamak. Pero if we go beyond doon sa utos, bakit tayo susunod sa batas, trapiko? Beyond doon sa traffic ay yung pagtingin mo sa kaayusan na, di ba? Yung ayos ng kalsada. Yung sa gobyerno na, yung sumusunod ka sa gobyerno kasi gusto mong bigyang galang ang gobyerno. Hindi lamang yung batas ang iyong tinitignan, kundi you went beyond, kundi yung paggalang sa kapwa mo mga motorista, paggalang sa mga taong gumagamit din ng kalsada, at higit doon, paggalang at pagbibigay pugay sa gobyerno na gumawa nito para ikaw ay proteksyonan. Pag yun ang isip mo, I'm sure may iba yung iyong pananaw eh, na hindi na lamang yung batas ay kinrate para mag-restrict, kundi bilang protection mo. Yun din po yung layunin nung kautusan o noong mga utos ng Diyos sa lumang tipan. Kaya lang, hindi po kayang gawin

0: sa sarili nating lakas ang kautusan na bigay ng Diyos. Diba? Kasi ito po ay nagbibigay ng katwiran sa atin na tayo ay dapat maging perfect. Sabi nga po sa lingguwahe natin ngayon, flawless sa ating pamumuhay. Ang problema hindi po eh, hindi po tayo makasunod ng lubos. Hindi tayo flawless kasi tayo po ay pinanganak na makasalanan. At kailangan mapalaya tayo doon. At yun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Yun po ang pinaliliwanag sa Kapitulo 6. Pinalaya tayo unang-una sa ating sariling pagiging makasalanan na hindi kayang sumunod sa utos. Kasi ang isip lang natin, restrictions sa panahong yun. At ngayong tayo ay malaya na at tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Diyos at tayo ay sa Diyos na, yun ang mga kautusan ay nagiging, ang pananaw na natin ay mga palamuti. Palamuti upang lalo natin ngayong maluwalhati ang Diyos sa ating buhay. Kaya hindi ka na nasa ilalim noon, kundi nasa ilalim ka na ng Diyos na nagbigay noon. At nais mo ngayong siya ay luwalhatiin sa buhay mo. Kaya gagawin mo yung mga yon at higit pa doon dahil nais mo ngayon na sumunod at mabigyang lugod ang Diyos. Kung paanong yung batas trapiko ay gagawin mo na strictly kasi kikita mo eh na yun ay hindi para sa iyo lang kundi bilang respeto rin at pagbibigay pugay sa iba na gumagamit ng kalsada. At hindi lang yun, kundi pagbibigay pugay din sa iyong pamahalaan o gobyerno na nagnanais na maging maayos ang iyong pamumuhay at pamumuhay ng iba. Nakita mo yung ganung kaibahan ng perspective, kaibigan? Dahil lamang sa ang Panginoong Jesus ay iniligtas ka na doon sa ganoong parabagang very restrictive at nakakulong ka, ngayon hindi na. Ang isip mo ngayon, ginagawa mo yun ay dahil para sa Panginoon na bilang pagpapasalamat sa kanyang ginawa para sa iyo. At dahil doon ikaw ay magpapaalipin, hindi na sa utos, kundi doon sa gumawa na nung utos sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus. At ikaw ay sasamba at magpapasalamat sa Kanya na ibinigay Niya yung mga yun upang ingatan ka, upang tulungan ka, at upang ikaw ay magbigay luwalhati sa Diyos sa iyong pamumuhay. At dahil yan, sa iyong pagbabasa ng salita ng Panginoon, makikita mo ang mga kautusan o kalooban ng Diyos at nagpapailalim ka hindi naglamang doon sa kautusan kundi doon sa nagbigay ng kautusan higit sa lahat. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa akin at ang pagpapala ng Panginoon ang sumainyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Ito ang paaralan ng Biblia sa Impapawid, ang pagpapala po ng ating Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Hi! Gandang buhay! Kay Saya-Saya!
1: Bakit kaya sabihin mo?
0: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30. Para sa Ayos Lang Kaibigan!
1: Sabihin mo!
0: Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
2: Lamang ang pinto at lagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines. Narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
6: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin hong programa ay maaari niyong masubaybayan gamit po ang radyo. Yan po ay sa iba't ibang mga partner stations po natin mula Luzon, Visayas, and Mindanao. At siyempre, pwede ho tayong mapakinggan, mapanood gamit ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa channel 185 sa GCTV. Yan naman po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay magpatuloy na sa ating pag-aaral. Patuloy po nating pag-uusapan ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Alam nyo, ang napakagandang bagay tungkol po sa pagtitiwala sa ating Diyos ay dahil ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin na magtiwala sa Kanya. Kahit ho gusto natin pagtiwalaan ang Diyos, kung siya naman po ay hindi nag-extend ng Kanyang imbitasyon na tayo ay magtiwala sa Kanya, hindi rin natin mararanasan yung kapayapaang dulot noon. Kasi ibig sabihin, may pagtitiwala ka, kaya lang yung pinagtitiwalaan mo naman ay walang pakialam, o kaya hindi niya gusto na magtiwala ka sa kanya, or maybe hindi siya interesado sa iyong mga pinagdadaanan. So in the end, mapapansin niyo po, hindi pwede yung basta tiwala lang. Kailangan kilala natin ang Panginoon at naunawaan natin na siya ang nagbigay ng imbitasyon para tayo po ay lumapit sa kanya. Yan niya ang napakaganda. Ang nakakalungkot lang pong realidad, mga kapatid, ay kadalasan nami-miss natin. No? We miss out on the peace, the power that is made available to us because we don't want to trust God. Or ang pagtitiwala po natin ay doon lamang sa mga panahon ng problema, na parabang seasonal trusting in the Lord. Yan. Yung iba naman, temporary trust in the Lord. Bakit temporary? Pag may problema, tiwala. Pag wala na rin pagtitiwala. Back to normal, ika nga. So, tayo po ang nawawalan kapag ka ganon. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan paano bang tayo ay magtitiwala sa ating Diyos. Atin pong natutunan sa ating mga pinag-aralan, itong mga nakalipas, na ang pagtitiwala po sa ating Panginoon involves having faith in God's character, word, and power. Kahit na yung mga pangyayari sa ating buhay ay hindi natin mawari. No? Kasi sa totoo lang, maraming bagay po hindi natin maintindihan, paano, and yung kawalan ng pagkaunawa sa mga kaganapang ito, yung hindi natin ma-predict ang susunod na mangyari, actually, napakalaking bagay niyan para iparealize sa atin na kailangan nga nating magtiwala sa ating Diyos. Kasi yan yung mga times na talagang, alam mo, aminado tayo na hindi natin kaya. Aminado tayo na kailangan natin magtiwala. Aminado tayo na sa ating sarili wala tayong magagawa. Kaya yung confidence in self, actually, oftentimes prevents us from having confidence in God. Masyado tayong tiwala sa sarili, hindi man natin verbally sabihin yan, but makikita po yan sa ating action eh. Di po ba? Itiwala tayo sariling kakayahan. So if you don't trust the Lord, don't pray, don't seek His wisdom, yan po ay hindi man verbally sinasabing hindi tayo nagtitiwala sa Diyos, pero ang mga aksyon na yan ay malinaw na pagpapakita na kulang tayo sa pagtitiwala sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya yung mga moments po na doon tayo merong humility or admittance, inaamin natin hindi ko kaya, paano ito, doon natin marirealize na yung pagtitiwala is something that is made available to us. At yan ang invitation not only to trust Him because of your problems, but an invitation to get to know God in the context of your problems. Makikita mo yung magagawa niya sa ganung sitwasyon. Alam nyo, itong aking bunsong anak, nahilig po maglaro ng chess. No? So, siyempre, madalas kaming dalawa lang naglalaro. Laro kami. So, halos alam na namin yung technique ng bawat isa. Ngayon, para makita mo yung kakaibang kakayahan, kailangan isabak mo eh. Iba yung kalaban, iba yung environment, di po ba? Kasi habang nasasabak sa ibang mga tao, ang nangyayari po doon ay nagkakaroon siya ng, ika nga eh, itong taong to, di ko pa nakalaban, masusubok mo ngayon yung iyong kakayahan. So, yun din po tayo sa Panginoon eh. Misa nagtitiwala naman tayo, kaya lang dahil halos regular na yung mga bagay na nangyayari, para bang yung pagtitiwala comes so automatically to the point na may mga pagkakataon na hindi na tayo nagkakaroon ng amazement sa ating Panginoon. Parang ganito po, ano, if you remember, di ba, yung mga Israelites during the wilderness experience, eh masyado na hong predictable yung dating ng manna. Manna is actually a miracle food. To eat manna is actually a miracle. Yung pillar of fire by night, cloud by day, these came so predictably to the point na imagine, nararanasan mo araw-araw, no, yung provision ng mana, yung silong pag mainit because of the cloud by day, yung liwanag, yung warmth, protection given by the fire at night. Masyado ng regular na pangyayari na minsan din na tayo na-amaze eh. Masyado ng sagana yung provision ng Panginoon na paminsan po para bang hindi na natin naiisip na, teka lang, araw-araw may himala. Bakit hindi ko makuha magtiwala? Di ba? Yung nakita nila yung mga taong nakatira sa Promised Land, ang lalaking mga tao, para bang ang daling makalimutan nung, uy, yung kinakain mo araw-araw is a miracle food. Hindi kayo nagtatanim, pero meron kayong provision. Yung fire by night, pillar of fire, gives you warmth, light, provision yun. Parang sa atin din, di po ba? Araw-araw eh. Misa kulang tayo sa reflection. Sa Psalm chapter 8, di po ba? Yung reflection po ng salamista ron. Ako gustong-gusto ko yung sinabi doon eh. Let me share to you, no, yung sinabi ng passage. Yan po ay makikita natin sa Psalm chapter 8. And he was basically looking at the night sky. At tingnan niyo po ang kanyang nasabi sa mga bagay na ito, no? Sabi po dito, basahin natin sa Tagalog, ang ganda. Sabi doon sa Psalm chapter 8 verse 3. Kapag ako'y tumingala sa langit na inyong nilikha at aking pinagmasdan ang buwan, mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y napapatanong, ano nga ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? So tingnan mo yun, ano? Yung reflection ba na you look at nature, you see the power of God. Di ba? Yung kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon. Hindi ba sa Matthew chapter 6, sa konteksto ng pagtatalakay tungkol sa pag-aalala, ano pong ginamit na paalala po doon? Tingnan nyo yung mga ibon. Araw-araw may nakikitang ibon eh. Tingnan nyo yung mga halaman na mamayang nandyan, mamayang malalanta. Sabi doon sa talata, kayo pa ba'y pababayaan ng Panginoon? So minsan kulang tayo sa refleksyon sa mga bagay na ito. No? We forget that these are miracles, that there are everyday miracles all around. Nature declares the power of God. Nandyan eh. Kaya lang minsan po, para bang yun na nga eh, it comes so predictably. Yung bang sa sobrang dami, sagana, at sobrang consistent ng pagsikat ng araw, paglubog ng araw, pagdating nitong mga ulan ng tag-araw, dahil usual nating nararanasan, nakakalimutan na natin na ito po ay mga pagpapala. So ako, yun nga, habang inaaral ko yung experience ng mga Israelites no, dun sa wilderness, hindi ba parang isipin mo, teka lang, araw-araw kumakain ka ng mana, tapos makakalimutan mo na kasama nyo ang Diyos? Tuwing gabi, meron kayong pillar of fire. Tuwing umaga, may silong kayo because of that cloud. Tapos makakalimutan mo na ang Diyos ay tapat, di ba? Pero wag na natin yung sila eh. Tayo rin ganun, di ba? Nakakalimutan natin. Nawawala sa ating isipan ang kapangyarihan at magagawa ng Panginoon. Nakakalimutan natin. Pero araw-araw po, hindi ba? Ang dami nga nating nakikita sa ating kapaligiran na mga palatandaan, paalaala at katiyakan ng kapangyarihan, pagkilos at biyaya ng Panginoon. So minsan ano, kung iisipin natin eh, tayo rin pala ay mga saksi sa napakaraming mga pagkilos, himala ng ating Panginoon sa ating buhay. Tingnan nyo ito. Basahin ko lang no, sa Mateo chapter 6 verse 25 at mga sumusunod. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang kakainin o iinumin, o tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't mas mahalaga ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo, mga ibon sa himpapawid, hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iimbak sa kamali, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa kanila? Kaya ba ninyong dagdagan ng kahit isang oras man lang ang buhay ninyo sa pag-aalala ninyo? So tingnan niyo po yan. Ito pa. At bakit kayo nag-aalala kung anong inyong isusuot? Tingnan ninyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho o nagtatahi ng damit. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung ganito dinaramitan ng Diyos ang mga damo sa parang na buhay ngayon, ngunit bukas ay itatapon sa apoy, kayo pa kaya? Tiyak na bibihisan niya kayo ng higit pa sa mga ito. Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tingnan mo yun, ano? Ibinaling tayo sa mga patutuo ng kapangyarihan, pangangalaga, pag-ibig, pagmamahal ng Panginoon, mga patutuo na araw-araw nakikita natin, ibon sa himpapawid, bulaklak sa parang, di ho ba? Eh, sa Pilipinas tayo, kahit siyang katumingin may ibong, kahit siyang katumingin may halaman eh. Reminder of God's goodness. Kaya nga sabi, kayo pa kaya, kay liit ng inyong pananampalataya, di ho ba? So ngayon, ang nangyayari po, dahil hindi tayo nagre-reflect sa kabutihan ng ating Panginoon, eh madalas po, tayo ay pinanghihinaan ng loob. Kaya kung tutuusin, yung mga Israelites, ang dami na sanang pwedeng balik-balikan eh, di ba? Kung naalala niyo po, nung tinawid nila yung Jordan, naglagay ng mga bato, tigitigisa bawat tribo, para saan daw? Ang purpose po noon ay para maalala po nila, pagka dumating na yung susunod na henerasyon, na wala na po yung mga mas nakatatanda, o kaya pag nagtanong yung mga mas bata, ang sasabihin nila, ito ay tungkol sa ginawa ng Panginoon sa amin. So, ibig sabihin po, yung mga previous experiences sa Panginoon should elevate our faith to the next level. Kaya hindi dapat yung parabang doon lang tayo nakatuon sa solusyonan to. So nasosolve yung problem, but we never actually learn So ano hong natutunan natin sa mga nakikita nating araw-araw na provision ng Panginoon? Sa inyong mga pinagdaanan sa mga nakalipas na, panahon, what have you learned about God? And how does it help you in your present challenges? And how will it help you? And how can it help you sa mga future challenges naman? Di po ba? Kasi ang mga bagay na yan ay hindi po natapos at ganun na lamang. Ang mga bagay na yan ay naranasan at nagsisilbing patutuo, paalaala ng mga pagkilos ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nga, kung babasahin niyo po ang Deuteronomy bago po yung Joshua, kasi sa Joshua, it was basically the conquest of the land. Papasukin na yung promised land. Eh, anong Deuteronomy? Ang Deuteronomy is a review. Ang Diyos po doon pinapaalala sa kanila, ito na yung mga nangyari, ito yung aking pangako. And God was preparing them for what is to come. May mga hamon kayong kakaharapin doon. Pero alalahanin nyo kung paano kayong nilabas mula sa Ehipto, pinangalagaan, paano kayong iningatan sa wilderness, at nakarating sa panahong ito. Can you imagine na nagpadala ng 12 espiya, di ba? Yung 10, aatras na eh, di ba? Ayaw na eh. Parang kung iisipin mo, teka lang, nasa buka na kayo ng promised land, ngayon pa kayo magbabalikwasan, di ba? Para bang ang hirap isipin. And yet, ganyan po ang karanasan. Kaya nga, challenge ito, reminder ito para sa atin, mga kapatid. Kasi talagang ganun eh, no? Pag tayo po ay nakaranas sa Panginoon, ganun lang ba yon? Parang isang karanasang, yehey, praise the Lord, tapos pagtapos na, kakalimutan na lang ba natin? Kaya nga, yung thanksgiving sa prayer, alam nyo, napakahalaga yun eh. Kasi pag tayo po ay nagpapasalamat, inaalala natin na merong mga naging karanasan na tayo sa Panginoon, may mga pagkilos na ang Panginoon, may mga tagumpay na tayong natamasa mula sa Panginoon. At yung mga bagay na ito, bagamat tapos na, lipas na, pero hindi ibig sabihin irrelevant na sa buhay natin. We can still learn something from this. We can still gain something from this. Kasi ang Diyos na kumilos noon, ang Diyos natin ngayon. Kaya nga sa Matthew 6, eh, paalala, no? Kahit pala yung mga araw-araw nating nakikita, minsan nakakalimutan natin na mayroong Diyos sa likod ng mga ito. Every day, pag nakakita ka ng halamang tumubo, puno, nakakalimutan ba natin na nagsimula sa isang maliit na binhi? Paano naging halaman, puno, paano nakapamunga? Di ba? Mga paalala po eh, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. When you look at the creation, you are reminded of the wisdom, the power of the Creator. Napakatalino, napakamakapangyarihan. Hindi maipaliwanag yung kanyang mga paggawa. Kaya ho, napakagandang ano eh, napakagandang paalala sa atin na tingnan mo ang mga ibon, di ba? Tingnan mo ang mga halaman. Kasi ibig sabihin po niyan, itong mga bagay na ito ay common sight. Ika nga, ibig sabihin, lagi naman nating nakikita, lagi nating namamasdan. Pero what do we learn from all this? Tayo ho ba'y nawala na lang ng amazement sa ating Panginoon? Minsan po, no, pag ako ay tumitingin sa mga gadgets, ako po ay na-amaze dun sa paanong na-invento, ano? Yung imagine mo yung cellphone, wala namang mga connection, but natatransfer yung ating boses real time. Di ba? Ibig sabihin, habang nagsasa, ito ngayon, kung kayo po'y nanonood, napapakinggan nyo, tinatransmit, di ba? And you listen to it, kahit na ang layo-layo ng distansya. Minsan pag inisip-isip mo yan, napaka kamangha-mangha eh, di ba? Naa-amaze ka sa talino nung nag-imbento. So sa Panginoon, lalo na yung pag-alaala po natin sa mga bagay na ito reminds us of, wow, what a powerful God we have. Di ba? Kaya yung reflection talaga, sobrang ano yan eh, sobrang importante yan sa atin. Kailangan yan. So, pag tayo po ay nagtiwala, we believe in God's reliability. It is faith over feelings. Nilalabanan natin yung feelings natin. Kaya nga ang sabi po sa Philippians 4:6, di ba? Do not worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need. So mapapansin mo, merong pagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi pwedeng hayaan yung feelings natin to remind us or to tell us how to react. Hindi po. Kailangan yung pananampalataya. Naalala ko yung isang nabasa ko sa isang post. Ano? Ang sabi po roon, do not allow your worry to tell you a story that God never wrote. Huwag mo daw hayaan na yung iyong pag-aalala ay magbigay ng ibang kwento sa iyo na hindi naman yun ang kwento na nais ng Panginoong buuin. Di ba? Totoo yun eh. Kasi paminsan po, yung worry natin, ano eh, ang daming nagiging mga sangasangang posibilidad na paano na, and then later on, na-consume na tayo ng puro paano na, and we forget about who God is. Balikan natin yung Matthew 6 and what it reminds us about who God is. Ang sabi po dito sa talata na karugtong ng ating binasa kanina, no? Sabi po sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala at magsabi anong kakainin namin o anong iinumin namin o anong susuotin namin. 32, ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hentil, ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Grabe, no? Sa ibang translation po, yan daw ang pinoproblema ng mga walang Diyos, walang pagtitiwala sa Diyos. Pero ikaw, meron kang Ama sa langit, tayo ay merong Ama sa langit na alam na kailangan natin ang lahat ng ito. Di ba? So, ibig sabihin, we don't pray to inform God. We don't pray to remind God. Kasi bago ka pa manalangin, alam na niya eh. Ang purpose ng panalangin is to align our hearts with God, to get to know God deeper. Hindi yung para paalalahanan, para sabihin, because He already knows. Kaya sabi mo na verse 33, subalit, pagsikapan muna ninyong gawin kung anong mahalaga sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At ang lahat ng mga pangangailangan ito ay ipagkakaloob niya sa inyo. Ang ganda nun, di ba? Pagsikapan muna ninyong gawin kung ano ang mahalaga sa kaharian ng Diyos. In other words, do not let this worry, these things, take you away from what is truly important. Sinasabi kong madalas, pag tayo po ay nasa survival mode, nawawala yung vision and passion. Totoo yan. Nawawala ang vision and passion. So this is a reminder for us na ayaw ng Diyos na nasa survival mode ka. Kasi pag nandun ka, hindi ka lalago eh. Ang goal mo lang, makalampas lang, maalpasan lang. We have to thrive. And to thrive means that we learn to trust the Lord. Kaya sabi sa verse 34, kaya huwag ninyong alalahanin ang mangyayari bukas. Bukas nyo na lamang harapin ang mga nakatakdang kabalisahan ito. Sapat na ang mga kabalisahan ng bawat araw. So ang bawat araw, may kanya-kanyang problema yan. So sapat na. Eh, minsan ho, ino-overload natin ang sarili natin eh. At later on, na nangyayari sa atin, mas makapangyarihan yung takot kaysa dun sa pagtitiwala, di ba? Kaya muli, mga kapatid, let us learn to trust the Lord. Reflect on what God has been doing in your life. Look around. Tingnan mo yung mga pagkilos ng Panginoon. At nawa, ang mga bagay nito magpaalala sa iyo na sa likod ng lahat ng bagay na ito, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
5: Iyong napakinggan ang Kamalayan Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, patuloy po naming idinadalangin ang aming bansa, lalo na ang aming ekonomiya. Dalangin po namin ang aming mga pinuno, ang aming opisyal sa gobyerno, ekonomista at mga mambabatas na siyang may tungkuling sa pagpapalakas ng ekonomiya ng aming bansa. Bigyan mo sila ng katalinuhan at tamang pagpapasya upang maipatupad ang mga batas at programa na tunay na makatutulong sa bawat Pilipino. Huwag silang mahulog sa tukso ng katiwalian kung hindi naway maipaira nila ang katapatan at malasakit sa kanilang paglilingkod. Panginoon, basbasan mo ang aming mga negosyante at namumuhunan sa aming bayan upang maging bukas palad sila sa pagbibigay ng oportunidad sa iba. Naway magtagumpay sila hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi upang makatulong din, magbigay ng trabaho at magpaunlad sa aming bayan. Ipagkaloob mo rin sa kanila ang tamang pagpapasya upang patuloy nilang maitaguyod ang kanilang mga negosyo sa kabila ng mga hamon ng ekonomiya. O Panginoon, patuloy po namin itinataas at pinagdarasal ang kalakasan at katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng mga krisis at pagsubok, naway patuloy itong bumangon at lumago upang makinabang ang bawat Pilipino. Idinadalangin namin ang tamang paggamit ng likas na yaman at ang makatarungang distribusyon nito at tunay na kaunlaran, hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Panginoon, higit sa lahat, ipinapanalangin namin na ang bawat Pilipino ay magtiwala sa iyo bilang tunay na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Turuan mo kaming maging masaya, matiyaga, matiyaga at magpakumbaba habang nagtitiwala na ikaw ang magbibigay sa amin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Naway matuto kaming magbahagingan at tumulong sa isa't isa upang sama-sama naming maranasan ang iyong katapatan at kabutihan hindi lamang sa amin, pati sa aming bansa. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to Pro Tips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today!

0: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
1: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyan karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
0: Ang Tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company. Ang Tipan.
2: May isang kanta na pinamagatang Alipin mula sa Shamrock at ito ang lyrics. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Ang nilalaman ng awit ay ang istorya ng isang tao na sobrang umibig kahit hindi pinapansin at handa namang gawin ang kahit ano pa para mapaibig lamang ang kaniyang sinisinta. Alipin, ano nga bang ibig sabihin ito? Madalas ginagamit ang salitang alipin para ilarawan ang isang tao na sunod-sunuran sa kaniyang amo. At para mas maging politically correct ang tawag, tinatawag natin silang mga kasambahay at helper. Dahil ang kahirapan dito sa bansa ay gano'n na lang, kaya naglakas loob naman ang mga kababaihan na karaniwan ay mga nanay na mamasukan sa ibang bansa bilang OFW o Overseas Filipino Worker. Sila ang mga bagong bayani ng ating bayan dahil malaki ang ipinapasok nilang dolyares sa bansa kapalit ng sakripisyo nila para sa kanilang pamilya. Sa Biblia, meron din isang alipin, ang pangalan ay Agar. Dahil sa kanyang naranasang taggutom sa bansang Ehipto, sila ay ibinenta sa pamilya ni Abraham. Si Agar ang ina ni Ismael at isa siya sa naging utusan ni Sarai, ang may bahay ni Abraham. Si Sarai ay 75 years old at hindi magkaanak, kaya nakapagpas siya ito na ibigay kay Abraham si Sarai upang sipingan at magkaroon ng anak.
3: Abraham, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin kong si Agar, ang may pinakamagandang mukha sa lahat ng aking alipin. Siya ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin.
4: Sarah!
5: Abraham, huwag kang matatakot ni mga ngamba man. Kalasad mo ako, kita'y iingatan, at ikaw ay aking gagantimpalaan.
4: Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak, wala akong tagapagmana, kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian.
5: Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian, kundi ang anak mo, Abraham, ang magmamana ng iyong mga ari-arian.
4: Yahweh, paano? Ang asawa kong si Sarah hindi magkaanak.
5: Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo, Abraham.
4: Oh, Yahweh, nananalig po ako sa inyo.
5: Dahil sa iyong pananalig sa akin, kinalulugdan kita, Abraham.

0: Abraham. Salamat at kami ay pinatuloy mo sa iyong lupain.
1: Alam ko ang nangyari. Nagkaroon ng tagutom sa lupain ng Kanaan.
0: Kami pong lahat ay handang magpaalipin sa inyo, Pinunong Abraham. Katumbas ng aming kakanin sa araw-araw, ayaw po naming mamatay sa gutom ang aming mga anak.
1: At ang gabi namin kayo bilang tulong namin sa inyo. Sige, magsikain na muna kayo.
2: Mahal kong asawa.
1: Ah.
2: Hayaan mong maglingkod sa akin ang mga babaeng Ehipto.
1: Gusto ng aking may bahay na ang mga babaeng Ehipto ay sa kanya maglilingkod.
2: Ikaw babae, sa akin ka maglilingkod. Mula ngayon, isa ka na sa aking utusan. Ano ang iyong pangalan?
3: Ako po si Agar. Ginang Sara, may ipag-uutos pa po ba kayo sa akin?
2: Wala na. Sige na, makakabalik ka na sa iyong silid.
3: Salamat po. Paalam na po.
2: Ay, bakit hindi nga? Siya ang may magandang mukha sa aking mga aliping babae. At isa siyang birhen. Pwedeng mangyari ang iniisip ko. Mula sa punla ni Abraham, ay maaaring makapagsilang si Agar na magiging anak ko. Hindi malabong mangyari ito. Kakausapin ko si Abraham. Hindi na siya makakatanggi sa akin dahil alipin ko si Agar.
1: Sara, malungkot ka na naman. Ano bang gumugulo sa iyong isipan, mahal kong asawa?
2: Abraham, nang iwan mo ang ating kampo sa mga kabinataan, nakakaramdam ako ng kirot sa aking damdamin. Wala tayong anak. Walang magbabantay sa aking pag-iisa. Wala ka rin makasama sa iyong paglalakbay. Kaya, kailangan mo ng isang anak na lalaki.
1: 10 taon na tayo ritong naninirahan sa Kanaan. Hindi ka na nasanay, mahal kong Sara.
2: Marami akong aliping babae. Pwede ko silang ipaubaya sa iyo, Abraham.
1: Para maglingkod sa akin? Iyan ba ang gusto mong mag-iari? Sino naman sa kanila?
2: Matagal ko siyang pinag-aralan. Bagay siya sa iyo, Abraham. Si Agar ang napili ko.
1: Ano? Si Agar ang napili mo? Pero si lahing Ehipto.
2: Oo, Abraham. Yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Ang alipin kong si Agar, siya ang sipingan mo.
1: Ay, Sara.
2: Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Ipauubaya ko siya sa iyo. Ayon sa kaugalian, ibibigay ko sa iyo ang aking utusan. Magsasama kayo ni Agar bilang mag-asawa at tayo'y magkaanak sa pamamagitan ng alipin kong ito.
1: Marahil nga sa iyong mungkahi ay nariyan marahil ang katuparan ng pangako. Ang pangako sa akin ni Yahweh na ako ang titingalaing ama ng isang lahing.

0: Ginoong Abraham, nagdadalang tao na ako.
1: Ganoon ba? Kung ganoon, magiging ama na ako. Agar, alagaan mo mabuti ang batang nasa sinapupunan mo. Siya ay anak ko.
0: Salamat, Ginoong Abraham. Ngayon pa lang, nakikita ko na ang kasaganaang buhay ng aking magiging anak. Siya ang magiging tagapagmana ng kanyang amang si Abraham. Siya ang mamumuno sa bansa ng kanyang ama at sa aking bansang Ehipto.

0: Malaki na ang iyong tiyan, Agar. Hindi na may tatago ang iyong pagbubuntis.
1: Masaya ako sa aking pagbubuntis dahil binigyan ko ng anak si Abraham. Ikaw, ano ka? Isang baong. At ang magiging anak sa akin ni Abraham ang magmamana ng lahat ng maiiwan na kayamanan at kapangyarihan ng iyong asawa, matandang baog na Saray.
0: Tumigil ka! Matabi lang iyong gila dahil anak ni Abraham ang iyong dinadala. Pero baka nakakalimutan mo, isa ka lang hampas lupang utusan ko lamang. Kayo ng anak mo ay mga alipin. Itatak mo yan sa iyong utak. Kayo ay mga alipin.
2: Anong bumabagabag sa iyo, Sarah?
0: Hinahamak ako mismo ng aking utosang si Agar. Dahil nagdadalang tao na siya, ikaw ang dahilan ng paghamak ni Agar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa'yo ng alipin ko ito. Pero bakit niya ako hinahamak ngayong siya ay nagdadalang tao? Si Yahweh na ang humatol kung sino sa atin ang matuwid.
2: Sarah. Sige. Ibinabalik ko na siya sa iyo. At gawin mo sa kanya ang gusto mo.
0: Lahat ng dati mong trabaho sa akin ay ibabalik ko sa iyo. Wala nang pakialam sa iyo si Abraham. Ako na ang nagmamay-ari sa iyo, kaya lahat ng iuutos ko ay gagawin mo.
3: Opo, masusunod po.
0: Ngayon, para kang maamong tupa. Hala, sige, balik ka doon sa trabaho mo. Wala akong pakialam kung ikaw ay nagdadalang tao. Isa kang utusan ko lamang na dapat sumunod at huwag maging pasaway. Tapos nang maliligayang araw mo na bilang asawa ni Abraham.

Hindi na ako makakatiis sa pahirap sa akin ng matandang Sara na yun. Sobra ng pagmamalupit niya sa akin. Kahit na ako nagdadalang tawa, hindi niya pinapatawad. Pinahihirapan talaga niya ako. Kaya tatakas ako dito.

0: isang bukal. Makainom na muna. Kanina pa ako uhaw na uhaw. Hindi ko akalain na may bukal pala dito sa ilang na lugar. Malayo na ako sa tolda ni na Abram at Sarah. Ligtas na ako sa pagmamalapit ni Sarah. Ha? Teka. Di lang may tao kong narinig. Mga paa na nakaapak sa mga siit. Sinasalubong ako.
1: Agar, alipin ni Sarah. Saan ka nang galing at saan ka pupunta?
0: Tumakas po ako sa aking Panginoon.
1: Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan. Ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin. Hindi magtatagal, ikaw ay magsusupling. Ngalang itatawag sa kanya ay Ismael. Dahil tininig ni Yahweh iyong mga daing, ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak.
0: Yahweh, ikaw ang Diyos na nakakakita.
1: Ang balong ito sa pagitan ng Kades at Bered ay tatawagin ng mga tao na balon ng buhay na nakakakita.

0: Nagbabalik po ako sa inyo at magpapa sa ilalim sa inyong kapangyarihan.
1: Alalahanin mo, Agar. Ang batang nasa sinapupunan mo ay anak ko. Ampun ko siya.

0: Abraham, nagbalik si Agar.
1: Tanggapin mo na. Maaaring may magandang nangyari sa kanya sa ilang. Pinabalik siya sa atin ni Yahweh. Anak ko ang dala-dala niya sa kanyang sinapupunan.
0: Abraham, manganganak na yata ako. Sakit, masakit ang aking tiyan.
1: Agar, sandali. Ipatatawag ko ang mahihilot na magpapaanak sa iyo.
0: Masakit na masakit na ang aking tiyan. Nararamdaman ko na nalalabas na ang bata.

0: Agar, lalaki, ang isinilang mong sanggol. Siya ang aking anak. Galing siya sa aking binhi. Magiging isa siyang magiting na lalaki mula sa aking lipi.
1: Ismael, ang ipapangalan sa sanggol. Dahil dininig ni Yahweh ang aking mga daing.

0: nakita ko sa kanila na mahusay na akong tumudla. Heto.
1: Sabon sa gitna mismo ng marka. Ang galing mo ng tumudla, Ismael.
0: Sabi ko sa inyo, tatamaan ko yan eh. Nakita mo, ama? Natamaan ko?
2: Oh, Ismael, anak. Mahusay kang bata.
1: Pinuno Abram, napakahusay na ni Ismael sa paghawak ng mga sandata. Kaya siya kinagigiliwan ng mga tao. Bata pa siya ay may angking tapang at napakahusay sa pagtudla.

0: Si Ismael na anak ko ay may tapang at yabang na akong nakakakitaan. Balang araw, si Ismael na anak ko ang siyang mamumuno sa tribong ito.
1: Agar, alalahanin mo siya ay anak ko na. Ampun ko na siya.
2: Sarah, hindi naman maitatago ninyo sa akin ni Agar na may namumuong hidwaan sa inyo. At dahil yan sa anak kong si Ismael,

na si Sarah ay magsisilang ng isang lalaki. Paano kung totoo ito? Kung magkakaanak si Sarah? Problema nito. Paano na kaming mag-ina? Paano na ang anak kong si Ismael? Hindi siya mabibigyan ng kapangyarihan. Nasa aming mag-ina pa rin ang tatak ng alipin.

0: Amay, totoo ba na nagsilang ng sanggol yung matandang si Sarah?
1: Totoo. Lalaki nga ang isinilang ni Sarah at ipinangalan nilang Isaac, ang pangalawang anak ni Abraham. Si Isaac na ang tunay na tagapagmana ni Abraham at siya ang mamumuno sa liping ito. May inihandang malaking piging si Abraham. Pasasalamat ito dahil nailuwal ni Sarah nang maayos ang sanggol na si Isaac.
0: Paano sila Agar at Ismael? Kawawa naman si Agar ang kababayan nating Ehipto. Ano ang mangyayari ngayon sa kanyang anak na si Ismael? Siya pa naman sana ang maghahari. Tiyak na nababagabag na si Agar. Kausapin mo siya, Amay.

0: palayasin mo ang mag-inang yan.
1: Pero Sarah, si Ismael ay anak ko.
0: Huwag mong pamanahan ang anak ng ating alipin. Si Isaac ang dapat na magmana ng lahat.
1: Sarah. Yahweh, batid mo ang sobrang kalungkutan ko ngayon dahil pinalayas na ni Sarah ang aking mag-ina. Paano na si Ismael? Anak ko rin naman siya!
2: Abraham, huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarai, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinasabi ko sa inyo. Si Ismael ay magkakaanak din naman ng marami, ang anak mong yan kay Agar. At sila ay magiging isang bansa.
1: Oh, Yahweh!

0: Agar, ikinalulungkot ko. Mabuti nang umalis kayo ni Ismael. Huwag kang matakot. Dahil papatnubayan kayong mag-ina ni Yahweh.
1: Abraham!
0: Narito ang inyong tubig at pagkain ni Ismael. Inihanda ko na. Baunin ninyo sa inyong paglalakbay kung saan kayong dadalhin ni Yahweh. Doon kayong madirahan.
2: Wala na pong tubig ang sisidlan natin. Naubos na po. Nauuhaw po ako na.
1: Alam ko, anak. Ako rin ay nauuhaw, anak. Pero walang bukal akong makita. Ni isa pa dito sa Beersheba. Dito ka na muna, anak. Maghahanap ako ng tubig. Magpahinga ka na muna dito sa ilalim ng punong kahoy. Sana ko maghahanap ng maiinom namin. Saan may bukal dito? Doon ako maghahanap sa lugar na yon.
3: Ina! Ina!
1: Mula rito sa

0: Inuupuan. Halos isang daang metro. Tanaw na tanaw ko ang aking anak na humiga na tila wala ng buhay. Iniwan ko siya kanina na nagsisimula ng pumutok ang kanyang mga labi sa uhaw. Kahit ako man ay nakakaramdam ng kahinaan dahil sa pagkauhaw ko. Hindi ko na matiis na makita mamatay ang aking anak. Nakakasilaw na liwanag.
1: Agar, anong bumabagabag sa iyo?
0: Isang anghel umuwat sa langit.
1: Huwag kang matakot. Naririnig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi. Hayaan ang isang balon ng tubig. Hindi na kayo mauuhaw.
0: Salamat po. Ang sisidlang kong tuyong-tuyo na ay pupunuin ko ng tubig.

0: Ina, sino po siya?
1: Inihanap kita ng mapapangasawa mula sa aming lipi.
2: Magmula ngayon, ako na magsisilbi sa'yo.
0: Napakagandang dilag na magsisilbi sa akin?
1: Isa siyang ihipta, anak. Siya ang iyong kabiyak. Magmumula sa kanyang sinapupunan at sa iyong binhi ang magiging dakilang bansa. Ito ang pangako ni Yahweh sa'yo. Ikaw na anak ni Abraham.
3: Ito ang aking 12 anak na mga pinuno sa iba't ibang rehiyon mula sa Havila at Shur na mula sa Assyria na ang bayang ito ay nasasakupan ng bansang Ehipto. Hindi ako pinabayaan ni Yahweh ang aking mga anak na lalaki na sina Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nahish, at Sikedema. Biniyayaan din ako ni Yahweh ng mga magagandang anak na babae na sina Basemat at si Mahalat. Mula sa pagiging alipin ay hinukot kami ni Yahweh na maging isang dakilang bansa ang aking lipi. Ito ang tatak ng alipin.
4: Ibinigay na sila sa atin ni Yahweh!
5: Luzon!

0: Ito ang tipan sa episode na Tatak ng Alipin, isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Binigyang buhay ni na
1: Lita Loresco,
2: Joe Plasiego,
3: Lawrence Rojas,
4: Nancy Lasarte,
5: Roy Camo Gomez,
6: April Malaya,
7: Eva Moratalia Gomez.
0: Mapanlikhang tunog ni Bernie Bascao sa direksyon ni Dean Camacho. Ako naman, iyong lingkod, Joe Cabrera Alabastro, na minsan panagaanyaya na muling makinig sa programang Ang Tipan.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Sasa inyo na ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 咱菲律宾的华人朋友大家好， DZAS 702送上好消息，每周日中午12:30为你播放一点钟的闽南语空中崇拜节目，邀请你和家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。听众朋友，多谢你收听空中崇拜，假如你有任何回应或者疑问，欢迎跟我们联络，我们的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Sumasahim papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
1: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: Sa likod ng limitasyon ng paningin, nariyan ang liwanag ng pananampalataya at pagtatyaga na nagdadala sa tagumpay. Magandang araw po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Muli, naririto naman po ang inyong mga makakasama, si Pastor Jeric at Pastor Julius. At isa na naman pong maganda at makabuluhang kwento po ang ating tatalakayin, ang buhay ng isang tao na mayroong katatagan at pananampalataya sa kabila ng mga hamon ng buhay na nagagawang lumaban. Kahit mayroong kapansanan sa paningin, ay nagagawang tumayo at magpatuloy.
1: Sa hapong ito, Pastor Julius, tayo po ay nagpapasalamat sa atin pong Panginoon Diyos sa patuloy po na pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na tayo po ay magkaroon po muli ng isang episode. At sabi mo kanina, ito po ay isang kwento po ng inspirasyon at tagumpay ang atin pong tatalakayin muli sa hapon pong ito. Sa pamagitan ng kanya pong karanasan bilang isang teacher sa isang university, ay malalaman natin kung paano nagiging possible ang tagumpay na kahit na may limitasyon sa kanya pong paningin, hindi ito naging hadlang para maabot niya yung kanyang pangarap. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya at determinasyon, ito po ang naging dahilan upang ito po ay maging gabay niya sa kanya pong buhay.
0: Kaya naman, Pastor, at sa ating mga tagapakinig, aming pong pinapakilala sa inyo ang ating makakasama. Siya po ay isang math teacher. Siya po ngayon ay kasalukuyang nagtuturo sa Centro Escolar University sa Makati. Siya po ay isang low vision, nakatira po sa Cainta, Rizal. Ating pong tinatawagan si Sir Michael Raimundo. Sir Michael, magandang araw po sa iyo.
2: Magandang araw po, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Michael, sa opportunity na binigay mo dito po sa ating programang si Bartimeo sa Tako upang magbigay ng inspirasyon ang inyo pong buhay, kwento at karanasan bilang isang teacher na mayroong kapansanan. Alam mo, Pastor Julius, noong nakaraang linggo, tinalakay natin dito sa ating programa ang newly led pastor na kung saan sa biyaya at tulong po ng ating Panginoon, siya ay nakapasa. At sa hapong ito, Pastor Julius, isa na namang kwento, no, ng buhay ng isa pong may kapansanan sa paningin na hindi lamang nakapasa sa examination, kundi kasalukuyan pong nagtuturo bilang isang teacher sa isang university, Pastor. So maraming salamat, Sir Michael. Bago po tayo magpatuloy dito po sa ating programa, Sir Michael, mayroon po ba kayong nais po munang batiin?
3: Ay, oo nga po pala, Pas. Nice po nga po lang i-shoutout po yung mga sumusunod, no? First of all po, yung sa pamilya ko, yung sa mama ko, Mami LB, sa ate ko, si Ate Desiree, kuya ko Daniel, na nasa Saudi, yung mga kamag-anak ako sa Masbate, sa Quezon City, sa Samar, at syempre, yung mga kasama ko sa church, yun, sila Pastor Grico, si Lance, yung mga kasama ko sa discipleship, yung mga nakatulong sa akin sa growth ko spiritual, si Bishop Chito, Pastor Rachel, at saka yung dati kong disciple na si John. Yun lang po.
0: Yun nga, Sir Mike. Isang pambihirang pagkakataon na amin po kayong makasama ngayon. Sa ating pong mga tagapakinig, si Sir Mike po ay isang low vision. Kung hindi po ako nagkakamali, ang pagkakaroon ng retinitis pigmentosa. Sa kanya pong pagiging isang kabahagi sa larangan ng pagtuturo, syempre, meron po siyang mga hamon bago niya marating yung profession na ito bilang isang low vision. Pwede mo bang maibahagi sa amin, Sir Mike, ang mga challenges na bago mo makamit kung nasaan ka ngayon sa iyong profession?
3: Maraming salamat po, Pastor, sa pagkakataong ito na makasama ko po na kayong dito po sa Bartimeo sa Tako. Actually po, sa pangatlong pagkakataon ko na po na nakapagbahagi dito sa Bartimeo sa Tako sa iba't ibang pagkakataon tulad nila Pastor Reynold at saka ni Pastora Joyce. Ayun po, naalala ko po yun. Yung mga panahon na estudyante pa ako at saka yung panahon na ako po ay graduate na. Ngayon naman po, eto na, nagkatrabaho na ako at narating ko na nga po yung profession po. Upang sagutin yung unang katanungan na iyan, nag-umpisa po sa lahat nung ako po ay ma-diagnose na meron po akong katarata, nahirapan po kasi ako makapagbasa and nahirapan po ako makatingin sa malayo. Dumating po sa point na ayaw ng aking magulang sana na pag-aralin ako. Pero sinabi ng guru ko sa ika-anim na baitan, sayang naman daw yung talino ko. Kasi nakita nga ng mga guru ko kung yung talino na binigay ni Lord sa akin. Pagamat nahihirapan, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko. Nakagraduate ng elementary. Although nahihirapan akong makapag-high school kasi nag-apply ako sa mga iba't ibang eskwelahan. Ngunit walang tumatanggap sa akin. Bunsod ng aking kapansanan. Ngunit sa pamagitan ng RBI at saka ni Ginoong Victor Rescover, ako po ay napagbigyan ng pagkakataon upang makapag-aral sa isang pampublikong paaralan. Kaya kinausap nila yung guidance counselor tsaka yung office in charge ng isang eskwelahan na ito at piniyagan naman po ng mga pag-aral. Yun na po, upang hindi naman sila ma-disappoint sa akin, I do my best. Talagang sa tulong ng RBI, nagkaroon ako ng mga gadgets, mga device. Sinuportahan din naman ako ng magulang ko upang makapag-aral ng maayos. And yun nga po, hindi ko nga po sila binigo. Yung magulang ko, even yung RBI tsaka yung mga tumulong sa akin, naalala ko po nung ako po ay nasa second year or katumbas ng ikawalong baitang sa bagong curriculum ngayon, ako po ay naging top 2 sa aming klase. At pagdating ng ikasyam na baitang at ikasampung baitang o third year or fourth year ng panahon namin, ako naman po ay nanatili sa pilot section. Yun nga po, nakita ko po yung dating guro na nakausap namin, yung back na mag-enroll pa lang ako. Natutuwa siya kasi nakita niya na nasa pilot section ako. And pagdating naman po ng college, nakakatuwa lang kasi sinubukan ko po mag-exam sa isang sinilang eskwelahan. Although mahirap to pa exam doon, pero sinubukan ko, wala nang pumasama kung susubukan mo. And yun nga po yung UP or Polytech University of the Philippines. Nakapasa po ako doon sa awa ng Diyos. Nakagraduate pa ako bilang isang scholar. So, sa pag-aaral ko, after ng mga pinagdaanan ko, hindi lang naman po ako pasag-graduate na natapos lang. Sa grace ni God, may mga na-achieve din akong mga awards at talagang napatunayan sa mga tao na kahit low vision or kahit may kapansanan, sa pamagitan ng grace ni God, kaya man natin upabot ng mga iba't ibang achievements.
1: Sayan, praise God. Salamat at Sir Mike sa mga karanasan at kwento, no? At kaya Pastor Julius, tayo po ay nagpapasalamat sa mga patuloy na nagtitiwala po sa atin na may mga kapansanan sa paningin at ipinakita nga po sa pamagitan po ng sinabi po ni Sir Michael na wala pong imposible, may kapansanan ka man o wala, basta nandoon yung determinasyon. Salamat po, ano, and this time Sir Mike, and I believe na kayo po ngayon ay nagtuturo na po sa isang university. Ilang taon na po kayo nagtuturo, Sir Mike?
3: Ako po ay 10 taon na po nagtuturo sa iba't ibang school. Kung isa-isahin ko, una kong eskwelahan from 2016 to 2017. Yung pangalawa kong school, 2017 hanggang 2019. Tapos yung pangatlo kong school, 2020. Yung pang-apat, 2021 hanggang 2022. At yung ngayon po, nasa CEO na po ako ngayon, 2022 hanggang 2026. Apat na taon. So, a total of 10 years po.
1: Wow! Medyo matagal-tagal na rin pong panahon na kayo po ay nagtuturo, Sir Mike. So, sa loob po ng mahigit kumulang 10 taon na pagtuturo po ninyo bilang isang low vision teacher sa isang university, Sir Mike, ano-ano po yung mga hamon or pagsubok po na napagdaanan naman po ninyo bilang isang teacher na low vision at paano po ninyo siya napagtagumpayan, Sir Mike?
3: Sa ating buhay talaga, hindi po natin maiwasan yung mga hamon. Andyan po talaga yan. Pero po naiiniwala po ako na sinabi po sa Bible na hindi aalaw ni God ang isang pagsubo na hindi mo kakayanin. May mga iba't ibang hamon po akong kinaharap sa aking pagtuturo ngayon. After ko pong makapasa ng board exam ng 2018, 2016 hanggang 2026, marami po akong kinaharap ng mga pagsubok. Una sa lahat, yung paghahanap ng trabaho. Hindi po gano'ng kadali na makahanap ng trabaho bago pa po nakapagturo ng 2016. Because dami ko pong kinaharap ng mga problems until na-discover ko talaga na gusto ko talaga magturo. Then, yung nagturo ako, nag-umpisa na ako magturo ng 2016. Una sa lahat, yung paano mo umpisahan yung trabaho mo, paano ko may pagsabayan sa mga kapwa o guro or mga empleyado na walang kapansanan. Siyempre, andyan yung aspect ng pakikisama, aspect ng pakikitungo, aspect ng paggawa ng responsibilidad, aspect ng paggabay sa mga estudyante, isa po yung sa mga hamon na yun, talagang kailangan mo talagang pagtsagaan. Kasi bilang isang guro, di na po ito isang profesyon, kundi isang bukasyon. Nainiwala po ako na kapag gusto mo ang ginagawa mo, mas tatagal ka dun sa profesyon na yun. And tulad ng paikitungo sa mga kapwa ko katrabaho, di natin may iwasan isan yung parang judgment at discrimination. Ang ginawa ko lang po nun is, bilang isang kasamahan, tayo po ay nakikipagtrabaho sa kanila bilang isang professional na guro. At the same time, isang makataong katrabaho, kasaan merong paggalang, pagrespeto, pagpapakumbaba. Di naman tayo laging tama. Di porket guro ka ay laging tama. Kailangan mo rin talagang matutong makinig. Sabi nga, learning is a lifetime process. Learning, it is not just for the students, but also for teachers. Kasi as a teacher, we are also lifetime learners already. Dahil habang ikaw ay nagtuturo, nag-aaral ka. Hindi lang ng mga pang-academic asignatura or subject, but also sa buhay na ito, marami rin tinuturo ang mga tao sa paligid natin. Maraming gustong ituro si Lord sa'yo personally, at siyempre, ginagamit din ni Lord yung mga tao sa paligid mo upang may turo yung mga dapat mo pang matutunan sa buhay na ito upang ikaw ay maging mabuting katrabaho, mabuting kasama, mabuting kaibigan bilang isang responsible na child of God. Kasi di ba, nirepresent naman natin si Christ dito sa lupa habang tayo ay nabubuhay pa.
0: Salamat po, Sir Mike. Napakaganda po ang inyo pong binahagi sa atin na sa oras na ito, sa kabila ng mga pagsubok na iyong pinagdaanan, mga proseso, lahat ng mga iyong natutunan sa iyong mga karanasan at sa iyong pag-aaral. Ano po ba yung pwede mong i-share sa amin na masasabi mong naging inspirasyon at lakas mo sa kabila ng mga hamon at pagsubok kung bakit ka nagpapatuloy, nagtatagumpay?
3: Wala na, nag-aaral pa lang ako, elementary, high school, college. Nung mga panahon na yon, ang aking lakas at inspirasyon, masasabi ko nung panahon na yun yung aking mga magulang. Pero syempre, pagka may gusto kong patunayan before eh, kasi gusto kong patunayan na kaya ko. Pero syempre, saan ko ba hugutin yung lakas ng loob na yun? Eh syempre, dun sa mga taong tumutulong sa akin. Sa pamagitan ng mga taong tumutulong sa akin, ayokong mabigo sila yung sa pagtitiwala nila sa akin. Kaya I do my best, sila yung nagsisilping lakas ko at inspirasyon. Until yung talagang mas nakilala ko pa si Lord, sinabi ni Lord, ako yung magiging lakas mo at sa akin uubutin yung inspirasyon na yun. Lalo pa yung lumalim yung pagkakilala ko kay Lord. Mas nakita ko yung kahalagahan ng Bible o Word of God. Without the Bible, sabi nga diba, Bible is the basic instruction for living earth. Bible, B-I-B-L-E. So, siya yung nagsisilbi mong gabay upang magkaroon ka ng inspirasyon. Yung mga pangako ni Lord, yun talaga yung mapinahawakan ko. Sa bawat araw, whenever I come to my secret room or secret place upang mag-pray, mag-devotion, doon ko nahuhugot yung lakas sa kailangan ko sa bawat araw. Kaya yung mas nakilala ko si Lord, grabe Lord, ikaw lang sapat na. Alam mo yon, yung bawat araw, siya lang talaga magbibigay ng dahilan upang magpatuloy sa'yo eh. Sa pag-aaral, dikit po sa inyo kaalaman, after ko po mag-take ng first course ko, may second course pa ako. Yun nga po, nag-take na ako ng education. Yung nakilala ko si Lord. Hindi ko may imagine yung mga nakukuha kong grade. Ang dami kong mataas na grade nun. Kumpara nung college pa ako. Parang, wow Lord, kaya ko pala mabutin yung mga gantong grade. And lalo pa na nagtuturo ako, yung mas nakilala ko pa si Lord ang gusto. All glory to God. Kasi whenever merong evaluation sa school, lagi ang tataas ng rating sa akin ng aking mga boss, yung mga estudyante, especially ngayon po, sa aking pinagtuturuan ngayon dito sa CEU, outstanding lagi yung score ko. Merong mga taong lumalapit sa akin, alam mo sir, nandaan sa'yo, natuto yung anak ko sa math. Tapos merong mga magkocomment sa'yo, sir, grabe, ang dami ka natutunan sa'yo. Bonus na lang yung mga ganung bagay na I believe naging lakas at inspiration ko rin. Pero basically, lahat ng yon, kung wala si God, hindi ko maa-achieve yun. Grabe, nabibless ako pag may mga lumalapit sa aking mga magulang, estudyante, or mga naging estudyante ko na proud sila ngayon kasi nakatulong ako sa buhay nila and natutuan ko sila. Napaka-touching yun bilang isang guro.
4: Yan.
3: Ilang naman po ba?
4: Maraming salamat sa iyo, Sir Mike. At dyan po muna, pansamantalang puputulin po natin ang atin pong panayam kay Sir Mike. And sa susunod pong linggo ay samahan niyo po kami sa ikalawang episode po ng ating panayam po sa kanya. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig dito po sa ating programa.
1: Pastor Jeric Dubria,
0: Pastor Julius Gaupo sa programang
1: Si Bartimeus at Ako.
5: Iyong napakinggan Si Bartimeus at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
5: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
7: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
8: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot nito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
7: Wow!
8: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
7: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
8: Yes.
7: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
8: Yes.
7: Sa ministeryo ito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo ito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
8: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job. This is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DZAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay lasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
7: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word, no? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa iyo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
8: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
7: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
8: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
7: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
8: 1998.
7: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
8: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ano, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
7: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
8: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon, and the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya, palalawigin po niya, pauunla rin niya.
7: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
8: Thank you po, and salamat din po sa inyo mga kaagapay na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid hopefully another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
7: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
9: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayan.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, hi mommy, ang dami ko na pong sins.
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: Tiyaga. Pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa Unang Tesalonika, Kabanatang 5, Halatang 16 hanggang 18, Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Caloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers.
1: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang.
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: Ikalawang Kabanata. Ang pagdalaw ng mga taong galing sa silangan. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, "Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, "Sa Bethlehem na sakop ng Huda, dahil ganito ang sinulat ng propeta. Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita." Nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinilin niya sa kanila, "Lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya." Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo, dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin." Kaya nang gabi ring iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose kasama ang bata at ang ina nitong si Maria at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak." Ipinapatay ni Herodes ang mga batang lalaki. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula 2 taong gulang pababa. Sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, dalawang taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito." Ang pagbabalik mula sa Ehipto. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto at sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel, dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang nagahari sa Judea kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Binalaan siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea at nanirahan sila sa bayan ng Nazaret. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ang Kristo na Nazareno.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Far East Broadcasting Company Philippines in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
6: Simulan natin ang ating pagtitipon sa pagbasa ng isang talata hango sa aklat ng Deuteronomo. It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Sa oras na ito, hayaan natin ang ating sarili na magpadala sa kanyang banal na presensya. Ang dakilang kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya tayo ay buong pusong sumasamba at sa kanyang dakilang kalwalhatian ay magalak. Tayo ay manalangin. Aming Ama sa Langit, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw, puno ng pag-ibig sa aming mga puso, na kayo ay sambahin, na kayo ay papurihan. Hindi namin kailanman mapapantayan ang pag-ibig ng inyong binibigay. Kailanman ay hindi magiging sapat ang mga papuring manggagaling sa aming mga labi. Kailanman ay hindi magiging sapat ang mga handog na aming mailalapit sa inyo. Gayunpaman, kakitaan po ninyo ng galak kaming inyong mga anak na buong kaligayahan at pagpapakumbabang lumalapit sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
7: Babasa po tayo ng Bible sa ating banal na kasulatan. Buksan po natin sa Luke chapter 9. Babasahin po natin starting sa verse 20 hanggang sa verse 27. Luke 9, 20 to 27. Then he said to them, "But who do you say that I am?" And Peter answered, "The Christ of God." And he strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised." And he said to all, "If anyone should come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever would save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed, when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. Purihin po ang salita ng Diyos, tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, marami po kami hindi naunawaan dahil sa aming pagiging makasalanan. At dahil malabo po ang aming pag-iisip, kailangan po namin ng linaw na nagmumula sa iyong salita. Kayo nga po ang magturo sa amin sa hapong ito. At hindi lang po magturo, kundi magpalakas ng aming mga kalooban upang ang aming matututunan ay aming maipamuhay sa aming pang-araw-araw na buhay. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayo maupo. Pagkatapos po nung testimony ni Pastor Jerry, parang ayoko nang tumayo para mag-sermon. Kasi yung subject po ng sermon ko, ng mensahe, ay kanya nang ipinamuhay, no? Sa kanyang sariling buhay. Sapagkat sa buhay niya, naging totoo na ang kanyang Panginoon na namatay ay nabuhay na maguli sa kanyang puso. At siya na nawalan ng buhay ay nabuhay na maguli dahil sa kagandang loob ng ating Panginoong Diyos. Napakaganda pong kwento. At ang lahat ng kwentong ganyan ay dahil sa kagandahang loob ng ating Diyos. At maaaring isipin nyo, sana ganun ang kwento ko. Huwag naman, ayaw nyo namang makulong, di ba? Pero ang lahat po ng kwento natin actually ay ganun. Lahat po tayo ay makasalanan. At dahil doon, tayo ay nakatanikala. Tayo ay may utang. May utang na reclusion perpetua, as in eternity, na malayo sa Diyos dahil patay ang ating kaluluwa. Ngunit dahil sa kanyang kahabagan at kagandahang loob, dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin, na nananampalataya sa kanya, binuhay niya tayo na maguli at ngayon binigyan ng buhay na malaya, malaya sa tanikala ng kasalanan at sa kapahamakan na dala nito. Kaya naman sa ating pag-awit ng He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Napakaganda pong awit, napakagandang testimonyo. Tingnan naman po natin mga kapatid, ang mensahe ng ating Diyos sa ating teksto ngayong hapong ito. Ang buhay niya para sa atin, ang buhay natin para sa Kanya. Pagkatapos siyang ideklara ni Pedro na the Christ of God, ibinahagi ni Jesus ang napipinto niyang pagdurusa. Sa bagay na hindi nila inaasahan, sila na naghihintay ng Mesiyas na magbabalik ng kaharian ng Israel, ng kadakilaan ng kanilang hari, ng kayamanan, katiwasayan ng kanilang buhay. Ito na ito. Yan ang dadali ng Mesiyas, ang kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, hindi mangyayari yan. Sapagkat ako ay magdurusa sa kamay ng mga pinuno ng Israel. Ngunit ako ay mabubuhay na maguli. And on the third day, be raised. Siguro, nung napakinggan nila yun, nagdaan lang siguro sa tenga nila yung on the third day will be raised. Sapagkat mas mabigat na mapakinggan nila na siya ay daranas ng pagdurusa at kamatayan. Bukod dito, hinamon pa niya ang kanyang mga alagad na ialay ang kanilang buhay. So hindi lang siya mamamatay, pati sila idadamay niya. No? Iaalay nila ang kanilang buhay upang sumunod sa kanya. Sumunod sa kanya saan? Sa kanyang pagkamatay? Saan ba siya pupunta? Ngunit sinabi niya ang pangako na siya ay mabubuhay na maguli. Hindi nila naunawaan noon. Pero nung siya ay nabuhay na maguli, nakita nila ang katotohanan at sila mismo ay nabuhayan. Na kahit inalay nila ang kanilang buhay sa kanilang Panginoon, alam nila na sila ay buhay. Malaya sa kasalanan at malaya upang paglingkuran ang kanilang bagong Panginoon. Alam nyo, imposible ito sa tao, ngunit posible sa Diyos. Imposible sa tao ang isuko ang kanyang buhay para sa isang Panginoon, sa isang Diyos. Imposible sa tao ito. Naalala niyo yung kwento ng rich young ruler. Ang sabi ng ating Panginoon, "It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God." Those who heard it said, "Then who can be saved?" Kung siya na mayaman at pinagpala ng Diyos, yun ang akala nila. Hindi siya maliligtas. Sino pa kaya ang maliligtas? Malinaw yung sagot ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, "What is impossible with man is possible with God." Anong imposible sa tao? Anong imposible sa man? Imposible na maligtas ang isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsunod. Hindi natin kaya. Sabi nga ni Pablo sa Romans chapter 3, "There is no one righteous, no, not one. There is no one who understands and no one who seeks God." There is no one righteous. Walang maliligtas. Lahat tayo ay patay sa ating kasalanan. Sumusunod sa prince of the power of the air. Ang tawag sa atin ay the sons of disobedience. Paano tayo maliligtas? With man, what is impossible with man, sabi ni Jesus, is possible with God. Sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 12:3, "Therefore I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says, Jesus is accursed, and no one can say, Jesus is Lord, except in the Holy Spirit." Nakuha niyo yun? Hindi niyo maidideklara na si Jesus ay Panginoon ninyo kung hindi sa pamamagitan ng diwang banal na magbibigay ng kalakasan sa atin na sabihin ang mga katagang yon, "Jesus is Lord." And mean it. Hindi lang yung bitawan ng salita, kundi talagang isuko ang ating buhay. Tawagin siya ng Panginoon dahil tayo ay kanyang mga alipin. Imposible sa tao, ngunit posible sa Diyos. Mabuti na lang, mga kapatid, na ang ating kaligtasan ay hindi ayon sa ating sariling kakayahan. Sapagkat kung ganun nga, ay nako, ako na po ang unang hindi maliligtas. Mabuti na lang na ang ating pagiging ligtas ay hindi natin na-maintain ang ating sariling lakas. Sapagkat kung gayon nga, isa na ako sa unang hindi makakatagal. hindi na makapananatili. Ngunit ang Diyos mismo ang may hawak sa atin. Hindi natin kayang kumapit sa Kanya at dahil sa ating kahinaan na yun, Siya ang kumakapit sa atin. Ang buhay Niya ay para sa atin, ang buhay natin ay para sa Kanya. Ang una nating makikita sa teksto natin ngayong hapong ito ay ang sakripisyo ng buhay Niya para sa ikabubuhay natin. Tingnan niyo yung verse 21. And He strictly charged and commanded them to tell this to no one. Ano yung this? That He is the Christ of God. Tama yung sinabi ni Pedro. Sa Matthew 16, mas buo, sabi niya, "You are the Christ, the Son of the living God." Mas kumpleto na deklarasyon. Sabi ni Jesus, "Flesh and blood did not give you that, but my Father in heaven." Galing sa Diyos, galing sa Espiritu ng Diyos, ang katotohanan Kanyang binitawan. But He commanded them to tell this to no one. Bagaman Siya nga ang Mesiyas, at Siya ang Mesiyas natin, Siya ang Kristo, Siya ang pinili ng Diyos upang maging tagapagligtas. Bagaman Siya nga ang Mesiyas, dumating Siya upang maging lingkod na magdurusa at hindi haring magpapalaya. Dumating Siya upang maging lingkod, servant, na magdurusa, suffering servant. At hindi haring magpapalaya, conquering king. So malinaw, kahit sa Old Testament, na dalawang beses Siya darating dito sa lupa. May mga scripture halimbawa katulad ng Psalm chapter 2, verses 7 to 9. At dahil dito, pinaniwalaan ng Israel na ang Mesiyas ay magiging isang dakila at makapangyarihang hari. Sabi doon sa Psalm 2, verses 7 to 9, "I will tell of the decree. The Lord said to me, 'You are my son.'" Sabi ng Diyos Ama sa Diyos Anak, "You are my son. Today I have begotten you. Ask of me, and I will make the nations your heritage." Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bansa. Ikaw ang magiging may-ari ng lahat. "And the ends of the earth, your possession. You shall break them with a rod of iron and dash them in pieces like a potter's vessel." No? Dash them in pieces like a potter's vessel. Kaya sila naniwala na ang darating na Mesiyas ay isang makapangyarihan at dakilang hari. Ang sabi pa sa Isaiah chapter 9 verse 6, isang prediction ng kapanganakan ng anak ng Diyos. "For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called," pansinin ninyo, "Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Kaya naman, sa basa nila ng Old Testament, nakuha nila itong ideya na ang darating na Mesiyas ay makapangyarihan at Siya ang magpapalaya sa bayan ng Diyos, Israel, magmula sa kanilang tanikala. Alam nila ito, may history sila eh. Nabasa niyo na ba yung Book of Judges? No, yung Book of Judges. Pagkatapos mo ng Joshua, Judges. Yung Book of Judges, paulit-ulit na kwento. Magkakasala ang Israel, mananalangin sila sa Diyos, mahahabag ang Diyos sa kanila, magpapadala ng isang judge, isang deliverer, magkakaroon ng peace at kalayaan sa kanilang bayan habang buhay yung judge, Mamamatay yung judge. Pagkatapos nun, magkakasala sila muli. Sila ay ma-oppress ulit. Hihiyaw sila ulit sa Diyos. Makikinig na naman ng Diyos. Kahabagan sila. Magpapadala ng deliverer. Magkakaroon ng kalayaan, kapayapaan. At habang buhay yung judge, okay sila. Pag namatay yung judge, wala na kung mangyari. Magkakasala sila ulit. No? So, paulit-ulit. Siguro may mga 8 or 9 cycles na ganon sa Book of Judges. Naghihintay sila ng Mesiyas na magpapalaya sa kanila. Kasi sanay sila na pag sila ay nanalangin sa Diyos, siya ay magpapadala ng isang tagapagligtas. Hindi ng kanilang kaluluwa, kundi ng kanilang bayan. Sabi niya, commanded them not to tell this to no one. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang ministeryo sa lupa. Magpapagaling siya, sasabihin niya doon sa pinagaling niya, huwag mo sasabihin to ha, secret natin to. Magpapakain siya ng marami, sasabihin niya, huwag niyo ikakalat ha. Magpapagaling siya ng may sakit, huwag niyo yung sasabihin muna ha. Paalam niyo kung bakit? Kasi may timing po ang ating Panginoon. May takdang oras ang lahat ng gagawin ng Mesiyas sa kanyang pagtupad ng kanyang misyon. So hindi pwedeng mabunyag prematurely ang kanyang pagdating. Kasi alam niya hindi maunawaan ng tao eh. Ang iniintay nila, ibang Mesiyas, ibang tagapagligtas. At siya ay dumating upang iligtas ang kanilang kaluluwa at hindi lang ang kanilang bayan. Kaya sa Matthew 16:20, yun din ang mababasa natin, parallel account yun, then he strictly charged the disciples to tell no one that he was the Christ. Na siguro gigil na gigil yung mga disciples. Alam naman namin na ikaw, Mesiyas, nakita na namin ang iyong kapangyarihan, narinig na namin ang iyong katuruan. Ikaw ay galing sa Diyos. Pero sabi niya sa kanila, shut up muna. Shut up muna. Hindi pa oras. Sabi niya sa John chapter 6 verse 15, nung siya ay nagpakain ng karaming tao, 5,000 yung men pa lang. So siguro mga 20,000 yung kanyang pinakain. No, 2 pirasong isda at ilang tinapay lang, napakain niya ang 20,000. No? Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king. Yun ang kanyang iniwasan. Jesus withdrew again to the mountain by himself. Sa John chapter 7 verse 30 to 31, papunta siya sa templo sa Jerusalem upang mag-attend ng feast. Ang sabi doon, so they were seeking to arrest him but no one laid a hand on him because his hour had not yet come. Yet many of the people believed in him. They said, when the Christ appears, will he do more signs than this man has done? Nakita nyo na, hinihintay nila ang Mesiyas. Pero ang hinihintay nila, yung Mesiyas na magpapalaya sa kanila magmula sa tanikala ng

Ang Holy One sa Old Testament ay yung Mesias. Or let your Holy One see corruption. So sa Old Testament ay pinrophesy na ang Son of Man ay mabubuhay na maguli. E ano sinabi ni Kristo? The Son of Man must suffer many things. Isaiah 53:10. And be rejected by the elders and chief priests and scribes. Isaiah 53:12. And be killed, and on the third day be raised. Job 19:25, Psalm 16:10. Yung binigay niyang prophecy ay naaayon sa sinabi ng Old Testament. Wala silang excuse sapagkat nasa kanila ang Old Testament. Hawak ng Panginoon, mga kapatid, ang lahat ng pangyayari sa ating buhay, sa buhay ni Jesus. Yung kanyang pagkapanganakan, yung kanyang paglaki, yung kanyang pagpasok sa Jerusalem, yung kanyang ministeryo sa Galilee, lahat yon ay hawak ng Panginoon. Hawak niya ang lahat ng pangyayari sa kanyang sariling buhay, pati na rin ang paghain ng kanyang buhay para sa atin. Alam niyo ba na ang ating Panginoon ay hindi victim? Hindi po siya biktima. Ay, kawawa naman si Jesus. Hindi po siya kawawa. Pinlano po niya lahat yon. Kaya sabi niya, huwag muna ngayon, huwag niyo muna sasabihin, kasi hindi pa oras. Kasi may plano siya na may timetable. Sabi niya sa John chapter 10, verse 18, no one takes it from me, but I lay it down, yung kanyang buhay, I lay it down, of my own accord, I have authority to lay it down. I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Sa Acts 2:23, ang sabi ni Peter sa unang sermon niya sa araw ng Pentecost, this Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. So ang kanyang pagkamatay, ang kanyang rejection by the elders and the chief priests and the scribes, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang pagkabuhay na maguli, was according to the definite plan and foreknowledge of God. Pero nung sabi niya, may akusasyon siyang sinabi, you crucified and killed by the hands of lawless men. You, kayong mga Hudyo, you crucified him. But that's according to God's plan. But you are responsible. Yung kasamaan na yon ay nasa inyong mga ulo. Pero yun na nasa plano ng Diyos. Sapagkat kahit ang masasama nating balakin at gawain ay nagagamit ng Diyos para sa kanyang kabutihan, para sa ating kaligtasan, para sa kanyang kalwalhatian. Ganun po ang ating Panginoon. Kaya naman sa 1 John 2:2, ang wika ni John, he is the propitiation, bayad sala, for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Ang sabi sa Hebrews 2:17, therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God to make propitiation, bayad sala, for the sins of the people. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta bilang isang suffering servant. Ito ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa krus. Sapagkat lahat tayo ay mayroong pagkakautang sa Diyos Ama na hindi natin mababayaran ng relihiyon, ng mabubuting gawa, ng pagsunod sa ritual at paggawa ng mga sakramento. Hindi natin mababayaran ang isang utang at ang tanging makababayad lang nito ay isang spotless Lamb of God, walang kasalanan, na kordero ng Diyos. Siya ang bayad sala para sa atin. Yun po ang ating sineselebrate ngayon, yung kanyang sacrifice, ang sakripisyo ng buhay niya para sa ikabubuhay natin. Pangalawa, at dito po ako magtatapos. Sinasabi ko po yun pagka meron pa po akong 30 minutes sa aking mensahe. Pero pangalawa, ang sakripisyo ng buhay natin para mabuhay para sa Kanya.
Tama lang naman, di ba mga kapatid? Kung ang sakripisyo niya ng buhay niya ay para sa ibubuhay natin, tama lang siguro na ang sakripisyo ng buhay natin para mabuhay para sa Kanya. Kanyang buhay para sa atin, ang ating buhay para sa Kanya. Sabi niya sa verse 23, "And He said to all, if anyone would come after me, and let him deny himself and take up his cross daily and follow me." Alam niyo, ang ating sarili, ang pinakamalaking Diyos-Diyosa natin. Kaya ang pagpatay sa ating sarili, hindi po siya nag-endorse ng suicide, ha? Baka isipin niyo, papakamatay na lang ako, sabi kasi ni Jesus, let him deny himself. Hindi po yun ang ibig sabihin noon. Pagpatay ng ating sarili ay kailangan para mabuhay para sa Kanya. Pansin niyo yun? Kailangan patayin, quote-unquote, ang ating sarili para mabuhay para kanino? Para sa Kanya, hindi para sa ating sarili. Kasi patay na eh. Nakuha niyo ba? Kung patay na ang ating sarili at yun ang pinakamalaki nating Diyos-Diyosan, yun ang palagi nating sinusunod, ang ating naturalesa, ang ating sariling kalooban, ang ating pagnanais, ang ating pagnanasa. Kung papatayin ko yun, makakasunod ako sa Kanyang kalooban, sa Kanyang pagnanais, sa Kanyang pagnanasa para sa akin. Yun po ang hinihingi niyo dito. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me." Ang ating buhay, para tayo mabuhay sa Kanya. "I have been crucified with Christ." Kaya sabi niya, let him deny himself, take up his cross. Ang ibig sabihin po noon ay mamatay. Patayin ang sarili. Patayin ang sarili na naghahari sa ating puso. At hayaan na ang ating tagapagligtas ang maghari imbis na yung sarili natin. Yun ang ibig sabihin noon. Ang Kanyang kalooban at hindi ang atin. Ang Kanyang pagnanasa at hindi ang atin. Ang Kanyang ambisyon at hindi ang atin. Ang Kanyang kagustuhan at hindi yung atin. Pero pag tayo nananalangin, "Panginoon, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan." Puro gusto, gusto, gusto, gusto. Parang bil mo ko, bil mo ko, bil mo ko. Pero ang sabi niya, ang Kanya ang masusunod at hindi ang atin. Doon po sa Garden of Gethsemane nung gabi na bago siya ipinagkanulo, siya ay naroon at siya ay nananalangin. Sabi niya, "Let this cup pass from me. Kung pwede lang, Diyos Ama, sana hindi ko na maranasan, sana hindi ko na kailangan maranasan ang pagbabayad sala na ito. Sana hindi ko na maranasan na ako ay maging kasalanan upang ako ay iyong itakwil, parusahan, para sa lahat ng mananampalataya sa akin. Sana hindi ko na kailangan gawin." Pero ang sabi niya, "Not my will, but yours." Not my will, but yours. Yung pong ibig sabihin ng deny himself, take up his cross, daily. Daily po mga kapatid. Kasi alam nyo kung bakit daily? Kasi daily po din po tayo nanghihina. Daily po tayo nanghihina. In fact, if we will be honest, hourly tayo nanghihina. Hourly tayo nagkakasala. Kaya kailangan hourly. Deny yourself, take up your cross. Hourly. And follow Him. Pag-alay ng ating buhay, whoever loses his life, sabi sa verse 24, whoever would save his life will lose it. Kung pangangatawanan ninyo ang inyong sariling kalooban, sariling kagustuhan, sariling pagnanasa, sariling ambisyon,
Whoever would save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. Kaya naman si Pablo sa Philippians 1:21, sabi niya, for me to live is Christ and to die is gain. To die is gain. Ang ibig sabihin din ito ay pagsuko ng ating kayamanan. Sabi sa verse 25, for what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? Kung pag-aari niyo man ang buong daigdig, exaggeration po yon kasi wala naman pong may-ari ng buong daigdig. Although, meron na po tayong mga sobrang yaman katulad ni Elon Musk dahil sa presyo ng kanyang stock, ng kanyang kumpanya, ngayon ay officially the first trillionaire. Hindi lang po siya millionaire, hindi lang po siya billionaire, siya po ay trillionaire. Pero what does it profit a man if he gains the whole world and loses or profit or forfeit himself? Himself, yung kanyang soul. Kahit ang pag-aari niya ang lahat ng kayamanan, lahat ng ginto, lahat ng pera sa buong daigdig, ang lahat ng iyon ay hindi sapat upang pagbayaran niya ang kanyang sala at siya ay maligtas at mapatawad ng Diyos. Ang lahat ng iyon ay baliwala sapagkat hindi niya matutupad ang perfection na requirement ng Diyos para siya ay makapasok sa langit. Alam niyo ba na ang passing grade ng Diyos para tayo ay makasama niya sa langit ay 100%? Hindi 99.9999999. 100%. Sabi ni Jesus sa Matthew 5:48, be perfect for your heavenly Father is perfect. E di walang maliligtas. Kaya nga sabi niya, with man, it is impossible. But with God, nothing is impossible. Kaya tayo ligtas ng Diyos. Bakit? Paano? Ang Diyos, nagkatawang tao, sa kanyang anak na si Jesus, at siya ang nabuhay ng walang sala. He obeyed the law perfectly. So siya 100% ang grade niya. Sabi niya, ang lahat ng mananampalataya sa akin, ibibigay ko yung 100% na yon, ilalagay ko sa kanyang test paper. 100%. Yun lang ang tanging paraan upang tayo ay maging perfect. Panampalatayanan natin si Jesus. At ang kanyang perfection ay kanyang ibibigay sa atin. For he who was without sin was made sin for us so that we might have the righteousness of God. 100%. So meron bang katubas na kayamanan yon? Wala. Kuminsan, nagiging balakid sa ating pag-alay ng ating buhay sa ating Panginoon ang ating kayamanan. Halimbawa, yung sa pagbibigay sa church. Alam niyo kung sino ang madalas magtanong sa akin kung ano ba yung basis ng 10%, Pastor? 10% ba ng ano yun? Ng gross o ng net after tax? No? Alam niyo ang hinihingi ng Panginoon? Kala niyo ba 10%? Ang hinihingi niya 100%. Bakit? Sa kanya galing lahat eh. May karapatan siyang hingin lahat ang ating kayamanan. Ganun pala, Panginoon. So, hindi na lang ako magpapayaman. Kung pagyamanin mo ko, sa'yo din naman kasi lahat. Hindi ba nakaka-free ng tension yon? Ay, wala akong pakialam kung bumagsak ang stock market. Bakit? Ang Panginoon naman, siya ang may-ari niyan eh. 1 Chronicles 29:14,
But who am I and what is my people that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. All things come from you. 1 Corinthians 4:7. For who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? Ano nga naman, meron ba kayong gamit na hindi galing sa Diyos? O hindi, pastor, ako nagtrabaho para dito. Ay, sino nagbigay ng lakas sa inyo? Sino nagbigay ng talino? Sino nagbigay ng talino para kayo maging CPA? Para kayo maging engineer? Sino ang nagpapatibok ng puso nyo? Sino ang nagbibigay ng hininga sa inyo? So, galing ba sa atin ang ating kayamanan? Hindi ba galing lahat sa Kanya? Pagsuko ng pagpapahalaga sa sarili, pride. Sabi sa verse 26, For whoever is ashamed of me and of my words, bigat nito mga kapatid, of him will the Son of Man be ashamed. Alam niyo, ang isang utos sa atin ng Panginoon, magbahagi ng banal na ebanghelyo sa iba. I-share ang gospel sa iba. Nakakasunod ba kayo? Kayo ba yung nagsishare ng gospel sa inyong mga kasama sa bahay, sa opisina, sa klase? Consistent ba kayo? Alam nyo, ako hindi. Aminin ko sa inyo. Ano ang unang dahilan kung ba't hindi makapag-share ang isang tao ng gospel? Eh, pastor, nahihiya ako eh. Actually, ang gusto niya sabihin, pastor, kinahihiya ko ang aking Panginoon. Kinahihiya ko ang aking Panginoon at ang Kanyang salita. Whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed. Bakit tayo? Bakit natin kinahihiya ang Panginoon? Kung minsan, secret Christian tayo. Ayaw natin paalam na Kristiyano tayo. Dahil ayaw natin na tayo usigin. Kung minsan ayaw natin na tayo ay libakin dahil Kristiyano tayo. Kaya secret lang, ha? Kristiyano ako, pero secret tayo lang, ha? Wala pong secret agent sa Kingdom of God. So kung kayo ay nagkikristyanuhan lang at nagpapanggap lang at ikinahihiya ang ating Panginoon, mahabaging Diyos, kaawaan kayo ng Panginoon. Sabi niya, The Son of Man will be ashamed when He comes in His glory and the glory of the Father and of the holy angels. Tapos tinapos niya to. Verse 27, But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. Ang pag-alay ng ating buhay para mabuhay para sa Kanya ay may pangakong kalwalhatian. Sabi sa 1 Corinthians 2:9, But as it is written, what no eye has seen nor ear heard, nor the heart of man imagined what God has prepared for those who love Him. Walang katumbas na ganda, walang katumbas na yaman, walang katumbas na sarap ang ipinapangako ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya at magdideklara ng Kanyang gospel. Colossians 3:3, For you have died and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. In glory. Alam nyo, ginawa ng ating Panginoon, bago tayo dumako sa ating Holy Communion, ang ginawa po niya, tingnan niyo yung verse 27, But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God. So meron kayong kasama dito na hindi mamamatay bago nila makita ang kalwalhatian ng kaharian ng Diyos. Tingnan niyo yung susunod na verses. Ano siya sabi? Now, about 8 days, wala sa screen. Tingnan niyo yung Biblia niyo.
Palaging nasa screen eh. Kaya ako nga pinabubuksan yung Biblia sa inyo. Wala sa screen ito. Pero nandun sa Biblia nyo. Tignan nyo. Kasi nakaasa sa screen eh. Tamad magbuklat, no? Now about 8 days after these things, he took with him Peter and John and James. Kasama sila dun. Peter and John and James. And went up on the mountain to pray. And as he was praying, the appearance of his face was altered and his clothing became dazzling white. Kanyang pinasilip sa kanila ang kanyang kalwalhatian at ang kalwalhatian na kanilang mararanasan kung sila ay susuko ang kanilang buhay para mabuhay sa kanya. So sa ating paghahanda na ating Lord's Table ngayong hapong ito, tanong ko sa inyo, ibinigay ni Kristo Jesus ang kanyang buhay para sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa kanya. Handa na ba tayong ibigay ang ating buhay upang ipamuhay ang nagbigay buhay sa atin? Handa na ba tayo? Sa tuwing tayo ay tatanggap ng communion, ating inaalala ang kanyang pagkamatay sa krus, na siya ay nabuhay na walang sala upang ang kanyang pagiging walang sala ay kanyang maibigay sa lahat ng mananampalataya sa kanya. Siya ay namatay na walang sala upang ang lahat ng may sala ay magkaroon ng kapatawaran sa pamamagitan niya. Katuwiran, kapatawaran. Yan po ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Ano naman ang ibibigay natin sa kanya? Kinahihiya niyo ba siya? Inatago niyo ba sa iba na kayo'y Kristiyano? Kung minsan ba kayo'y nanghihina, sinusunod ang inyong sariling kalooban at ang hindi ang kanya? Huwag kayong magalala. Ang sagot ko sa lahat ng tanong na yan ay oo. So magkakasama po tayo na nanghihina. Kailangan natin paalalahanan ng ating sarili na ibinigay niya ang kanyang buhay at kailangan nating ibigay ang ating buhay para sa kanya.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
2: Sa sandaling matutunan mong tukuyin ang tahimik, banayad, ngunit talagang tinig ng Espiritu ng Diyos sa iyong kaibuturan, tiyak ngang magiging madali sa iyong mapakinggan ang anumang kanyang ipapangusap. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Sa atin pong sariling pananaw, maaring tila ang plano ng Diyos ay hindi katanggap-tanggap. At kapag ganyan nga po, marapat na ang ating tugon ay, Panginoon, hindi ko po maunawaan, ngunit pagtiwalaan po kita sapagkat batid mo kung ano ang makakabuti. Tunay nga na minsan ay mahirap magtiwala sa Diyos at maganda sana kung alam na natin kung ano ang mangyayari bago tayo kumilos. Subalit, kung ipagmamapilit nating alamin ito, tayong ay namumuhay sa ating sariling pag-iisip at hindi sa pananampalataya. Ngayon po'y tunghayan natin sa lumang tipan ang buhay ni Abraham na tinaguri ang ama ng pananampalataya. Na bagamat pinagtiwalaan niya ang Diyos, may mga sandali ring kanyang isinagawa ang ilang bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Matuto po tayo mula sa kanya at ating pag-aralan ang patungkol sa mga hinihingi ng Diyos sa ating pananampalataya.

Nang tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang iyong personal na tagapagligtas, ang siyang naging simula ng iyong pagpasok sa isang buhay pananampalataya. Yan ay pagpasok po sa isang buhay na taglay rin ang kasiguruhang ang Diyos nga ng Biblia ay Diyos. At gagawin niya ang anumang kanyang ipinangakong gagawin. Ang problema nga lamang po ay karamihan sa atin na hindi pa lubos na naunawaan ang lahat ng yan noong unang tayo'y naligtas. Kaya naman tayo inilalagay muna ng Diyos sa kung tawagin ay paaralan ng pananampalataya, kung saan doon natin matututunan ang mga pangunahing prinsipyo sa salita ng Diyos, at ang mamuhay para sa Diyos, at kung paano mamuhay sa mundong sumasalungat sa Diyos. At yan nga po ang pananampalataya, ang katiyakang ang Diyos ng Biblia ang nag-iisa at totoong Diyos. Tutuparin niya anuman ang kanyang ipinangako. At kailangan nga po nating matutunan iyan kung papaano natin ipapamuhay ang buhay pananampalataya. Kaya't nais ko pong muling pag-usapan natin sa minsaheng ito ang tungkol sa pananampalataya, sapagkat hindi nga po otomatikong matututunan natin ang bagay na yan. Matututunan po natin yan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkakamalit, pag-aaral, pagkakadapa at paulit-ulit na pagbangon. Ngunit may mga ilan nga pong prinsipyo na maaari nating matutunan mula sa salita ng Diyos. Kaya nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa aklat ng Henesis, Kabanatang 12, talatang 1-5. Ang sabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong nakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala ay aking pagpapalain, at ang sa iyo ay sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abram sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama kanya si Lot. Isinama ni Abram ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya. Dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa Haran. Pagkatapos nito ay nagtungo sila sa Kanaan. Kaya't kaugnay po niya, nais kong magbigay ng mga ilang panuntunan upang tayo ay matutong lumakad sa pananampalataya. At maalala po natin dito ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Roma, Kabanatang 5, talatang 1, na tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ang sabi pa niya sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 7, batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Kaya't marapat na tayo po ay mamuhay sa pananampalataya. Ngunit ang totoo po niyan, dahil hindi natin talaga alam kung ano ang pwedeng mangyari mamaya o pagkalipas ng isang minuto, isang oras, isang araw, isang buwan, taon o isang dekada, kaya naman obligado tayong mamuhay sa pananampalataya. Ngunit sa kabila niyan ay napakaraming tao ang namumuhay ng ayon sa laman. Yan ay namumuhay sila ayon sa kanilang naisin, kakayanan at talento. Kaya madalas ay sinusubukan nilang maisaayos ang lahat sa ganang sarili nila. Subalit madalas rin hindi nito ito magawa-gawa. Ngunit ang isang mananampalataya po ay marapat na lumalakad sa pananampalataya. Yan ay pamumuhay na may lubos na katiyakan na ang Diyos ng Biblia ang tunay na Diyos at isa sa katuparan niya ang anumang kanyang ipinangako. Kaya't ano po ang unang dapat nating matutunan sa kung tawagin ay paaralan ng pananampalataya? Una po ay marapat na matutunan kong makinig sa Diyos. Yan nga po ang pinakapangunahin pagdating sa ating kagustuang lumakad sa pananampalataya sa Diyos. Pagkat kung hindi ko nga alam at hindi ko siya naririnig at hindi ko nakikita ang kanyang tinig na siya ang nangungusap sa akin, e paano ko nga malalaman kung saan ako dapat tumungo? Paano ko malalaman kung ano ang dapat kong gawin? Kung kailan, paano at gaano katagal? At ang totoo po niyan ay nais po ng Diyos na bigyan ng direksyon ng ating buhay. Ang sabi niya sa Kawikaan, Kabanatang 3, talatang 5 at 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin.
Ngunit sa kabila niyan, kung hindi naman po tayo nakikinig sa kanya, ay hindi po natin malalaman kung ano ang sinasabi niya. Kaya, pangunahin po sa paglakad sa pananampalataya ay pamumuhay bilang Kristiyano, ang pakikinig sa Diyos. Kaya heto nga po si Abraham na namumuhay kasama ng kanyang pamilya sa isang bansang talamak ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ano po nangyari? Kaya naman nagpakita sa kanya ang Diyos at nangusap. Pansinin po natin to. Lahat po tayo ay nakakalakad base sa liwanag na nasisilayan natin at natural lamang nga po yan. Kaya tanong nga po, kung ang isang tao po ay may kakarampot lamang na liwanag na nasisilayan ay hindi na po nila alam kung ano pa ang dapat nilang gawin. Kaya ganito po ang ginawa ng Diyos. Binibigyan pa po niya tayo ng konti pang liwanag. At kung makikinig at susunod po tayo sa sinasabi niya, magdadagdag pa po siya sa atin ng konting liwanag at patuloy pa niyang pagliliwanagin ang lahat. Hanggang sa tayo po ay makalakad na ng may pagkaalam na tayo nga ay nakikinig sa Diyos kaya tayo'y kanyang ginagabayan. Kaya't kung ako nga po'y dinulutan ng Diyos ng kaunting panuntunan at pangunawa tungkol sa Kanya at Kanyang kalooban para sa aking buhay, paano ko nga po ito madadagdagan pa? Kaibigan, yan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa anumang Kanyang sinabi. At dahil diyan ay patuloy at patuloy pa niyang pagliliwanagin ang lahat para sa atin. At mas patuloy pa natin siyang masusunod at ang Diyos ay magsisimulang mangusap sa atin ng mas maliwanag sa maraming kaparaanan. Halimbawa nga po, nang bago pa lamang po tayong mananampalataya, may mga sandaling nangusap po ang Diyos sa atin, pero hindi po natin ito maunawaan. Ngunit dahil ang Diyos ay nakakaunawa sa ating kalagayan at kawalan ng karanasan, ay buong tiyagan niya po tayong tinutulungan kung ano ang dapat at ang susunod nating gagawin. Kaya nga po napaka-importante ng kanyang mga salita. At hindi nga po tayo kagaya ni Abraham na namumuhay sa isang lugar na mga pagano na walang salita ng Diyos, walang pastor at tagapagturo. Ngunit sa kabila nga po ng kanyang kalagayan, naroon nga po ang Panginoong Diyos na nangungusap at tinutulungan po niya si Abraham na maunawaan na siya ang tunay na Diyos. Kaya't ganito po ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa Genesis kabanatang 15 talatang 7. Sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, "Ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupain ito." At tingnan po natin ang kanilang usapan dito sa talatang 5-6. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, "Tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo." Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Kaya nga po nung tanggapin po natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas, ay tinanggap na rin po ito ng Diyos Ama bilang ating katuwiran. Ibig pong sabihin, tayo ibinilang na rin ng Diyos para sa langit. Naging kabahagi ng katuwiran ni Hesukristo. At nang sandaling tayo naging anak ng Diyos, tayo pinabanal at natatakan bilang walang hanggang anak ng Diyos. At syempre po, wala pong alam si Abraham patungkol sa Panginoong Hesus. Kaya ang ginawa po ng Diyos Ama, sinimulan niyang ipinakilala at pinaalam sa kanya ang kanyang mga pamamaraan. At ito po ang sinabi ng Kabanatang 22, talatang 17 at 18. "Pagpapalain kita, ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos." At syempre po, hindi rin nga naunawaan ni Abraham ang lahat ng yan. Na yan nga isa ring propesiya o hula tungkol sa pagdating ng tagapagligtas na nagmumula sa kanyang lahi, sa lahi ni Abraham, Isaak at Jacob, at ng kanyang 12 anak. At yan nga po, at ang buong liping pinagmula ng tagapagligtas ay makikita po natin mismo sa aklat ng Lucas at Mateo. Kaibigan, natutunan nga po makinig ni Abraham sa Diyos at natutunan niya po ito sa isang mahirap na paraan. Pagkat hindi nga po sa lahat ng oras ay nakinig siya sa Diyos. Alimbawa po niyan, ang pangyayari sa Kabanatang 12, talatang 9-10. Ang sabi, "Mula roon, unti-unti siyang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan, kaya umalis doon sina Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan." At maaring iniisip natin,
Dahil sa taggutom na ito ay nakinig si Abraham sa Diyos, pero pansin niyo po ito. Pagkat aakalain natin na nakasanayan na nga niyang makikinig siya sa Diyos, at kapag dakay binibigyan naman siya ng direksyon ng Diyos, at nagtungo siya sa Negev at nagkaroon ng taggutom sa lugar na iyon. At ano ang ginawa niya? Gumawa po siya ng sariling pasya at sa halip nagmuwa siya ng altar at sabihin sa Diyos na dinalo mo po ako rito buwat sa Ur. Nagkaloob ka po sa akin na tiningatan mo ako. Ngayon ay ano po ang dapat kong gawin? Ngunit hindi po muna siya tumigil at nakinig sa Diyos. Sa halip ay umalis na siya patung timog ng Ehipto. At nang nandun na po siya, ay doon na po niya nalaman na nagkamali siya. Pagkakamaling dinala niya ng panghabang buhay. Hindi ko na po idedetalye pa kung ano ang nangyari, pero ano po ang ginawa niya? Sa halip na ang tama at ang makinig sa Diyos, ay tumungo siya papuntang timog ng Ehipto. At sa kabila po ng mga paggabay, ng proteksyon at provisyon ng Panginoon sa kanya, ay dahil sa naggutom ay minabuti ni Abraham na gumawa ng sariling pasya. Tumungo siya kung saan sa tingin niya ay masusumpungan niya ang tulong at makakasapat sa kanyang pangangailangan. Ngayon nais ko po munang iwanan natin iyan. Pagkat nais ko po munang isipin natin kung paano nga ba tayo matututong makinig sa Diyos. Kaya't nais ko pong magbahagi ng ilang bagay na maaari niyong maisulat. Una po sa lahat ay ano po ang unang hakbang para tayo matutong mamuhay o lumakad sa pananampalataya. Yan ay marapat na matuto tayong makinig sa Diyos. Anais ko pong magbahagi ng ilang mga hakbang para matutunan natin yan. At ang una po hakbang upang matuto tayong makinig sa Diyos ay ang matutunan nating magbulay at isabuhay ang katotohanan ng kanyang salita. At mapagmasdan ang resulta nito sa ating buhay. Yan po ay ang pagbasa natin sa salita ng Diyos, ang ipanalangin at pag-isipan nito, at ang pagtatanong tungkol dito. Yun bang ano po ang nais mo sabihin dito sa iyong salita, Panginoon? At ang ito ay maisabuhay at ang resulta niyon ay mamasdan mo sa iyong buhay. At hindi nga po nakakabuting kalimutan niya ang bagay na yan. Ang pag-asam o pagmamasid sa magiging resulta, mahalagang gawin po natin iyan. Yun bang ito ang sabi ng Diyos, ito ang ginawa ko, kaya't ito ang naging resulta. Kaya't kung gusto kong matutunang makinig sa Kanya, ay magbabasa po ako ng Kanyang salita at makikinig sa nais niyang sabihin sa akin. Yan ay kung may mga bagay ba sa buhay ko na kailangang mabago o malis. O mayroon ba siyang direksyon na ibinigay? O may nais ba siyang ipakita sa akin tungkol sa Kanyang sarili? O nais niya ba akong palakasin? Kaya't marapat nga na pakinggan ko ang lahat ng anumang maaari niyang ipangusap sa akin. At una sa lahat ay ang ako'y magbulay, ang isabuhay at pagmasdan ang resulta ng kanyang salita sa aking buhay. At pangalawa, para tayo po ay matutong makinig sa Diyos ay ito po. Yan ay ang tayo'y maglaan ng sandali na tumahimik at makinig sapagkat kung nagbasa lang po tayo ng salita ng Diyos, pagkatapos ay babangon na tayo at magiging abala na sa maraming bagay at hinayaan nating mapunan ng kaaway ng maraming bagay ang ating bawat paggising, ay kaibigan, hindi ka nga matututong makinig sa Diyos. Nangangailangan po yan ng panahon at ito po ang pinakaimportante at pangatlong hakbang. Yan ay ang magkaroon ka ng talaan o pagsusulatan. Kaya nga po binumungkahi kung magsulat po tayo, umarkahan mo ang iyong Biblia. Kahit sa mga gilid lang nito, ang maisulat natin ang mga bagay na inilagay po ng Diyos sa ating puso. Ilagay po natin ang petsa o siguro mga ilang salita na ipinangusap ng Diyos o anumang sinabi niya sa atin. At ano po, sa ganyang paraan ay para ka na rin nagtayo ng isang altar sa iyong buhay, kung saan na ilagak mo ang isang bagay na ipinangusap ng Diyos sa iyo, na hindi mo maaaring baliwalain, na ikay binibigyan niya ng direksyon, babala, at nasabi mong, ano nga ba ang naisabihin ng Diyos sa akin? At ito po ang isang bagay na sa tingin ko ay napaka-importante. Yan ay marapat na matuto tayong disiplinahin ang ating sarili na makinig sa tinig ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa kaibuturan natin. Yan ay kung nais kong matutong makinig sa tinig ng Diyos. Ngayon, ang banal na Espiritu po ay namumuhay sa kaibuturan mismo ng isang mananampalataya. Bakit nga po siya ay sinugo ng Diyos? Yan ay dahil alam po ng Diyos na hindi tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban niya nang wala po ang presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu.
At ang isa po sa ginagawa ng Banal na Espiritu ay ang tulungan tayong gawin ang mga bagay. Ang mga bagay na tayo mismo ay di natin magagawa sa ganang sarili natin. Tinutulungan po niya tayong makita, maunawaan, at mapakinggan ang tinig ng Diyos. Ang alin po? Yan ay kung ano ang halimbawa na naisabihin ng Diyos sa isang talata. O kaya naman ay sa ating pagluhod sa presensya ng Diyos upang makinig, ang Banal na Espiritu ang siyang nangungusap sa ating espiritu. Kaya nga nang sinabi ko pong kailangan nating disiplinahin ang ating sarili, ay ito po, marapat na kapag may pinangusap sa atin ng Diyos, ang disiplina ang magsasabing hindi ako hihinto. Gusto ko ito. Gusto ko ang ginagawa ko. Pero hindi dapat. At alam ko kung magpapatuloy pa ako, eh mabibigo lang ako. At ganyan nga po kaibigan ang tinutukoy kong pakikinig sa banayad na tinig ng Banal na Espiritu. Yan ay ang Diyos nga po yung nagnanais na makapangusap sa atin at binigyan niya po tayo ng kakayahan na siya ay mapakinggan. Paano po? Yan ay nang maligtas po tayo, ay binigyan niya po tayo ng bagong espiritu. At ang Banal na Espiritu ay nagsimulang mamuhay sa ating kaibuturan. Para ano po? Yan ay para siya mismo ang tumanggap at magpaliwanag sa atin ang mensaheng mula sa Diyos. At ito pa po ang nais kong idagdag. Yan ay kung gusto nating matutong makinig sa Diyos, ay marapat niyang umasa tayo at maghintay na mangungusap po siya sa atin. Pagkat maaari mo sabihin, eh nangungusap lang naman ang Diyos sa mga pastor at misyonero. Hindi kaibigan, nangungusap po siya sa lahat ng nais makinig sa Kanya. Dahil paano naman pong ang Diyos ay mangungusap sa atin kung hindi naman po tayo nakikinig o hindi tayo susunod? Eh para ano't mangungusap siya sa atin? Kaya't kung may magsabing hindi man lamang nangungusap ang Diyos sa akin, kaibigan ang tanong, gaano ka na ba katagal na Kristiyano? Eh mga 20 taon na rin. At ni hindi nangungusap ang Diyos sa iyo? Eh hindi nga po. Ngunit alam niyo po, kapag ganyan, ang sigurado ko, eh noon ay nangusap ang Diyos sa kanila, ngunit binaliwala lang po nila ito. Kaya't ngayon ay hindi nila nakikilala ang tining ng Diyos. Kaya't napaka-importante nga po nito sa aking paglakad sa pananampalataya. Ang alin po, ang unang hakbang ay ang tayo'y makinig sa Kanya. At ang pangalawang hakbang po ay ang tayo'y matuto sumunod sa Diyos. Sapagkat ang totoo po niyan, ang buhay pananampalataya po ay isang buhay ng pagsunod. At kung tunay at lubos po natin siyang pinagtitiwalaan, ay susundin po natin siya. At karaniwan nga po ay sumusunod lamang tayo sa isang taong pinagtitiwalaan natin. At ang ating pagsunod ang siyang ating patunay na tayo nga ay nagtitiwala sa Kanya. At yan nga po ang dahilan at madalas ay pinaranas tayo ng Diyos ng mga pagsubok at paghihirap sa buhay. At ano pong nangyari? Nagpatuloy pa rin tayo. Bakit po? Yan ay sapagkat tayo nga po ay nagtiwala sa Kanya. Pagkatalam natin kung ano ang Kanyang nais, kaya't pinili nating sundin siya. Kaya naman napagtagumpayan natin ang mga ito. At dahil diyan ay pinatatang nito ang ating pananampalataya. At yan nga po ang mangyayari sa bawat maingat na pagsunod natin sa Diyos. Ngayon, pakinggan po natin ang nangyari kay Abraham ng kanyang sinunod ng Diyos. At sa kabanatang 12 po ng aklat ng Genesis, simula po sa talatang 1, ang sabi, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. At sa talatang 4, sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang Haran noong siya ay 75 taon. Sumama sa kanya si Lot. At kung patuloy pa po nating babasahin, ay makikita po natin kung ano ang nangyari ng sinabi ng Diyos kay Abraham. Ito ang nais kong gawin mo. At ginawa nga po ito ni Abraham. Kaya kahit pa nga po sa puntong kailangan niyang isakripisyo ang kanyang anak na si Isaac, ngunit palagi nga ba siyang sumusunod sa Diyos? Hindi po. Hindi po palagi. At dahil po sa hindi niya pagsunod sa sinabi ng Diyos, kundi ang sinunod niya ay ang kanyang nais, ay napadpad po siya sa Ehipto. At isa nga po yung seryosong pagkakamali niya. At kung titingnan po natin halimbawa ang nangyari po sa talatang 11-20, kung paano nagsinungaling siya tungkol sa kanyang asawa, sapagkat napakayaman nga po ni Abraham nang mapunta siya roon sa Ehipto. At napunta nga po siya doon dahil sa kanyang pagsuway. Ngunit paano nga napunta siya roon at sinuway ang Diyos? Sa kabila niya ay pinagpala pa rin siya ng Diyos.
Pakinggan mo ang buong kwento, kaibigan, dahil may nakamit

0: Ngunit sa isang iglap ng kanyang kahinaan ay minabuti niyang sa halip na sumunod ay sumuway sa Diyos. Kaya't dalawang bagay po ang dapat nating tandaan. Una po, ang nais nating matutong lumakad sa pananampalataya ay matututo po tayong makinig sa Diyos. At pagkatapos ay ano nga po? Ay ang sumunod sa Kanya. At ang pangalawa po ay ang magtiwala sa Kanya. At ito nga po ang kahulugan ng pananampalataya. Ang matuto po tayong magtiwala o manangan sa Diyos at hindi ba't ganyan ang payak na pananampalataya? Ang matutong magtiwala sa Kanya. At kung ako'y nagtiwala sa Kanya, ako'y mananangan at sa Kanya ko'y aasa ang aking pangangailangan. At ganyan po kasimple ang buhay pananampalataya. Maaari mo sabihin, hindi naman po ganyan kadali. Kaibigan, simple sa paraang tayo'y dapat na mamili lamang. Yan ay kung susunod po ba tayo sa Kanya o hindi. Kung nagtiwala po tayo, ay susunod nga po tayo. At kung hindi naman po tayo nagtiwala, hindi nga po tayo susunod. At sa halip ay gagawin po natin ang nais natin. Ngunit tiyak ngang ang aking sariling kaparaanan, ay ahanto lamang sa malaking kabiguan.
1: Ano nga ba ang nais mong maging direksyon ng iyong buhay? Kaibigan, ipinapakita po sa atin ng mensaheng ito na sa pamamagitan ng pananampalataya lang tayo makapamuhay ng may kalapitan at pananangan sa Diyos. Naway simulahan mo ito ngayon, mismo kaibigan, ang pagtiwalaan si Kristo na patawarin ka sa iyong mga kasalanan. At simulahan mong lumakad at mamuhay ng may kasiyasiyang buhay sa piling ng Diyos. Alam niyo po, kapag nasusubok nga ng hirap ang ating pananampalataya, tayo'y natutuksong sumuko at hindi na magpatuloy. Subalit nawa hindi po tayo matangay ng ganyang damdamin, sa halip atin po nawang hintayin ang kalooban ng Diyos. Ang hamon po sa atin sa mga awit kabanatang 37, talatang 1-6, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin, nalalaman kang ligtas sa lupain. Kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya italaga. Tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Ang kabutihan mo ay nagliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.
4: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Ke Ho. DZAS 702 Sang Jin Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zab Li Diam Buang. Vì lý bảo hộng 1 giờ ở Văn Nam Ngũ Khung Trung Trung Bài Giáp Bộ. Nhưng lý của sức sức ở Hương Yên đang phụ 1 giờ ở Vân Đô ở Sinh Linh Chí Yục. Đi điểm phố trung các chiến sinh đồ ít đồng ý sĩ qua ở lộ đô cổ kinh bài linh thang dưới phân sĩ gặp chủ kết liền yếu chàng lý các gia đình chí yếu ít đồng đào bình sâu thang每週日中午12:30，收听 DZAS 702。

0: Ako po si Pastor June from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayan.

0: ng walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio Active.
1: Alam mo ba, nainirang na best non-commercial radio station ng 12KBP Golden Dove Award ang 702 DZAS noong 2002? Hindi lang yan. Sinundan pa ito ng Texter's Choice Award para sa AM station ng 30th KBP Golden Dove Award.
2: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan ha, sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Panibagong Sunday, meaning yan, panibagong kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: Yes, totoo yan. At syempre kung kasama ninyo si Kael, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At na-mention niya nga, panibagong Sunday.
0: Yes.
1: At panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, diba?
0: So hello po sa mga kaagapay man po natin dyan na nasa Mega Manila na naaabot po ng ating broadcast ngayong oras na ito. Kumusta po ba sa inyo? At saka syempre Abs, no, shoutout muna sa mga listeners natin na talagang walang sawa, walang humpay, walang mintis sa pakikinig sa pamamagitan niya ng inyong mga radio, mapa PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, magbahaginan tayo ng impormasyon at inspirasyon. At ishare niyo na nyo sa mga kapitbahay, kaklase, kaibigan, sa mga kakilala nyo na mag-tune in din sila sa ating station. At syempre, talaga namang huwag palampasin ang pagkakataon na to para syempre ma-inspire at matuto.
1: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan, Kael, nabatiin ang mga kaagapay nating laging present. Kung sinabi mo kanina, walang mintis, walang palya na present yung mga kaagapay sa atin sa radio.
0: Yes.
1: Pati ang ating mga online na kaagapay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Hello po sa inyo at magandang araw po. Yan, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section, ha? Para naman makikita po namin ni Kael ang inyong interaction with your loved ones dyan sa ating comment section, ba? Diba? Yan ang ikinatutuwa natin, diba?
0: Correct ka dyan, Abs. At alam natin, yan na madami nagko-comment, kaya maraming salamat po.
1: Yes.
0: Kasi nakakatuwa, Abs, na hindi lang basta sila nanonood sa atin, pero nag-e-engage sila sa mga kwentuhan natin.
1: Totoo, ba? Diba? Kaya comment na, kaagapay, at i-share nyo na ang ating ongoing streaming.
0: Yan, at saka syempre, may another platform pa tayo na kung saan pwede nyong masubaybayan ang ating programa sa moment po na ito. Alam nyo ba, ang Legit din po ay susubaybayan sa ating partner Television Network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya kung meron kang signal cable, aba, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para mapanood mo kami, ha, sa inyong mga telebisyon.
1: Yun, oo. At speaking of options, meron pa, Kael. Diba? Hindi pa tayo papahuli dahil meron pang isang option kung saan tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka ba niyan sa iyong cellphone o kaya naman sa iyong tablet? Ano pa ba ang ginagamit ng ating mga kaagapay na device? O kung kahit ano pa man yan, i-download nyo na ang DZAS mobile app. Dahil ang kinagandahan po niyan, pwede ninyo ma-access ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7.
0: Yes.
1: Diba? Ang maganda yun. Lalo na pag meron tayong mga kaagapay na nasa ibang bansa.
0: Correct.
1: O kaya naman hindi makatulog at gusto may kakumpanyon sila sa madaling araw. Kasi baka hindi sapat sa kanila ang umaga, tanghali, hanggang gabi. No? Gusto nila hanggang madaling araw.
0: Oh.
1: Kasama nila ang DZAS, i-download nyo na po dahil libre lamang po yan. Diba?
0: At alam mo ba, Abs, yung nakakatawa dyan sa ating radio app, nasa almost 10,000
1: downloads
0: na tayo.
1: God.
0: Both on iOS and Android.
1: Oh. At talaga makikita mo, no, na teki na ang ating mga kaagapay.
0: Pero
1: diba?
0: Syempre, dapat hindi lang tumigil sa 10,000.
1: Yes.
0: We're praying na ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kung wala ka pa niyan, aba, download na.
1: Oo. Diba? Totoo yan.
0: Kaya nga, sa pagkakataong ito, kaagapay, nasa isa kang programa, isang youth-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan, na kung saan hatid po namin ang mga napapanahong issues, concerns ng mga kabataan or even young at heart kung may mga anak po kayo o kung ikaw mismo ay kabataan, mapa Gen Z, Gen Alpha or Millennial na nakararanas sa iba't ibang mga crisis sa buhay, aba, pinag-uusapan po namin yan at kami po ang inyong safe space companion.
1: Oo, napakaganda. No? safe space nyo kami, kaagapay. At gaya nga ng sabi ni Kael, no, itong programang to ay ginawa para sa mga kabataan. At kahit mga young at heart, diba, libre po kayo. Feel free na makisali sa ating discussion. Dahil malay mo, itong pag-uusapan natin today ay makatulong sa inyong mga loved ones, sa inyong friends, family, kaklase, katrabaho na may pinagdadaanan din. At maaaring makatulong din sa kanila yung isishare na ating subject matter expert na inimbitahan dito sa Legit, diba? Kaya, yan, kaagapay, patuloy po ang inyong pag-antabay dito sa ating program.
0: Yeah. And speaking of mga napapanahong mga concerns, issues, mga ganap ng ating mga kabataan, napakaganda, Abs, nung mapagkukwentuhan natin sa moment na ito. Kasi nga, ang dami nating ganap sa buhay, diba? Ang dami nating mga commitments. Mm-hmm. Kaya ang tanong ko muna sa'yo, kaagapay, posible bang maging sobrang busy natin para kay Lord na hindi natin napapansin na lumalayo na pala tayo sa Kanya? Alam yung feeling na we're so busy doing a lot of things for the kingdom that we forget the King. Diba?
1: Oo. So I'm sure yung mga kaagapay natin ay makaka-relate dun sa sinabi mo.
0: Na parang, Abs, no, ang dami nating ganap, ang dami nating commitment, yeah, pero nagiging merry ba tayo who spend time with the Lord? Mm-hmm. Baka mamaya we're so busy like Martha, diba?
1: Totoo.
0: Sabi nga, may nabasa ako isang book na wala naman talagang masama doon sa ginagawa ni Martha kasi nagsaserve siya. Pero ang naging problem is yung focus niya, yung attention, na kung saan nandoon na mismo yung pinaka center dapat ng kanyang pinaglilingkuran. Pero she's busy doing a lot of things, diba, Abs?
1: Totoo yan.
0: Pero minsan, no, kaagapay, napapansin natin, diba, sa ministry ka naman, nagserve ka man, naglilid ka man ng Bible study, umaattend ka ng napakadaming ganap sa church, yan. Nasa worship team ka, nagdi-disciple, ayan. Lahat ng ginagawa mo, para naman kay God, diba? Yung mga ganap na ito. Pero minsan, sa sobrang dami nating ginagawa for God, nakakalimutan na natin to spend time with Him. Minsan, no, mas excited pa tayo sa ministry event kaysa sa mga personal prayer time, lalo na sa panahong ito, Abs. Ang daming ganap na mga youth camps, retreats, di ba?
1: Retreats, totoo yan.
0: At hindi natin namamalayan, no, kaagapay, yung ministry na dapat ay expression ng love kay Jesus ay unti-unting naging kapalit na si Jesus. Para bang nako-compromise na, di ba, Abs?
1: Oo, totoo yan. At talagang nangyayari yan sa panahon ngayon, no? At talaga maraming makaka-relate dyan. Kaya today, kaagapay, pag-uusapan natin kung paano natin malalaman kung ang paglilingkod natin ay nanggagaling ba sa love natin for Jesus or ito ba'y nag-uugat sa pressure, sa validation, ayan, or performance? Kasi nga, gaya nga ng sabi ni Kael, no, meron tayong mga panahon sa buhay natin na nagiging Martha tayo. Mm-hmm. Sobrang busy tayo, kakagawa, or kumbaga parang busy tayo sa mga bagay na ginagawa natin for God, pero wala tayong time mismo for Him. Diba? So isa yun sa mga bagay na kailangan natin na pagtuunan ng pansin. At kung paano tayo babalik sa safe or sa place of intimacy kapag napapansin natin pagod tayo or empty na tayo at kapag disconnected tayo kay God.
0: Yes, diba? Napakaganda.
1: Kaya kaagapay, kung nakaka-relate ka sa aming nabanggit ni Kael, no, this conversation is for you, diba? Para doon sa mga nagsiserve sa ministry, o kaya naman inasa leadership role ka, diba? Tinawag ka ng Panginoon dyan, o kaya naman nagsiserve ka sa inyong church, sa inyong local church, or may dinidisciple ka. Dahil ang gusto ni Lord na maalala natin na ang pinakamahalagang calling natin ay hindi yung ministry, kundi yung relationship natin sa Kanya.
0: Amen!
1: So yun, kaagapay, yan ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. We hope na excited ka at naka-ready na ang inyong pangmalakasang merienda.
0: Yan.
1: Diba?
0: Yan ang gusto ko.
1: Oo. Kaya pero, syempre, magkakaroon muna tayo ng short break.
0: Yes. Kuha muna sila.
1: Oo. Kaya wag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!

0: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
1: Legit!
0: Yun. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia at maraming salamat sa iyo kaagapay dahil nananatili kang naka-tune in dito sa ating programa sa mga sandaling ito at salamat dahil alam mo Abs, nagko-comment pa yan.
0: Oo.
2: Sinashare pa niya ng ating streaming.
0: Pero yes.
2: Ang gusto namin na hindi lang basta nanonood ka pero dapat nakikipagkwentuhan ka din sa amin. Kumusta ba ang sandaling mong ito kung kayo man po ay nasa Mega Manila? Kumusta ang inyong hapon?
0: Oo. Diba? Yan nga. I-share mo na kaagapay dyan sa ating comment section dahil gusto namin kapag ina-update mo kami.
2: Yes. Yun. Parang ano ah. Parang nasa relasyon. Kaya kailangan ina-update. Alam na alam niya ni Javes, di ba?
0: Na-mention pa nga.
2: Oo. Hindi ko sa mga team natin na talagang tumutulong sa ating broadcast. Ikaw ba kaagapay? Kumusta ka ba today? Ano ba ang iyong merienda? Ano ba ang inihanda mo sa sandaling ito? Mm-hmm. Kwento mo naman sa amin. And don't forget na itag, i-mention nila yung mga friends nila.
0: Totoo.
2: Probably some of them ay siguro kakagaling lang sa church.
0: Oo. Diba? Kaya naman eh, kakagaling lang sa paggala, di ba? Mm-hmm. With family. Kasi
2: correct.
0: Usually, di ba, after service, matik gala na yan ng hapon, di ba?
2: Alam mo, kaya nga nakakatawa kami yung church kasi namin nasa loob ng mall.
0: Ala, same.
2: Kaya diretso na. Kaya paglabas mo ng ano ng church.
0: Wala kang kawala,
2: wala
0: no?
2: Ano, mamasyal ka na sa mall, di ba? Kaya di ba mga kaagapay, may mga ganong moment ba kayo na talagang kahit window shopping lang, Abs?
0: Oo, sana nga window lang.
2: Kaso minsan, pag nakakita tayo ng mga red tag, yung mga SALE
0: ay,
2: na word.
0: Ay, nako, mahirap yan. Mm-hmm. So, pikit na lang.
2: Oo. Pero hindi po usapang sale.
0: Oo,
2: hindi. Usapang gala.
0: Yes.
2: Usapang merienda po. Dahil nga, kanina Abs, talagang pinag-usapan natin. Kasi di ba tayo, sobrang busy tayo. Ang dami nating ganap.
0: Oo, totoo yan. Mm-hmm. Di ba? Ang dami nating pinagkakaabalahan. Di ba? Ang dami nating commitments. Di ba? Na minsan kaliwat kanan. Di mo na alam kung anong unahin mo.
2: Sabay-sabay na.
0: Oo. Na parang, wait lang, teka lang.
2: Diba? Kalmahan nyo lang.
0: Oo.
2: Oh, kaya nga, ngayon nga, ito yung panibagong pagkakataon para tayo ay magkwentuhan.
0: Yes.
2: At alam niyo ba, kasama na po natin ang ating guest. Kung nakikita niyo, di ba?
0: Yes.
2: Masaya tayo because kasama na natin siya. Alam niyo, makakasama po natin today ay isang young leader na may puso para sa pagsamba. At sa susunod na henerasyon, ayan, siya po ay 23 years old. Mula po yan sa San Narciso, Zambales.
0: Wow.
2: Hindi naman ganun kalapit.
0: Oo.
2: At kalayo. Sobrang layo lang. No?
0: Sobra.
2: Alam mo, naalala ko nung pumunta tayo dyan. Talaga naman, mahigit ata, ano, parang 10 to 12 hours away from Manila.
0: Totoo. Na parang nakailang idlip na ako. Nandun pa rin tayo sa same spot.
2: Sabi ko nga, nakailang idlip na tayo. Nakailang punta na tayo sa mga gasoline station para umihi. Zambales pa rin.
0: Oo, Zambales pa rin. Pero grabe ang power ng technology na ginagamit ng
2: correct.
0: Lord. Kasi parang nandito lang siya, katabi lang
2: parang
0: natin
2: katabi
0: siya.
2: Parang katabi nga lang natin, no? At alam nyo ba, maliban sa napakalayo ng kanyang lugar, siya rin po ay nagsisilbing worship leader at youth pastor ng Jesus the Living Hope Community Church kung saan patuloy niyang ginagamit ang kanyang buhay upang akayin ang mga kabataan at palalimin ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya po, iwagan po natin sa ating program ang isang kabataan para kay Kristo, si Christine Bernadette Labrador. Hello, Christine.
0: Hi, Christine.
2: Welcome sa Legit.
3: Hello po. Thank you po sa pag-welcome. And good afternoon po sa inyong lahat.
2: Ayan. Good afternoon din sa iyo, Christine. And thank you dahil sinamahan mo kami dito sa Legit. At nakakatuwa kasi, di ba, despite of our layo sa isa't isa, talaga naman napakalayo sa Zambales, no? Eh, talagang biyaya ng technology para tayo ay magkausap at magkakakwentuhan sa moment na ito. Pero, Christine, shout out mo muna yung family, loved ones, and even yung kasamahan mo dyan sa church, diba, na naaabot din ang ating broadcast.
3: Ayan, shout out po sa lahat ng mga kabataan, mga dating kabataan, magiging kabataan na nanonood. So, praise the Lord dahil isa pong pagpapala ang ang platform na ito. At ginagamit talaga kayo ng Panginoon, Ate Abs, Sir Kael, and I know na divine connection po talaga ito sa atin. And talagang nagsimula din po ko na maging tagapaglingkod ng Diyos nung pandemic, online din po. So, ayan, sanay na rin po ako sa Zoom. Yes. Kasi dito din po ako nawin ng tuluyan ng Lord nung pandemic, online gathering. So, napakaganda po ng inyong platform. And nawa, marami po tayong maakay sa pamamagitan nito.
2: Oo.
3: Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.
2: Correct.
3: Thank you po. Ayan.
2: Talagang ano, Abs, gagawa ang way ang Lord para Amen. I-connect, di ba, marigs yung mga young Totoo. People. And we thank the good Lord because it is His platform.
0: Oo, totoo yan. At patuloy tayo nagpapagamit until all have heard.
2: Ay, napakaganda. Kasi alam mo, Christino, yan talaga ang goal ng FEBC. Yeah. Until all have heard, using different media, different tools para ma-reach out natin yung young people, which is they are in their need of salvation, di ba? At gusto natin i-share natin yung salvation na na-receive natin, yung testimonya na na-receive natin for them to witness the good works of Christ. At syempre, punta na tayo sa ating kwentuhan, no, Tin. Ikaw ba kapag narinig mo yung praise na when ministry becomes an idol, ano agad ba yung pumapasok sa isip mo?
3: Actually po, yung term na when ministry becomes an idol, ang nauuna kong naiisip is yung word na familiarism. Familiarism, yung familiar ka na to the point na kahit yung mga malalaking bagay or maliliit man, hindi mo na napapansin. And may maganda nga pong Gen Z term dyan, yung term na lamkonayanism.
0: Ay, ganun pala.
3: Lamkonayanism. Ano po, so tinuturo ko po yan sa mga kabataan dito na yung term na alam ko na yan, matagal na ako dyan, nadaanan ko na yan, yung term at sakit na tinatawag na lamkonayanism. Ayan. Kaya pag may mga kabataan po kami na bago, ang tinuturo po namin, do not be familiar with the voice of God. Do not be familiar sa ministry. Do not let the ministry be the center of your Christianity. So, kapag tayo nagiging sanay na, ano po, may sakit pa na isa. Sayanism. Uy, ay, sanayism.
0: Ayan.
3: Sanayism. Sanay na. Ayan. Sanay ng maliit. Ano po, yung mga maliliit na bagay. Sanay na na nagpapaawit. Kaya mismong siya, kahit hindi na siya mag-practice, sanay na. Dahil idol niya na. So, yun po ang term na ginagamit ko. Familiarism, sanayanism, alam po na yanism dahil nagiging idol na ang ministry. And when we minister, not out of love, but out of being experienced, when we minister not because of the glory of God or the Lord, but because we have an obligation to the church, that's really dangerous po. Sobrang dangerous, ano po. And nawa, maging aware po tayo when we become familiarized and familiar sa ministry natin.
2: Uh-oh.
3: To the point na nabibless ang congregation, pero ikaw hindi pag nagpapaawit ka. So, yun po. Alam ko na yanism. Yun po ang unang pumapasok sa isip ko.
2: Alam mo, Christina, while you're stating these things, talagang ang dami mo na coined na mga bagong word. Kasi minsan tayo, sa sobrang sanay na natin, sa familiarization ng isang bagay, feeling na natin, kaya na natin to. Mm-hmm. Okay, ayoko na maging involved dyan. I have mastered these things. At minsan, napapabayaan na rin natin, Abs.
0: Totoo yan. At minsan nga, no, di ba, kumbaga yung familiarity, ang gandang word nun kung iisipin natin. Yes. Pero may negative din pala siyang nagiging epekto. Pag
2: Correct.
0: Sobra tayo nagiging lax na,
2: ayan,
0: nawawala na tayo ng effort sa mga bagay, or nawawala na yung intentionality natin. Mm-hmm. Kasi nga, familiar na tayo, sanay na tayo, gaya ng sabi ni Christine. Pero ito, Christine, possible ba talaga na mahalin natin yung ministry more than God? At paano natin malalaman na yung focus natin unti-unti na napupunta doon sa mga ginagawa natin instead doon sa relasyon natin with God?
3: Alam mo, Ate Abs, isa po ako sa mga victim niyan. Na dahil, alam niyo, yung familiar ka na nga, medyo matagal ka na, ate ka na sa church, hindi ka na dito po sa Zambales ang tawag namin sa mas bata sa iyo is adding. So hindi ka na adding, ikaw na yung nagli-lead. Possible po talaga kasi we are still in the flesh. Habang nandito po tayo sa mundo, talagang we are prone to pride, we are prone to familiarity, we are prone sa pagiging magaling. Alam niyo po yun, magaling. So, hindi na po natin naaalala na, oh nga, no, we still have to do our quiet time sa Panginoon. And possible po talaga na as long as nasa platform po tayo, nasa ministry tayo, we are really prone to sin, to pride, ano po. And may tawag po kami term dyan, fried chicken, ano po. Kasi masarap po siya eh. When you have pride in your heart, hindi mo namamalayan na masarap pala sa feeling na ikaw yung ate, ikaw yung magaling. Medyo matagal ka na. Ang tawag po doon, fried chicken. Di ba po ang fried chicken, masarap. Pero pag katagalan, magkakaroon po tayo ng cholesterol. Alam niyo, pag nasobrahan, anihin po natin yun eh, pag fried chicken ka ng fried chicken araw-araw, katulad po ng pride, fried chicken talaga siya, delikado po. At yun po yung minsan hindi natin na-realize. Hindi po kasi siya halata, pride is really dangerous, di ba po? Alam niyo po yan, alam po pong alam na alam niyo po yan, na ang pride is sometimes quiet, pride is sometimes small, but terrible, ano po, nakakapuwing pa rin. So, possible talaga na malin natin ang ministry more than God kasi we are still in the flesh. Yun po Ate Abs and Kuya Kael. Possible po talaga.
2: And thank you for that, no, Christine, na sinabi mo yung mga bagay na yun, because this is the hard reality na talaga namang minsan we are afraid of discussing. Diba? Akala natin wala lang siya, na akala natin wala tayong pride, pero deep inside, sinashowcase na pala natin to. Sabi nga, ang pride, dapat kinakain lang siya, diba? Dapat hindi siya isinasabuhay.
0: Totoo.
2: Diba? Kaya let go of those things. Pero ikaw ba, just a personal question, Christine, doon sa experience mo, have you experienced live with pride?
3: Yes po. Ayan. Totoo po yan. Na-experience ko po yan maraming beses na. And God really convicted me sa maraming paraan. Masakit na paraan. Napalo na rin po ako ng Diyos talaga, Kuya Kael. Mahirap po siya. Mahirap tanggapin kasi nga prideful po minsan ang heart. But at the same time, yun po yung sakit na masarap. Ano po? Yun yung sakit na masarap. Kasi ibinababa ka talaga ng Panginoon. So, yun po.
2: Ayan, tapos siyempre ang pinag-uusapan natin dito, Absoy, is patungkol dun sa we're so busy doing a lot of things, di ba? And we forget to have a fellowship with God. Ikaw ba, siguro Christine, may pagkakataon ka ba sa buhay mo na sobrang busy mo talaga sa ministry and hindi mo napapansin na nanlalamig ka na, lalo na yung personal walk mo with God? Paano mo siya na-realize? Ano yung naging siguro realization mo that time?
3: Kuya Kael, talaga na experience ko yan when, kasi ako po is ang testimony ko, kontesera po ako nun. Ayan, talagang ginagamit po ako ng mundo before, ayan, racket, gig. And dahil may experience po ako sa singing, ganto-ganyan, instruments, may time po talaga na naging prideful ako sa part na yun, na dahil nga busy ako at kaya ko na, yung thinking na kaya ko na, to the point na hindi ko na pinapakinggan yung lineup. To the point na hindi na ako nag-warm up. May dumating sa point na on the spot lahat. Dahil familiar na ako, kaya ko na, medyo matagal na ako, tinitignan ako ng lahat. Kaya ko na kahit on the spot. Naging pride po sa akin yun. And ang naging epekto po sa akin nun, ang quiet time ko is, at naapektuhan talaga. And na-realize ko siya when napagod ako. Napagod ko talaga ako. Na-burn out ako. And naniniwala po ako na totoong burn out sa ministry. Totoong burn out sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kapag ang pahinga po natin hindi natin nahanap sa ministry talaga. Hindi po talaga nahanap sa ministry ang pahinga, but sa Panginoon. Nung time po na napagod ako, tinanggap ko na, Lord, tinawag mo po talaga ako dito. Pumasok yung doubts, pumasok po yung insecurities, pumasok yung failures, pumasok yung lahat, as in pagod, exhaustion, lahat po. And dun po ako kinumbik ng Lord nung nakita ko yung Bible ko na alikabok na. Nakakahiya po sa Panginoon. Kung dati po bilang babae, Ate Abs, hindi ko alam kung pati ikaw yung puno ng highlighter, yung Bible mo, ano po, yung colorful. Dati colorful ang devotion notebook mo. Pero dumating yung panahon na yung Bible mo wala nang... Dati colorful, ngayon alika-alika book. Ano po? Dusty Bibles na. Dusty Bible na. Yung devotion notebook mo, wala nang laman, ilang buwan na wala nang laman, ganun po. So dun po kinonvict ng Lord when naglilinis ako, tapos nakita ko ay yung Bible ko pala nandiyan. Nakoconvict ako, matagal ko nang hindi pinapansin ng Diyos. And yun po yung moment, Kuya Kael, na na-realize ko na oo nga, dahil busy ako, may nakalimutan ako yung pinakamahalaga, ang Panginoon. So yun yung turning point nung nakita ko po yung Bible ko na dusty na siya. Nakakahiya. Ayan, pero thank you sa Panginoon dahil binabago niya po tayo araw-araw. Yun po.
0: Amen. At totoo naman talaga, no, hindi papayag ang Panginoon na tuluyang ka mapalayo.
2: Correct.
0: Diba? At talagang gagawa siya ng paraan para mapabalik ka sa Kanya. Kasi ganun Kanya kamahal.
2: Oo. Oh, oh.
0: Diba? At yun nga, no, nakakatuwa lang na talagang shinare mo yung totoong experience mo na hindi ka nahiya, hindi, yung parang, alam mo yun, raw and real.
2: Correct.
0: Na talagang na-experience na ng mga kabataan. Diba? Hindi lang ikaw ang nakaka-experience. Kumbaga marami. Marami sa atin. And thank you for sharing that, Christine. At yun nga, no, nabanggit natin, no, minsan marami kang ginagawa for God. Like, yun, involved ka sa maraming events sa church nyo, or guess a discipleship and ministry responsibilities, but deep inside empty ka na pala, Christine. So ano ba dapat yung mga warning signs or senyales na dapat nating bantayan? Kasi nabanggit mo, 'di ba, yung burnout ay part talaga ng buhay, hindi exempted na dahil part ka ng ministry ay hindi mo yun mararanasan. So ano yung mga kailangan bantayan na senyales para hindi ka mapunta sa point na ganun?
3: I think one thing po talaga na hindi minsan nahahalata ng karamihan sa atin is hindi porket present ka is nakaka-glorify sa Panginoon. Hindi porket available ka parate na you are on fire in public, laging present, laging available. But when you are present always church sa gawain, it doesn't mean na nag-glorify ang Lord. Not every availability is glorifying to the Lord.
2: Yes.
3: Not every effort is glorifying to the Lord. Because what matters sa Panginoon po talaga, alam niyo to, na obedience is better than sacrifice. Na kahit anong isakripisyo nating oras, isakripisyo nating panahon, talent, mapaos ka man dyan, kakaawit mo, kung yung obedience natin sa Panginoon is nane-neglect, wala din po. And ang pagiging malamig po natin sa quiet time, hindi po talaga nakahalata. Pero isa po talaga sa warning sign na pwede nating makita is that when someone is familiar, pangalawa, hindi na po nagpapakorek.
2: Yeah.
3: Ayan, hindi na po teachable, hindi na po nakikinig. And it is a dangerous sign po na ang isang tao po is sa ministry nakatuon, nakatingin, not sa Panginoon. Yun po, correction. Hindi na tumatanggap ng correction. Someone who doesn't have a teachable heart will fail eventually. At napakadelikado po nun. Gaya ni Haring Saul, ano po, ang dami niya pong ginawa para sa Panginoon, pero nag-fail po siya to obey. And inani niya po yung disobedience na yun. Katulad po natin, let us obey the Lord, ano po, reminder sa atin yun. One warning sign is yung hindi na po tayo nagpapakorek talaga.
2: Grabe.
3: Wala tayong accountability.
2: Talagang this is the reality na talaga nakikita natin even in the young generation of today. Pero gusto kong magpahabol ang question din, no, Christine. How it is important for us na bilang, lalo na yung kabataan ngayon, na we have an obedient heart and also a teachable heart.
3: Amen. So ang isang tao po kasi nagpapaturo, naniniwala ako, is lumalago. Ang isang taong nagpapakorek ay tinutuwid ng Panginoon. At ang isang tao po na hindi nakikinig ay, sabi nga po sa salita niya, it will lead to destruction.
2: Yes.
3: It leads to destruction pag ang isang tao po ay hindi nakikinig. And sa testimony ko naman po, kahit po out of the church, kahit sa bahay, kapag hindi po nakikinig, papansin ko na, ang nanay ko po kasi sasabihin niya, sabi ko sa iyo eh, hindi ka kasi nakikinig eh. Pero pag ang Panginoon po talaga, hindi niya sasabihin na sabi ko sa iyo eh. Ang sasabihin niya po talaga, alika dito na, pahinga pa. Alika dito. May pagpapalo, pero may pagpapala.
2: Amen.
3: Alam niyo po yun?
2: Yes.
3: Gets niyo po yun? Papaluin ka ng Lord, pero pagpapalain niya, kaparin niya, So, sa pagpapalo, may pagpapala po talaga. Yan po.
2: Napakagandang reminder sa atin na sana obey-obey din. Hindi tayo abs na all-knowing.
0: Totoo.
2: That we know all things, di ba? Ano tayo si Lord? Hindi naman tayo si Lord, di ba?
0: Yes.
2: Unang-una. At saka sana magkaroon tayo ng teachable heart, di ba? Na sabi nga, di ba, as we always say in this program, the biggest room in our lives is the room for improvement.
0: Mm-mm.
2: Every day, we learn.
0: Yes.
2: And every day is a lifelong process of learning.
0: Mm-hmm.
2: Di ba? At saka sana, hayaan natin na magkaroon tayo ng open mind to accept constructive criticism from others, kasi that would be a tool for us to grow. Kaya nga ang ganda na sinabi ni Christina, syempre kailangan mo din mag-grow.
0: Mm-hmm.
2: At yung growth nangyayari siya if na natututo tayo, kung nakikinig tayo,
0: yes.
2: 'Di ba? Lalo na sa mga mentors, sa mga nakakatanda sa atin.
0: Oo, totoo 'yan. Mm-hmm. Isa 'yan sa kailangan nating tandaan.
2: Yes. At saka ito naman, Christino, sa experience mo ba ito? May season ba na sobra busy ka na sa mga ginagawa mo inside the church, sa ministry, sa bahay, sa school, pero napapansin mo talaga na iba na yung difference ng serving because you love God versus you're serving because you need validation from people. Naranasan mo ba yan? Parang ginagawa mo siya because you need to be accepted, you need to be validated from the other people?
3: Noong umpisa po, talagang, alam niyo po yung term na height sa mga kabataan, dahil lang po sa height, naranasan ko din po yan. And dahil nga po pandemic noon, talagang through online po lahat, may hype po talaga sa akin noon na I thought na dahil magandang boses mo is, kailangan mo ng, upload ng tao. Yan ano po, ng validation from tao. Pero narealize ko po habang tumatagal, isa po talaga sa mga pinaka nakakatakot na moment sa pagdating ng araw, ano po nakasulat sa Bible, yung away from me you evil doers, hindi ko kayo nakikilala. Yun po yung pinaka nakakatakot, ano po. So, pero isa naman po sa pinaka masarap na maririnig natin is yung well done, my good and faithful servant. And I think na ang difference po ng isang tao na ang pinagsisilbihan po talaga ay ang Panginoon and ang Lord lang ang piniplease. This is my reminder, ano po. Pag tayo na sa kingdom na, hindi po tayo tatawagin na, well done, my good and faithful pastor.
2: Correct.
3: Well done, my good and faithful broadcaster. Ayan. Well done, my good and faithful song leader. Ayan. Well done, my good and faithful drummer. Hindi po ganun eh. So, it is a good reminder sa atin na we are all servants of God.
2: Correct.
0: Yes.
3: And dahil servants po tayo, hindi po tayo for the world. And nababago dapat ang kaisipan natin araw-araw na it is not for you.
2: Correct.
3: It is not for the people. It is for the God. It is for the God Almighty alone.
2: Mm-hmm.
3: And mas masarap po pakinggan yung salitang well done, my good and faithful servant.
2: Uh-oh.
3: Kesa sa lumayo ka sa akin, hindi kita kilala.
2: Oo,
3: yung evil doer. Kasi you can do everything. Yung context po nung, 'di ba, Ate Abs and Kuya Kael is that sinabi po nila na, "Teka, nagpalayas kami ng demonyo. Ginawa namin 'tong mga bagay na 'to, uh-oh, Panginoon." Tapos ang sinagot po sa kanila ni Jesus, "Hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin."
2: Mm-hmm.
3: Tapos yung kasunod po nun, ang sabi niya po sa faithful servant niya, well done, my good and faithful servant. So it is a great reminder for us, sa ating lahat, even sa mga matatagal po sa ministries, and especially po sa mga papasok pa lang sa ministry and starting sa ministry, na we are all servants. And it is all for the glory of God, for the kingdom of God, not for man alone.
0: Mm-hmm.
3: So, ayan, itatakpo natin sa isip natin na we are all servants. To serve and to glorify God. That is our purpose. So, yun po ate and kuya.
2: Pero alam mo, Abs, gusto kong i-digest po yung sinabi ni Christine. Kasi sabi niya, nung una, humingi siya ng validation from other people.
0: Mm-hmm.
2: Sa tingin mo, ano ba, bakit ka nanghihingi ng validation? Ano ba yung sa tingin mo, wala ka, na gusto mo bang i-accept ka ng mga tao sa paligid mo?
3: Kasi nga po, galing po ako sa racket, mga gig, ganun. So, before po, kapag malakas ang audience impact, alam mo nang panalo. Alam niyo po, yun yung kapag malakas ang audience impact, ibig sabihin, hindi nalakpakan ka. Alam mo nang, it's either third runner-up ka, second runner-up ka, or ikaw yung champion pag ganun. And sa, alam niyo po yan, sa mundo, di ba po, kapag ang audience po, nalakpakan ka ng todo, ibig sabihin, magaling ka.
2: Uh-oh.
3: And, dahil nga po, nung mga unang-una, di ba po, kapag, ito po kasi yung isa sa mga, alam ko pong sakit din ng mga song leaders.
2: Uh-oh.
3: Kapag ang congregation hindi umiiyak, hindi nakaka-bless, yun yung nagiging standard po kasi, pag ang tao ay kapag ang puso ay hindi tama.
2: Correct.
3: Pag ang isang song leader,
2: yes,
3: di ba po, ay hindi umiyak ang congregation, ay ibig sabihin ba hindi ako nakaka-bless, ay hindi sila sumigaw sa ano, sumigaw sa galak, walang sumabay sa'yo, ibig sabihin ba noon hindi blessed ang congregation. So nung umpisa po, ganun po ang thinking ko. Kapag ang tao ay hindi nagtaas ng kamay, pag pinataas, taas po natin ang ating mga kamay, tapos walang sumunod sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nakaka-bless. So, yun po ang thinking eh. Sakit po minsan ng song leaders yan, na akala po natin tayo yung kailangan ng congregation.
2: Yeah.
3: Pero ang totoo po, tayo din mismo kailangan po natin ng Diyos.
2: Yes.
3: Nawawala po sa kaisipan yun ng mga ministers, na akala natin tayo ang main reason and tayo yung dumadaloy. Pero ang totoo, daluyan lang po tayo ng pagpapala. Nanibago po talaga ako, Ate Abs and Kuya Kael. Kael po, di ba po?
2: Yes.
3: Kuya Kael and Kuya Kael, na akala ko dapat may audience impact pag nagpaawit. Kailangan nagtatalunan ang youth. Ganun. So, hindi po pala ganun.
2: Uh-oh.
3: Yun po yung experience ko, Kuya and Ate.
2: Yes.
3: Thank you po.
2: Napakagandang paalala sa atin na
0: totoo.
2: Iba ang metrics ni God sa metrics ng mundo. Iba ang standard ng Panginoon kaysa sa mga validation na kayang ibigay ng mga tao. Kasi kung, sabi nga, kung pagbabasehan natin ng mga opinion nila, wala, napaka superficial lang nun.
0: Totoo.
2: Sabi nga, di ba, sa Romans 12 verse 2, renew your mind, di ba? Diba? Do not conform to the pattern of this world. Kasi kung magkoconform tayo, makikiayon tayo, magiging sangayon tayo sa flow. Kaya nga dapat tayo ay against the flow.
0: Yun. Totoo. Against the flow. At huwag magpapadala sa hype. No? At talaga related dyan, Kael. Ang ating next question kay Christine. So, eto nga, no, sabi mo, dumaan sa buhay mo or napunta ka sa point ng buhay mo na nadala ka before sa hype. So, paano natin madidistinguish, Christine, ang healthy passion for ministry from unhealthy dependence on ministry for our identity and worth?
3: Our first calling po talaga is not to be in the church. Naniniwala po ako. I mean, our calling could be specific. Like, you are called to be a pastor. You are called to be a song leader. You are called to clean the church. Ano po? You are called to be artistic sa church. Those are callings. Pero our main calling po talaga sa Panginoon is to be His sons and daughters. Our first and main calling po is to be His sons and daughters. We are adopted because of Jesus Christ, ano po, and hindi po siya bumaba para ano eh. Reminder din po tayo, hindi siya bumaba para tawagin kang pastor. Hindi siya bumaba si Jesus para tawagin kang song leader. Hindi siya bumaba para tawagin kang keyboardist. But bumaba siya to for you to be sons and daughters of Christ, of our Abba Father. And I do believe po na ang calling natin should be dependent sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. And our main calling is to be sons and daughters of God. And He has called us by our names. Ano po? He has called us to be His sons and daughters. And ang relationship po natin kay Christ, dapat po talaga maging pundasyon ng lahat ng ministry. Dahil kung hindi si Christ ang ating pundasyon sa bagay na yon, hindi po siya ministry. A ministry without Christ is not ministry at all.
0: Yes.
3: And nawa, maging reminder sa atin na ang calling natin should be dependent on sa kung anong sinasabi ng Word of God. And it is for us to be sons and daughters of God. And it is enough, ano po. But still, hindi ko po nineneglect yung calling natin dito sa simbahan. Hindi ko po nineneglect yung calling natin outside din sa church. To be evangelists, to be campus ministers, ano po. Those are all glorifying to God. But still po, I do believe ang ating main calling, ang ating identity is anak tayo ng Diyos.
2: Yes.
3: Ano po, so napakahalaga po na maintindihan ng lahat yun. Yun po, atin po yan.
2: At napakagandang reminder nun, Abs, for every one of us na it's about our relationship with
0: yes,
2: God, with Christ. Kasi kung hindi natin i-value yun, And nawawalan tayo ng direction and purpose. Kasi if we anchor our relationship with the world, naiiba na yung pagkatao natin. Mm-hmm. And ito na nga, no, kasi tayo, aminin natin, no, Christine, may mga pagkakataon sa buhay natin na we are so busy talaga. Napakadami natin. Gana, probably yung mga students na nakikinig sa atin ngayon, they are busy complying with a lot of things like exam, projects, diba, mga quiz, may mga ganyan. Yung mga workers, yung mga young professionals, they are doing a lot of things to comply with the work requirements. Ikaw ba napansin mo na kapag nag-serve ka, is it ano ba, out of obligation, pressure, or performance? Na paano mo nabalik sa tamang perspective yung sarili mo? Kasi aminin natin, dumadaan tayo sa ganyang parte ng buhay natin.
3: Marami pong experience na ganyan talaga. Kasi habang tumatagal po ako and I am pursuing na maging pastor talaga, and right now naging youth pastor po sa grasya ng Panginoon, and glory to God. Habang tumatagal po, tumatanda tayo, atin kuya. Tumatanda din po tayo sa responsibilities. And nung naging 20s po ako, doon po pumasok ang pressure. Doon po pumasok yung pangarap, mga gano'n, ano ba yung uunahin ko, ganito, ganyan. Yan ang mga college days ko po. Talagang, nahirapan po akong balansehin lahat. And dahil nga po, mayroon po akong ministry, nag-all out pa rin po ako, all out sa school, all out sa church. Wala akong kailangan ma-miss. Dapat present ako parati, dapat hindi ako late. Pero napapansin ko naman po na yung quiet time ko sa Panginoon, napapabayaan ko na. And napapansin ko din na madalas nagagamit ko po yung term na napakadelikado, yung term na ate kuya, yung okay lang, naintindihan naman ng Lord. Yung ganun. Nako, napaka, hindi po ako takas doon, yung term na okay lang, naintindihan naman ng Diyos, maghapon ako sa simbahan, tulog na lang ako. Yung ganun. So, naranasan ko po yan, and nakakahiya po talaga sa Panginoon. At inaamin ko po yun na na-experience ko yun. Na binibilang ko yung mga nagawa ko para sa Lord. Na okay lang, kung wala ako, hindi matutuloy yun eh. Yung ganun, wala namang magpapawit kung di ako pupunta. Yung mga ganung term po na, ay, hindi pala siya, napaka-delikado po pala niya. To the point na pati yung quiet time po, nane-neglect ko. Correct. Yung term na nane-neglect, napaka-sakit po pala nun sa Diyos, na nane-neglect siya. Kahit ang dami nating ginawa sa Panginoon, para sa Panginoon, hindi po siya kulang, but nagiging walang saysay kasi napupunta lang po siya sa pagod and binibilang po natin siya. And na-realize ko po nung time na burnout nga po ako talaga. And na-realize ko din po to nung nakikita ko na marami pa apektuhan, like yung the way ko magpaawit, the way ko na makitungo sa iba, the way na pati ako, hindi na po ako nakokorek. Na-realize ko po yun nung time na yun na, oo nga, no, yung mga pinipreach ko, nagiging ako, napapangatawanan ko. Yung mga side ng preaching na dapat digayahin, yung ko po na-realize yun, yeah. Yung narinig ko po yung pastor namin na, una, hindi nagpapakorek, uy, ako pala yun. Pangalawa, nalilate na, uy, ako yun. Diba, aray. Diba, tapos, meron pa akong thinking nun, kuya ate, yung, ay, para kay kapatid to. Ay, para sa katabi ko yan. Tapos, pangatlong pointer po, ang sabi, pangatlo, pag hindi mo na tinatanggap na para sa'yo to.
2: Wala ka, wala.
3: Yung mga ganong pointers ni pastor, opo, na sasabihin mo, ay, para sa kanya yan. Pero para sa'yo po yun eh. Para sa ating lahat yun eh. Mm-hmm. Doon ko po na-realize yun, na nane-neglect po natin ng Diyos sa maraming paraan. At yung quiet time po natin na aapektuhan, nagiging fried chicken po tayo. So, sabi nga po sa Leviticus, keep the fire burning, keep the altar's fire burning. So, nung na-realize ko po nga na tinamaan ako sa sinabi ni pastor na kailangan po natin ng fresh woods always para ialay sa altar, para ang apoy po natin magningas talaga, mag-apoy. So kabilang po sa mga fresh woods na yun ay yung prayer time, devotion time, Bible reading, and yung date mo sa Lord. Yes. Yun po yung magandang term, yung date mo kay Lord. Mm-hmm. So madalas natotokis natin si Lord. Yung term natokis, ate kuya, no? Natotokis natin si Lord sa quiet time. Mm-hmm. Napakasakit po pala sa part ng Panginoon yun. Okay. So, yun po, na-realize ko po through that. Nakahaba, ayan, uh-oh, yun po.
2: Pero yun nga, no, parang ang napapansin natin sa kwento ni Christine, no, Abs, naging Martha rin siya.
0: Yes.
2: Na napaka-busy sa dami ng ganap sa kanyang buhay.
0: Kaliwat-kanan, no?
2: Kaliwat-kanan. At saka yung standard din, nakabase na doon sa mundo.
0: Mm-hmm.
2: Masakit, diba? Minsan, we know who is our Lord. Pero nakakalimutan natin to really spend time with Him.
0: Oo. Kaya magandang paalala talaga to, no? Napaka-practical din yung sinabi ni Christine, no? Wag na wag nating kakalimutan yung personal nating time with God. Kasi yes, marami tayong pwedeng gawin sa ministry na pinagkatiwala niya, pero higit sa lahat ang kailangan nating kinukultivate or parang inaalagaan, mm-hmm, is yung relasyon natin sa kanya.
2: Correct.
0: Diba? At yun, finally, mm-hmm, grabe, ang bilis ng oras. Kaya, no? Namalayan mo ba?
2: Hindi ko nga namalayan.
0: Oo, pero sobrang, I'm sure yung mga kaagapay natin, ang dami ng insights na, mm-hmm, napupulot sa ating napapag-usapan with Christine. No? Pero, Christine, no, as we end, para sa mga listeners natin na nakikinig sa mga oras na to, na faithful naman sila sa kanilang ministry, pero nakakaramdam sila ng pagod, feeling drained sila, or exhaustion, or disconnected sila kay God. Ano yung words of encouragement na gusto mong iwan sa kanila para makabalik sila dun sa kanilang first love, which is si Jesus?
3: Amen. Ate Abs, Kuya Kael, bago tayo mag-end, and sa last question na to, ang encouragement na maiiwan ko talaga is that the time to repent and the time to turn back to your first love is not on Sundays lang. It is not tomorrow. It is not mamayang gabi or bukas na lang. It is now. Kung narinig niya to ngayon, kung sino ka man, ayan, shout out sa'yo, mga ate at kuya mo nandito, it is a reminder for you na hindi to para bukas pa. Hindi to para sa next week or sa Sunday. Hindi to sineset na schedule para lumapit ka ulit sa Panginoon. Hindi nagsiset ng time ang Lord for that specific reason and for that specific time. Ang sineset dapat natin, heart. Heart talaga. So, the time is now. The time is now. Go back to your date to the Lord, sa Panginoon. Go back ka na ngayon. Hindi na kailangang hintayin mo yung Sunday or hintayin mo pa yung next week for you to repent. But it is now. It is now. Go to your prayer room. Kung kailangan po natin na, listeners, kung kailangan po natin na bitawan ng phone, bitawan kung ano man yung hawak natin, then go for a walk. Mag-coffee ka, coffee date kayo ni Lord. And it is not sayang. Yung pag-yes mo po sa Lord, hindi siya sayang. Hindi siya sayang. It will always be worth it. Accept Jesus, no, araw-araw. Pasanin mo ang krus mo araw-araw. Follow the Lord every day. Isuka mo yung sarili mo every day and see the goodness of the Lord. And lastly, surely naman, the goodness and mercy of God will follow you all the rest of your life because He is our good shepherd. He is our good shepherd. So, yun po. Nawa, may natutunan sila sa akin, kuya and ate. And nawa, hindi to ang last time na magkita-kita tayo. But yun, follow Jesus, serve Him alone, and it will always be worth it to serve the living God. And yun po.
2: Alam mo, thank you so much, Christine, for your time. Yung encouragement mo for our listeners na huwag tayong magpaka-busy, no?
0: Mm-hmm.
2: Siguro, huwag tayong maging sa Martha, sabi nga ni Lord sa Luke 10 verse 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Diba?
0: Yeah.
2: Hindi ka naman pwedeng maging si, baka sabihin ka ni Lord ng, Christine, Christine, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Diba? Huwag tayo mo sana, okay ikaw man. Diba?
0: Niya,
2: for example, Jabez, you are so worried and upset about many things. Diba? Mm-hmm. Hindi naman about kay Desa.
0: Oh, oh.
2: Desa. Diba? Mahirap. Alam nyo, pag inulat yung word na yon ni Lord, importante yon, Abs. Makinig.
0: Oo.
2: Diba?
0: Yes.
2: Kaya ang ganda ng reminder ni ni Christine, mm-hmm. the goodness and mercy of the Lord shall follow you, all the days of your life. And that's the promise of our good shepherd, diba, Abs?
0: Yes.
2: Siyempre, sa mga kaagapay po natin, mahalagang reminder po ito na siyempre, alam natin na ang ministry ay para kay Lord. Pero mm-hmm. kung pinapalitan na siya ng mga ganap mo sa buhay, nawawala na tayo ng direction and purpose. Kaya sa mga kaagapay po natin, it is important that we know our value and identity. It's okay to serve, but don't forget kung sino yung pinagsisilbihan mo, and that is the one true living God, diba, Abs?
0: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, kung pagod ka na, no? Sa mga kaagapay nating nakakaramdam ng pagod, mm-hmm. drained na sila, o parang disconnected na kayo kay Lord, baka hindi mo kailangan na mas maraming gagawin.
2: Mm-hmm.
0: O, baka kasi iniisip pa, parang kulang pa. Bigyan nyo pa ako. Hindi ganon, kaagapay. Baka ang kailangan natin ay bumalik sa presensya ng ating Panginoon.
2: Uh-oh.
0: And this is your reminder, di ba, kaagapay, sa napag-usapan natin with Christine, na talagang ibalik natin yung ano natin, longing.
2: Yeah.
0: Longing natin na makasama or mas mapalalim yung relasyon natin

0: Di Ferrer Tabua.
1: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia. And thank you for tuning in dito sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
0: Legit!
1: Bye!
0: Bye!
2: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
3: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Pangungumustang may kakulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa tulang halaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
4: Ito po si Pastor Ken Guillermo ng Back to the Bible Philippines. At samahan po ninyo ako at ating ipinalangin ng ating mga kababayang kasulukuyang nakararanas ng kalamidad. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, kami po ay dumudulog sa inyong trono ng grasya kagaya ng inyong pagyayakag sa amin. Una sa lahat, Panginoon Diyos, kami po bilang Pilipino ay lumalapit sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aming nagawa na hindi nakalulugod sa inyo. Pakalinisan po ninyo ang puso ng bawat isa at hayaan po ninyong makita ka namin, Panginoon Diyos, sa mga pagkakataong kagaya nito. At tanawin namin ang aming mga sarili, ang aming mga kasalanang nagagawa at nagawa, Panginoon Diyos, at tumulog sa inyo at ihingi ng pagsisisi. Today, Lord God, we are reaching out to you for our fellow men, the Filipinos. Alam po ninyo, Panginoon Diyos, ang mga nangyayaring kalamidad left and right. At marahil, Panginoon Diyos, kayo po may mga tinuturong bagay sa amin na dapat po namin madiskubre. Pero Panginoon, ngayon po, ang aming pong dinudulog sa inyo, ang aming mga kababayang Pilipino, nawa, Panginoon Diyos, makamit po nila ang mga pangangailangan. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagmamahal. Nawa, Panginoon Diyos, maranasan po nila ang inyong pagyakap sa kanila sa kasalukuyang kinabibilangan nilang sitwasyon. We come to you, Lord God, and we ask for your grace. We ask also, Lord God, for our government officials. We ask for their sensitivity to you, Lord God. And we ask, Lord God, for Filipinos.

0: You are listening to Ayos Lang Kaibigan kasama si Paul Pascua.
1: Kay! Katong buhay! Kay! Hirap gumalaw at lumabas kapag umuulan! Kay! Naabo naman! May price hike uli! Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZAS, kasamang iyong Kai sa ere, Butch Pascua. Bawal ang nalalongkot, bawal din na kasimbangot, bawal din ang nagmumokmok. Dapat happy! Happy lang!
2: ALK, cool down, weekend.

Tanggabi kaibigan, narito na ang Ayos Lang Kaibigan sa 702 DZS. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito pa rin po si Butch Pasqua. Lagi yung nakakasama tuwing ganitong oras sa Linggo. Opo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 po yan. At tayo po ay sumasayang papawid mula po dito sa Ortigas Center. Yan ay sa Pasig, sa One Corporate Center Building, sa 46th floor. At yan po ay sa panulukan ng Meralco Avenue and Julio Vargas Extension Avenue. Kamusta ka na, kaibigan? Sana ay yung na-enjoy ang pananambahan kanina at you're still enjoying this weekend. Itong pagpapahinga, chillax. Thank you for choosing to tune in to 702 DZS, Radio TV Agapay ng Sambayanan. And again, we're a proud member of KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster sa Pilipinas. Marami pang mga musika na kalinya, sana tumuto ka dito. Mapapakinggan natin ang The Beautiful Republic. Andyan din si Rebecca St. James at Mylon and The Broken Heart. Kaya tutok lamang, ito po ang Ayos Lang Kaibigan.

0: Ayos lang, kaibigan.
1: Gusto ko pong bumati muna sa ating mga estudyante. Opo, estudyante kasi ito po ay ALK Academy. Para po tayong nasa isang malaking eskwelahan at ang bawat isa sa atin ay patuloy na nag-aaral. Huwag po tayong tumigil sa pag-diskubre ng mga bagay-bagay at matuto sa mga karanasan natin sa buhay. At sana po ito ay na-i-share din natin sa ating mga anak, kakilala, kaibigan, mga ka-accountability, yung patuloy po ating natututunan, lalo na po yung spiritual na aspeto. At ito nga pong ayos lang, kaibigan, ay sumasayang pa po tuwing Linggo. At sana po ay nakasama namin kayo, patuloy na ipamalita rin po at ikwento nyo sa iba, sa mga kaibigan, kakilala ninyo na meron pong gantong programa dito po sa 702DZAS. Kung saan ang musika ay ayos, ayos lang, kaibigan. Sa pagkakataong ito, ay sabi ko nga, gusto kong bumati sa ating mga regulars o sabihin nating mga estudyante na nag-aaral po dito sa Ayos Lang Kaibigan Academy. Hello and happy listening kay Auntie Baby Raffles, ganun din kay Kuya Calvert Dong Raffles dyan sa Chalo, sa Santo Cristo, San Jose del Monte. Of course, kay Mommy Dem, salamat po sa patuloy na pananalangin sa akin. Gusto ko rin mag-shoutout kay Maclean Chamson Silva at ganun din kay Mommy Carol. Si Mommy Carol yata ay nasa Bulacan. Sila ay LDR. Hindi LDR. Malayo sa isa't isa kapag weekends yata. Opo, hello sa inyo. Hi din. Alam ko na andyan. Saan nga ba nakaupo? Si Vic Adriano Ramos. Andyan ba si Raffy? And si Noreka Dalman at sa kanyang sweetheart na si JM Dalman. At hello din sa inyong mga anak. Hi po sa inyo. Hi kay Nanay Viring Marquez. Hello sa iyong mga anak. Kamusta na po kayo? Hello Ate Marie De Jesus. Alam ko, lagi nakikinig yan. Hindi ko alam kung nasa Zambales ngayon. Pero baka naman nasa Karuhatan. Hindi natin alam. Hello po sa inyo. Lagi ring nakatutok at present lagi sa school natin. Si Ami Colinco Cruz, si Gary Tansuico, si Jason Jet Villones, hello Cookie Garcia, si Mary sa ating group chat na ALK Forever na. Hello din kay Marie Prevadora o Prevadora, tama ba? Hi sa inyong mag-iina. Shout out din sa ating mga listeners, kaibigan, mula po sa Bread of Life Christian Church sa Don Pedro Village, kay sa Malyari family, kay Daglo, kay Ate Alice Malyari, Ate Daisy, si Ate Susan, hello din kay Ate Arlene Malyari Espiritu at kay Ate Butch Bagang. Hello din sa Morales family, kina Ruth, kina Kaliling, opo, at si Rowena. Hello po sa mga members ng Bread of Life Christian Church. Ganun din sa mga Bread of Life Christian Church Ugong. Hello po sa inyo. Ayan, patuloy po tayo sa mga musika. Kaya sana tumuto ka lang. Hanggang 11:30 pa tayo, kaibigan. Ito po si Butch Pasco at ito ang Ayos Lang, Kaibigan.
0: Aria.

0: You are listening to Islam Kaibigan kasama si Paul Pascua.
1: Kaibigan, sa pagkakataong ito, let's listen to a verse from Proverbs 8 verse 35. Again, that's Proverbs 8:35. Ang sabi, "For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord." I'll repeat that. "For whoever finds me finds life and receives favor from the Lord." Yan po ay mula sa Book of Proverbs, chapter 8, verse 35. Tama nga po. Sino man ang nakasumpong sa ating Panginoong Jesus ay nasumpungan din ang buhay, ang tunay na masayang buhay na pwede nating ipamuhay at ma-enjoy habang nandito pa tayo sa lupa. At sabi rin po dito sa talata, makakatanggap ng pabor mula sa ating Panginoon. At kung atin po siyang makikilala, eh sapat na. Ayan nga po ang laging nababanggit natin. At siya lang po ay ang Panginoon na talagang maasahan natin. At siya yung somebody na who will stick by us. At ano man ang sa ating sitwasyon, kalagayan, eh lagi siyang nandiyan. At pwede nga din nating ma-enjoy talaga ang buhay. Buhay hindi katulad ng sinasabi.

0: sinasabi ng social media o ng mundong ito na maggastos, maggarbo, pwedeng sumikat, hindi ganong klaseng buhay, kundi buhay na nasa Panginoon, na alam mo may kapayapaan ka, na may direksyon. At itong journey na ito, kasama ang Panginoon, hindi man smooth sailing all the way. Merong ups and downs, merong masalimuot na bahagi, merong bagyo na mararanasan, pero rest assured na tayo po ay secured at safe sa Panginoon. Kaya po, that's my prayer for you, kaibigan, na sana masumpungan mo rin ang buhay at ang Panginoon, at siya po ay may laan na magandang plano para sa iyo, kaibigan. Kung nasa season ka, no, parang nagtatanong ka, bakit nga ba? Ano bang purpose ko dito sa life na to? Bakit nga ba ako nandito? At ano nga ba ang nakalaan para sa akin? Kaibigan, malalaman mo ano ang kung ano ang buhay, ano ang kalagahan, at kung bakit ka naririto. If you will also read the Bible, no? Yan sinasabi ng iba, ha? Sawa na ako sa pagbabasa. Lagi na ako nagbabasa ng mga podcast, ng mga e-books, at kung ano-ano pa. Ano pa yung Bible na yan? Pero kaibigan, dito sa Biblia na sinasabi ko, ang salita ng Panginoon, dito natin masusumpungan kung ano yung magandang naghihintay para sa atin. At kung paano ma-enjoy din ang buhay na to. Oo, hindi ganun kadali. Pero merong reward na naghihintay sa atin, at atin itong ma-enjoy to the fullest. Yan po ang panalangin ko sa inyo. Ito pa rin po ang Ayos Lang, kaibigan, dito po sa 702 DZAS, kasama mo si Butch Pascua. Marami pa pong tayong oras at tutok lang, kaibigan.
1: Aria.

0: Sana iyong na-enjoy ang ating segment na ito. Ito ang Yada. Kung naririnig niyo po ang ating praise and worship time dito. At sana yung ating first two songs na na-play ay nakatulong sa iyo para makapagpuri sa ating Panginoon sa sandali ng iyong pagpapahinga. In the wee hours of this evening, no, ay nagkaroon ka ng time para makaniig ang ating Panginoon. At ako ang iyong kasama, Butch Pascua. Hanggang alas 11:30 pa tayo, kaibigan. At meron pa tayong musika dito sa ating segment. At pakinggan natin yan sama-sama at purihin natin ang ating Panginoon.
1: Yada.

0: ang susunod na segment natin. Katatapos lang ng ating yada o ang ating praise and worship time dito po sa Ayos Lang Kaibigan o ALK Academy. Ngayon naman po ay ang ating segment na obra. Ano ba itong obra? Ang obra po ay ang sandali or ang segment na tayo po ay makakapakinig ng ating sariling atin. OPM, Original Filipino Music, at mga classic likha ng Pinoy at inaawit po ng mga Pinoy. Kaya po sana ay ma-enjoy nyo yan dito po sa ating programang Ayos Lang Kaibigan. Tayo po ay sumasayang papawid tuwing Linggo at sana po ay nakatuto kayo o inyong pong napapakinggan ito o sabihin natin present tuwing klase po dito sa ALK Academy. Ako po ang inyong professor, si Butch Pascua. At kung meron nga po kayong mga katanungan at meron po kayong suggestion, eh maganda pong ipagbigay alam ninyo sa akin. Pwede po kayong mag-message sa akin sa Butch Pascua o di kaya sa ating page, ang ALK Academy o Ayos Lang Kaibigan, ALK Academy page. At si Jason Billiones, siya po yung admin doon, eh pwede niya pong iparating sa akin ang inyong mga suggestion, katanungan, mga concerns at mga queries po. Yeah, please do message us. At sana rin po ay nakapag-like and subscribe na kayo dyan sa ating page. At kung meron po kayong gustong i-request na awitin sa ating programa, mapakinggan nyo yan dito. Ang tinatawag po namin ay yung pagpapasa ng assignments. Opo, pwede po kami magpasa ng assignment. Yan po yung inyong gustong mapakinggan na song dito po sa ating programa kapag Linggo. Ipasa nyo po Monday to Friday po hanggang alas 12 ng hating gabi. Opo, Monday to Friday ang pagpapasa ng assignments o mga song request ninyo. Tutok lamang dito sa Ayos Lang Kaibigan.
1: Obra.

sa mga kabubukas na ng radyo at sa pag-tune in lang o kaka-tune in lang dito po sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito po ang ALK Academy o Ayos Lang Kaibigan. Kasama si Butch Pascua, sumasayang papawid alas 10 hanggang alas 11:30 tuwing Linggo. Sa pagkakataong ito, ay hayaan niyo pong magbahagi ako ng mga learnings ko nitong past few days. Opo. Hindi ko po alam kung may makaka-relate, pero sa time po na you're on the crossroads o sabihin natin may ipinapanalangin at hindi mo alam kung kakaliwa ka o kakanan, may pinapanalangin ka. Marahil hindi pa specific. O halimbawa, ito ay future ministry, katulad ko po, no, na nananalangin ng future ministry. Sa akin po, hindi, ay, para walang bias, nauuso na naman yung bias, eh, no? Pero iba yata yung terminology ngayon. Pero ayoko po na unahan ng Panginoon. If you know what I'm saying. Na ayoko po na meron na kagad akong something in mind na ito yung gusto kong gawin o itong church ang kinoconsider ko. O sabihin natin, ito yung I'm geared towards this direction. Hindi po. Ako po ay nananalangin na ang Diyos ang mag-lead sa akin. Alam ng Diyos yung aking mga gifts at ang kung saan ako niya dadalhin, no? At alam ko na meron siya nakalaan. Kaya ayokong unahan siya doon sa planong yun. Oo, meron tayong mga preference, pero para sa akin, mas maganda yung talagang hinihintay natin ng Diyos. We're only praying for His timing at for the right ministry or right direction na pagdadalhan sa atin ng Panginoon. Bakit siguro natatanong ng iba? Eh, siyempre, aalamin mo kung halimbawang naghahanap ka nga ng work ay yung mga benefits nito, yung job description, yung coverage nito, magkaning sisweldohin. Opo, nandoon na tayo na maganda rin na ilalatag mo yan. Pero kasi kung gusto mo talagang sumunod sa Panginoon, eh you will let Him. Hindi yung, Lord, dito ko gusto, sumama po kayo o samahan niyo ako dito. Sa punto po ito ng life ko, eh mas madali po sa akin. At na, Lord, lead me and I will follow. Kung ano po yung direction ninyo. Kasi kung minsan inaano natin na, oh, this is my cup of tea. O mas magaling ako dito. O yung skills ko na andito. Or I was trained to be like this. O to this direction. Yung mga ganung bagay, eh parang, hinahanap mo nga ba ang puso ng Panginoon, ang kalooban niya? Where in fact, eh, yung gusto mo, ang nasusunod. Why not, wala ka. Nagpasa ka ng puting papel, blankong papel sa Panginoon. At you just let Him write. No? Kasi kilala ka niya eh. Alam niya kung saan ka magagamit, kung saan ka pwedeng lumago. No? At ito nga eh, kung ano ka, yung more of an explorer ka din, no? Hindi ka, you will not be a warrior, kung hindi ko yung nag-aalala, no? Hindi ka balisa, kundi you're just letting God, no? Take you to where He wants you to be. Kaya, no ifs, no buts. No? Kung tatanggalin niya kanya sa comfort zone, para sa akin mas challenging yon, kasi hindi mo alam kung ano yung naroon, pero alam mo na naandun na ang Panginoon to be with you, to help you every step of the way, at kanya kang aalalayan. No? He will even speak for you, or He will even put in your lips kung ano yung dapat mong sabihin. Yung ganong tipo, if you know what I'm saying, no? And if you're getting me, ayun po yung
masasabi ko na estado ko ngayon at excited ako where God is leading me, na kayo na po ang bahala, Lord. I will just follow you, no? Saan man yan. Hindi yung yung magkakagulatan. Sabi, Lord naman, nagbibiro ka. Hindi po yung ganun. Pero kung nagpapasakop ka sa Panginoon, you will even thank Him. Mahirap man ang sitwasyon, mahirap man ang kalagayan, hindi man ganun kadali, no? Pero alam mo na nasa gitna ka ng kamay, ng kalooban, o perfect will ng Panginoon. Ay, nako, payapa. At alam mo na yung sinusundan mo, He knows where He's leading you. And He knows what's best for you. Ay, ano lang, nakwento ko lang at nabahagi nga lang sa iyo, kaibigan, na nakikinig ngayon dito po sa ALK Academy. Ayos lang, kaibigan. May mga musika pa tayo. Meron pa tayo actually isa pang musika para po sa ating obra na segment. At susunod na po ang ating silensyo.

Kaibigan, sa sandaling ito, tayo po ay manalangin. Prayer time. Opo, manalangin tayo. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, matalino, walang imposible sa inyo. Kayo o Diyos na nakakabatid ng hinaharap. Kayo na maasahan, kayo na tapat, kayo na magagawa ang lahat ng bagay. Salamat po. Kayo po ay aming pinupuri, niluluwalhati. Ang nilalapitan namin ay isang Diyos na buhay at Diyos na dumidiringgit ng dalangin. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin, sa patuloy na pagkalinga sa amin, sa patuloy na paghubog sa amin. Salamat aming Ama. Sa pagkakataong ito, gusto kong ilapit ang kaibigan na nakikinig sa programang ALK. Hindi ko po alam ang kanyang sitwasyon at kalagayan, pero Panginoon, batid ninyo. Alam ninyo ang kanyang sitwasyon at kalagayan. Alam niyo yung kanyang mga pangamba, yung pakiramdam. Alam niyo po yung kanyang pinagdaraanan. And I pray for this friend. Nawa, Panginoon, kayo ang tumulong sa kanya. Papayapaan niyo ang kanyang kalooban at maranasan niya ang kapayapaan na nagmumula sa inyo. Maramdaman niya rin ang inyong mapagmahal na bisig na aakap-akap siya. Maramdaman niya ang inyong pagmamahal sa kanya na bumabalot sa kanya. Lord, salamat. Dahil pwede ko ipagkatiwala ang kaibigan ito sa inyo. Bigyan niyo po siya ng masarap na kapahingahan, pagtulog at ibangon sa panibagong, na may panibagong sigla, kalakasan, handa sa panibagong araw, kasama ang mga hamon, panibagong hamon ng linggong ito. Salamat aming Ama sa inyong pagdinig sa dalangin. Ito po ang aking kahilingan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

dito na po nagwawakas ang ating programa, ang ALK Ayos Lang Kaibigan. Hanggang sa susunod na linggo, kaibigan. Ito po si Butch Pasco na nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Konektado.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado.
2: Mga kapatid, magandang linggo na umaga sa inyong lahat. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong Sunday morning ay atin hong naalala, ang atin hong constant reminder na tayo po ay pag may pananumbahan, it's either tayo po ay nag-worship online or on-site, we have to be there on time. Yan po ang ating commitment sa Panginoon. When you serve, give your best. At kung kakalimutan ang working principle na kapag tayo po ay lumago sa pananampalataya, meron po yung impact sa ating conduct and character, and syempre malaki po ang epekto niyan sa atin hong relationships. At ngayon pong Sunday morning, good morning sa mga taga United Evangelical Church of San Pablo. Sila po ang ating mga makakasama maya-maya lamang po sa kanilang worship service. Pero nais din natin uling batiin ang mga taga Christian School International ng UCCP Philippines, itong Church Among the Palms. Nakasama po natin sila last Wednesday dito po sa Los Baños, Laguna. At good morning po sa inyong lahat. Well, ngayon pong umaga na ito, atin hong patuloy na tinatalaka yung Leaving Behind a Godly Legacy na may kinalaman po sa ating theme for the month ng July about obedience. Doon ho sa mga nakakaalala ng ating diniscuss last Sunday, it's about the Book of Haggai na ang sabi natin, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon will basically lead to a betterment of life. No? Ang sabi nga ho natin, doon ho sa aklat na yun ay pinaunawa ng Panginoon kung bakit yung takbo ng mga returnees, no? Doon ho sa Jerusalem. So walang satisfaction at wala din hong fulfillment. The reason is because kahit nakabalik sila, na-rebuild yung kanilang mga bahay, na-rebuild yung wall, pero ang problema, hindi na-rebuild yung house of God, which represents His presence doon ho sa kanilang community. At ang punto nga ng Panginoon, gawin nila yan. At yung pagpapahalaga na yun, ang kailangan nilang pagtuunan ng pansin. At mula doon ay maraming promises na kanila pong tinanggap mula sa Panginoon, and eventually yung mga fulfillment po nito. So, very important na sa ating mga buhay, ang basic principle noon, kinakailangan po nating unahin ng Panginoon kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa atin. So, gusto natin ang kainaman personally, professionally, relationally, and syempre, may kinalaman din sa ating bansa, napakahalaga po, sinesentrohan talaga ang Panginoon. We make Him our priority, and with that, we obey Him. Ngayon naman pong weekend na ito, sinimulan natin kahapon, ang atin ang pinag-uusapan is a godly legacy. Sabi natin, it's very important na maging intentional po tayo kung ano ho yung ating pagtutuunan ng ating mga buhay. Kasi nga ho, na sabi natin, yung iyong life purpose will direct your life. No? Pag walang malinaw na layunin ng buhay, people sometimes magkakaroon ng vacuum yan. They feel empty, and yun nga, yung kanilang sense of direction affected. Yung pangalawa, pag negatibo ang iyong purpose sa buhay, that will direct your life. No? Ang mga detalye na yung tinatahak at tinutugunan sa iyong buhay, patungo doon. Pero pagka ang iyong purpose in life ay yung maayos, lalo na yung makadiyos, ito po ay malaki ang may tutulong sa iyong kasalukuyan, yung pagsasaayos mo ng iyong takbong pangbuhay, and then of course yung target or objective mo. And then of course, pagka ikaw ay nagpapatuloy dyan, kung babaliktanawan mo yung iyong naging bakas, yun nga yung legacy, ay makikita mo na ito'y makabuluhan. Because you're not only serving your personal purpose, you're serving a higher purpose, which is God's purpose, na ikaw ay kanyang maging instrumento. So yan po yung ating binanggit. So a godly life produces a godly legacy, and your walk with God is not personal alone. It shapes generations after you. So ito po ay napaka-importanting reminder sa atin that we have to truly be intentional in making an impact, no, sa atin hong mga pamilya, sa atin hong communities, no. Kasi minsan yun nga ho ang ating kinakaharap. No? Kung hindi maganda ang kalagayan ngayon, ang tanong, ba't tayo umabot sa ganito? Definitely may disconnect somewhere. No? Gustuhan natin umayos, pero ba't ang kinahinatnan hindi maayos? Ngayon, kung gusto nating umasang bukas, somehow ay ma-adjust yan. At magkaroon tayo ng guarantee na yan ay uminam, ay hindi yun natin pwedeng pabayaan. We have to be intentional about what we do today, and that investment will be, siyempre, affecting yung mga tao at yung generation after us. No? Kaya nga, very important itong Psalm 78:1-8, basa nga ho po natin kahapon, reiterate natin ngayon, babasahin uli natin, kasi ito po ay napakahalaga. Ito po yung nakalagay sa salmo na ito, Psalm 78:1-8. My people, hear my teaching, listen to the words of my mouth. I will open my mouth with a parable. I will utter hidden things, things from of old, things we have heard and known, things our ancestors have told us. We will not hide them from their descendants, and we will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Then they would put their trust in God and would not forget His deeds, but would keep His commands. They would not be like their ancestors, a stubborn and rebellious generation, whose hearts were not loyal to God, whose spirits were not faithful to Him. So, ina-avoid yung pagpapatuloy ng hindi mainam. And obviously, merong previous generation na ganun po ang naging kalagayan. So para mapigilan yung negative impact ng negative influence, kinakailangan sadyain yung positive impact ng positive influence. At hindi ho pwedeng iiwan yan sa iba. You have to make a decision na yung iyong buhay will serve that purpose kasi kasama ka sa generation ngayon. Na yung iyong gagawin at pagtutuunan ng iyong buhay will definitely have an effect para rin sa mga taong padating pa lang. May mga times iniisip natin, yung clout ko or yung aking influence is small, walang problema. Ang kailangan mo ay tutukan yan. No? At kung malaki ang platform mo, all the more, no? Na ikaw ay maging maingat na ang iyong mga sasabihin at ang uri ng iyong pamumuhay will definitely have a good, sabi nga natin, effect sa mga tao. Kasi anything that we see in society today na hindi maganda, meron hong pinanggalingan yan. Merong nakitang modelo, may natutunang kapamaraanan, at may na-imprint na kinopya. So, kung gusto naman natin yung mabuti, yun yung ating pagtuunan ng pansin. Kasi nga, napakahalaga ng influence na yung mga nag-iimpluensya at yung nai-impluensyahan may interaction na yung klase ng impluensya ang pinapasa, yung makabubuti. No? So, and it's very important. Now, sabi ni Boyd Bailey, ang ganda ng quotation niya, "It is not necessarily the length of our life that determines our legacy. It is more the length of the shadow of our influence that defines what legacy we leave behind." So, sabi ko nga sa inyo, yung father ko, ay merong simplification yan. Life is not simply measured by its duration. It is measured by its donation. So ang legacy natin, yung bakas na ating iiwan, hindi lang yan sa haba ng taon na ating pinamuhay. Ito ay may kinalaman din sa ano ba yung ating naging contribution, ano ba yung ating mga natugunan para sa pagkinam ng mga tao na ating makakasalamuha at may impluensya. Sample, no? Kunyari magpapasa tayo ng values. Ito maganda. Leave a generational legacy of faithfulness. Ano ba yung katapatan? Napaka-inam na salita na yan. Kasi maraming kaduktong yan. Bawa, honesty. Faithfulness related sa godliness. Integrity. Di ba? So, pagka ang isang tao ay nagnanais na sumunod sa panuntunang mainam, pinapanatili niya yun, tinitindigan niya, at yun ang kanyang pinaglalaban. Kasi pagka walang ganong klase ng conviction, mahirap eh. Masyadong loose yung takbo ng pamumuhay ng tao. Well, we have freedoms, we have rights, tama naman yan. Kaya lang, pag walang guidelines na in-enforce, walang standards na mini-maintain, ang pwedeng mangyari ay kanya-kanya. Or ang malungkot, yung hindi na maganda, pinangangatwiranan na bahagi pa ng karapatan at kalayaan. Kaya lang yung impact at yung epekto sa iba, hindi na maganda. Diba kaya nga mayroong kasabihan yan sa political and social philosophy? Your rights and freedoms end when the rights and freedoms of others will begin. So mayroong boundaries, no? Yung sa'yo, of course, pinangangalagaan. Pero maging maingat ka rin naman kung papaano mo rin hindi matatransgress yun namang kalagayan at karapatan ng iba. No? So, pananagutan tao. So, sa ating buhay, leave a generational legacy of faithfulness. So, that's a form of commitment. Kahapon, dito po tayo natapos. Ang sabi nga natin ngayon, atin hong i-conclude yung ating talk by providing at least 4 recommendations. Paano ba tayo pwede makapag-iwan ng isang magandang legacy, lalo na yung godly legacy. Siyempre, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At doon nga ho natin pinapakita yung practical value of obedience. Maglalagay ang Panginoon ng structure, maglalagay ang Panginoon ng standard, yung pamantayan na yung sundan mo. And then may kita mo na habang ikaw ay uma-align sa kalooban ng Panginoon, yung iyong ginagawa, sinasabi, takbong pangbuhay, ay malaki yung impluensyang makabubuti sa iba at sa lipunan. So, ito yung 4. Number 1, model authentic faith. So, andun po yung word na model. Ibig sabihin, ipapakita mo. So, kinakailangan ito ay totoo sa'yo. Isang bagay na iyo ring authentically tinatanggap. Diba? So, yung pananampalataya kasi sa Panginoon, syempre, hindi naman yan madaling ipamuhay. Pero, kaya namang sumunod. Pero yun nga, ano ba ang pakinabang that I model authentic faith? Yung mga maiinam na katangian, maiinam na mga pakikitungo, pag-uugali, ang maiinam kasi kalooban ng Panginoon ang ginagawa, yan yung iyong natutugunan. At syempre, hindi ka man perfect, pero yung maayos na meron ka na naitatanim sa buhay ng iba, eh syempre, yun yung seed na pwedeng tumubo bilang impluensya mo. Kasi ang totoo naman yan, may nakapagmomodelo rin ng hindi mainam. Diba? Yun nga yung ating palaisipan kahapon. Sabi ko nga sa inyo, okay, 50 plus years old na. Sa tinagal-tagal ng panahon, lagi natin naririnig, labanan ng korupsyon sa mga kampanya, lagi na yung bukang bibig. Pagod na tayo dyan eh. Lagi natin naririnig. Hindi ko sinasabing masamang adhikain yan, maganda nga eh. Kaya lang, sa halip na mawala yung korupsyon, gumaling yung magnanakaw. So, ito ang malaking tanong. Ano nangyari? Meron tiyak na pinanggagalingan yung pag-inam, yung paggawa ng masama at mali. At ano naman ang nagkulang sa paggawa ng tama at nararapat? Very important yun. No? So, kinakailangan na makita natin, imomodelo, no? Kinakailangan makita ito ng younger generation. If it's hard for us to somehow change, kung frustrated na tayo para dun sa mga adults, why not at least invest in the younger generation para moving forward pag sila naman ang nag-take hold ng mga positions, sila naman ang humawak ng mga responsibilities, we will see yung possible recovery kahit hindi na natin makita. At least we can assure yung possible recovery ng ating bansa. At ito rin naman ang atas ng Panginoon, Matthew chapter 5:16, sabi ni Jesus, in the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pwede mong i-assume magniningning ka. Ano ba ibig sabihin nun? Parang papogi lang ba yan? Na maganda lang yung iyong pagngiti at yung iyong sabi nga itsura. Wala namang masama sa pagngiti. Wala rin masama sa iyong itsura, paayusin mo. Pero ang point dito, yung light na yan has something to do with the way you live your life. Witness mo yan eh. At kung tayo nga ay nakaugnay sa Panginoon, i-witness natin o ipapakita natin, no? Ang mga bagay na atin hong tinatanggap bilang principles and values sa mga taong ating nakakapisan. So, very important. No? Model authentic faith. Yung second, teach diligently. Ang magturo hindi madali. May mga times people reject yung iyong sinasabi. There are times they forget. Pero kung talagang ito ay mga katotohanan at katwiran na tama, huwag tayo mapagod magsabi ng mga bagay na yan. No? Kasi nga, kailangan eh, nare-reinforce yung mga principles. Sabi nga natin, pinagdidiina, no? Kaya ay nare-reiterate ang mga teachings. Kasi pwedeng ma-ignore, pwede rin makalimutan. So ito ang sabi, Deuteronomy chapter 6, verses 6 to 7. And these words, which I command you this day, shall be in your heart. So ikaw muna, kasi tuturuan tayo ng Panginoon, kinakailangan matutunan muna natin, isa puso natin. Next step. And you shall teach them diligently to your children. So kailangan ituro mo. This is in the form of a command. Turo mo naman sa iyong mga anak. So kinakailangan ay gagawin mo ito. Hindi mo pwedeng iiwan sa pagkakataon. Maybe you're saying, meron namang mga nag-assist like institutions katulad ng church, katulad ng schools. Well, may naituturo nga po sila. Pero ito is a direct command sa mga magulang that you have to basically teach personally your children. Kasi yung godly values ay napakahalaga. Mamodelo mo at ikaw rin ay magsasabi sa kanila. At ang sabi dito, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. So ito daw ay kailangan laging pinag-uusapan. Kailan? Sa bawat aspeto ng inyong buhay. So kaya nga, when you sit, when you walk, when you lie down and rise up. So technically, pag tinignan ninyo yung extent noon, sa lahat ng pagkakataon, no? Na ang katwiran ng Panginoon ay ating maipasa at ating maituro. Tsagain natin. Kasi nga, ang pangatlo ay establishing spiritual markers. So mag-iiwan ka ng mga bakas o kaya mag-iiwan ka ng mga alaala at mga palatandaan. Halimbawa, ano ba yung mga pwedeng spiritual markers? Yung pananalangin, pagkain, di ba? Marker yun eh. Pwede naman kumain ng walang pananalangin. Pero pagka natutunan na mananalangin, di ba? Personally, mananalangin pagka mayroong pagkain, pinagpapasalamat, may mga gagawin. That's a spiritual marker. And it's very important. Yung pupunta sa church ngayong umaga, kung kayo po ay naghahanda o kayo na sa papunta na ng church, yan po ay isang tradition or practice that becomes a marker in your family. Na ang Sunday is a time for us to worship God. No? So very important. No? Yung, ating mga buhay ay kinakailangan mayroong pagpapahalaga sa Diyos. Ito naman, mahalagang markers din. Deuteronomy 6 pa rin, pero this time verses 8 to 9. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. No? So, sa mga bahagi ng ating katawan, pwede ito daw ay gawin pa rin palatandaan. Halimbawa, ngayon, no? Kasi bind them as a sign on your hand. Di ba ngayon may mga baller o kaya mga parang bracelets? And ilagyan mo ng ano, di ba yung mga merong Bible verses eh. Yung iba naman, yung kanilang ano, adhikain sa church, yan, mga ganyan. O kaya, yung word na agape, yung mga ganyan. Mga markers that basically imprints in a person's mind and yun nga, hindi niya kailangan i-represent niya sa kanyang buhay yung kanyang pinaniniwalaan at yung mga katuruan na tinatanggap niya. So very important. Headband naman. Kasi dati, di ba, pag kami headgear sila, iniipit doon yung, minsan yung kopya ng kautusan o mga ilang passages from scripture na pinapakita symbolically na ang salita ng Diyos ay malapit sa aking isip. Meron din silang parang necklace, eh, na yung parang nag-act as pendant is a rolled up piece of parchment na nandoon yung kasulatan, so that symbolically the word of God is closest to my heart. But more than that, it's also a reminder that when they read the content, yung nilalaman yan ay may mga paunawa patungkol sa Diyos. No? So very important. And also, gawin mo daw mga palatandaan sa haligi ng iyong bahay. Yan. At maging sa inyong trongkahan o pinto, ay maglagay kayo ng Bible verse. May mga sticker, "In God we trust." Yung mga things that will make a person remember the Lord at yung inyo pong significant na mga principles na tinatanggap sa family. Diba? May narinig nga akong isang teacher, financial management yung kanyang tinuturo, pero at one point, nagbigay siya ng paunawa na nung nagpapagawa sila ng bahay, yung kanyang hagdanan, pinasulatan niya ng Bible verses, na every time yung mga anak niya ay gagamit ng stairs, ay nababasa yung verse na yon, and that's a way para yung markers will leave an imprint sa kanilang isip. At true enough, no? Yun po ay nagiging mga parang paalala sa atin. Eh kasi minsan ang mga markers na meron, "Beware of dog." Yun. Maraming gate meron yan. Wala namang masama. Nagsasabi ka lang na may aso. Pero maganda rin, maglagay ka naman. No? Mga mas makatwiran. Iba na may nakalagay sa mga pinto. Bawal ang pangit dito. Tapos may mga ng gorilla. May mga bahay ako napuntahan nun. Sabi ko, ano ba yan? Pastor, parang pampasaya lang. Okay. Pero ang maina, maglagay din tayo ng mga bagay na mas seryoso at talagang alam natin makakatulong sa pag-reinforce ng ating spiritual education sa ating mga pamilya o sa mga taong pumupunta sa atin. No? Establish spiritual markers. And then of course, yung number 4, serve and give generously. Ito naman ay may kinalaman sa yung inspiring actions. Kasi yun nga tinatawag na ripple effect. Ikaw bilang isang tao na biniyayaan ng Diyos, nagbiyaya sa iba, naalala niya yun, pagpapahalaga at pagmamahal. Yan. At nagmamotivate sa isang tao na pag dumating yung panahon, siya rin ay nagkaroon ng platform for influence. Pinagpala rin ng Panginoon. Yung ginawa sa kanya ay kanya rin gagawin sa iba. Yung tinatawag natin paying it forward. At napakaganda rin dahil kung ikaw ay nag-instrumento ng Panginoon para sa pag-inam ng kalagayan ng ibang tao, it definitely makes your life significant. No? Naging nagkaroon ng higher purpose. At ang sabi nga ng Galatians 6 verse 9, "Let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart." So, kung kalooban ng Panginoon ang ating ginagawa, huwag kang panghinaan ng loob. Sa tamang panahon, meron naman daw pag-ani na atin hong tatamasahin pag hindi tayo nawalan ng loob. Ayan, di ba? Kasi minsan, we get frustrated. May mga times, niisip natin, ito bang ginagawa ko ay makabuluhan. At, ayan nga, minsan naki-question natin yung efforts natin in doing what is right and good. Kasi may critics, no? May kokontra. Hindi porke makadiyos at tama yung ginagawa mo, walang kokontra. Minsan, yun nga ang mas madalas na talagang ina-atake. No? Kasi nagkakaroon ito ng ng parang pagpapaunawa na kabaliktaran sa kasanayan ng karamihan. At lalong-lalo na kung ito medyo anong tawag natin dito? Parang nagre-rebuke o nagko-correct sa mga maling gawi. So, huwag kang panghihinaan. You serve with God in mind and give generously. Na kahit minsan mayroong point of discouragement, continue on. In the end, you reap a good harvest. So, how do we finish well and leave a godly legacy? Ito po yung checklist. Number 1, understand your calling. Tanggap mo ba na ang panawagan ng Panginoon, magamit ang buhay mo bilang instrumento niya? So, you have to understand that, no? Kasi pwedeng pamuha mo yung buhay mo na gagawin mo lang yung gusto mo. But iba yung alam mo, binigyan ka ng buhay ng Panginoon to serve His purpose. What is God's calling for you? Second, prepare for hardship. Nabanggit ko nga kanina, as we're doing God's will, mayroong challenges yan. At pag pinaglaban mong isang bagay, that is a struggle. It will entail sacrifice. So it's a form of hardship. Pero tuloy mo pa rin. May pangatlo, commit to finish the race. Kung may sinimulang magandang bagay ang Panginoon sa atin in relation to faith, sabi nga dun sa, di ba, sa salita ng Panginoon, He will be faithful to finish it in us. So ang point dito, gusto rin natin na tayo hindi lang umaasa sa Panginoong Diyos, isusustain tayo at siya yung mag-accomplish yung purpose sa buhay natin. We have to actively cooperate and submit to it. Gagawin din natin yung bahagi natin. And then yung fourth, trust God with the outcome. No? Sometimes we're fearful, baka hindi serve yung purpose na ina-anticipate ko. Gawin mo lang yung tama. Gawin mo yung nararapat. And of course, the Lord may honor, no, what you have been doing and what you are investing for His kingdom expansion. Very important yan. So, naalala ko nga yung parable of the prodigal son. Diba yesterday, pinapayawan natin sa Luke 15. Ano ba ang makikita niyo doon? Maganda yung binanggit doon eh. Ang kanyang anak, bagamat medyo pasaway, no? Kinuha yung inheritance sa tatay, umalis sa tahanan, lumiban sa ibang bansa, at nilusta yung kanyang kayamanan sa makasalanang pamumuhay. Ay naghirap. Nagkaroon din ng tagputong doon sa lugar na yon. Ang naging trabaho niya, tagapag-alaga ng baboy, yung mga banyaga doon. Siya yung banyaga, so yung mga locals doon. At kinainggitan na niya, kinakain ng baboy, so sobrang aba na ng kanyang kalagayan. But he remembered na sa tahanan ng kanyang ama, kahit yung mga kasama sa household, yung mga servants, ay tinatrato ng mainam. Kaya ang gusto niya, bumalik na lang doon. Dahil doon nga sa tahanan ng kanyang ama, maayos ang pakikitunguhan doon. Doon yung na-realize, no? Nung siya ay nasa desperate situation na at nalayo ng matagal sa kanyang pamilya. At nung bumalik siya, tinanggap naman siya bilang miyembro uli ng pamilya. Pero the point is, if you invest something good, di ba, then there will be something to be remembered. Kapag ka wala kang itinatanim, wala kang pinaramdam at ginawang tama, wala na, alala, walang babalikan. So, very important yan. So, remember, trust God with the outcome. No? Basta gawin mo yung nararapat. And then, let's conclude. Ito yung magandang quotation. No? Don't shine so that others can see you. No? Huwag ka lang daw magningning para ikaw lang yung tingnan. Shine so that through you, others can see God. No? Magliwanag ka para sa pamamagitan mo, may kita ng iba ang Panginoon. At yun po ang mas mahalaga na alituntunin ng ating buhay. So I do hope na ito po ay naka-encourage sa inyo to obey God, no? Kasi it helps in leaving behind a godly and good legacy. Paalala po ng ating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit.

0: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan ha, sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Panibagong Sunday, meaning yan, panibagong kwentuhan. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
1: Yes, totoo yan. At syempre kung kasama ninyo si Kael, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At na-mention niya nga, panibagong Sunday.
0: Yes.
1: At panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun, diba?
0: So hello po sa mga kaagapay man po natin dyan na nasa Mega Manila na naaabot po ng ating broadcast ngayong oras na ito. Kumusta po ba sa inyo? At saka syempre Abs, no, shout out muna sa mga listeners natin na talagang walang sawa, walang humpay, walang mintis sa pakikinig sa pamamagitan niya ng inyong mga radio mapa PM Radio, Transistor Radio or Car Stereo. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Tara na po, magkwentuhan tayo, magbahaginan tayo ng impormasyon at inspirasyon. At i-share niyo na nyo sa mga kapitbahay, kaklase, kaibigan, sa mga kakilala nyo na mag-tune in din sila sa ating station. At syempre, talaga namang huwag palampasin ang pagkakataon na to para syempre ma-inspire at matuto.
1: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan, Kael, nabatiin ang mga kaagapay nating laging present. Kung sinabi mo kanina, walang mintis, walang palya na present yung mga kaagapay sa atin sa radio. Yes. Pati ang ating mga online na kaagapay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. Hello po sa inyo at magandang araw po. Yan, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shoutout dyan sa ating comment section, ha? Para naman makikita po namin ni Kael ang inyong interaction with your loved ones dyan sa ating comment section. Diba? Yan ang ikinatutuwa natin. Diba?
0: Correct ka dyan, Abs. At alam natin yan na madami nagko-comment, kaya maraming salamat po.
1: Yes.
0: Kasi nakakatuwa, Abs, na hindi lang basta sila nanonood sa atin. Mm-hmm. Pero nag-e-engage sila sa mga kwentuhan natin.
1: Totoo, diba? Kaya comment na, kaagapay, at i-share nyo na ang ating ongoing streaming.
0: Yan. At saka syempre, may another platform pa tayo na kung saan pwede nyong masubaybayan ang ating programa sa moment po na ito. Alam nyo ba, ang Legit din po ay nasusubaybayan sa ating partner Television Network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. Kaya kung meron kang signal cable, aba, kunin na ang remote at i-press ang channel 185 para mapanood mo kami, ha, sa inyong mga telebisyon.
1: Yun, oo. At speaking of options, meron pa, Kael. Diba? Hindi pa tayo papahuli dahil meron pang isang option kung saan tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron ka ba niyan sa iyong cellphone o kaya naman sa iyong tablet? Ano pa ba ang ginagamit ng ating mga kaagapay na device? O kung kahit ano pa man yan, i-download nyo na ang DZAS mobile app. Dahil ang kinagandahan po niyan, pwede ninyo ma-access ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. Yes. Diba? Ang maganda yun. Lalo na pag meron tayong mga kaagapay na nasa ibang bansa.
0: Correct.
1: O kaya naman hindi makatulog at gusto may kakumpanyon sila sa madaling araw. Kasi baka hindi sapat sa kanila ang umaga, tanghali, hanggang gabi. Eh, no? Gusto nila hanggang madaling araw. Oh. Kasama nila ang DZAS, i-download nyo na po dahil libre lamang po yan. Diba?
0: At alam mo ba, Abs, yung nakakatawa dyan sa ating radio app, nasa almost 10,000 downloads
1: na tayo. Wow, praise God!
0: Both on iOS and Android.
1: At talaga makikita mo, no, na teki na ang ating mga kaagapay.
0: Pero syempre, dapat hindi lang tumigil sa 10,000.
1: Yes.
0: We're praying na ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kung wala ka pa niyan, aba, download na.
1: Oo. Diba? Totoo yan.
0: Kaya nga, sa pagkakataong ito, kaagapay, nasa isa kang programa, isang youth-oriented program na hatid sa inyo ng Agapay ng Sambayanan, na kung saan hatid po namin ang mga napapanong issues, concerns ng mga kabataan or even young at heart kung may mga anak po kayo o kung ikaw mismo ay kabataan, mapa Gen Z, Gen Alpha or Millennial na nakararanas sa iba't ibang mga crisis sa buhay, aba, pinag-uusapan po namin yan at kami po ang inyong safe space companion.
1: Oo, napakaganda. No? safe space nyo kami, kaagapay. At gaya nga ng sabi ni Kael, no, itong programang to ay ginawa para sa mga kabataan. At kahit mga young at heart, diba, libre po kayo. Feel free na makisali sa ating discussion. Dahil malay mo, itong pag-uusapan natin today ay makatulong sa inyong mga loved ones, sa inyong friends, family, kaklase, katrabaho na may pinagdadaanan din. At maaaring makatulong din sa kanila yung isishare na ating subject matter expert na inimbitahan dito sa Legit, diba? Kaya, yan, kaagapay, patuloy po ang inyong pag-antabay dito sa ating program.
0: Yeah. And speaking of mga napapanahong mga concerns, issues, mga ganap ng ating mga kabataan, napakaganda, Abs, nung mapagkukwentuhan natin sa moment na ito. Kasi nga, ang dami nating ganap sa buhay, diba? Ang dami nating mga commitments. Mm-hmm. Kaya ang tanong ko muna sa iyo, kaagapay, posible bang maging sobrang busy natin para kay Lord na hindi natin napapansin na lumalayo na pala tayo sa Kanya? Alam mo yung feeling na we're so busy doing a lot of things for the kingdom that we forget the King. Diba?
1: Oo. So I'm sure yung mga kaagapay natin ay makaka-relate dun sa sinabi mo.
0: Na parang, Abs, no, ang dami nating ganap, ang dami nating commitment. Yeah. Pero nagiging Mary ba tayo who spend time with the Lord? Mm-hmm. Baka mamaya we're so busy like Martha, diba?
1: Totoo.
0: Sabi nga, may nabasa ako isang book na wala naman talagang masama doon sa ginagawa ni Martha kasi nagsaserve siya. Pero ang naging problem is yung focus niya, yung attention, na kung saan nandoon na mismo yung pinaka center dapat ng kanyang pinaglilingkuran. Pero she's busy doing a lot of things, diba, Abs?
1: Totoo yan.
0: Pero minsan, no, kaagapay, napapansin natin, diba, sa ministry ka naman, nagsaserve ka man, naglilid ka man ng Bible study, umaattend ka na napakadaming ganap sa church, yan. Nasa worship team ka, nag-disciple, ayan. Lahat ng ginagawa mo, para naman kay God, diba? Yung mga ganap na ito. Pero minsan, sa sobrang dami natin ginagawa for God, nakakalimutan na natin to spend time with Him. Minsan, no, mas excited pa tayo sa ministry event kaysa sa mga personal prayer time, lalo na sa panahong ito, Abs. Ang daming ganap na mga youth camps, retreats, di ba?
1: Retreats, totoo yan.
0: At hindi natin namamalayan, no, kaagapa, yung ministry na dapat ay expression ng love kay Jesus ay unti-unting naging kapalit na si Jesus. Para bang nako-compromise na, di ba, Abs?
1: Oo, totoo yan. At talagang nangyayari yan sa panahon ngayon, no? At talagang maraming makaka-relate dyan. Kaya today, kaagapay, pag-uusapan natin kung paano natin malalaman kung ang paglilingkod natin ay nanggagaling ba sa love natin for Jesus or ito ba'y nag-uugat sa pressure, sa validation, or performance? Kasi nga, gaya nga ng sabi ni Kael, no, meron tayong mga panahon sa buhay natin na nagiging Martha tayo. Mm-hmm. Sobrang busy tayo, kakagawa, or kumbaga parang busy tayo sa mga bagay na ginagawa natin for God, pero wala tayong time mismo for Him. Diba? So isa yun sa mga bagay na kailangan natin na pagtuunan ng pansin. At kung paano tayo babalik sa safe or sa place of intimacy kapag napapansin nating pagod tayo or empty na tayo at kapag disconnected tayo kay God.
0: Yes, diba? Napakaganda.
1: Kaya kaagapay, kung nakaka-relate ka sa aming nabanggit ni Kael, no, this conversation is for you, diba? Para doon sa mga nagsiserve sa ministry, o kaya naman inasa leadership role ka, diba? Tinawag ka ng Panginoon dyan, o kaya naman nagsiserve ka sa inyong church, sa inyong local church, or may dinidisciple ka. Dahil ang gusto ni Lord na maalala natin na ang pinakamahalagang calling natin ay hindi yung ministry, kundi yung relationship natin sa Kanya.
0: Amen!
1: So yun, kaagapay, yan ang ating mapapag-usapan ngayong hapon. We hope na excited ka at naka-ready na ang inyong pangmalakasang merienda.
0: Yan.
1: Diba?
0: Yan ang gusto ko.
1: Syempre, magkakaroon muna tayo ng short break.
0: Yes, para kuha muna sila.
1: Kaya huwag po kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang...

0: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! Yun. At ito po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po ang inyong companion kay El Garcia. At maraming salamat sa iyo kaagapay dahil nananatili kang naka-tune in dito sa ating programa sa mga sandaling ito. At salamat dahil, alam mo Abs, nagko-comment pa yan.
0: Oo.
1: Sinashare pa niya ng ating streaming.
0: Pero yes,
1: ang gusto namin na hindi lang basta nanonood ka, pero dapat nakikipagkwentuhan ka din sa amin. Kumusta ba ang sandaling mong ito? Kung kayo man po ay nasa Mega Manila, kumusta ang inyong hapon?
0: Oo. Diba? Yan nga. I-share mo na kaagapay dyan sa ating comment section dahil gusto namin kapag ina-update mo kami.
1: Yes. Parang ano ah, parang nasa relasyon kaya kailangan ina-update. Alam na alam niya ni Javes, diba?
0: Na-mention pa nga.
1: Oo. Hindi ko sa mga team natin na talagang tumutulong sa
0: yes,
1: ating broadcast. Ikaw ba kaagapay, kumusta ka ba today? Ano ba ang iyong merienda? Ano ba ang inihanda mo sa sandaling ito?
0: Mm-hmm.
1: Kwento mo naman sa amin. And don't forget na itag, i-mention nila yung mga friends nila.
0: Totoo.
1: Probably some of them ay siguro kakagaling lang sa church.
0: Oo. Diba? Kaya naman eh, kakagaling lang sa paggala, di ba?
1: Mm-hmm.
0: With family.
1: Correct.
0: Kasi usually, di ba, after service,
1: yes,
0: eh, matik gala na yan ng hapon, di ba?
1: Alam mo, kaya nga nakakatawa kami, yung church kasi namin nasa loob ng mall.
0: Ala, same.
1: Kaya diretso na. Kaya paglabas mo lang ano, ng church,
0: wala kang kawala,
1: wala
0: no?
1: Ano, mamasyal ka na sa mall, di ba? Kaya di ba mga kaagapay, may mga ganong moment ba kayo na talagang kahit window shopping lang, Abs?
0: Oo, no? Sana nga window lang.
1: Kaso minsan, pag nakakita tayo ng mga red tag, yung mga S-A-L-E
0: ay,
1: na word.
0: Ay, nako, mahirap yan. So, pikit na lang.
1: Oo. Pero hindi po usapang sale,
0: hindi
1: usapang gala,
0: yes,
1: usapang merienda po. Dahil nga, kanina Abs, talagang pinag-usapan natin. Kasi di ba tayo, sobrang busy tayo, ang dami nating ganap.
0: Oo, totoo yan. Mm-hmm. Di ba ang dami nating pinagkakaroon, abalahan, 'di ba? Ang dami nating commitments.
1: Okay.
0: 'Di ba? Na minsan kaliwat kanan, hindi mo na alam kung anong unahin mo.
1: Sabay-sabay na.
0: Oo, na parang wait lang, teka lang.
1: Diba? Kalmahan nyo lang.
0: Oo.
1: Oh, kaya nga, ngayon nga, ito yung panibagong pagkakataon para tayo ay magkwentuhan.
0: Yes.
1: At alam niyo ba, kasama na po natin ang ating guest. Kung nakikita niyo, di ba?
0: Yes.
1: Masaya tayo because kasama na natin siya. Alam niyo, makakasama po natin today ay isang young leader na may puso para sa pagsamba at sa susunod na henerasyon. Ayan, siya po ay 23 years old. Mula po yan sa San Narciso, Zambales.
0: Wow.
1: Hindi naman ganun kalapit.
0: Oo.
1: At kalayo. Sobrang layo lang. No?
0: Sobrang.
1: Alam mo, naalala ko nung pumunta tayo dyan. Talaga namang mahigit ata, ano, parang 10 to 12 hours away from Manila.
0: Totoo. Na parang nakailang idlip na ako. Nandun pa rin tayo sa same spot.
1: Sabi ko nga, nakailang idlip na tayo. Nakailang punta na tayo sa mga gasoline station para umihi. Zambales pa rin.
0: Zambales pa rin. Pero grabe ang power ng technology na ginagamit ng
1: Correct.
0: Lord. Kasi parang nandito lang siya, katabi lang
1: parang
0: natin siya.
1: Parang katabi nga lang natin, no? At alam nyo ba, maliban sa napakalayo ng kanyang lugar, siya rin po ay nagsisilbing worship leader at youth pastor ng Jesus the Living Hope Community Church, kung saan patuloy niyang ginagamit ang kanyang buhay upang akayin ang mga kabataan at palalimin ang kanilang relasyon sa Panginoon. Kaya po, iwagan po natin sa ating program ang isang kabataan para kay Kristo, si Christine Bernadette Labrador. Hello, Christine.
0: Hi, Christine.
1: Welcome sa Legit.
2: Hello po. Thank you po sa pag-welcome. And good afternoon po sa inyong lahat.
1: Ayan. Good afternoon din sa iyo, Christine. And thank you dahil sinamahan mo kami dito sa Legit. At nakakatuwa kasi, di ba, despite of our layo sa isa't isa, talaga naman napakalayo na Zambales, no? Eh, talagang biyaya ng technology para tayo ay magkausap at magkakakwentuhan sa moment na ito. Pero, Christine, shout out mo muna yung family, loved ones, and even yung kasamahan mo dyan sa church, diba, na naaabutin ang ating broadcast.
2: Ayan, shout out po sa lahat ng mga kabataan, mga dating kabataan, magiging kabataan na nanonood. So, praise the Lord dahil isa pong pagpapala ang ang platform na ito. At ginagamit talaga kayo ng Panginoon, Ate Abs, Sir Kael, and I know na divine connection po talaga ito sa atin. And talagang nagsimula din po ako na maging tagapaglingkod ng Diyos nung pandemic, online din po. So, ayan, sanay na rin po ako sa Zoom. Kasi dito din po ako nawin ng tuluyan ng Lord nung pandemic online gathering. So, napakaganda po ng inyong platform. And nawa, marami po tayong maakay sa pamamagitan nito.
1: Oo.
2: Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus.
1: Correct.
2: Thank you po. Ayan.
1: Talagang ano, Abs, gagawa ang way ang Lord para i-connect, diba, marig siyong mga young people. And we thank the good Lord because it is His platform.
0: Oo, totoo yan. At patuloy tayo nagpapagamit until all have heard.
1: Ay, napakaganda. Kasi alam mo, Cristino, yan talaga ang goal ng FEBC. Yeah. Until all have heard. Using different media, different tools para ma-reach out natin yung young people, which is they are in their need of salvation, di ba? At gusto natin i-share natin yung salvation na na-receive natin, yung testimonya na na-receive natin for them to witness the good works of Christ. At syempre, punta na tayo sa ating kwentuhan, no, Tin. Ikaw ba kapag narinig mo yung praise na when ministry becomes an idol, ano agad ba yung pumapasok sa isip mo?
2: Actually po, yung term na when ministry becomes an idol, ang nauuna kong naiisip is yung word na familiarism. Familiarism, yung familiar ka na. To the point na kahit yung mga malalaking bagay or maliliit man, hindi mo na napapansin. And may maganda nga pong Gen Z term dyan. Yung term na lam ko na yanism. Alam niyo po kaya?
0: Ay, ganun pala.
2: Lam ko na yanism. Ano po? So, tinuturo ko po yan sa mga kabataan dito na yung term na alam ko na yan. Matagal na ako dyan. Nadaanan ko na yan. Yung term at sakit na tinatawag na lam ko na yanism. Ayan. Kaya pag may mga kabataan po kami na bago, ang tinuturo po namin, do not be familiar with the voice of God. Do not be familiar sa ministry. Do not let the ministry be the center of your Christianity. So, kapag tayo nagiging sanay na, ano po, may sakit pa na isa. Sayanism. Uy, ay, sanayism. Sanay na. Ayan. Sanay ng maliit. Ano po, yung mga maliliit na bagay. Sanay na na nagpapaawit. Kaya mismong siya, kahit hindi na siya mag-practice, sanay na. Dahil idol niya na. So, yun po ang term na ginagamit ko. Familiarism. Sanayanism. Alam po na yanism dahil nagiging idol na ang ministry. And when we minister, not out of love, but out of being experienced. When we minister, not because of the glory of God or the Lord, but because we have an obligation to the church, that's really dangerous po. Sobrang dangerous, ano po. And nawa, maging aware po tayo when we become familiarized and familiar sa ministry natin. To the point na nabibless ang congregation, pero ikaw hindi pag nagpapaawit ka. So, yun po. Alam ko na yanism. Yun po ang unang pumapasok sa isip ko.
1: Alam mo, Christina, while you're stating these things, talagang ang dami mo na coined na mga bagong word. Kasi minsan tayo, sa sobrang sanay na natin, sa familiarization ng isang bagay, feeling na natin, kaya na natin to. Okay, ayoko na maging involved dyan. I have mastered these things. At minsan, napapabayaan na rin natin, Abs.
0: Totoo yan. At minsan nga, no, di ba, kumbaga yung familiarity, ang gandang word nun kung iisipin natin. Yes. Pero may negative din pala siyang nagiging epekto. Pag sobrang tayo nagiging lax na, nawawala na tayo ng effort sa mga bagay, or nawawala na yung intentionality natin. Mm-hmm. Kasi nga, familiar na tayo, sanay na tayo, gaya ng sabi ni Christine. Pero ito, Christine, no, possible ba talaga na mahalin natin yung ministry more than God? At paano natin malalaman na yung focus natin unti-unti na napupunta doon sa mga ginagawa natin instead doon sa relasyon natin with God?
2: Alam mo, Ate Abs, isa po ako sa mga victim niyan. Na dahil, alam niyo, yung familiar ka na nga, medyo matagal ka na, ate ka na sa church, hindi ka na, dito po sa Zambales ang tawag namin sa, mas bata sa'yo is adding. So, hindi ka na adding, ikaw na yung nagli-lead. Possible po talaga, kasi we are still in the flesh. Habang nandito po tayo sa mundo talagang, we are prone to pride, we are prone to familiarity, we are prone sa pagiging magaling. Alam niyo po yun, magaling. So, hindi na po natin naaalala na, oh nga, no, we still have to do our quiet time sa Panginoon. And possible po talaga na as long as nasa platform po tayo, nasa ministry tayo, we are really prone to sin, to pride. Ano po? And may tawag po kami term dyan, fried chicken. Ano po? Kasi masarap po siya eh. When you have pride in your heart, hindi mo namamalayan na masarap pala sa feeling na ikaw yung ate, ikaw yung magaling. Medyo matagal ka na. Ang tawag po doon, fried chicken. Di ba po ang fried chicken, masarap. Pero pag katagalan, magkakaroon po tayo ng cholesterol. Alam niyo, pag nasobrahan, anihin po natin yun eh. Pag fried chicken ka ng fried chicken araw-araw, katulad po ng pride. Fried chicken talaga siya. Delikado po. At yun po yung minsan hindi natin na-realize. Hindi po kasi siya halata. Pride is really dangerous, di ba po? Alam niyo po yan. Alam ko pong alam na alam niyo po yan na ang pride is sometimes quiet. Pride is sometimes small. But terrible. Ano po? Nakakapuwing pa rin. So, possible talaga na mahalin natin ang ministry more than God kasi we are still in the flesh. Yun po Ate Abs and Kuya Kael. Oo. Possible po talaga.
1: And thank you for that, no, Christine, na sinabi mo yung mga bagay na yun. Because this is the hard reality na talaga namang minsan we are afraid of discussing. Diba? Akala natin wala lang siya, na akala natin wala tayong pride, pero deep inside, sinashowcase na pala natin to. Sabi nga, ang pride, dapat kinakain lang siya, diba? Dapat hindi siya isinasabuhay.
0: Totoo.
1: Diba? Kaya let go of those things. Pero ikaw ba, just a personal question, Christine, doon sa experience mo, have you experienced live with pride?
2: Yes po. Ayan. Totoo po yan. Na-experience ko po yan maraming beses na. And God really convicted me sa maraming paraan. Masakit na paraan. Napalo na rin po ako ng Diyos talaga. Kuya Kael. Mahirap po siya. Mahirap tanggapin kasi nga prideful po minsan ang heart. But at the same time, yun po yung sakit na masarap. Ano po? Yun yung sakit na masarap. Kasi ibinababa ka talaga ng Panginoon. So, yun po.
1: Ayan, tapos siyempre ang pinag-uusapan natin dito, Absoy,

0: And na-realize ko siya when napagod ako. Napagod ko talaga ako. Na-burnout ako. And naniniwala po ako na totoo ang burnout sa ministry. Totoo ang burnout sa lahat ng bagay. Lalong-lalo na kapag ang pahinga po natin hindi natin nahanap sa ministry talaga. Hindi po talaga nahanap sa ministry ang pahinga, but sa Panginoon. Nung time po na napagod ako, tinanggap ko na, Lord, tinawag mo po talaga ako dito. Pumasok yung doubts, pumasok po yung insecurities, pumasok yung failures, pumasok yung lahat, as in pagod, exhaustion, lahat po. And dun po ako kinumbik ng Lord nung nakita ko yung Bible ko na alikabok na. Nakakahiya po sa Panginoon. Kung dati po bilang babae, Ate Abs, hindi ko alam kung pati ikaw yung puno ng highlighter, yung Bible mo, ano po, yung colorful. Dati colorful ang devotion notebook mo. Pero dumating yung panahon na yung Bible mo wala nang... Dati colorful, ngayon alika-alikabok. Ano po? Dusty Bibles na. Dusty Bible na. Yung devotion notebook mo, wala nang laman. Ilang buwan na wala nang laman. Ganun po. So, dun po kinonvict ng Lord. When naglilinis ako, tapos nakita ko, ay, yung Bible ko pala nandyan. Nakoconvict ako matagal ko nang hindi pinapansin ng Diyos. And yun po yung moment, Kuya Kael, na na-realize ko na, oo nga, dahil busy ako, may nakalimutan ako yung pinakamahalaga, ang Panginoon. So, yun yung turning point. Nung nakita ko po yung Bible ko na dusty na siya, nakakahiya. Ayan, pero thank you sa Panginoon dahil binabago niya po tayo araw. Yun po.
1: Amen. At totoo naman talaga, no, hindi papayag ang Panginoon na tuluyang ka mapalayo.
2: Correct.
1: Diba? At talagang gagawa siya ng paraan para mapabalik ka sa Kanya. Kasi ganun kanya kamahal.
2: Oo. Oh.
1: Diba? At yun nga, no, nakakatuwa lang na talagang shinare mo yung totoong experience mo na hindi ka nahiya, hindi yung parang, alam mo yun, raw and real.
2: Correct.
1: Na talagang na-experience na ng mga kabataan. Diba? Hindi lang ikaw ang nakaka-experience. Kumbaga marami. Marami sa atin. And thank you for sharing that, Christine. At yun nga, no, nabanggit natin, no, minsan marami kang ginagawa for God. Like, yun, involved ka sa maraming events sa church nyo, or guess a discipleship and ministry responsibilities, but deep inside empty ka na pala, Christine. So ano ba dapat yung mga warning signs or senyales na dapat nating bantayan? Kasi nabanggit mo, 'di ba, yung burnout ay part talaga ng buhay, hindi exempted na dahil part ka ng ministry ay hindi mo yun mararanasan. So ano yung mga kailangan bantayan na senyales para hindi ka mapunta sa point na ganun?
0: I think one thing po talaga na hindi minsan nahahalata ng karamihan sa atin is hindi porket present ka is nakaka-glorify sa Panginoon. Hindi porket available ka parati na you are on fire in public, laging present, laging available. But when you are present always, church, sa gawain, it doesn't mean na nag-glorify ang Lord. Not every availability is glorifying to the Lord.
2: Yes.
0: Not every effort is glorifying to the Lord. Because what matters sa Panginoon po talaga, alam nyo to, na obedience is better than sacrifice. Na kahit anong isakripisyo nating oras, isakripisyo nating panahon, talent, mapaos ka man dyan, kakaawit mo, kung yung obedience natin sa Panginoon is nane-neglect, wala din po. And ang pagiging malamig po natin sa quiet time, hindi po talaga nakahalata. Pero isa po talaga sa warning sign na pwede nating makita is that when someone is familiar, pangalawa, hindi na po nagpapakorek.
2: Yeah.
0: Ayan, hindi na po teachable, hindi na po nakikinig. And it is a dangerous sign po na ang isang tao po is sa ministry nakatuon, nakatingin, not sa Panginoon. Yun po, correction. Hindi na tumatanggap ng correction. Someone who doesn't have a teachable heart will fail eventually. At napakadelikado po nun. Gaya ni Haring Saul, ano po, ang dami niya pong ginawa para sa Panginoon, pero nag-fail po siya to obey. And inani niya po yung disobedience na yun. Katulad po natin, let us obey the Lord, ano po, reminder sa atin yun. One warning sign is yung hindi na po tayo nagpapakorek talaga. Grabe. Wala tayong accountability.
2: Talagang this is the reality na talaga nakikita natin, even in the young generation of today. Pero gusto kong

0: nakahabol ang question din, no, Christine, how it is important for us na bilang, lalo na yung kabataan ngayon, na we have an obedient heart and also a teachable heart.
1: Amen. So, ang isang tao po kasi nagpapaturo, naniniwala ako, is lumalago. Ang isang taong nagpapakorek ay tinutuwid ng Panginoon. At ang isang tao po na hindi nakikinig ay, sabi nga po sa salita niya, it will lead to distraction. Yes. It leads to distraction pag ang isang tao po ay hindi nakikinig. And sa testimony ko naman po, kahit po out of the church, kahit sa bahay, kapag hindi po nakikinig, papansin ko na, ang nanay ko po kasi sasabihin niya, sabi ko sa iyo eh, hindi ka kasi nakikinig eh. Pero pag ang Panginoon po talaga, hindi niya sasabihin na sabi ko sa iyo eh. Ang sasabihin niya po talaga, alika dito na, pahinga pa. Alika dito. May pagpapalo, pero may pagpapala. Amen. Alam niyo po yun? Yes. Gets niyo po yun? Papaluin ka ng Lord, pero pagpapalain niya, ka pa rin niya. So, sa pagpapalo, ang pagpapala po talaga.
0: Yan po. Napakagandang reminder, yes, sa atin na sana obey-obey din. Hindi tayo abs na all-knowing. Totoo. That we know all things, di ba? Ano tayo si Lord? Hindi naman tayo si Lord, di ba? Yes. Unang-una. At saka sana magkaroon tayo ng teachable heart, di ba? Na sabi nga, di ba, as we always say in this program, the biggest room in our lives is the room for improvement.
2: Mm-mm.
0: Every day, we learn.
2: Yes.
0: And every day is a lifelong process of learning.
2: Mm-hmm.
0: Diba? At saka sana, hayaan natin na magkaroon tayo ng open mind to accept constructive criticism from others. Kasi that would be a tool for us to grow. Kaya nga, ang ganda na sinabi ni Christina, syempre kailangan mo din mag-grow.
2: Mm-hmm.
0: At yung growth, nangyayari siya if na natututo tayo, kung nakikinig tayo,
2: yes,
0: diba? Lalo sa mga mentors, sa mga nakakatanda sa atin.
2: Oo, totoo yan. Mm-hmm. Isa yan sa kailangan nating tandaan.
0: Yes. At saka ito naman, Christine, no, sa experience mo ba ito? May sisin ba na sobra busy ka na sa mga ginagawa mo inside the church, sa ministry, sa bahay, sa school, pero napapansin mo talaga na iba na yung difference ng serving because you love God versus you're serving because you need validation from people. Naranasan mo ba yan? Parang ginagawa mo siya because you need to be accepted, you need to be validated from the other people?
1: Noong umpisa po, talagang, alam niyo po yung term na height sa mga kabataan, dahil lang po sa height, naranasan ko din po yan. And dahil nga po pandemic noon, talagang through online po lahat, may hype po talaga sa akin noon na I thought na dahil magandang boses mo is, kailangan mo ng upload ng tao. Yan ano po, ng validation from tao. Pero na-realize ko po habang tumatagal, isa po talaga sa mga pinaka nakakatakot na moment sa pagdating ng araw, ano po nakasulat sa Bible, yung away from me you evil doers, hindi ko kayo nakikilala. Yun po yung pinaka nakakatakot, ano po. So, pero isa naman po sa pinaka masarap na maririnig natin is yung well done, my good and faithful servant. And I think na ang difference po ng isang tao na ang pinagsisilbihan po talaga ay ang Panginoon and ang Lord lang ang piniplease. This is my reminder, ano po. Pag tayo na sa kingdom na, hindi po tayo tatawagin na, well done, my good and faithful pastor.
0: Correct.
1: Well done, my good and faithful broadcaster. Ayan. Well done, my good and faithful song leader. Ayan. Well done, my good and faithful drummer. Hindi po ganun eh. So, it is a good reminder sa atin na we are all servants of God.
0: Correct.
2: Yes.
1: And dahil servants po tayo, hindi po tayo for the world. And nababago dapat ang kaisipan natin araw-araw na it is not for you. Correct. It is not for the people. It is for the God. It is for the God Almighty alone.
0: Mm-hmm.
1: And mas masarap po pakinggan yung salitang well done, my good and faithful servant.
0: Uh-oh.
1: Kesa sa lumayo ka sa akin, hindi kita kilala.
0: Oh,
1: yung evil doer. Kasi you can do everything. Yung context po nung, 'di ba, Ate Abs and Kuya Kael, is that sinabi po nila na, teka, nag-realize kami ng demonyo. Ginawa namin itong mga bagay na to, Panginoon. Tapos ang sinagot po sa kanila ni Jesus, di ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung kasunod po nun, ang sabi niya po, sa faithful servant niya, well done, my good and faithful servant. So it is a great reminder for us, sa ating lahat, even sa mga matatagal po sa ministries, and especially po sa mga papasok pa lang sa ministry and starting sa ministry, na we are all servants. And it is all for the glory of God, for the kingdom of God, not for the for man alone. So ayan, itatak po natin sa isip natin na we are all servants to serve and to glorify God. That is our purpose. So yun po ate and kuya.
0: Pero alam mo, Abs, gusto kong ano, pa i-digest po yung sinabi ni Christine. Kasi sabi niya, nung una, humingi siya ng validation from other people. Sa tingin mo, ano ba, bakit ka nanghihingi ng validation? Ano ba yung sa tingin mo, wala ka, na gusto mo bang i-accept ka ng mga tao sa paligid mo?
1: Kasi nga po, galing po ako sa racket, mga gig, ganun. So, before po, kapag malakas ang audience impact, alam mo nang panalo. Alam niyo po yun, yung kapag malakas ang audience impact, ibig sabihin hindi nalakpakan ka. Alam mo nang ano, alam mo nang it's either third runner up ka, second runner up ka, or ikaw yung champion pag ganun. And sa alam niyo po yan, sa mundo 'di ba po kapag ang audience po nalakpakan ka ng todo, ibig sabihin magaling ka. And dahil nga po nung mga una-una 'di ba po, kapag ito po kasi yung isa sa mga alam ko pong sakit din ng mga song leaders. Kapag ang congregation hindi umiiyak, hindi nakaka-bless, yun yung nagiging standard po kasi pag ang tao ay, kapag ang puso ay hindi tama, correct, pag ang isang song leader, di ba po, ay hindi umiiyak ang congregation, ay ibig sabihin ba hindi ako nakaka-bless? Mm-hmm. Ay hindi sila sumigaw sa ano ah, sumigaw sa galak, walang sumabay sa'yo, ibig sabihin ba nun hindi blessed ang congregation? So, nung umpisa po, ganun po ang thinking ko. Kapag ang tao ay hindi nagtaas ng kamay, pag pinataas, taas po natin ang ating mga kamay, tapos walang sumunod sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nakaka-bless. So, yun po ang thinking eh. Sakit po minsan ng song leaders yan, na akala po natin tayo yung kailangan ng congregation. Yeah. Pero ang totoo po, tayo din mismo kailangan po natin ng Diyos.
0: Yes.
1: Nawawala po sa kaisipan yun ng mga ministers na akala natin tayo ang main reason and tayo yung dumadaloy. Pero ang totoo, daluyan lang po tayo ng pagpapala. Nanibago po talaga ako, Ate Abs and Kuya Kael. Kael po, di ba po?
0: Yes.
1: Kuya Kael and Kuya Kael na akala ko dapat may audience impact pag nagpaawit. Kailangan nagtatalunan ang youth. Ganun. So, hindi po pala ganun.
0: Uh-oh.
1: Yun po yung experience ko, Kuya and Ate.
0: Yes.
1: Thank you po.
0: Napakaganda ang paalala sa atin na
2: totoo.
0: Iba ang metrics ni God sa metrics ng mundo. Iba ang standard ng Panginoon kaysa sa mga validation na kayang ibigay ng mga tao. Kasi, kung sabi nga, kung pagbabasehan natin ng mga opinion nila, wala, napaka superficial lang nun.
2: Totoo.
0: Sabi nga, di ba, sa Romans 12 verse 2, renew your mind, di ba? Diba? Do not conform to the pattern of this world. Kasi kung magkoconform tayo, makikiayon tayo, magiging sangayon tayo sa flow. Kaya nga dapat tayo ay against the flow.
2: Diba? Totoo. Against the flow. At huwag magpapadala sa hype. No? At talaga related dyan, Kael. Ang ating next question kay Christine. So, eto nga, no, sabi mo dumaan sa buhay mo or napunta ka sa point ng buhay mo na nadala ka before sa hype. So, paano natin madidistinguish, Christine, ang healthy passion for ministry from unhealthy dependence on ministry for our identity and worth?
1: Our first calling po talaga is not to be in the church. Naniniwala po ako. I mean, our calling could be specific. Like, you are called to be a pastor. You are called to be a song leader. You are called to clean the church. Ano po? You are called to be artistic sa church. Those are callings. Pero our main calling po talaga sa Panginoon is to be sons and daughters. Our first and main calling po is to be His sons and daughters. We are adopted because of Jesus Christ, ano po. And hindi po siya bumaba para ano eh. Reminder din po to, hindi siya bumaba para tawagin kang pastor. Hindi siya bumaba si Jesus para tawagin kang song leader. Hindi siya bumaba para tawagin kang keyboardist. But bumaba siya to for you to be sons and daughters of Christ, of our Abba Father. And I do believe po na ang calling natin should be dependent sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. And our main calling is to be sons and daughters of God. And He has called us by our names. Ano po? He has called us to be His sons and daughters. And ang relationship po natin kay Christ, dapat po talaga maging pundasyon ng lahat ng ministry. Dahil kung hindi si Christ ang ating pundasyon sa bagay na yon, hindi po siya ministry. A ministry without Christ is not ministry at all. Yes. And nawa, maging reminder sa atin na ang calling natin should be dependent on sa kung anong sinasabi ng Word of God. And it is for us to be sons and daughters of God. And it is enough, ano po. But still, hindi ko po nineneglect yung calling natin dito sa simbahan. Hindi ko po nineneglect yung calling natin outside din sa church. To be evangelists, to be campus ministers, ano po. Those are all glorifying to God. But still po, I do believe ang ating main calling, ang ating identity is anak tayo ng Diyos. Yes. Ano po, so napakahalaga po na maintindihan ng lahat yun. Yun po, atin po yan.
0: At napakagandang reminder nun, Abs, for every one of us na it's about our relationship with God, with Christ. Kasi kung hindi natin i-value yun, nawawalan tayo ng direction and purpose. Kasi if we anchor our relationship with the world, naiiba na yung pagkatao natin. Mm-hmm. And ito na nga, no, kasi tayo, aminin natin, no, Christine, may mga pagkakataon sa buhay natin na we are so busy talaga. Napakadami natin. Gana, probably yung mga students na nakikinig sa atin ngayon, they are busy complying with a lot of things like exam, projects, di ba, mga quiz, may mga ganyan. Yung mga workers, yung mga young professionals, they are doing a lot of things to comply with the work requirements. Ikaw ba napansin mo na kapag nag-serve ka, is it ano ba, out of obligation, pressure, or performance? Na paano mo nabalik sa tamang perspective yung sarili mo? Kasi aminin natin, dumadaan tayo sa ganyang parte ng buhay natin.
1: Marami pong experience na ganyan talaga. Kasi habang tumatagal po ako and I am pursuing na maging pastor talaga, and right now naging youth pastor po sa grasya ng Panginoon, and glory to God. Habang tumatagal po, tumatanda tayo, atin kuya. Tumatanda din po tayo sa responsibilities. And nung naging 20s po ako, doon po pumasok ang pressure. Doon po pumasok yung pangarap, mga gano'n, ano ba yung uunahin ko, ganito, ganyan. Yan ang mga college days ko po. Talagang, nahirapan po akong balansehin lahat. And dahil nga po, mayroon po akong ministry, nag-all out pa rin po ako, all out sa school, all out sa church. Wala akong kailangan ma-miss. Dapat present ako parati, dapat hindi ako late. Pero napapansin ko naman po na yung quiet time ko sa Panginoon, napapabayaan ko na. And napapansin ko din na madalas nagagamit ko po yung term na napakadelikado, yung term na ate kuya, yung okay lang, naintindihan naman ng Lord. Yung ganun. Nako, napaka, hindi po ako takas doon yung term na okay lang, naintindihan naman ng Diyos, maghapon ako sa simbahan, tulog na lang ako. Yung ganun. So, naranasan ko po yan and nakakahiya po talaga sa Panginoon. At inaamin ko po yun na na-experience ko yun. Na binibilang ko yung mga nagawa ko para sa Lord. Na okay lang, kung wala ako, hindi matutuloy yun eh. Yung ganun, wala namang magpapawit kung di ako pupunta. Yung mga ganung term po na, hindi pala siya, napaka-delikado po pala niya. To the point na pati yung quiet time po, nane-neglect ko. Correct. Yung term na nane-neglect, napaka-sakit po pala nun sa Diyos, na nane-neglect siya. Kahit ang dami nating ginawa sa Panginoon, para sa Panginoon, hindi po siya kulang, but nagiging walang saysay kasi napupunta lang po siya sa pagod and binibilang po natin siya. And na-realize ko po ito nung time na burnout nga po ako talaga. And na-realize ko din po ito nung nakikita ko na marami pa apektuhan, like yung the way ko magpaawit, the way ko na makitungo sa iba, the way na pati ako, hindi na po ako nakokorek. Na-realize ko po yun nung time na yun na, oo nga, no, pa, yung mga pinipreach ko, nagiging ako, napapangatawanan ko, yung mga side ng preaching na dapat digayahin, yung po ko na-realize yun, yung narinig ko po yung pastor namin na, una, hindi nagpapakorek, uy, ako pala yun. Pangalawa, nalilate na, uy, ako yun. Diba, aray, diba, tapos, mayroon pa akong thinking nun, kuya ate, yung, para kay kapatid to. Ay, para sa katabi ko yan. Tapos, pangatlong pointer po, ang sabi, pangatlo, pag hindi mo na tinatanggap na para sa'yo to.
0: Walang alam kawala
1: po, yung mga ganong pointers ni Pastor, opo, na sasabihin mo, ay, para sa kanya yan. Pero para sa'yo po yun eh. Para sa ating lahat yun eh. Mm-hmm. Doon ko po na-realize yun na nane-neglect po natin ng Diyos sa maraming paraan. At yung quiet time po natin na aapektuhan. Nagiging fried chicken po tayo. Mm-hmm. So, sabi nga po sa Leviticus, keep the fire burning. Keep the altar's fire burning. So, nung na-realize ko po nga na tinamaan ako sa sinabi ni Pastor na kailangan po natin ng fresh woods always para ialay sa altar. Para ang apoy po natin magningas talaga, mag-apoy. So, kabilang po sa mga fresh woods na yun ay yung prayer time, devotion time, Bible reading, and yung date mo sa Lord. Yes. Yung po yung magandang term, yung date mo kay Lord. Mm-hmm. So, madalas natotokis natin si Lord. Yung term na tokis, ate kuya, no? Natotokis natin si Lord sa quiet time. Mm-hmm. Napakasakit po pala sa part ng Panginoon yun. Okay. So, yun po, na-realize ko po through that. Nakahaba, ayan, uh-oh, yun po.
0: Pero yun nga, no, parang napapansin natin sa kwento ni Christine, no, Abs, naging Martha rin siya.
2: Yes.
0: Na napaka-busy sa dami ng ganap sa kanyang buhay.
2: Kaliwat-kanan, no?
0: Kaliwat-kanan. At saka yung standard eh, nakabase na doon sa mundo.
2: Mm-hmm.
0: Eh, masakit, diba? Minsan, we know who is our Lord. Pero nakakalimutan natin to really spend time with Him.
2: Oo. Kaya magandang paalala talaga to, no? Napaka-practical din yung sinabi ni Christine na wag na wag nating kakalimutan yung personal nating time with God. Kasi yes, marami tayong pwedeng gawin to sa ministry na pinagkatiwala niya, pero higit sa lahat ang kailangan nating kinukultivate or parang inaalagaan, mm-hmm, is yung relasyon natin sa kanya.
0: Correct.
2: Diba? At yun, finally, mm-hmm, grabe, ang bilis ng oras. Kaya, no? Namalayan mo ba?
0: Hindi ko nga namalayan.
2: Oo, pero sobrang, I'm sure yung mga kaagapay natin, ang dami ng insights na, mm-hmm, napupulot sa ating napapag-usapan with Christine. Pero, Christine, no, as we end, para sa mga listeners natin na nakikinig sa mga oras na to, na faithful naman sila sa kanilang ministry, pero nakakaramdam sila ng pagod, feeling drained sila, or exhaustion, or disconnected sila kay God, ano yung words of encouragement na gusto mong iwan sa kanila para makabalik sila dun sa kanilang first love, which is si Jesus?
1: Amen. Ate Abs, Kuya Kael, bago tayo mag-end, and sa last question na to, ang encouragement na maiiwan ko talaga is that the time to repent and the time to turn back to your first love is not on Sundays lang. It is not tomorrow. It is not mamayang gabi or bukas na lang. It is now. Kung narinig niya ito ngayon, kung sino ka man, ayan, shout out sa'yo, mga ate at kuya mo nandito, it is a reminder for you na hindi to para bukas pa. Hindi to para sa next week or sa Sunday. Hindi to sineset na schedule para lumapit ka ulit sa Panginoon. Hindi nagsiset ng time ang Lord for that specific reason and for that specific time. Ang sineset dapat natin, heart. Heart talaga. So, the time is now. The time is now. Go back to your date to the Lord, sa Panginoon. Go back ka na ngayon. Hindi na kailangang hintayin mo yung Sunday or hintayin mo pa yung next week for you to repent. But it is now. It is now. Go to your prayer room. Kung kailangan po natin na, listeners, kung kailangan po natin na bitawan ng phone, bitawan kung ano man yung hawak natin, then go for a walk. Mag-coffee ka, coffee date kayo ni Lord. And it is not sayang. Yung pag-yes mo po sa Lord, hindi siya sayang. Hindi siya sayang. It will always be worth it. Accept Jesus, no, araw-araw. Pasanin mo ang krus mo araw-araw. Follow the Lord every day. Isuka mo yung sarili mo every day and see the goodness of the Lord. And lastly, surely naman, the goodness and mercy of God will follow you all the rest of your life because He is our good shepherd. He is our good shepherd. So, yun po. Nawa, may natutunan sila sa akin, kuya and ate. And nawa, hindi po ang last time na magkita-kita tayo. But yun, follow Jesus, serve Him alone, and it will always be worth it to serve the living God. And yun po.
0: Alam mo, thank you so much, Christine, for your time. Yung encouragement mo for our listeners na huwag tayong magpaka-busy, no? Mm-mm. Siguro, huwag tayong maging sa Martha, sabi nga ni Lord sa Luke 10 verse 41. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Diba?
2: Yeah.
0: Hindi ka naman pwedeng maging si, baka sabihin ka ni Lord ng, Christine, Christine, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Diba? Huwag tayo mo sana, okay ikaw man. Diba? Kung for example, Jabez, Jabez, you are so worried and upset about many things. Diba? Mm-hmm. Hindi naman about kay Desa.
2: Oo.
0: Desa, Desa. Diba? Mahirap. Alam nyo, pag inulat yung word na yon ni Lord, importante yon, abs.
2: Totoo.
0: Makinig. Diba?
2: Yes.
0: Kaya ang ganda ng reminder ni Christine, mm-hmm, the goodness and mercy of the Lord shall follow you, all the days of your life. And that's the promise of our good shepherd, diba, abs?
2: Yes.
0: Siyempre, sa mga kaagapay po natin, mahalagang reminder po ito na siyempre, alam natin na ang ministry ay para kay Lord. Pero kung pinapalitan na siya ng mga ganap mo sa buhay, nawawala na tayo ng direction and purpose. Kaya sa mga kaagapay po natin, it is important that we know our value and identity. It's okay to serve, but don't forget kung sino yung pinagsisilbihan mo, and that is the one true living God, diba, Abs?
2: Totoo yan. Kaya naman, kaagapay, kung pagod ka na, no, sa mga kaagapay nating nakakaramdam ng pagod, drained na sila, o parang disconnected na kayo kay Lord, eh baka hindi mo kailangan na mas maraming gagawin.
0: Mm-hmm.
2: O, baka kasi iniisip pa, parang kulang pa.
0: Bigyan niyo pa ako.
2: Hindi ganoon kaagapay. Baka ang kailangan natin ay bumalik sa presensya ng ating Panginoon.
0: Uh-oh.
2: And this is your reminder, 'di ba, kaagapay, sa napag-usapan natin with Christine, na talagang ibalik natin yung ano natin, longing.
0: Yeah.
2: Longing natin na makasama or mas mapalalim yung relasyon natin sa Panginoon higit sa lahat.
0: Yes.
2: Diba?
0: So, go back to your first love.
2: Yeah.
0: Hindi yung crush mo, ha? Baka mamaya yun yung iniisip mo. But it is God, diba, Abs?
2: Yes. Amen.
0: Yes.
2: So grabe talaga, ang bilis ng oras. Pero maraming salamat ulit, Christine, sa pagsama mo sa amin dito sa Legit at sa mga umagapay sa atin,
0: mm-hmm,
2: sa broadcast, sa ating production technicians, sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team, kay Desa, kay Jabez din, sa ating Protech, Kuya Reggie, maraming salamat po sa inyong pag-assist. Ayan, muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: At ako naman po ang inyong companion, Kael Garcia, and thank you for tuning in dito sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang
2: Legit!
0: Bye!
2: Bye!
3: Legit! Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. 702.
4: Agapay ng sambayanan. 702 DZAS.
5: Welcome to Against the Flow, the podcast with Jordan.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Nagpapasalamat sa Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga kapatid doon sa Capital City Methodist Church sa Mother Ignacia, Quezon City, sa pangunguna ni Pastor Jonathan Loscos at sa kanilang masipag na laiko na si Kuya Is Camaso. Magkita-kita tayo mamaya. Binabati rin natin ang ating mga masugid na tagapakinig sa Kalumpit, Gatbuka Kalumpit, ang Carlos family, lalo na si na Kuya Ranyo, Ati Yoli, Ati Levy, Kuya Delphine, Laila Racoma at Monching Carlos. Gayun din, ito rin ay sa Kalumpit, ngunit sa Barangay Mesulaw, ang ating mga avid listeners na sina Loida Bautista, Ati Baby Nicolas, Loretta Alip, Nene Pasis, Rowena Nito, at Charmaine at Arman Talavera.

0: napakagaling na preacher ng ating Panginoong Jesus because he always preached with power and authority. Karaniwan, gumagamit siya ng parabola sa kanyang pangangaral. Ang parabola ay isang paraan ng pagpapaliwanag sa isang katotohanang espiritual sa pamamagitan ng paghahambing dito sa isang karaniwang bagay. Isa sa mga parabola ni Jesus na pag-uusapan natin ngayon ay ang parabola tungkol sa magsasaka na mababasa natin sa Mateo 13:1-3 at 18-23. Pero babasahin ko lamang ang Mateo 13:1-9. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasiga ng mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga taninghaga. Ganito ang sinabi niya, "May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lamang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig-100, may tig-60 at may higit sa 30. May makinig ang may pandinig." Kapag ang kausap ni Jesus ay mga alagad, direkta siya kung mangusap. Pero kapag kalipunan ng mga tao, gumagamit siya ng parabola o talinghaga. Ito'y sa kabila ng katotohanang pangkaraniwang tao lamang ang mga alagad. Karamihan sa kanila'y mga mangingisda. Kaya tinanong siya ng mga alagad kung bakit sa pamamagitan ng parabola siya nagsasalita sa publiko. Ganito ang sagot niya doon sa verses 11-13. "Ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakauunawa man." Ang mga taong nakauunawa ng malalim na katotohanang espiritual ay hindi naman ang matatalino kundi ang mga maespirito, ang mga pinananahanan ng Espiritu Santo. Ang layunin nito'y niliwanag ni Pablo sa 1 Corinto 1:27. Wika niya, "Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong, at pinili niya ang mga naturingang may hina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutang ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan." Ang araling dala ng parabolang ating pinagbubulay-bulay ay ito. ang epekto ng salita ng Diyos ay nakadepende sa kalagayan ng puso ng nakikinig. Ang binhi sa parabolang ito ay ang salita ng Diyos. Ang magsasaka ay ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Ang lupa ay ang iba't ibang kalagayan ng puso ng taong nakikinig ng pangaral. Ibig sabihin, ang tagumpay ng pangangaral ay nakadepende hindi lamang sa nangangaral kundi maging sa tumatanggap ng pangaral. Apat, ang binanggit na uri ng lupang binagsakan ng binhing inihasik ng magsasaka na kumakatawan sa iba't ibang puso na nakarinig ng salita ng Diyos. Una, sa tabing daan. Ganito ang wika sa verse 4. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Hindi man lamang nakuhang tumubo ng mga binhing ito sapagkat tinuka kaagad ng mga ibon. May mga nakarinig ng salita ng Diyos sa isang tainga pero lumalabas sa kabila, kaya't walang nangyaring anumang pagkaunawa. Pero mas marami ay talagang walang panahong makinig sa salita ng Diyos. Para sa kanila, ang pakikinig sa salita ng Diyos ay malaking pag-aksaya ng panahon. Ang tabing daan ay kumakatawan sa comfort zone ng mga tao. Maraming tao ang ayaw tanggapin ang salita ng Diyos sapagkat nangangahulugan ito ng pagtalikod sa kasalukuyang buhay. Nangangahulugan ito ng pagbabago ng mga loyalties o katapatan. Ang mga ibon dito'y kumakatawan sa mga kaisipan, ideolohiya, tradisyon, pamahiin at iba pang socio-cultural factors na isinusulong ng mga tao, grupo, relihiyon at samahan na taliwas sa salita ng Diyos. Strongholds ang tawag ng ilan sa mga lugar kung saan hindi makapasok ang salita ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, ng malaganap na tinatawag na liberal theology, nawawala na ang salita ng Diyos sa pagpili ng kung ano ang tama at mali at sa pagsasagawa ng mahalagang desisyon sa buhay. Ikalawa, sa mabatong lupa. Sa verses 5 and 6 ay ganitong wika, may mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. Pero mas mainam-inam naman ito ng kaunti, sapagkat tumubo at mabilis pa nga ang pagkatubo. Ngunit, hindi tulad noong mga binhing nalaglag sa tabing daan na talagang walang tumubo. Kaya lang, kung paano kabilis ang pagkatubo, gayon din kabilis ang pagkamatay. May mga taong mabilis na tinanggap ang salita ng Diyos. Kaagad ay sumampalataya, ngunit mabilis ding tinalikuran ng pananampalataya nang dumating ang mga kahirapan, pagsubok at pag-uusig. Maaring maging mabilisan ang pagtanggap kay Jesus. Ngunit ang maging tunay na alagad ni Jesus ay mangangailangan ng mahabang panahon ng pag-aaral. Yan ang tinatawag na discipleship. Kinakailangang turuan ni Jesus ang mga alagad ng 3 mahabang taon upang sila'y maging tunay na mga tagasunod. Napakarami na nating nabalitaang mga popular na tao na noong una ay nag-aapoy sa init ng pananampalataya. Ngunit nang lumaon ay nanlamig, at naging mas pangit pa ang buhay kaysa dati. Truly, becoming a true follower of Christ does not happen in a day. It happens daily. It doesn't happen overnight. It happens night after night. Ikatlo, sa matitinik na halamanan. Because of verse 7, may mga binhi namang nalaglag sa may matitinik na halamanan. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Hindi katulad nung una at ikalawang halimbawa ng binhi, itong ikatlo ay hindi lamang tumubo kundi lumago pa. Pero kasabay ng mga halamang tinik, hindi nagtagal, namatay ang mga binhi samantalang nabuhay ang mga halamang tinik. Ano-ano ang mga tinik na hahadlang sa paglagong espiritual ng isang tao? Naririyan ang mga kasiyahan ng buhay. Alam niyo ba na tinik yan sa paglagong espiritual? Pwedeng maging tinik. Sabi nga ni Sigmund Freud, pleasure is the greatest motivational force in man. Dahil dito, maraming tao ang ipagpapalitang lahat maging ang dignidad, matugunan lamang ang layaw ng katawan. Sa panahon natin ngayon, maraming sumasamba sa pleasure bilang Diyos sa dambana ng buhay. Naririyan ang pag-alaala sa buhay na tatak ng kahinaan ng pananampalataya. Fears, anxieties, worries. Maraming tao ang hindi sumulong sa buhay espiritual dahil sa pag-aalala o worries sa pagkain, pananamit, tirahan, seguridad at marami pang iba na nakatuon sa kinabukasan. Alam nyo, ang tanging panlaban sa worries ay ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Hindi sa ating magagawa, hindi sa magagawa ng sinuman, kundi sa magagawa ng Diyos. Sa Mateo 6:33 ay ganito ang winika ni Jesus. Ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Naririyan ang pagkahumaling sa kayamanan. Ang kayamanan ay possessions, ngunit maraming mga tao ang napossessed ng kanilang possessions. Sinamba ang kayamanan na parang Diyos, sapagkat ito ang ginawang end all and be all ng buhay. Sa Mateo 6:24 ay ganito ang mariing babala ni Jesus. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Pansinin ng mga binhing nahulog sa tabing daan, sa mabatong lupa, at sa matitinik na halamanan ay pawang hindi nagsipagbunga. Ang batas sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga, kaya't ang hindi nagsisipamunga ay itinatapon. Ika-apat, sa matabang lupa. Tanging ang mga binhing ito ang nagsipagbunga. Because of verse 8. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Hindi pare-pareho ang bunga. Ngunit bawat isa'y nagbunga. Narito ang paliwanag ni Jesus tungkol sa mga binhing ito sa verse 23. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito'y namunga ng sagana, may tig-100, may tig-60, at may tig-tatatlumpu. Ang susi sa pamumungang espiritual ay ang pagdinig at pagkaunawa. Hindi sapat na marinig lamang. Kailangan magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa mensaheng narinig. Dumarating ang tunay at malalim na pagkaunawa kapag ang mensaheng narinig ay isinasabuhay. Wika nga ni Confucius, "I hear and I forget. I see and remember. I do and I understand." Kaya't ang salita ng Diyos ay hindi lamang dapat naririnig, kundi dapat ay nararanasan. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang kinakabisa, kundi isinasabuhay. Kapag isinabuhay ang salita ng Diyos, doon nagsisimula ang pamumunga. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang batas sa kaharian ng Diyos ay ang pamumunga. Ngunit hindi lamang basta bunga, kundi masaganang pamumunga. At katulad ng isang puno, tayo'y maaari lamang makapamunga kung mananatiling nakakabit kay Kristo. Ganito ang wika ni Jesus sa 1:15-4. "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin." Pakatandaan, si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Nais niyang magkaroon ng malalim na kaugnayan sa iyo upang ikaw ay mamunga. Ganito ang wika niya sa pahayag 3:20. "Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin nino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya." Ang tanging gagawin mo ay buksan ang pintuan ng iyong puso upang ang Panginoong Jesucristo ay makapasok. Tiyakin mo na ang pusong iyan ay matabang lupa, hindi tabing daan, hindi mabato at maraming matitinik na halaman. Kapag nangyari ito, tutuparin ni Jesus ang kanyang pangako sa 1:10, "Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos." Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat na ang susi sa matagumpay at masaganang buhay ay ang pakikinig at pagsasagawa ng iyong salita. Panginoon, tulungan niyo po kami na laging manghawakan sa katotohanan ng iyong salita at hindi ibase ang aming paniniwala at desisyon sa sinasabi ng sanlibutan, ng kultura, ng tradisyon. Gamitin mo po kaming instrumento, banal naming Diyos, na maibahagi sa iba ang iyong salita na tunay na nagpapalaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, 13 ng Hulyo, Kawikaan, chapter 19 to 21.
3: Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay kaysa taong masalita, ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyagay, magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili, pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Ang kayaman ay umaakit ng maraming kaibigan, ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Marami ang lumalapit sa taong mabait at sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan at ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa mga dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawi ang palad ng kanyang ama, at tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya, kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap, at pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ang taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo, at pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan, higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang pagkalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito'y makakaranas ng kapayapaan at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan, hindi halos makasubo dahil sa katamaran. Parusahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya, at sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang ama'y namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Sino ang makakapagsabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Ang mandarayang timbangan at mandarayang sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang tengang nakakarinig at matang nakakakita, parehong si Yahweh ang siyang may likha. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap, ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y magsisikap. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas. ngunit pagtalikod ay ipinamamalitang nakabarat. Ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya. Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Ang perang hindi pinaghirapan, kung gastusin ay walang hinayang. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh, sa kanya ka magtiwala. Si Yahweh ay napupuot sa panukat na di tama, siya ay namumuhi sa timbangang may daya. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin, kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Bago mangako sa Diyos, ay isiping mabuti upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama, at pagdating ng araw, sila'y pinaparusahan ng walang awa. Binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at ng budhi, kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali. Ang haring tapat at makatarungan ay magtatagal sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panayuban. Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan, at ang palong nadaramay humuhugas sa kalooban. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya ay wasto, ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang, ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang masamay ipinapahamak ng sariling karahasan, pagkat ayaw gawin ang talagang katuwiran. Ang landas ng may sala ay palikuliko, ngunit ang lakad ng matuwid ay laging wasto. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Ang isip ng masamay lagi sa kaliguan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, at siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid, ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman, bagkos sa hirap siya'y masasadlak. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan, ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Ang lumalakad sa daan ng katuwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang buog na matibay. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Ang taong makasarili ay palalo at mapangapi. Gutom ang papatay sa taong batugan pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Ang handog ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Ang patotoo ng sinungaling ay di papakinggan, ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay.
4: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
5: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Naranasan mo na bang masaktan ng taong hindi mo inaasahang mananakit sa'yo? Hindi naman kailangang pisikal, pwedeng salita, pwedeng betrayal, pwedeng paninira. Pwedeng may taong pinagkatiwalaan mo pero hindi pala siya ang magiging dahilan ng luha mo. At kung magiging honest tayo sa atin, pwede nating sabihin, babawi ako, ipaparamdam ko rin sa kanya ang ginawa niya sa akin. Hintayin niya, darating din ang araw. Aminin man natin o hindi, may parte sa atin na gusto ng revenge. Parang gusto natin maging referee at judge ng sitwasyon, di ba? At the same time. Pero alam mo ba, ang paghihigante ay parang paghawak sa mainit na uling para ihagis sa iba. Habang inaantay mong mabato mo yon, ikaw mismo ang unang napapaso. Magandang Monday morning sa iyo, Kaagapay! Yes! Ikaw na nakikinig ngayon sa radio, gamit mo man ngayon ay transistor radio, PM radio or car stereo. Salamat po dahil kasama kita habang ikaw ay abala ngayon sa paghahanda ng pang-almusal. Probably ikaw din ay naglilinis ng bahay o di kaya ay nasa biyahe. Ano man po ang inyong ganap kung saan man dako ka ng Pilipinas or abroad naroroon, I hope and pray na nasa maayos kang kalagayan. I am here for you, loving and praying for and with you. Don't forget po, paki-like and share po ng ating program, ng ating ongoing streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube streaming. Huwag kang bibitiw, tuto ka lamang dito sa Unang Salmo.

Kaagapay, naalala ko tuloy yung kwento ni David. Kung may karapatan ng isang taong magigante, si David na siguro yon. Si Haring Saul kasi, paulit-ulit siyang pinapapatay. Wala namang ginawang masama si David. Sa katunayan, tapat siyang naglingkod, pero dahil sa inggit at takot, gusto siyang ipapatay ni Saul. Just imagine kung gaano kabigat yon. Araw-araw kang tumatakbo, araw-araw kang nagtatago, araw-araw kang nabubuhay sa takot. Hanggang sa dumating ang isang pagkakataon, sabi po sa 1 Samuel 24, pumasok si Saul sa isang kuweba. Ang hindi niya alam, nandoon din si David. At sinabi ng mga kasama ni David, ito na yung pagkakataon, ibinigay na siya ng Diyos sa iyo. Kung ikaw kaya si David, ano yung gagawin mo? Siguro marami sa atin ang magsasabing, Lord, ito na yung sign. Finally, makakabawi na rin ako. Pero hindi ganun ang ginawa ni David. Lumapit siya kay Saul at ang ginawa lang niya ay putulin ang isang maliit na bahagi ng balabal nito. Hindi niya sinaktan, hindi niya pinapatay, hindi siya gumante. At pagkatapos noon, nakonsensya pa siya. Bakit? Dahil alam niyang hindi siya ang dapat humatol. Sa 1 Samuel 24 verse 12, sinabi niya, hatulan nawa tayong dalawa ni Yahweh. Siya ang nagpaparusa sa inyo, ngunit hindi ko kayo maaaring pagbuhatan ng kamay. Grabe no, hindi dahil mahina si David, hindi dahil wala siyang pagkakataon. May pagkakataon siya actually, may kakayahan siya, pero pinili niyang huwag gumanti. Kaagapay, may malaking kaibahan yun ha. Minsan kasi iniisip natin na ang pagpapatawad ay para lang sa mahihina. Pero sa totoo lang, mas malakas ang taong kayang tigilan ang sarili kaysa sa taong basta na lamang gumaganti. Hindi madaling magpatawad, aminin mo yan, hindi madaling magpakumbaba, lalo na kung malalim ang sugat. At gusto kong maging malinaw, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin na okay lang ang ginawa sa iyo. Hindi ibig sabihin na kinakalimutan mo yung mga nangyari. Ibig sabihin, wala nang boundaries. Ang ibig sabihin lamang po nito ay, hindi mo hahayaang kontrolin ng galit ang puso mo. Ipagpaubaya mo ang hustisya sa Panginoon. Kasi alam mo ha, kapag ikaw ang kumapit sa galit, ikaw rin ang mabibigatan. May nabasa akong quote na tumatak talaga sa akin. Sabi po, forgiveness doesn't change the past, but it changes your future. Napakaganda, di ba? Hindi mababago ng pagpapatawad yung nangyari before, di ba? Pero mababago nito ang direksyon ng puso mo. Baka may nakikinig po sa atin ngayon na ilang buwan o ilang taon nang may dinadalang sama ng loob. Sa isang kaibigan, sa kamag-anak, sa dating partner, sa katrabaho o baka sa sarili mo. At baka ngayong umaga, hindi aksidente na naririnig mo ang mensaheng ito. Baka sinasabi sa'yo ni Lord, anak, pagod ka na sa pagbubuhat ng galit. Ibigay mo na sa akin. Hindi dahil deserve ng taong nanakit sa iyo, kundi dahil deserve mong magkaroon ng kapayapaan. Alam mo kung bakit napakalakas ng forgiveness? Kasi yun din ang ginawa ni Jesus sa atin. Tayo ang nagkasala, tayo ang lumayo, pero siya ang unang lumapit. Sa halip na paghihigante, pinili niya ang krus. Sa halip na hatulan agad tayo, pinili niya ang biyaya. Kung ganoon ang pagmamahal na ipinakita ni Kristo sa atin, hindi ba tinawag din tayong maging daluyan ng kapatawaran para sa iba? Hindi madali at baka hindi mangyari sa isang araw, pero po sa tulong ng Panginoon, posible. Kaya sa pagkakataong ito, manalangin at isurrender po natin lahat sa Lord. Our dear Heavenly Father, maraming salamat po dahil pinili mong patawarin kami kahit hindi naman kami karapat-dapat. Lord, teach us and help us
na magpatawad sa mga taong nakasakit sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas na bitawan ang galit at ipagkatiwala po lahat sa inyo ang hustisya. Lord, we pray ang mga lugar na nakararanas po ng digmaan, alitan at kaguluhan, naway manaig ang kapayapaan kaysa galit, ang pag-uusap kaysa karahasan, at ang pag-asa kaysa sa takot. Gawin mo kami, Panginoon, na instrumento at vessel ng iyong kapayapaan at pag-ibig saan man po kami naroroon. This is our prayer in Jesus' name. Amen.

This morning, kaagapay, gusto kitang hamunin. May tao bang kailangan mong patawarin? May pangalan bang biglang pumasok sa isip mo habang nakikinig ka? Kung meron, huwag mo munang isipin kung deserve ba niya. Ang isipin mo, anong klaseng puso ang gusto mong mabuo sa iyo ng Diyos? Pusong puno ng galit o pusong puno ng kapayapaan? Dahil po sa dulo ng lahat, ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng pansamantalang satisfaction, pero ang pagpapatawad ang nagbibigay ng tunay na kalayaan. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang makabawi, kundi ang piliing magpatawad. Alam niyo ha, hindi madaling bitawan ang sakit, pero kapag ipinagkatiwala natin ang hustisya sa Diyos, magsisimula rin gumaan ang iyong puso. Maraming salamat sa iyo kaagapay na sumama dito sa ating program. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Sa ating naging devotion this morning, ano po ba yung naging impact sa inyo? Ano po ang mensahe sa inyo ni Lord? Ano po ang inyong natutunan? Paki-comment naman po iyan sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. And don't forget na paki-share naman po ng ating streaming. Ito po yung ating reminder, laging tandaan na si Kristo lamang po ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976 at binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
2: Sumasa sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Ebanghelista Paul Mortis.
6: At Beth Flores po. Magandang morning po sa inyo, mga kaagapay. Sabi nga, magandang mabiyayang Monday sa ating lahat. O, di ba? Kalahati ng July, o, di ba? Ang bilis-bilis na. Ang bilis po talaga ng panahon. Sa bagay, sabi nga po sa banal na kasulatan, sa end times, bibilis na talaga yung panahon. Anyway, so dahil Lunes ngayon, syempre kakanta muna tayo, ha? Okay, Dad, ready ka na?
5: Hindi, subukan natin.
6: Kamusta ka na?

0: mabiyayang linggo para sa bawat isa. Bakit? May ginagawa ang Diyos. Ayan! Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DZS. Kamusta na po kayo mga kaagapay? At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, o kayo po ay nakikinig, gamit po yan, at kayo narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo rin po transistor radio at PM radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig sa Facebook live stream mula Aparihang hanggang Kulo, kung maganda po ang inyong internet connection, nakukuha niyo po ang ating program. So, ganun din sa ating mga kaagapay all over the world na nakatune in sa atin sa Facebook live stream. So, nakakatuwa po ano na ganyan nakatek yung ating program at yung napapakinggan na tayo all over. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para pang Monday natin maging mabiyayang Monday. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito pa naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayuhatdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon tulungan tayo na maglinang at tunay na gumabay sa atin sa buong katotohanan kung kaya't wow. Amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Tandaan ang theme natin for July, Peace and Progress. Sabi, kapayapaan, susi sa kaunlaran. At alam niyo ba, July 15, ayan. July 15 ay World Youth Skills Day. So ngayon, magfo-focus tayo dito. Paano natin ini-empower ang mga kabataan? Ano yung how do we empower them for positive change? O, di ba? Ang ganda-ganda ng ating pag-uusapan ngayon. Paano natin sila matuturuan? So, yun nga, tulad ng nabanggit ko, ang July 15 ay World Youth Skills Day. Ito ay United Nations Observance tuwing July 15 upang ipagdiwang ang strategic importance ng pag-equip o paghahanda sa mga youth ng skills para po sa employment, decent work, at entrepreneurship. Ang taong ito po ang ika-11th anniversary at ang theme ay Skills for a Shared Future. So, ang observance ay nakafocus sa pag-equip sa mga young people ng mga innovative, forward-thinking competence, kasama na po yung technical, digital, AI, at green skills upang matulungan silang mag-lead ng may empathy at makapagtatag ng resilience at makashape ng mas sustainable na future o kinabukasan. So, ang pag-empower po ng mga young people effectively ay masigit po sa simpleng goal. Ito ay isang mahalagang mission na naghuhubog sa future ng ating mga communities. Kapag nag-invest tayo sa mga kabataan, nag-i-invest tayo ng hope, innovation, at resilience. So, narito po yung mga strategies na makakatulong sa mga pamilya, mga magulang, mga adults, at mga seniors. At may powerful role sa pag-foster ng positive change, lalo na po sa mga kabataan. So kung magsasama-sama, makakalikha po ng mga environment na kung saan ang mga kabataan ay magsa-thrive, matututo, at mangunguna ng may confidence. So ang material natin, kinuha natin sa Motivated, ang title niya Empowering Youth Strategies for Positive Change.

0: So, ang effective na pag-empower ng young people ay nangangahulugan ng pagbibigay sa kanila ng tools tulad ng confidence at opportunities para makagawa ng desisyon at mag-take control sa kanilang buhay. Ito ay patungkol sa pag-nurture ng kanilang strengths at tulungan silang maka-overcome sa mga challenges. So, ang empowerment ay maaaring mangyari sa maraming pamamaraan mula sa educational programs, pwede ring after-school clubs, hanggang mentorship at community resources. So, narito yung ilang pamamaraan na ma-empower ang mga kabataan effectively. Ito, talagang totoo to. Mag-provide ng access para sa education at skill building. Ang pag-aaral po ng bagong skills ang nag-boost ng confidence sa kanila at nag-open ng opportunity o ng pintuan ng mga iba't ibang opportunity. Another pa, mag-encourage ng leadership opportunities. Hayaan ng mga kabataan na mag-lead ng projects o clubs para ma-develop yung kanilang sense of responsibility. Another, sabi ganoon, mag-create ng safe space for expression. Kailangan po ng mga young people ang lugar na maibahagi nila yung kanilang ideas na walang judgment o paghuhusga. At also, sabi nga, mag-offer ng mentorship at guidance. Kasi po ang mga positive role models ang nag-i-inspire at nagsusupport ng growth sa kanila. And also, definitely, pag-promote ng health at wellness. Kasi ang physical at mental health foundation to para sa success. So, sa pag-focus sa mga areas na ito, natutulungan natin ang mga young people na makapagtatag ng matibay na foundation para po sa kanilang future. So, habang binabasa ko po ito, nabanggit po ng pamamaraan, nakita ko yung kahalagahan ng pamilya at church sa pag-train ng at pag-empower ng mga kabataan para maging responsible at makapagtatag ng magandang future para sa kanila. Diba po? Kaya nga po ang lagi nating panawagan, gandahan nyo yung youth ministry ng church, gandahan natin yung Sunday school ministry ng church, kasi ito po yung education arm ng church para po lalo pong maging matatag yung mga kabataan. Kasi ang pangunahing role nga po ng pagtuturo ng mga kabataan nasa ating mga magulang. Ang liwanag po nung nakasulat sa Deuteronomy 6:6-9, 'di ba? Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong puso, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Mga kaagapay na mga magulang. Ito yung aking panawagan. Ano? Huwag natin pong ipasa ang responsibilidad ng pagtuturo sa ating mga anak. Una, sa kanilang mga lolo at lola, sa kanilang mga tito at tita, o sa kanilang mga guro sa school o kahit sa church, di ba? Ang pagtuturo sa kanila ay pangunahing responsibility natin bilang mga magulang na ibinigay sa atin ng Diyos. So kung nais nating lumaki ng maayos ang ating mga anak, maging matibay na bahagi at sandigan sa kanilang paglaki. Dito po pumapasok yung kahalagahan ng mentorship at guidance. Dito rin pumapasok yung skill building at access to education, confidence, leadership opportunities, spaces for expression, at health and wellness, di ba? Tayo po ang makakapagturo dyan. So mga kaagapay, huwag ipasa sa iba ha. Tayong mga magulang ang pangunahing may responsibilidad para po sa ang atin pong mga anak ay maging positive change sa ating community. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Yun na uli, anak. Peace for positive year. Skill for skill future. Sustainable future. Invest to the young. Connect for confidence. Tools to mature. Educational programs.

0: access for education, leadership, opportunity, share them, our thoughts without judgment, future family ministry ng church, itahi sa puso at sa lahat na upang tunay na gumabay sa bawat isa. Wow! Maganda po talaga yan. Opo, salita ng Diyos. The Bible. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz. Kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Do not take away or add to God's word. Huwag babawasan o dadagdagan ang salita ng Diyos. Revelation 22:18-20. Ako si John. Winawarningan ang lahat na nakaririnig ng prophecy sa librong ito. Kung may magdadagdag sa mga ito, idadagdag ng Diyos ang salot na sinabi dito. Kung may magtatanggal na kahit na ano sa nakasulat sa prophecy ito, sa librong ito, tatanggalin rin ng Diyos ang parte niya sa puno ng buhay at sa banal na city na nabanggit sa librong ito. Luke's Gospel recognized as scripture. Ang Luke's Gospel kinikilalang salita ng Diyos. Sa unang Timothy 5:18, sabi sa scripture, huwag mong takpan ang bibig ng baka habang inaapakan niya ang butil at dapat mong pasweldohin ang nagtatrabaho. Old Testament recognized as scripture. Ang matandang tipan, inikilalang salita ng Diyos. Mateo 5:17, huwag ninyong isipin na naparito ako para baliwalain ang law ni Moises at ang mga teachings ng mga prophets. Actually, dumating ako hindi upang baliwalain, kundi para tuparin. Sa Mateo 23:35-37, dahil dito mananagot kayo sa pagpatay sa mga inosente. Simula kay Abel at walang kasalanan hanggang kay Sikaraya na anak ni Berekaya na pinatay ninyo sa pagitan ng templo at altar. Tandaan ninyo, babagsak sa mga tao sa generation na ito ang parusa sa lahat ng papatay na yon. Sa 2 Timothy 3:15-16, bata ka pa lang, alam mo na ang Holy Scripture. Magagawa nitong ibigay sa iyo ang karunungan para maligtas ka. Dahil sa pagtitiwala kay Jesus Christ, ang lahat ng nakasulat sa Scripture ay galing sa hininga ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, pagsaway sa mali, pagtatama ng likong gawain, pagbibigay ng guide para sa tamang pamumuhay. Paul's recognized as scripture. Paul's writing recognized as scripture. Ang mga sinulat ni Paul kailangang akinilalang mga salita ng Diyos. 2 Peter 3:16, ganito ang sinabi niya sa lahat ng sinulat niya. May ilang part lamang doon na mahirap intindihin. Kaya binabaluktot yon at iniiba ng mga taong walang alam at hindi nakakaintindi. Gayon din ang ginawa nila sa ibang nakasulat sa scripture na ito naman ang wawasak sa kanila. Capital discipline, deterrent to crime, sumasansala sa mga krimen. Deuteronomy 17:12. Papatayin ang hindi sumusunod sa sinabi ng priest o sa judge na nagsiserve kay Lord sa inyong Diyos sa araw na iyon. Do not put innocent to death. Walang papatayin mga walang sala. Exodus 23:7, huwag kayong magpaparatang ng di totoo at huwag kayong papatay ng taong matuwid at walang kasalanan. For adultery sa mga mangalunya, John 8:3-11, dumating ang teaching ng law at ng mga parishes kasama ang isang babaeng nahuli sa pangangaliwa. Pinatayo nila ang babae sa harap ng lahat. Sinabi nila kay Jesus, "Teacher, Huling-huli po sa akto ang pangangaliwa ng babaeng ito. Inutosalo ni Moises na dapat batuhin ang babae hanggang mamatay. Anong masasabi ninyo? Sinabi nila ito upang mahuli nila siyang nagsasabi ng mali at maakusahan siya. Yumuko siya sa lupa tapos nagsulat sa lupa gamit ang daliri. Tuloy pa rin silang nagtatanong, kaya tumayo siya. Ang sinumang walang kasalanan sa inyo ang unang bumato sa kanya. Walang nakabato sa babae at isa-isa silang nawala. Nawala na po sila, sir. Hindi rin kita huhusgahan. Umuwi ka na. Huwag ka na lang magkakasala. Wow, wow, wow. Amen, amen. May pag-asa ang pagbabago kay may pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. Di ba, anak?
1: Opo, Ama. Totoo yun. Kasi kung titingnan natin, sa simula't simula pa lang naman po, eh meron ng solusyon sa Panginoon. Ando na lahat. So, ang point nga natin, kailangan sumunod tayo sa Panginoon. At since pinag-uusapan natin ngayon ang Bible, ito po yung manual ng buhay. Diba po? Maging ano man pong aspect, parenting, yan, pinag-uusapan natin ngayon, providing skills for young people. Andyan, paano natin tuturuan ang ating mga anak, paglaki nila, simula bata, di ba? Nakikita natin yung role ng mga parents in teaching the children. Role ng church of community, church community, para ma-enhance yung kanilang mga skills, di ba po? So, in reality, tulungan po talaga yan. So, alam natin na ang Bible ang pinaka-manual ng buhay. So, dapat binabasa, pinag-aaralan, tayo mismo ginagawa natin for our personal devotion at patuloy na ginagamit natin for our own personal life, di ba po? At hindi lang yon, hindi lang siya binabasa. Sinusunod din, isinasabuhay para ang katotohanan ng word ng Panginoon maging realidad sa atin. At tulad ng sabi nga po, maging ilaw tayo sa sanglibutang ito. So hindi lang sa ating pamilya, kundi even sa ating workplace. So yun po yung mga dapat nating ginagawa. Kaya nga, ang magandang tanong lagi, nagbabasa ka ba ng Bible? Nag-aaral ka ba ng Bible? That is our manual of life. Hindi lang yun, di ba? Doon tayo ginaguide ng Panginoon. So, dapat po nakikita natin yung mga katotohanan yan. So, pray na po tayo. Panginoon, maraming maraming pong salamat for the Bible. And nakakatuwa po kasi the Bible itself is a miracle. Pero mo, iba't ibang mga tao ang sumulat, iba't ibang tao at different times, at different situations. But yet it still has the same message, salvation through the Lord Jesus Christ. Salamat po Panginoon sa bawat isa na sumulat at alam namin na ito pong katotohanan to Panginoon ng siyang it's the answer. Yeah, Jesus is the answer sa lahat ng suliranin. So kami po bilang mga magulang as we train our children to follow you, bilang mga lolo at lola as we train our mga apo, maging biblical po kami Panginoon. Natutuwa po ako dun sa news na naging declaration sa Texas na a Bible reading will be done in the school. So Lord, ang ganda po nun. Kasi yun naman po talaga ang basis namin. So Father God, we pray na kami rin po bilang quote and unquote Christian nation. Eh gamitin po at ang banal na kasulatan sa aming sariling buhay, sa aming paaralan, sa aming pamilya, Panginoon, para lalo pong maging matatag ang aming mga buhay at ang aming mga anak. Maraming pong salamat. Today, Lord, thank you po sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na, si Kuya Romel Guevara. Maraming maraming pong salamat sa kanyang buhay, lalo na po sa worship sila nila Susan. Ganon din po kay Mamping, ganon din po kay Rachel. Salamat po, Panginoon, kasi nakakatuwa na makita sila na ginagamit mo, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. So, Lord, maraming pong salamat as they continue to encourage your people to worship. So continue to bless him, bless their whole family. Salamat din po Panginoon kay Kate Bitong Salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala.

0: din sa kanilang buong pamilya, kila Ate Ernie, kay Kuya Dennis, at sa kanilang magkakapatid. Continue to bless them, their business as well, at lalo po silang maging malalim sa isang kaugnayan sa iyo. Lord, naalala ko rin po ang aking twister, ang aking best friend when I was in elementary, si Reza Ruby Vivar Paner. Thank you, Lord. Yesterday was her birthday, but Lord, I pray that you bless her, guide her as well. Ganun na rin po, naalala ko rin po, Panginoon, si Kuya Bird at Kuya Ate Amy Bulos ng OMF sa Baguio. Panginoon, salamat po sa kanilang buhay. How they have encouraged people who come and visit Baguio and stay in their place, and how they're encouraging them, Lord, to be deeper in you. So Lord, maraming pong salamat. Ilan lang po sila, Panginoon, sa amin pong nabanggit. But Lord, thank you. Kasi alam namin na marami pa po, Panginoon, mga kaagapay, na today is their special day, whether it's their birthday or their anniversary, and you are blessing them, O Lord. Nakasulat naman po sila sa inyong puso. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ate Carol Bautista. Salamat po. Nakakatuwang makita na lagi siya nakikinig at malamang nakikinig siya lagi sa program. So Father God, thank you po. Salamat po sa iyong biyaya. So Father, we just thank you for what you're doing, at patuloy na idinadalangin, Panginoon, ang mga kabataan na lalo po nilang makilala ka ng lubusan. Thank you, Lord.
1: Panginoon, sinabihan mo ang babaeng mangalunya, huwag ka na lang magkasala. Ang pamamarangay ay galing rin sa kanya. Kung kaya dahil doon, wow, amen, amen, may pag-asa ng pagbabago kay Jesus Christ at kaligtasan. At dahil doon, alam kong hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, nasa atin pong pagpili, no? Kasi kailangan po natin magbasa ng salita ng Diyos, kailangan natin, you know, hindi lang nga sabi ko nga, wag lang po yung pakikinig sa gabay, kundi mayroon tayong personal study sa Word para po lalo po tayong lumago sa Kanya. That's a choice we have to make talaga. If we want to know the God we love, pag-aralan ang Kanyang love letter sa atin. And that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Bergiena
0: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating pong mga gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa broadtech, sa Bukawi transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesu Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ang pagkakaroon ng isang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo ang pinakamasayang dahilan upang mabuhay sa mundong ito. Kalakip nito ang buhay na ganap at kasiyasya sa piling niya. Kahit ikaw man din ay narito pa sa lupa. Dati-rati walang direksyon ang tinatahak mong landas. Subalit nang makilala mo ang Panginoong Hesus, lahat ay nagbago. Lahat ay naging bago. Panghawakan ang sinasabi ng Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
4: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Sa ipapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Sinasamba natin ang Panginoong Diyos at pinupuri natin ang ating dakilang maylikha. Sumaating lahat, mga magulang at mga kapatid, mga kaibigan, ang mayamang biyaya ng Panginoong Diyos. Welcome na po, bukas na ang ating hardin ng panalangin para sa ating celebration, pagdiriwang sa mga sinasagot na panalangin, pagdiriwang sa mga katotohanan at katangian ng Diyos. At syempre, bukas na po ang hardin ng panalangin para sa ating pagdulog ng ating mga prayer concerns, ng ating mga pasanin, ng ating mga burdens sa Panginoong Diyos. Inihahatid ng 702, DCAS, Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang hardin ng panalangin. Agapay din tayo ng simbahan, kaya lahat ng mga nakikinig sa atin na mayroon po tayong mga nais na ilapit sa Panginoong Diyos ay atin pong gawin ngayon dito sa hardin ng panalangin. Si Desa Magtunaw at ang ating Manila production team ay present. Ako naman po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Tayo na po at sa atin pong opening prayer ay sama-sama tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba namin ang inyong dakilang pangalan. Kayo po ay karapat-dapat na purihin, banal ang inyong pangalan. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus ay amin pong nakita ang inyong mukha. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus ay amin pong naranasan kung sino kayo, O Diyos na Espiritu, banal na Espiritu, at sa amin ay nagbibigay ng gabay. Pinupuri po namin kayo, sinasamba, purihin ang inyong dakilang katapatan. Kayo po ay patuloy na magsalita, speak to us, O Lord, at continue, Lord, and continue to bless our souls, bless our hearts. Pagpalain po ninyo siya, nakasabay ko ngayong nagpe-pray dito sa hardin ng panalangin. In Jesus' name, Amen.

Sa atin pong pagbubuka sa hardin ng panalangin, syempre na andyan palagi nakahain, ha? Nakahain sa hardin ng panalangin ang pagkain ng ating kaluluwa. At ang pagkain ng ating kaluluwa ay hindi po tinitipid ng Diyos. Ito ay sapat na sapat para tayo ay mabusog, para tayo ay maging malakas, masigla, at ito ang sustansya ng kaluluwa at ng puso. Kaya inyo pong lakasan ang inyong radyo sa mga nakikinig sa PM Radio, doon naman sa mga nanonood sa atin sa social media, pwede po ninyong i-share na, lalo na sa inyong mga anak. Special po ang ating message for today para sa mga magulang, para sa mga anak. I-share nyo na po ang ating social media ngayon sa Facebook at YouTube. Ito pong aking babasahin mula sa Bible, ano? Ang Bible Pinoy Version ay nasa Proverbs chapter 23. Proverbs chapter 23. Simula po sa verse 15 ay ganito ang sinasabi. Makinig ka, anak ko, maging matalino ka, at lagi mong isipin kung paano mamuhay ng tama. Huwag kang sumama sa mga lasenggero at sa mga sobrang lakas kumain. Ang mga lasenggero at matatakaw siguradong maghihirap. Kung kain-tulog lang sila, basahan na ang isusuot nila. Makinig ka sa tatay mo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. At yung nanay mo, pag tumanda, huwag mong pababayaan. Sikapin mong makuha ang katotohanan at huwag mong pakawalan, pati na rin ang talino, pangaral at tamang pangunawa. Proverbs 23 verses 15 and 16. Mga magulang at mga kapatid, tayo po ay ipinanganak sa mundong ito at binigyang buhay ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating mga parents, ng ating mga magulang. Yun pong iba sa atin ay nagiging magulang din. Yun namang iba na tinawag para maging single ay nagiging magulang sa pamamagitan ng ibang kaparaanan, sa pamamagitan ng discipleship, sa pamamagitan ng pagme-mentor, sa pamamagitan ng pagiging ate o kuya sa ibang mga kamag-anak o kaya naman sa mga kapatiran. Ito pong responsibility ng pagiging magulang ay extension ng pagiging magulang ng Diyos na kanya naman pong ibinigay na image sa sangkatauhan para maramdaman ng mga tao na ang Diyos ang dakilang magulang at sa pamamagitan ng ating pagiging magulang sa ating mga anak ay maramdaman nila, maranasan nila ang kabutihan ng Diyos at ang turo ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, bless the parents and bless the would-be parents. At alam natin, may mga pangaral ang mga magulang. Ito sabi, mga anak, maging matalino ka. Ano nga ba ibig sabihin ng pagiging matalino? Hindi lamang po iyan academic. Ang pagiging matalino po, pagiging smart, pagkakaroon ng karunungan. Hindi po sa pamamagitan ng artificial na karunungan, kung hindi actual na karunungan. Iyon ang nagdudulot ng tinatawag sa Bible na wisdom sa salitang English. Ngayon po, sa panahon ng artificial intelligence, ay marami tayong nagagawa o natutulungan. Pero mayroon din pong babala ang mga eksperto na ang AI o ang artificial intelligence ay mayroon pong damages at mayroon pong mga maidudulot na kasamaan. Kaya tinuturo po ng Biblia, sabi dito, maging matalino ka, makinig ka, anak ko. Maging matalino ka at lagi mong isipin kung paano mamuhay ng tama. Hindi po sinabi ng Biblia na lagi kang mag-Google at hanapin sa ChatGPT kung paano mamuhay ng tama. Sabi diyan, isipin. Ibig sabihin organic. Ibig sabihin pinadaan sa ating mga utak, mga brain. Kaya ibang AI po iyon. Iyon ay hindi artificial intelligence kung hindi actual intelligence. AI, actual intelligence na ginagabayan ng Panginoong Diyos. Huwag kang sumama sa mga lasenggero, sa mga sobrang lakas kumain. Huwag kang sumama sa lagi na lamang games ng games at hindi na inatupag ang pag-aaral. O pag nag-aaral naman ay puro copy-paste, ano? At puro na lamang
ChatGPT ang isinasubmit sa eskwelahan at nauubos ang oras, sabi sa Bible, sa paglalasing, pagiging matakaw, maghihirap sila. Yun pong paghihirap dyan, hindi lamang financial yan. Pwedeng iyan ay emotional, pwedeng iyan ay depression, mental health condition, dahil hindi po nasanay ang ating mga utak. Ano ang kaugnayan nito sa pagmamang magulang? Alam niyo po, maraming mga magulang ngayon ay galing na rin sa generation namin na masyadong nasanay sa modern technology. Kaya napakahirap po sa mga magulang na ituro sa mga anak na huwag kang mag-gadget, huwag kang mag-device, kasi yung mismo mga magulang ay halos nakadikit na lagi sa mga device. At iyan po ang challenge sa mga simbahan, sa mga religious leaders ngayon, kung paano pa rin ituturo ang pagmamagulang sa pamamagitan ng actual intelligence at hindi artificial intelligence. Bumalik po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Minumulkahi ko nga actual na papel na Biblia na ating pinagdaanan. Hindi tayo ay conservative kung hindi mayroon po itong mga naidudulot na benepisyo sa pagpapalago ng ating actual wisdom na galing sa Panginoon. At pinapaalam din natin na ang mga magulang natin ay ginagamit ng Diyos to teach us wisdom. Kung ikaw ay bagong parent, responsibility mo yan na ikaw ay maging daluyan ng actual intelligence and wisdom sa iyong mga anak. Kung ikaw ay bagong parent, kung ikaw naman ay dating parent, God bless you sa iyong pagtuturo. Kagaya ng sinasabi sa Biblia, makinig ka sa tatay mo, siya ang nagbigay ng buhay sa iyo. Yung nanay mo, pag tumanda, huwag mong pababayaan. Alam po ninyo, ngayon na ang aking nanay ay kinuha na ng Panginoon sa kanyang face-to-face na presence, nalulungkot po ako. Pero naaalala ko na kayamanan sa aking kalooban ay yung maraming mga payo ng tatay ko, ng nanay ko sa akin. Ang laging sinasabi ng mga magulang natin, lalo na sa mga kabataan, ako, ikaw ay ang bata-bata mo pa, kaya malakas ka pa. Pero kapag ikaw ay tumuntong na sa ganitong edad, unti-unti mo nang mararamdaman yung ganito, yung ganyan. Kaya huwag mong aabusuhin ang iyong katawan, huwag mong aabusuhin ang iyong isipan. Huwag kang magpapakaligalig sa mga bagay na magdudulot sa iyo ng kabagabagan at ipagkatiwala mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. Laging sinasabi ng mga magulang ko yan, lalo na ng nanay ko, nako, pagtanda mo, maiintindihan mo rin to. Nako, pagtanda mo, yan ay marirealize mo rin. At lagi niya rin ibinibilin sa amin na magmahalan kayong magkapatid, dadalawa lang kayo, magtingin ng kayong mabuti. At ganun din, kanyang itinuturo ng nanay ko na iingatan mo yung sarili mo kasi ikaw ay ganito ang iyong kondisyon, ganyan. At maraming marami pang iba, mga personal na bagay. Sa pamamagitan ng pagluluto, hindi nakukuha sa YouTube ang sarap ng pagkain na iniluto ng nanay natin. Yung lasa ng pagkain, yung pininyahan ng nanay ko, yung adobo ng nanay ko, yung menudo, the pickles ng nanay ko, sinigang, at iba't iba pang mga niluluto niya, memories na lamang yon. Pero salamat sa Panginoon, naranasan ko kung gaano ako kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga magulang, lalo na ng aking nanay. At alam ko, ganun din kayo sa inyo-inyong mga magulang. Ganun din kayo sa inyo-inyong mga anak. Kung paanong minahal ako ng nanay ko at ng tatay ko, itinaguyod ako sa pag-aaral ko sa seminaryo, sa Bible College, at kahit na nung ako ay nasa engineering school pa sa Mapua, hanggang sa ako ay naandito sa Australia o nung ako ay nasa ministry sa Pilipinas sa pamamagitan ng DCAS at ng Caloocan Christian Church at ng iba't iba pang ministries, laging nakasuporta ang nanay ko, ipinapag-pray. At numero unong tagapakinig ng DCAS ang nanay ko at nagsusuport sa ministry ng FEBC kahit na nung nag-retire tayo. At iyan po ay kayamanan sa akin. Hindi na ituro ng ChatGPT yan. Hindi na ituro ng AI. Na ituro ng mga magulang ko sa pamamagitan ng actual intelligence kahit na hindi pa sila nakapag-aral noon dahil sa post-war situation sa Philippines. Pero ang actual intelligence ng ating mga magulang dahil sa kanilang resilience, sa kanilang naranasan sa buhay na naituturo sa atin, higit na higit sa ChatGPT at sa artificial intelligence. Kaya sa lahat ng mga nakikinig na mga magulang ngayon, God bless you.
At sa lahat ng mga kasama natin sa social media, i-type nyo po dyan, i-declare natin sa Facebook, sabihin natin, God bless the parents. Sige po, i-type nyo dyan sa atin pong social media, ano, sa Facebook, sa YouTube, God bless the parents in Jesus' name. At lahat naman ng mga magiging parents, matuto kayo sa mga magulang nyo sapagkat iyan ay kayamanan at iyan po ay nakukulang ang panahon natin eh. Ano? Kung ako ay nagse-seminar, minsan isang araw nagwo-workshop eh, maikli ang ating panahon. Kaya summary na lamang itong ating binabasa. At syempre, ito naman po ay galing sa Biblia at sabi pa po dito sa verse 24 ng chapter 23, no? Proverbs 23 verse 24, sobrang saya ng tatay ng mabuting tao, proud ang magulang pag ang anak niya ay marunong. Ang tatay at nanay mo, gawin mong proud sa iyo, pasayahin mo ang nanay ko. Lord, sana ang nanay ko po ay napasaya ko. Sana nanay ko ay napaligaya naming magkapatid. Lord, sana po ang tatay ko, kahit may mga pagkukulang kami sa mga magulang namin, ay napasaya ko. Lahat po tayo, we will be living with memories ng mga magulang natin. At bilang mga magulang naman, ibigay mo sa tulong ng Diyos ang lahat ng iyong makakaya to raise your child. Higit pa sa kayang gawin ng artificial intelligence at ng ChatGPT at ng internet at pagdating ng Panginoon, ng panahon, liligaya ka bilang magulang dahil nagpagamit ka sa Diyos para hubugin ng tama at mahalin ang iyong anak. I-declare po natin sa social media ngayon, i-type niyo po ngayon, God bless the parents. God bless my nanay in Jesus' name. At i-share po natin itong broadcast na ito sa social media. Ikalat po natin para marinig ng mas marami. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagmamahal sa aming lahat. At bilang dakilang magulang, ipinaranas ninyo, ipinaramdam ninyo ang inyong pagmamahal sa aming lahat. Tulungan po ninyo kami na pasiyahin, paligayahin ang aming mga magulang. Kung ang aming ama o ina ay single parent, biyudo o biyuda, tulungan niyo po kami na maging support sa kanila at ipinapag-pray namin ang lahat ng magulang ngayon. Pagpalain niyo po sila sa kanilang pagiging magulang, sa kanilang mga anak, lalo na yung mga single parent sa anumang kadahilanan, kahit na yung mga lolo, lola na naging mga magulang na sa kanilang mga pamangkin o apo o may mga inampon na mga kamag-anak o mga bata. God bless the parents and help us, Lord, to make our parents happy by your grace and by your mercy. Receive your blessings, everyone, in the name of Jesus. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali, ng The Filipino Evangelical Methodist Church at ng programang Karunungang Buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mapagpala namin Diyos, itinataas po namin ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa araw na ito. Idinadalangin po namin ang lahat ng witnesses na haharap sa trial na nawa lahat ng kanilang sasabihin ay yun lamang katotohanan at pawang katotohanan. Idinadalangin po namin ang prosecution at defense nawa ay magawa nila ang kanilang gampanin in a very respectful way or manner na manatili ang paggalang sa isa't isa. Idinadalangin namin ang presiding officer, si Senator Chis Escudero, nawa bigyan mo siya ng wisdom na laging maging patas ang gagawin niyang mga desisyon at maaayon sa batas at higit sa lahat sa iyong banal na kalooban. Idinadalangin po namin ang mga senator judges na naway makinig ng mataimtim sa bawat mga sasabihin sa panahon ng trial upang ang gagawin nilang desisyon ay maging patas at nababatay lamang sa ebidensya. Idinadalangin po namin ang mamamayang Pilipino na naway maging mulat sa mga kaganapan at pag-aralang mabuti ang mga naririnig sa panahon ng pagdiditis. O banal namin Diyos, pagpalain niyo po at tulungan ang Congress na sa kabila ng kaabalahanan sa impeachment trial ay mabigyan pa rin ang kanilang pangunahing tungkulin na gumawa ng mga batas na makabubuti para sa Pilipinas. Idinadalangin po namin ang aming executive branch sa pangunguna ng aming presidente na nawa ay makapagsagawa ng mabuting governance at mabigyan ng pansin ang pangailangan ng mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Idinadalangin din po namin ang pagpapatuloy ng imbestigasyon sa maanumalyang mga flood control projects at iba pang mga proyekto ng gobyerno. Nawa, Lord, ay mapanagot ang lahat ng may pananagutan sa mga anomalya at sa mga korupsyon. Idinadalangin po namin sa inyo ang Armed Forces of the Philippines na mapangalagaang mabuti ang soberenya ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa West Philippine Sea na nagpapatuloy ang panggigipit ng China. Idinadalangin din po namin ang aming Philippine National Police na mapangalagaan ang katahimikan ng bansang Pilipinas. Banal namin Diyos, nawa ang aming AFP at PNP ay manatiling loyal sa konstitusyon at sa Republika ng Pilipinas at hindi sa sinumang tao o partido. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Amen, amen. Para sa bansang Pilipinas. Alam po ninyo, mayroong linya sa ating pambansang awit, Lupang Hinirang. Sabi po doon, buhay ay langit sa piling mo. Sabi ko, sana nga po iyan ay ating maisakatuparan at sa tulong ng Diyos, ang Luzon, Visayas at Mindanao ay magmistulang langit sa lupa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga Pilipino, sa biyaya ng Diyos. Ito po ay hindi lamang linya ng Lupang Hinirang, kung hindi tunay na nararanasan. Buhay ay langit sa piling mo. Ang akin pong nanay ay kinuha ng Panginoon. Ito ang kanyang larawan. Ayan. Nung kanyang 75th birthday ay hindi yata lumalabas. Yon. Anyway, salamat sa Panginoon sa nanay ko. At salamat sa naging role ng DCAS sa buhay naming pamilya at ng nanay ko. At sabi ko nga sa inyo, nanay ko ang isa sa mga number one na listener ko dati sa DCAS. Hanggang sa siya po ay nagkaroon ng progressive dementia, kinuha po noong Sabado ng umaga at sinundo ng Panginoong Jesus. Kaya mayroon po tayong gawain mamaya sa mga nagpe-pray po sa atin. Maraming salamat. Ang DCAS po, maraming salamat at nagkaroon ng time na makapag-lead ng worship service mamaya pong 4 p.m. sa IRM Evangelical Church, Parkland Estates, Lamuan. Diyan po sa Malanday, sa Marikina. So maraming salamat din kay Pastor Romel Guevara, Susan Guevara, kay Station Manager Joe Alabastro, kay Pastor Eric Cortez. Yun po mga gustong dumalo, 4 p.m. po mamaya sa IRM Evangelical Church sa Parkland Estates, Malanday, Marikina. Ako po ay nandito sa Sydney, Australia, makakasama ninyo online. At it means so much to us ang inyo pong pakikidalamhati at pagbibigay ng encouragement, lalo na po sa akin, sa inyong lingkod. At meron din pong service ang Caloocan Christian Church, 7 p.m. the same time dito sa Australia. At kinabukasan po, bago ihatid sa cremation ng mga labi ng aking nanay, Milagros Clarete Maliwat, ay meron pa rin pong worship service doon po sa Parkland Estate sa IRM Church. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sapagkat kasama po namin kayo sa lahat ng karanasan, sa lahat ng pagkakataon. Dalangin namin ang kagalingan sa baby na 7 months ni Jesse. Dalangin namin, Panginoon, salvation para sa pamilya ni Grace. Dalangin namin ang healing, Panginoon, para kay Maria Edna Cruz. Ganun din, Panginoon, makapasa sa board exam ang pamangkin ni Irene na si Kim. Dalangin namin ang kagalingan para kay Teresa at kalakasan sa kanyang sakit sa puso. At dalangin namin, Panginoon, ang healing sa lahat ng may sakit at may karamdaman. We pray for this in Jesus' name. Lubos ang kagalingan, Panginoon, para sa tagapakinig namin si Rebecca Austria na meron ding mild stroke. At may ubo si Norma Austria. Dalangin namin na makita na po ang batang nawawala na si Haven Ramos at makauwi na sa kanilang tahanan. Patuloy na kagalingan sa osteoarthritis ni Viring Villanueva at magkaroon ng magandang trabaho ang lahat ng naghahanap ng trabaho, kagaya ni Dayan. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo ang aming kaaliwan, kayo ang aming kalakasan. Dalangin din po namin sa mga sandaling ito na patuloy ninyong pagpalain ng mga magulang na nasa ibang bansa, ang mga parents na OFW at nagpapaaral ng kanilang mga anak. Bless them, Lord God, and may their efforts not go into vain. Pagpalain niyo rin ang mga mabubuting anak, yung mga anak na pinapasaya ang mga magulang nila, yung mga anak na nagbibigay ng lugod sa inyo. They glorify you by becoming not just obedient but God-honoring to their parents. At ang pagbibigay nila ng luwalhati sa inyo ay pinakikita nila sa pagmamahal sa kanilang mga magulang. Ipinapag-pray ko rin, Panginoon, ang mga magulang na kasama ko sa mga sandaling ito. Tulungan niyo po sila na maging mabuting example sa kanilang mga anak, sapagkat ang mga anak nila ay magiging magulang din. Maraming salamat din po, Panginoon, sa ministry ng aking kapatid na si Cherry na siyang nag-alaga sa aking nanay. At sa kanya pong naging pagmamalasakit bilang kami ay magkapatid, pagpalain niyo po ang mga kagaya niya na nag-aalaga sa mga senior citizens. Bless the senior citizens, yung mga inaalagaan ng mga anak, ng mga mahal sa buhay. Bless the carers, bless the caregivers. Marami pong salamat, Panginoon. Kayo ang aming dakilang magulang at kayo ang nagpapakita, nagpaparamdam ng pagmamahal sa pamamagitan ng aming mga parents. Bless the parents, O God, and bless everyone and answer our prayers in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan at sa kanyang kadakilaan. Inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan at Agapay din ng Simbahan, FEBC Radio TV at ng GCTV, ang Hardin ng Panalangin. Kasama si Desa Magtunaw at ang ating Manila

Production team. Ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric Simaliwat mula dito sa Sydney, Australia. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Salamat din sa nasirang Pastor Proseso Marcelo, napakalaki ng ministry ng Hardin ng Panalangin at ni Pastor Marcelo sa nanay ko kahit na nung mga earlier years ng aming Christian life. God bless us all, mga kaibigan. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli.

Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes at 13 sa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa suspindido dahil sa pinalakas na habagat. Pinalakas na habagat, nagdulot ng landslide at pagbaha, bilang ng mga nasawi umabot na sa 18 ayon sa Office of Civil Defense. At sa kalakalan, modernisasyon ng fish port, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ngayon,

0: City, San Antonio, Botolan, Palawig at San Felipe. Sa Pangasinan, ang Dagupan City, Pozo Rubio, Bugalyon, Aguilar, Aswal, Basista at Mangatarem. Samantala, alternative delivery mode naman sa may Bulacan-Bulacan, Obando, Kalumpit, San Jose del Monte, Paumbong, Marilao, Balagtas, Giginto, Hagunoy, Plaridel, Maycawayan, Sal Ildefonso at Norzagaray, gayon din sa Masantol at sa Smuan sa Pampanga. Wala ring face-to-face classes sa ilang paaralan sa Makabebe, Pampanga, habang sa preschool hanggang elementary naman sa San Carlos City, Sison at Santa Maria sa Pangasinan. Samantala, apektado rin ang klase sa preschool hanggang senior high school sa Mangaldan at Calasiao sa Pangasinan, gayon din naman sa Malolo City mula kinder hanggang senior high school ay mag-alternate delivery mode sa Malolo City sa Bulacan, habang sa Santa Maria Bulacan ay daycare hanggang senior high school ay mayroong alternative delivery mode. Pinapayuhan ng publiko na bantayan ang anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan para sa iba pang update kaugnay ng lagay ng panahon at suspensyon ng klase.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 18 ang naitalang nasawi dahil sa landslide at pagbaha na dulot ng pinalakas na habagat. Ayon kay Office of Civil Defense Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV, 10 sa mga biktima ay mula sa Region 12-6 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at 2 sa Bukidnon. Bineberipika pa ng ahensya ang ulat na isa pa ang nasawi sa Iloilo. Sa pinakahuling tala, higit 69,200 na pamilya ang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan at pagbaha. Mula dito, higit 3,400 pamilya o nasa mahigit 11,000 katao ang pansamantalang nananatili sa 107 evacuation centers. May naitala ring pagkawala ng kuryente sa ilang lugar sa Calabar Zone, BARM at Region 6, habang patuloy ang clearing operations ng Department of Public Works and Highways sa mga kalsada at tulay na naapektuhan ng landslide at pagbaha. Nagbabala naman ang OCD na maaari pang tumaas ang bilang ng mga biktima habang nagpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa Regions 1 at Central Luzon. Pinapayuhan ang mga residente sa mga lugar na mataas ang panganib sa landslide at flash flood na agad na lumikas kung kinakailangan at sundin ang mga abiso ng kanilang lokal na pamahalaan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, nagpakilos na ang Philippine National Police ng mga tauhan at kagamitan para tumulong sa disaster response kasunod ng pananalasa ng Bagyong Inday at ng pinalakas na habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa PNP, inilagay sa heightened alert status ang mga police units sa buong bansa upang agad na makaresponde sa search and rescue operations, road clearing, pamamahagi ng relief goods at iba pang gawa ing pansakuna. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na may mga pulis nang tumutulong sa mga lokal na pamahalaan habang may sapat pang bilang ng mga tauhang naka-standby at handang i-deploy kung kinakailangan. Inatasan din ang mga pulis unit na tumulong sa paglilinis ng mga kalsadang naapektuhan ng baha, landslide, mga natumbang puno at iba pang mga debris para mapabilis ang paghahatid ng ayuda. Patuloy namang nakaapekto ang habagat sa bansa kahit nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Inday nitong Sabado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Modernisasyon ng fish port, isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito at ang iba pang business news sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang modernisasyon ng mga fish port sa bansa matapos niyang bisitahin ang Navotas Fish Port Complex sa Navotas City kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinuri ng Pangulo ang rehabilitasyon ng fish port na dinadalhan at pinagbibilhan ng malaking bahagi ng supply ng isda para sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon kay Marcos Jr., mahal

0: Halaga ang pagpapabuti ng infrastruktura sa sektor ng pangingisda upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng bansa at maging mas ligtas at epesyente ang operasyon ng mga pantalan. Sinabi rin ng Pangulo na makakatulong ang modernisasyon ng mga fishport sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga mangingisda at negosyante habang tinitiyak nito ang tuloy-tuloy na supply ng dekalidad na pagkain para sa mga Pilipino. Sa iba pang balita, inaasahang magkakaroon ng halo-halong galaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Batay sa pagtataya ng Oil Industry Source, tinatayang tataas ang presyo ng diesel ng 2 piso at 50 sentimo hanggang 4 na piso at 50 sentimo kada litro, habang maaaring bumaba naman ng piso at 25 sentimo o tumaas ng hanggang 75 sentimo kada litro ang gasolina. Asahan din ang taas presyo sa kerosene ng 2 piso at 20 sentimo hanggang 4 na piso at 20 sentimo kada litro. Dagdag ng industry source, pinalalakas ng tumataas na pandaigdigan demand ang presyo ng diesel habang inaasahang mas malaking supply mula sa China ang nagpapahina sa presyo ng gasolina. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulang panahon.
2: Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nangakaapekto sa Luzon. Ayon sa PAGASA, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyaring maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms na dulot pa rin ng habagat. Ang Visayas at Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil naman sa localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.9 hanggang 29.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:34 at lulubog dakong alas 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero inaasahang bibilis ang impeachment trial sa mga susunod na linggo. Senator Escudero bukas sa posibleng pagdulog sa Korte Suprema kaugnay ng 16 na botong conviction threshold. At sa palakasan, Alex Iala, balik Pinas na matapos ang makasaysayang Wimbledon run.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inaasahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero na bibilis ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio matapos ang unang linggo ng paglilitis. Aminado si Escudero na nangangapapa sa proseso ang ilang kalahok sa paglilitis, kabilang na siya kaya naging mabagal ang unang linggo ng paglilitis. Gayunman, tiniyak niyang magiging mas mabilis na ang takbo ng trial sa mga susunod na Linggo nang hindi minamadali ang proseso. Umaasa rin si Escudero na matatapos ang impeachment trial bago sumapit ang Nobyembre o Disyembre, bagamat sinabi niyang nakadepende pa rin ito sa dami ng mga testigong iaharap ng prosecution at depensa. Samantala, giniit ni Escudero na hindi niya hinangad ang maging presiding officer ng impeachment court, ngunit tinanggap niya ang responsibilidad na iniatang sa kanya. Kaugnay ng mga kumukastron sa kanyang pagkakahalal, sinabi niyang karapatan ng sino man na idulog ang usapin sa Korte Suprema upang magkaroon ng malinaw na gabay kung sakaling maulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Tiniyak ni Escudero na magiging patas at makatarungan ang paghawak niya sa impeachment trial. Hiniling din niya sa magkabilang panig na tanggapin at unawain ang magiging pasya ng Senado dahil ginagampanan lamang nito ang tungkulin ng walang kinikilingan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, bukas si Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Escudero sa posibilidad na kwestiyonin sa Korte Suprema ang kanyang naging pasya na kailangan ng 16 na boto ng mga senator judges upang mahatulan si Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, ang kanyang naging pasya ay nakabatay sa umiiral na desisyon ng Korte Suprema sa kasong Bayan versus Zamora. Anya, ang kinakailangang bilang ng boto ay dapat ibatay sa kabuuang 24 na miyembro ng Senado alinsunod sa naging interpretasyon ng Korte Suprema sa naturang kaso. Sinabi niyang walang naghain ng apela o motion para sa reconsideration sa kanyang naging pasya. Gayunman, sinabi niyang may pagkakataon ang sino mang hindi sang-ayon na dalhin ang usapin sa Supreme Court para magkaroon ng malinaw na gabay sa mga kahalintulad na sitwasyon sa hinaharap. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Panfilo Lacson na makabubuting maresolba kaagad ng Korte Suprema ang issue upang maging malinaw ang magiging batayan ng Senado bago pa man bumoto kung hahatulan o papawalang sala si Duterte Carpio. Naging usapin ang voting threshold dahil kasalukuyang hindi kumpleto ang bilang ng mga aktibong senador. Gayunman, ayon kay dating Supreme Court Justice Adolfo Azguna, wala pang agarang pangangailangang idulog ang usapin sa Korte Suprema dahil hindi pa naman umaabot ang impeachment trial sa yugto ng pagboto.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Umaasa ang House Prosecution Panel na personal na haharap si Vice President Sara Duterte Carpio sa pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Ayon kay House Prosecutor at La Union Representative Isabel Maria Jorge Zamora Jornada, mahalagang maipaliwanag ng Vice Presidente ang kanyang panig sa harap ng impeachment court. Anya, nais ng prosecution na humarap at tumugon si Duterte Carpio sa mga reklamong inihain laban sa kanya. Noong ikalawang araw ng paglilitis, July 7, dumating ang bise sa Senado, ngunit nakipagpulong lamang sa kanyang mga abogado at nagsagawa ng maikling press conference. Samantala, nakatakda namang iharap ng prosecution ang bilang testigo sa July 14, si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Inaasahang magbibigay ng testimonya kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na may kaugnayan sa mga paratang ng culpable violation of the Constitution, high crimes at betrayal of public trust laban sa Vice Presidente.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, isang grade 4 pupil sa Cavite nasawi kasunod ng deworming activity. Alamin natin ang detalye at iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekina Abalon.
3: Kinumpirma ng DepEd Cavite at Hugo Perez Elementary School Annex ang pagkasawi ng isang grade 4 pupil kasunod ng deworming activity sa paaralan. Nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal sa mga kinaukulang otoridad kaugnay ng naging insidente. Tiniyak naman ng DepEd Cavite ang buong pakikipagtulungan sa anumang investigasyon habang hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng nasawing estudyante. Samantala, naitala ng Angat Dam ang pinakamababang antas ng tubig na 155.91 meters nitong Hulyo a 12. Ito ay ayon sa datos na inilabas ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, nahihirapan ang mga dumagat sa pagkuha ng pagkain at inuming tubig. Ayon naman sa mga eksperto, pinalala ng mababang pag-ulan, epekto ng El Niño at pagbabago ng klima ang sitwasyon. Sa iba pang balita, nakumpiska ng Criminal Investigation and Detection Group ang mahigit 62 million pesos na halaga ng produktong petrolyo sa operasyon sa Barangay Wawa, Batangas City. Pito ang inaresto matapos umanong mahuling sangkot sa ilegal na pagbebenta at pakikipagkalakalan ng produktong petrolyo. Nahuli din ng isang tugboat na may mahigit 32,000 na litro ng petrolyo. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Mainit na sinalubong ang pagbabalik bansa ni Filipina tennis star Alex Iala matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon. Dumating si Iala sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos maging unang Pilipinang umabot sa round of 16 ng Wimbledon. Sinalubong siya ng mga opisyal ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at ng Philippine Tennis Association. Nagpasalamat naman si Iala sa suporta ng mga kababayan at sinabing ipinagmamalaki niya ang naging paglalakbay sa torneo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Samantala, napanatili ni Mika de Guzman at Jello Albo ang kanilang mga titulo sa Philippine National Badminton Open 2026 na dinaos sa Mandaluyong City. Tinalo ni de Guzman si Jochelle Alvarez para sa ika-apat na sunod na women's singles crown, habang nag-comeback si Albo laban kay Clarence Villaflor para makuha ang ikatlong sunod na men's singles championship. Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, records ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio isinapubliko na ng Senado. BJMP tiniyak na handa ang Quezon City Jail para sa posibleng paglipat ni Senador Rodante Marcoleta. At sa ibang bansa, Strait of Hormuz idineklarang sarado ng Iran.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, sinimulan na ang Senado ang paglalathala sa opisyal nitong website ng mga dokumento at pleadings kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio para magkaroon ng direktang access ang publiko sa mga opisyal na record ng paglilitis. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, kabilang sa ina-upload sa website ang mga pleadings, ebidensya at iba pang dokumentong iniyaharap sa impeachment court. Anya, layo nito mabigyan ang publiko ng pagkakataong suriin mismo ang mga opisyal na record sa halip na umasa lamang sa mga impormasyong kumakalat sa social media. Hinimok din ni Gatchalian ang publiko na basahin at unawain ang mga records ng paglilitis. Anya, bagamat ang mga senador ang nagsasabing nagsisilbing senator judges, ang tunay na huhusga sa usaping ito, anya, ay ang sambayan ng Pilipino. Sinabi rin ni Gatchalian na inatasan niya ang Senate Secretariat na tiyaking agad at maayos na mailathala sa website ang mga dokumento kwentong inihaharap sa impeachment court. Ayon pa kay Gatchalian, mahalaga ang hakbang na ito para mapangalagaan ang institutional na integridad ng Senado habang ginagampanan nito ang mga tungkulin bilang isang impeachment court. Patuloy naman ang paglilitis sa kaso kung saan nagpapatuloy ang presentasyon ng mga ebidensya at testigo habang patuloy ring nagahain ang iba't ibang motion ang House Prosecution Panel at ang kampo ng Vice Presidente.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Handa na ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na tanggapin si Senador Rodante Marcoleta kung ililipat siya mula sa kustudiya ng Philippine National Police patungo sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas, Quezon City. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J-Rex Bustinera, mas maluwag at moderno ang pasilidad kumpara sa ibang mga piitan at may kapasidad itong tumanggap ng hanggang 4,000 persons deprived of liberties. Sa kasalukuyan na sa 3,300 ang nakakulong sa naturang pasilidad. Kasalukuyang nananatili si Marcoleta sa PNP General Hospital dahil sa mild pneumonia, unstable na blood pressure at iba pang kondisyong pangkalusugan. Nauna ng iniutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang isang independent medical examination upang matukoy kung kinakailangan pa niyang manatili sa ospital matapos siyang makatanggap ng mga bisita sa kabila ng rekomendasyong manatili sa isolation dahil sa mild pneumonia. Sinabi rin ng BJMP na ang mga tinuturing na vulnerable PDL ay inilalagay sa mga selda malapit sa infirmary upang agad silang mabigyan ng kinakailangang atensyong medikal. Mayroon ding mga doktor at nurse at sariling diagnostic laboratory ang pasilidad. Ginit naman ng BJMP na walang VIP treatment para sa sino mang detainee kabilang si Marcoleta. Anila, ang disenyo ng pasilidad ay bahagi ng makatao at pantay na pamamahala sa mga piitan at hindi para magbigay ng espesyal na pagtrato sa mga kilalang bilanggo.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Ginunita kahapon ng bansa ang 10th anibersaryo ng arbitral ruling noong July 12, 2016 na nagpatibay sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at nagpawalang bisa sa malawak na pag-angki ng China batay sa 9-dash line. Isinagawa ang sabayang pagpapatunog ng mga busina ng mga sasakyang pandagat bilang simbolo ng 10 taon mula nang maglabas ng desisyon ang arbitral tribunal. Sa Maynila, pinangunahan ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard ang 10 beses na pagpapatunog ng busina sa loob ng 1 minuto. Ayon sa PCG, ang paggunita ay pagpapatibay sa tungkulin ng bansa na pangalagaan ang karagatan, protektahan ng mga likas na yaman at itaguyod ang rules-based maritime order. Samantala, inilunsad naman ng Atin Ito Coalition sa Quezon City Memorial Circle ang West Philippine Sea Fisher Folk Monument bilang pagkilala sa katatagan at papel ng mga Pilipinong mangingisda sa pagtataguyod ng karapatan at maritime entitlements ng bansa. Nauna rito, nagsagawa rin ng National Walk for Peace ang ilang grupo at uniformed personnel sa May Quirino Grandstand bilang bahagi ng pagunita sa makasaysayang tagumpay ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Inihayag ng Iran na sinarado nito ang Strait of Hormuz matapos ang panibagong tensyon sa pagitan nila at ng Estados Unidos. Ayon sa Iranian Revolutionary Guards, mananatiling sarado ang mahalagang rutang pandagat hanggang matapos anila ang intervention ng Amerika sa rehiyon. Tinanggi naman ng US military ang pahayag at sinabi na bukas pa rin ang Strait of Hormuz para sa mga barkong dumaraan ng legal.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Umabot na sa 4,333 ang bilang ng mga naiulat na nasawi sa Venezuela matapos ang dalawang lindol nitong Hunyo 24. Mahigit 6,700 naman ang nasugatan at libo-libo pang residente ang nawala ng tirahan habang nagpapatuloy ang search and rescue operations.
1: Pag-aaral, bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga Kawikaan 20, talatang 6, sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hulyo 13, 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:57.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
5: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
4: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
5: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
6: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
7: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
8: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
9: Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
10: Bumili ng dalawang cocoon ang aking anak. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na ang isang paru-paro buhat sa cocoon nito. samantalang ang isa ay nanatiling nakatago pa rin sa loob ng cocoon. Nagsimulang mag-alala ang aking anak, inisip niyang baka mayroong di magandang nangyari sa nabubuong paru-paro sa loob ng cocoon. Mas lalo siyang nagkaroon ng alinlangan nang ilang araw na ang lumipas, parang wala pa ring nangyayari sa pangalawang cocoon. Hanggang isang umaga, bigla na lamang naming nakita ang isang napakagandang paru-paro lumilipad sa aming bahay. Sometimes we think that nothing is happening, pero sa totoo lang, mayroon naman pala. Baka ganyan ang nararamdaman mo ngayon sa iyong career o sa iyong negosyo, parang walang nangyayari. At nagsisimula ka na ring mag-alala, baka naman ang kailangan mong gawin ay maghintay pa ng kaunti at maging patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, God is seldom early, but He is never late, for God's timing is always perfect. Maaring lagpas na sa timetable mo ang mga planong gusto mong matupad sa iyong buhay, trabaho o negosyo. Pero magtiwala ka lang, may dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang inaasahan mo. Bakit kailangang matuto tayong maghintay? Bakit mahalaga na ma-develop sa atin ang pagiging patient? Una,

0: Your integrity is strengthened in waiting. Nasusubok ang disiplina at integridad ng isang tao sa kanyang paghihintay. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng tama at mabuti, kahit tila wala namang nangyayari, ipinapakita mo ang iyong commitment at pagpupursige. Kapag masinop at maayos mong ginagawa ang iyong trabaho, kahit tila hindi naman ito napapansin ng iyong boss, hindi ito kawalan o kalugihan sa iyo. A person of integrity does what is right even if no one is looking. Pangalawa, a well-cooked meal is always better than a half-baked dish. Hindi masarap ang kaning hindi sapat ang pagkakaluto. Dadagdagan mo ito ng tubig, ibabalik sa kalan at muling lulutuin. Gaya ng oportunidad na ipinilit, hindi mo lubusang may-enjoy ang isang trabaho o bagong responsibilidad kung ikaw ay hindi pa handa para dito. Trust that everything happens for a reason. Be patient in waiting. Mas mabuti ang hinog sa panahon kaysa hinog sa pilit. At panghuli, there is a prize in waiting. Di ba't napakasaya ng pakiramdam kapag mayroon kang hinintay ng pagkatagal-tagal, pagkatapos ay dumating o nangyari na ito? Your story becomes more inspiring and encouraging kapag ang tagal mong nanalangin bago sinagot ng Diyos ang iyong hiniling. Maraming gantimpala ang paghihintay. Your character is molded, your faith is tested, and you learn to be more thankful. Ang sabi sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, wait for the Lord. Huwag ipilit ang hindi pa napapanahon. Wait and be patient. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan, sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal, sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
2: Akuin mo na. Akuin
1: mo na. Diba?
3: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utang.

0: Kristos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat! Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit!

0: Radyo TV, agapay ng sambayanan.
1: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
2: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
3: Oras na, Pilipinas!

0: Pinagpalang lunas ng umaga, ang bati namin sa iyo kaagapay. Samahan mo kami dito sa iyong paboritong 702 DZAS Agapay ng Sambayanan ngayong July 13.
1: Wow.
0: Mga ngalagitnaan na tayo.
1: July 13, tapos na ang kalahating taon.
0: Oo.
1: We're in the second half.
0: Yan.
1: Third quarter.
0: Maraming nag-abang kung may pasok ngayon.
1: Pero walang pasok sa ibang mga
0: yung
1: lugar.
0: Yung ibang affected pa rin ng habagat. Yan.
1: Oh,
0: ito advantage ni Tori na homeschooled. Hindi nyo iniisip yung mga ganyang bagay.
1: Advantage ba yun? O ano? O sa bagay yun. Advantage kasi laging, o nga no, paano nga no?
0: Diba? si mommy at saka si daddy ang magde-declare kung may pasok si Tori o wala.
1: Yung aking pong anak yon si Tori po. Na, nag-homeschool kami for ano na?
0: Ilang taon na?
1: Kasi ano na siya, grade 2 eh.
0: Grade 2. So, magmula nung nag-schooling siya, homeschooled na.
1: Yes.
0: O nag-regular school ba siya?
1: Meron kasi once a day, once a week, meron na ano na face-to-face with classmates.
0: Okay.
1: Pero four times a week, para siyang hybrid.
0: Pero ngayon, di ba, sa mga local government na nakaatang ang responsibilidad ng pag-sususpend ng klase.
1: Oo. I think tama naman yun.
0: Oo.
1: Oo, tama naman yun.
0: Dapat agahan lang.
1: Pero mahirap lang.
0: Diba?
1: Hindi, mahirap lang kasi.
0: Kung?
1: Katulad sa Metro Manila, na kasi ang daming mga lunsod.
0: Cities and municipalities.
1: Kabit-kabit kasi sila, di ba? So, pag nag-declare yung katabi mo, parang pressure na bakit sila nag-declare, ikaw hindi.
0: Eh, pwede naman kasi talagang ganun. Kagaya kahapon, Pasig, ambon-ambon lang. Sa QC, ang lakas ng ulan.
1: Sa bagay,
0: diba?
1: Oo nga naman.
0: Iba-iba rin. Weather-weather. Pero yun na nga. Dapat, nakabatay din sa parang ang source nila, yung pag-asa din. Diba? Para mapoproject mo ano ba yung mga mangyayari sa mga susunod na oras.
1: Pero sinabi na naman kasi ng pag-asa. Na minsan, hindi naman, kasi yung iba sinasabi, sinabi uulan, tapos bakit hindi naman umulan? Kasi nga, parang pinipredict din nila based dun sa nakikita nila, for example, di ba, yung maulap. Pagka maulap, anong ibig sabihin nun, uulan? Kung hindi umulan, kasi biglang may lumabas na hangin na binugay. So, parang ganun nga naman.
0: Pero yun na nga, normally naman, ang sinasabi ay nasa decision pa rin ng magulang kung papapasukin ng anak.
1: Ganun ba?
0: Kaya lang di ba minsan, natatakot naman yung bata na ma-absent.
1: Oo nga.
0: Lalo na kung may ganap sa school, di ba?
1: Oo,
0: parang hanggang dito, hindi pa rin natin talaga nare-resolve. Ano ba? Mas agahan nyo na lang po para sa ating mga
1: local. Yung announcements.
0: Oo, agahan na lang.
1: Kasi minsan, nangyayari na ba sa'yo na sa school na tapos biglang tanghali, nag-announce
0: nung
1: sa walang pasok?
0: Nung bata kasi kami, kahit na umuulan, may pasok eh. Hindi pa ganito ka.
1: Sa Bulacan ka rin ba na gano'n? Sa Bulacan, ayan. Pero hindi pa gano'n ka.
0: Katindi,
1: grabe ang
0: climate change and flood control. Scandal.
1: Wala pa. Wala pa. Kaya pwede pumasok kahit malakas ang ulan. Ngayon, sa Bulacan.
0: Commute pa yun,
1: ganun. Ngayon, pag doon sa area ka na umulan.
0: Ay, naku.
1: Kahit wala pong bagyo.
0: Ang dami na ngang tinaas doon eh.
1: Mukhang
0: may mga kumita lang talaga.
1: Oo nga.
0: Pumasok pa sa loob ng bahay yung baha. Tagal-tagal na nga naming di binabaha.
1: Ah, talaga? So, pati yung bahay ninyo inabot?
0: Yung aming ancestral.
1: Ngayon
0: konting kembot lang. Pumapasok. Lalo na, sabayin mo pa ng high tide. Pero lumaya na kami doon dati.
1: Natapos na.
0: Ngayon kung ano yung mga ginawa-gawa, saka binabaha na naman.
1: Ano ba yan? Pero di ba yung bagong international airport, gagawin sa Bulacan.
0: Sa Bulacan. Ongoing na yun.
1: Kaya nga. Napaka.
0: Di ko alam kung may connection ba yun.
1: Ganun. Maganda ang ano yan.
0: Eh, syempre, dalawa yung POV doon. Sinasabi, hindi. Meron din nagsasabi na magmula noon.
1: Ah, magmula.
0: Magbababa na naman.
1: Mm. Oh, pero, nagsimula na ba yung mga construction nung sa...
0: Parang, may nangyayari na
1: yan. Alam ko, land acquisition pa lang ginagawa nila.
0: Sabihin nyo nga po kami, mga taga-Bulacan-Bulacan dyan. Hindi, baka masilip nung transmitter site natin. Di ba? Abutan yata kasi yung bahagi ayan ng ating property doon.
1: May Bulakenya po dito nagtatanong. Pakisagot po.
0: Napasigenya na kasi. Kaya hindi na ako in touch sa mga ganap dyan.
1: Pasigenya. Wow.
0: Okay. As a Pasigenya. Yan po dito sa amin, sa Pasig. Medyo gloomy pa, no? Pastorny.
1: Oo. Actually, pero hindi naman mukhang uulan.
0: Parang hindi pa rin magandang maglaba. Actually, hindi ako naglaba nitong weekend.
1: Dahil?
0: Baka bumaho yung labad ako eh. Kasi maulan.
1: Pero pag
0: bukso,
1: di mo,
0: bukso.
1: Pag di mo nilabahan, lalong mga...
0: Hindi, nandun lang siya. Waiting. Standby na, standby. Makalabada.
1: Relax ka lang dyan. Oo nga
0: kita
1: naman.
0: Kita-kits tayo next
1: pero
0: time.
1: Pero anong alternative? Kasi ahirap talaga magbilad ngayon. Kasi di ba, biglang uulan. Anong
0: again,
1: alternative?
0: Alert ka. Yung iba nagpa-fabcon. Para hindi amoy kulob kahit sa bahay nagpapatuyo sa loob. Yun.
1: Electric fan na lang.
0: Partner, parang ibang look mo ngayon.
1: Na, wala po, wala akong pumada.
0: Pumada. Hindi ka na dilaan ang 77 kalabaw ngayon.
1: Hindi
0: na.
1: Alam. Hindi na alam yata ng mga Gen Z yung pumada. Alam nila, pomade.
0: Aba?
1: Sabi sa akin ng isang... Gen Z lawyer namin sa firm, sabi, sir, gusto mo na pomade?
0: Wow.
1: Pomade? Mga bata kami, sa lolo namin, pomada.
0: Pomada lang yan, di ba? Walang pomada ngayon.
1: Wala, walang pomada ngayon eh, kasi...
0: Gusto mo babigyan naman ka ni Brian?
1: May pomada ka ba?
0: Bagong gupit yan. Uy, belated happy birthday, John B!
1: Happy birthday, John B!
0: Yan o. Si Reggie ba, kailan? Bukas, ayan, super.
1: Oh, magkakasunod.
0: Wow. Ang ating mga sa control.
1: Wow.
0: Ano bang prayer mo para kay John B?
1: Love life, kamusta ba? Meron ba?
0: Meron yan.
1: Ah,
0: meron
1: na.
0: Yan.
1: Okay.
0: Oh. Parang okay na pag may love. Parang sob-sob na yung buhay.
1: Ano na lang. Mas lalo maging mabigyan si Lord ng glory sa kanyang buhay.
0: Sa kanyang love life.
1: Ang bilis mag-amy ni John.
0: E, teka muna. Eh, paano pag si Brian? Malapit na rin mag-birthday yan.
1: Adi, yun din.
0: Pare-pareho na lang.
1: Oo, oh, yun ang ano natin lahat, ha? Para
0: ano,
1: mabigyan
0: ng glory si Lord.
1: Si Lord.
0: Sa love life.
1: Yes.
0: At sa iba pang area ng buhay. Ayan. Ako, samahan niyo po kami hanggang 8:25. Dami nating pag-uusapan.
1: Oo.
0: Yung mga nagpa-Xerox dyan ng pera, ha?
1: Oo nga.
0: Kayo naman.
1: Tsaka hindi pa yata tayo papakilala.
0: Hindi pa ba?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa? Heidi Bernardo Sampang po.
1: Ayan. Oo. Ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhicata. Isang makulimlim na araw sa ating lahat. Alam mo sa Mongolia, kapatid, 4:30 a.m. ang sunrise.
0: Maaga yon.
1: 4:30 a.m., alas 4.
0: Maliwanag na.
1: Oo, maliwanag na.
0: Kaya, KJ naman nun.
1: Pero ang sunset nila, ang sunset, 9:30 ng gabi.
0: Ay?
1: Oo.
0: Haba ng araw.
1: Puyat lagi yung araw.
0: Haba ng duty ng
1: kaya
0: araw
1: nga,
0: doon.
1: Puyat lagi yung hari.
0: Samantalang tayo minsan, di ba, nagsa-sunrise minsan past 6 na.
1: Di ba?
0: Pag magpapasko, di ba?
1: Tsaka,
0: kanina past 5.
1: Tsaka ibig sabihin, mahaba yung daylight. Oo nga.
0: Kasi tipid sa ilaw. Kasi maliwanag eh. Tsaka maliwanag na. Ayan. Oh, John B., may prayer para sa'yo si ante.
1: Yan.
0: Mabawasan daw. Alin kaya? Ang mga alalahanin. Yun. sa buhay.
1: Wow.
0: O sige, mag-hello na tayo at mag-shout out sa ating mga kaagapay na nanonood at sumilip sa hindi nakapamada. Good morning sa Facebook Live.
1: Okay naman eh.
0: Okay naman.
1: Oh, yeah. Nasa pagdadala yan.
0: Hello din sa mga sumilip sa ating YouTube channel.
2: Yan.
0: Sa GCTV, sa channel 185 sa Signal TV.
2: Hi po!
0: God bless din sa iyo kaagapay sa radio at PM Radios.
2: Happy listening!
0: Mas gwapo ka nga daw ngayon.
1: Wow!
0: Naku, sa Lunes po, di na ulit yan magpapamada.
1: Pag niyo po akong pilitin, baka hindi na ako magpumada.
0: Ma-expire na yung binili. And shout out din sa nag-download ng ating radio app.
3: Happy listening!
0: Sa mga nasa biyahe.
2: Take care!
0: Ingat po at medyo malubak ang ating mga kalsada.
1: Yan. Pero ano ba yung mga cities na walang pasok? Doon yata sa ano,
0: Norte.
1: Outside Metro Manila.
0: Marami.
1: So, di nakikinig din sila.
0: Ingat po, ingat. So, sa mga team bahay,
1: mm-hmm.
0: Good morning, God bless you. At eto na nga ang ating mga kaagapay. Sa ating control room, ang birthday boy, si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kaagapay.
0: Thank you, John B. Sa tulong ni Brian De La Cruz.
5: Ito na si Brian. Tropa mong maaasahan.
0: Salamat din kay Desa Girl. Magtunaw.
6: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Di din papahuli si Phil Lagtapon.
7: Phil Lagtapon. Ready in action!
0: Gayun din si Shaira Gabornes.
8: Rise and shine with Shai!
0: At si Shekinah Abalon.
9: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Tapos sa ating RTV, narito si Angelica Calayag.
10: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Gandang umaga rin sa ating engineering at Bukawi Tech people.
11: No problem.
0: Ayun kaagapay, may mga nag-message kasi dito nagpapacheck ng ating signal sa radio. Okay naman daw po, sabi ng ating transmitter tech people. So, medyo ipihit nyo po siguro to the
1: baka,
0: left,
1: oh.
0: To the right, yeah. Ang inyong radio.
1: Ilipat
0: para klarong-klaro tayo. Kaya taasin po yung kamay nyo. De, biro lang po, pero all good naman daw po yung ating signal. So, sana'y mag-improve po ang dating namin dyan sa inyong lugar. Okay, magkawikaan muna tayo, Pastor ni. Daming na intriga sa buhok mo ngayon. Magtre-trending ngayon yang walang pumada.
1: Hashtag walang pumada. Walang may pasok, walang pumada.
0: Oh, kawikaan muna tayo ngayong Monday. Filipino.
12: Kawikaan, kayamanan.
13: Kawikaan, kayamanan.
0: Proverbs 28:25, ang makasariling tao nagsisimula ng gulo. Pero ang nagtitiwala kay Lord, umaasenso.
1: Wow, ganda na to ha. Proverbs 28:25, no? Ang makasariling tao nagsisimula ng gulo, pero ang nagtitiwala kay Lord, umaasenso. Chinek ko yung ano niya, no? Yung original Hebrew translation, yung word na ginamit na makasarili dito. Yung sinasabi, he who has ang tawag dito, space for his soul. Yung ibig sabihin yung parang greed ba? Yung parang hindi mapunong pagnanasa, makontento, no? Sinabi niya, greed is a bottomless pit.
0: Oo.
1: Hindi mo siya mapupunuan. At ang sinabi to, nagsisimula ng gulo. Naiinisip mo bakit niya nagsisimula ng gulo? So yung word na ginamit sa Biblia, it stirs up strife.
0: Mm-mm.
1: Yung kumbaga nagsisimula nga yung stir up yung para bang may hinahalo ka na payapa. Pero dahil hindi ka masatisfy ang isa sa inyo, talaga nagkakagulo. And you know, living in a organized society, sinasabi nila, really requires that you give away something for the benefit of the peace of everybody. You know? Pero kung lahat tayo pakabig ka, talagang magkakagulo kayo. And applicable sa lahat yan, ha? Hindi yan sa politika, hindi lang yan sa community, sa mag-asawa,
0: sa magkakapatid, workplace.
1: Sa workplace, sa ministry, di ba? So, ang mahalaga natin makita dyan is, una sa lahat, ay pag pumunta tayo, sinabi dito, sino ba ang pinanggagalingan ng source ng iyong satisfaction? Di ba? Is it position? Is it money? Mm. Or do you always need to win all of the arguments?
0: Mm.
1: And then lose friendship?
0: Pastor, ninitong nag-uulan, talagang naalala na naman natin yung anomalya sa flood control. Doon mga maiisip, no, aanhin nila yung ganun napakaraming pera.
1: Daming pera. Diba? Kaya dati nga, di ba, kapag ang tao kasi pala na sinasabi dito nga sa konteksto ng kawikaan, ang tao na greedy, bigyan mo, lamangan mo, o feeling la hindi sila makalamang ng 100 piso, pareho yun pag hindi sila nakalamang sa 1 bilyong piso.
0: Mm-hmm.
1: Because it's a condition of the heart.
0: Mm-hmm.
1: But, sinabi din dito ni Solomon na ang kabaliktaran pala ng pagiging greedy, hindi pala yung hindi ka nagiging greedy o nagiging mapagbigay ka, pero yung pagtitiwala sa Lord.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi yung pagtitiwala pala sa Lord, yun pala ang pinakamabisang solusyon. Sa greed, isipin na lang natin si Sadie, kung lahat ng mga tao na sangkot sa flood control ay nagtitiwala sa Lord, o nagtiwala sa Lord, diba? Eh, hindi ka siguro, you will not cross the line.
0: Kasi kung magkakasya ka lang sa sweldo mo, dahil alam mo na, ipoprovide naman ni Lord ang mga needs mo, di ba?
1: Tama. Eh, kasi yung iba naman sinasabi, eh, kaya naman ako kumukuha. Eh, dami rin humihingi sa akin. Di ba? Hinihingan ako nung barangay chairman, nung mga konsehal namin. Kaya bibigay din kami. So, pero...
0: saan ko naman kukunin yun?
1: Saan ko naman kukunin yun? Pero ang totoo nun, yung binibigay mo, mas madami na iiwan para sa'yo.
0: Kinakaltasan mo pa rin.
1: No? Pero kung nagtitiwala ka sa Lord, hindi mo, you do not really actually need to cross lines. And isa sa mga magandang application na to sa everyday life natin, kung estudyante ka, diba? Kahit nahihirapan ka sa examination mo, hindi ka mangokopya. Kasi
0: hindi ka magiging parang giraffe. Hindi ka nangahaba yung leeg.
1: Umahaba yung leeg. Kasi nagtitiwala ka sa Lord. Sabi, Lord, nag-aral ako. Ngayon, kung kulang yung aral ko, edi, ano na lang, I'll take it again. Pero, di ba, I will not cut corners. Kung ikaw naman na isang empleyado, di ba, you will not grab credit ng iba ng mga kasamahan. So, umaasenso ang sabi dun. If you trust the Lord, your character would be developed. At the same time, hindi ka, tawag dito, bihag ng pagiging ganit.
0: Yes. Yan. So, ganda nito. Pangbukas ng work week natin. Diba? Proverbs 28:25, ang makasariling tao nagsisimula ng gulo. Mm-mm. Pero ang nagtitiwala kay Lord, umaasenso.
1: Yan.
0: So, yan ang susi. Para tayo umasenso.
1: Amen.
0: Trust in the Lord with all your heart.
1: With all your heart. Diba? Praise God.
0: And lean not on your own understanding.
1: Yeah. Okay.
0: Okay. Sige.
1: Sana nakikinig lahat ng mga kasama sa impeachment.
0: Oo. Sana po mapasok at hindi lumalabas sa kabilang butas ng teng.
1: Pero sa lahat sa atin.
0: Talahat tayo yan. Sakop niya. Kawikaan na yan. Alright, check muna natin dalo ng traffic rush hour Monday morning dito sa Oras na Pilipinas.
3: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
11: Oras na Pilipinas! Ronda Calzada
14: Metro Manila Development Authority
15: Charlie Nozares.
0: Good morning po, Sir Charlie. Happy Lunes.
16: Yes, good morning din sa ika. Hey, Dan, the Pastor Jeremiah. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, atin munang tingnan ang lagay ng traffic sa EDSA southbound na kung saan nakakaranasan po ng mabagal na daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Monumento Circle hanggang sa may General Tino sa Bagong Baryo. At moderate traffic naman dito sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Pagdating din ng Muñoz, light to moderate yan hanggang sa may Bansalangin. At babagal muli ang daloy ng traffic pag sapit na dyan sa may West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. Pagsapit naman dyan sa may Timog flyover, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa makarating na ng Shaw Boulevard. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may Estrella sa Makati papunta naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantalang northbound lane naman ang EDSA, moderate traffic na rin sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At babagal muli ang daloy ng traffic kapag dating na dyan sa may Magallanes sa flyover. At ito yung mga nanggagaling po dyan sa may South Luzon Expressway papunta ng EDSA. At tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din, dyan naman po sa may Pioneer hanggang sa may Shaw Boulevard bago mag-tunnel. At may bahagyang pagbagal din pong nararanasan sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan na lamang po yan, dyan na po sa may bagong baryo sa may General Malvar, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue naman, ang southbound lane po nito, yung mga nanggagaling po ng Commonwealth Avenue, nakakaranasan po ng pagbagal dyan po sa may Capitol Hills hanggang sa may Philippine Public Safety College. At muling babagal ang daloy ng traffic sa may southbound lane ng Katipunan na Raha Matanda at tuloy-tuloy po yan dito sa Libisa flyover hanggang makarating na po yan ng Kalye Industria. Mabagal na rin ang daloy ng traffic sa may paakyat ng C5 Ortigas sa flyover hanggang sa may bahagi naman yan ng bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound naman ng C5, paglabas pa lang po ng toll gate ng South Luzon Expressway at C5, mabagal na po ang daloy ng traffic patungo ng Bayani Road at tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may McKinley Intersection. Muling babagal ang daloy ng mga sasakyan sa C5 northbound pagsapit na po dyan sa may Libis sa paakyat ng flyover at ang apektado naman po dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, walang problema at maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling po ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal simula dyan sa may Labayani Road at tuloy-tuloy na po yan hanggang dito na sa may Doña Carmen. Moderate to heavy traffic din.

0: hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan muna ka, Hedy and Pastor Jeremiah, ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay
2: ka. Thank you po,
1: ka.
2: Sir Charlie.
1: At mukha ka daw schoolboy. Sabi ng mga kaagapay natin dito, lalo ka daw bumabata. At thank cool you. Pag walang pamada, sabi ni Mamapong Ison. Yan na lang kaya okay. Ang QOTD natin.
2: Walang P. Anong walang P? Walang pasok? Walang pumada?
1: Walang pamada po. Roberto okay. Manieba Jr., gandang umaga. Naka-FB Live daw siya sa Brazil.
2: Uy.
1: Hapon daw dun ngayon. Mm. Sana po wala ng bagyo dyan sa Tabaco City, Albay. Dahil taga doon siya sa Barangay San Lorenzo.
2: Uy.
1: Dito sa
2: Pinas. Dami ka namin kamag-anak dun.
1: Tabaco Albay. Ingat din po kayo dyan sa Brazil. Alright. And magandang umaga rin kay Ate Flor Usana. Scented daw ba yung pomada mo?
2: Yes. Kailangan. Wag ma, kasi yung Malaga. Iba, yung di ba yung luma, ibang amoy. Ngayon kasi ho, marami ng mga scented.
1: Gen Z na pomada.
2: Yes.
1: O sige, check natin. Magtutuloy-tuloy na bang kumlaro ang ating kalangitan? Narito na si Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa DOST para sa ating weather update. Ma'am Charmaine, happy Lunes.
3: Yes po, magandang umaga din po sa inyo at happy Lunes. At naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan, habagat ang siyang umiiral dito sa buong Luzon na siyang magbibigay ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Sa nalabing bahagi ng Luzon at sa buong Visayas at Mindanao, iiral naman yung chance na mga pulupulong mga pag-ulan dala ng habagat at localized thunderstorm. At sa pagiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat nga lang sa magpapalayag ngayon dito sa karagatan sa Luzon kung saan ang mga pag-alo na abot ng katamtaman hanggang sa matataas. At may bago nga tayong binabantayan na low pressure area sa labas ng ating PAR. Huli nga yung namataan sa layong 1,480 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Inaasahan na maging isang ganap na bagyo to sa loob ng 24 oras. At sa nakikita naman natin ay mas bumaba nga yung chance nito na pumasok sa ating PAR at wala na itong magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla, mula sa Pag-asa DOST.
2: Yan. Ito mukhang ano, no? Tuloy-tuloy pa itong ating mararamdaman na...
1: Tag-ulan naman na kasi.
2: Malamig. Mm-mm. Pero ito ba yung si Inday...
1: Wala na siya nung Sabado. Habaga talaga ang nagpapaulan sa atin.
2: Okay.
1: At meron tayong QOTD kaagapay.
2: Okay.
1: Kasi mamaya may hearing na naman.
2: Yan,
1: no? Trial pala. Sa Senado. Ayan, at meron ulit na mga iba pang testigo na inaasahan nating
2: tatlo, di ba? This week daw.
1: Opo, oo.
2: Madami yun, ha?
1: Taga-NBI, tas si Attorney Zuleika. Tapos sa Miyerkules may isa pa.
2: Pero hindi yata matutuloy, sinabi ng prosecution, panel of prosecutors, ang NBI director yata will not be presented this week.
1: Oo, parang nagre-request siya sa July 20. Kasi
2: July
1: meron
2: 20.
1: Siyang ganap sa Thailand. Parang
2: okay.
1: Ganon.
2: Okay.
1: So, sumulat siya sa
2: parang aabangan
1: house.
2: Is yung testimony ni
1: Bukas.
2: Undersecretary Zuleika. Siya ang chief of staff.
1: Ng Office of the Vice President. So, para lang... pulsohan natin yung mga kaganapan last week, kaagapay, ang ating
2: question of the day.
1: Ano ang grado mo
2: yan
1: para sa unang linggo ng impeachment trial?
2: 1 week.
1: Paano ba ang gusto mong grading system dito?
2: Ano? O nga, pasado
1: 1 to 100? O
2: hindi,
1: ano
2: na lang
1: mo?
2: Siguro.
1: Satisfied?
2: Needs improvement. O dissatisfied, needs

0: improvement, satisfied. Very satisfied.
1: And why? Pag-essay po kayo.
0: Ayan.
1: Dito sa ating FB Live o kaya sa ating YouTube channel, again kaagapay, ano ang gradong ibibigay mo para sa unang linggo ng impeachment trial? Ayan. Eh, kahit naman si Presiding Officer Francis Escudero, aminadong medyo nangapapa sila nun.
0: Pero ano, he's doing well. At saka mabilis ang kanyang pagdidesisyon.
1: Eh kasi nga experience na siya, 'di ba? Meron na siyang naupo ang ganyan in the past. Eh yung iba, meron din ng mga first timer.
0: So,
1: yan ah, kaagapay. Ano, satisfied? Ano pa yung mga
0: tatlo na lang siguro. Needs improvement,
1: okay.
0: Satisfied, very satisfied.
1: Yeah. Ah, merong very.
0: May very.
1: Oh, sige. Eto muna si Dessa Girl. Magbigay daan muna tayo sa ating trivia sa Bida Bandila.
2: At di ako masigasiga.
3: Bida Bandila. Kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Hello kaagapay. Dessa the Explorer is here. At ngayong araw, sasabak tayo sa napakalamig na bahagi ng mundo. Siguraduhin may jacket ka, panlamig o scarf. Dahil sobrang lamig dito. Unahin na natin ang tinatawag na kaharian ng yelo. Walang iba kundi ang Canada. Isipin mo, may mga puno na parang gawa sa yelo dito. Malawak na snow na parang walang katapusan. Ang average temperature dito ay negative 5.35 degrees Celsius. Ang lamig na yan. Parang pwede ka nang gawing ice cream. Pero chill lang. Sanay ang mga Canadian dito. Nag-ice fishing sila habang may hawak na mainit na kape o maple syrup. Susunod ang Russia, kung saan walang katapusang taglamig. Ang average na temperatura dito ay negative 5.10 degrees Celsius. Parang malaking freezer na hindi mo gustong pasukin pero kailangan mo. Mula sa Siberia hanggat sa iba't ibang bundok ng bansa, hindi na uubusan ng yelo ang lugar, lalo na kapag taglamig. Hindi lang basta kape o mainit na chocolate ang pampainit, kailangan mo rin talaga ng maraming layers ng damit. Sa Mongolia naman tayo, ang lupain ng yelo at kabayo. Dito, may malawak na damuhan na natatakpan ng hamog na nagyayelo at mga nomad na naglalakbay sa kainang kabayo. Ang average temperature dito ay negative 0.7 degrees Celsius. Medyo mild pero sa gabi, sobrang lamig na parang gusto mong tumakbo nang hindi na humihinto. Kapag nag-camp ka sa traditional nilang tent na tinatawag na gur, paggising mo, para kang frozen na kettle. Narito rin ang Norway, Finland, Iceland, Sweden at Denmark. Medyo hindi gaanong lamig, mga 1.5 hanggang 2.7 degrees Celsius lang. Pero grabe ang ganda. Dito mo makikita ang Northern Lights na parang sayaw ng mga ilaw sa langit, para kang nasa magic movie. Oo, manlalamig ang mga daliri mo habang naghahanap ng aurora. Pero sulit na sulit, hindi pa tayo tapos. Narito naman ang Kyrgyzstan na may average temperature na 1.55 degrees Celsius. Medyo mild pero dahil sa mga bundok nito, ang lamig dito ay swak na swak para sa mga mahilig sa snow at outdoor adventures. Parang playground ito ng mga trekker at skier. At kahit medyo malamig, sobrang ganda ng tanawin, para kang nasa isang postcard na buhay. Ang mga tao dito, sobrang warm, kahit malamig yung klima. For sure, tinatanong mo kung bakit kailangan nilang tirhan kahit sobrang lamig. Kasi dito nila tinataguyod ang kanilang buhay. May mayamang kultura at sobrang ganda ng kalikasan. Sila ang mga tunay na eksperto sa survival. Kaya kung trip mo ang lamig at adventure, huwag magpahuli. Magbalot ng maayos at tuklasin ang mga bansa at lugar na ito. Lourdes Magtuno po, winawagayway ang kasaysayan ng mga bandila sa buong mundo.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
1: Thank you, Desa. Invitation lang na mabilis para sa seminar ng Church of the Nazarene sa temang Christ-Centered Home. Mga tagapagsalita, sina Mark Cabanda, Dr. Nativity Petalyar, Reverend Jordan Escuza, at Attorney Winnie and Ati Maloy Salumbides. Sa July 18 sa Asia Pacific, Nazarene Theological Seminary dyan po sa Taytay, Rizal. 9 a.m. to 5 p.m. yan. So sana'y makarating po kayo, lalong-lalo na kung malapit lang naman kayo dyan sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary sa Taytay. So puntahan nyo na lang po ang kanilang official Facebook page or scan nyo po itong very cute na QR code sa ating screen ngayon. Ayan, so Arise, yan po ay seminar para sa pamilya. Alright, 7:43 na ng umaga. Pastor Ni, tayo'y mag-usap muna.
0: Yeah.
1: Bago sagutin ng ating mga kaagapa yung ating QOTD. Ito muna, medyo nag-trending to last week. Kasi nga nabanggit doon sa impeachment trial na admissible, di ba?
0: Hindi, ang sabi doon, ang photocopies is already considered as an original. Well, ito yung for trial purposes ito. So, sa mga lawyers, naiintindihan namin ang ibig sabihin yan. Kasi originally kasi, sis, pag ikaw ay nagpresenta, sa korte, kinakailangan yung original. Pero ngayon kasi, sinasabi nga, dahil sa technology, na napaka-accurate ng presentation, ng reproduction, kahit yung mga picture, mga scan, so kinukonsidered na rin siya na parang valid o sinasabi na legitimate basis na sabihin mo na kung ano ba yung itsura ng original.
1: Eh kaya lang dahil nga ang daming malilikot ang pag-iisip.
0: Maraming matataba ang imahinasyon.
1: Nag-xerox ng pera. Kasi dapat daw tanggapin yun bilang original na rin siya.
0: Ayon sa impeachment proceeding.
1: Nasa Zoom natin ngayon si Pastor Diwa Ginigundo, dating Deputy Governor for the Monetary and Economic Sector ng Bangko Sentral ng Pilipinas, para tayong lahat ay ma-educate dito kaagapay. Dahil pwede palang maparusahan unauthorized reproduction ng pera.
0: And also may napakagandang article na sinulat si Pastor and Gova Diwa on the democracy and impeachment.
1: Nasa Zoom na siya.
0: Ayan, okay.
1: Pastor Diwa, good morning po.
0: Good morning po.
5: Good morning, Pastor Jeremiah at
1: si Heidi po. Opo. Good morning. Ano po ba talaga ang tama? Pwede po bang i-reproduce namin gamit po ang photocopy machine ng atin pong perang papel, Pastor?
5: Matagal na hong issue yan sa Pilipinas at sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ang BSP Circular 829 or 829 ay isa lamang paalala sa atin na ang pag-iimprenta o pagpo-photocopy, pagdi-distribute o kaya ay paggamit ng mga facsimile, no? Na o kaya yung kamukha ng ating mga pera mula 20, 50, 100, 200, 500 at 1,000 ay hindi po pinapayagan. Yan po ay illegal, okay? Ito ay dahil sa kapag ito ay hindi kamukha nun sa husgado, no? Kasi ang sinasabi ng husgado, ito yung original, ito yung photocopy, admissible itong photocopy bilang parang substitute dun sa original, okay? Kasi halimbawa nasunog yung
1: original.
5: Kunwari sa PSA nasunog yung munisipyo, wala na yung original. Okay? Pero meron pa lang na itabi ng mga photocopy. I-certify yon halimbawa ng Philippine Statistics Authority, no? Pwede yon, no? Pero yung gagamitin mo yung pera na inimprenta mo o kaya pinotocopy mo as a substitute to the real banknotes, no? Yun po yung hindi pwede. Sa katunayan, ang tawag ho dyan, counterfeiters, no? Kaya yan po ay namemeke ng mga ng ating pananalapi. Yan po ay merong criminal liability between 5 to 10 years.
1: Paano sabihin po nila, Pastor? Joke lang naman.
5: Yan po ay kahit po sinasabi nating joke, yan po ay nakaka-epekto doon po sa ating integridad ng ating pananalapi. Kapag ang bawat isa po sa atin, we are 112 million Pilipinos. Bawat isa po sa atin ay nag-imprenta o nag-photocopy. Ano na po ang mangyayari doon sa tunay na pananalapi ng ating bansa? Wala na akong tatanggap niyan. Kasi hindi niya alam. Ay, hindi ko alam kung ito ay fake o hindi. Wala nang masyadong tatanggap yan. Magkakaroon ngayon ng pagbagsak o erosion ng public confidence sa ating pananalapi. Walang gusto. So lahat, ang mangyayari niyan, either bank to bank o kaya kahit na cheque, ayaw na rin tumanggap ng mga tao. Baka mami, walang pondo sa banko. So mangyayari, yung cost of transaction po sa ating bansa, tataas, maapektuhan ang mga negosyante. At pag naapekto ng mga negosyante, yung po mga ordinaryong Pilipino, mahihirapan ding makakuha ng trabaho.
1: So, yan
5: po
1: yung
5: dahilan po kung bakit yan ay pinagbabawal. Hindi lamang po ngayon pinagbawal ng Banco Central yan.
1: Noon pa.
5: Matagal na po yan.
1: So, ibig sabihin po, Pastor Diwa, yung pagbibiro dapat nasa lugar din. Dahil pwede ka pang ma-penalize.
5: Tingnan ninyo ha, pumunta kayo sa airport. Sabihin niyo, ay to may bomba, may bomba.
0: Oo.
5: Pag ikaw ay nahuli, meron kang kulong.
0: Okay?
5: Kaya yung pong yung pagsasalita, hindi ibig sabihin walang weight 'yon o walang timbang 'yon.
0: Yeah.
5: Meron pong meron pong accountability sa bawat pananalita.
0: Tama.
5: Na sinasabi nyo. Mayroon po yung joke-joke lang. Mag-joke-joke lang sa loob ng kulungan.
0: Yan.
1: Sige kayo.
0: Pastor, pero siguro dun sa mga ito nga, no, nag-erode ang confidence po dahil ifinotocopy mo nga naman ang pera. Dati ang cheque ang tumatalbog. Ngayon, ang cash ay papatalbogin dahil peke na rin. Pero paano po ba, siguro yung mga basic na paraan, paano malaman mamaya, di ba, peke ba itong binigay sa akin, original? Is there a way for ordinary citizens po na maberipika?
5: Marami po. Nung nasa BSP pa ako, naglalabas kami ng mga poster at inilalagay namin doon. Ayun, nag-photocopy kami ha.
0: Okay.
5: Nag-photocopy kami, nilagay namin doon yung 20 pesos, 50, hanggang 1,000. So makikita ng lahat ng tao kung ano ang itsura muna. Kasi marami ho mga Pilipino hindi pa nakakakita ng 1,000 no? O kaya 500. At marami rin Pilipino, maaaring hindi nila alam na nilagay po natin yung versikulo na pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Nasa ano po natin yan? Nasa pananalapi po natin yan. Pagkatapos, nilagay po natin doon yung pamamaraan para sa isang ordinaryong tao kung paano malalaman kung ang hawak niyang banknote o salapi ay totoo o hindi. Okay? Marami yung pamamaraan. Kaya po ang BSP naglagay po ng tinatawag na paper-based o ink-based security features.
0: Okay.
5: Alimbawa, doon sa 1,000, ano, yung mayroong South Sea Pearl, kapag yan ho ay tinit lang ninyong ganun-ganun, nagbabago ho ang kulay noon. Okay? Nagbabago. Okay. Lalo-lalo na ngayon, nag-polymer ang BSP. May mga iba't ibang security features na napakahirap gamit, i-pick kung ikaw ay gagamit lang ng photocopier o kaya i-imprintahin mo rin. Kasi iba hong pamamaraan ang paglalagay ng security feature na nagbabago ang kulay. O kaya yung one after the other, kapag ka yan ay tinabingi mo lang ng konti yung banknotes, mag-iibang kulay o mag-iiba yung picture. Okay? Ganyan hong ginagawa. Kaya napakadaling malaman kung
0: ma-detect
5: totoo ito o hindi.
0: So,
5: yung pamamaraan na yan, yung pagbibigay ng advisory sa ating publiko kung paano malalaman kung ang banknotes natin ay fake o hindi, yan ay po pwede mong i-imprenta o pwede mong i-photocopy.
0: Oh,
5: pero
0: okay,
5: for someone to get hold of a photocopied banknotes, go to a store at sabihin, Pabili nga ng isang kilong baboy, hindi po uubra yon, mga kapatid.
0: So ibig sabihin, may mga paraan pala, kasi akala ho nung iba, Pastor, kinakailangan mo nung infrared, mga
1: ilaw.
0: So, sa pagtingin mo pala,
1: pagkapa
0: mo palang, no, makikita mo na rin pala ho.
5: Tama po yun, Pastor, kasi ang ginawa po ng BSP, noong pa, noong 1949 pa, noong nagsimulang mag-imprenta ang dating Central Bank of the Philippines, kinakailangan sa ordinaryong tao, malalaman niya, may kapasidad siya para malaman kung ito ay totoo o hindi. Doon naman sa mga establishment, yung mga malalaking supermarket, malalaking department store, meron silang additional layer of security.
0: Mm-hmm.
5: Yun, mabilis yun, mga yung mga UV light, ilalagay mo lang doon yun, malalaman mo. Yeah. Lalo na yung dolyar, napakadaling malaman yung kung ano yung fake o hindi. Kasi pag pinasok mo yan doon sa UV light, kitang-kita mo kagad na kung yan ay fake o hindi.
1: Okay. Pero
5: hindi lahat kasi ng Pilipino may ganun.
1: Yun na nga
5: hindi lahat ng maliliit na sari-sari store. Merong UV light. Mahal din yun.
1: Opo. Pero Pastor Diwa, may nabalitaan po ba kayo from Banco Central kung hahabulin ba nila itong mga proud pa na nagpicture pa po sa kanilang kasama yung kanilang pinotocopy na pera tapos pinost pa po sa social media?
5: Wala po tayong direct na kaalaman kung ito ay hahabulin ng Banko Sentral. Pero dahil yan ay isang criminal offense, kung may pagkakataon, alam ko, kung may pagkakataon ang BSP, gagawin ang gagawin ng BSP ang nararapat na gawin para i-preserve ang integridad ng salapi natin, number one. Number two, para magkaroon din tayo ng pagkakataon para makatulong sa pagsugpo ng counterfeiting, no? Kasi mangyayari niyan, ino-normalize natin yung counterfeiting by allowing printing, photocopying, or even presentation of ordinary facsimile of Philippine banknotes. Ito po ay ito rin ay maaaring makasugpo din sa pagpo-proliferate ng mga scam, no?
1: Oo nga.
5: Yan po ay dapat na masugpo. At yung circular 829 ng BSP ay isang, I think, wastong pamamaraan upang makatulong sa pagsugpo ng ganitong proliferation ng mga scam.
1: Kaya wag nang tularan. Yeah.
0: Pero Pastor, dun sa last month ba yan, nung mayroong in-entrap na isang may-ari ng online, parang social media news outlet. Di ba? Napag-usapan doon na ang ginamit ng NBI na pera, mga
1: marked money.
0: Hindi, pero kasi
1: oo, tsaka mga fake. Sa recto daw.
0: Oo, recto daw. So, paano yung ganun? Kasi kung fake, ibig sabihin, syempre, tinignan siguro yung
1: ibabaw lang yung tunay, ganun.
0: Hindi, pero syempre, yung mga gitna nun, dapat may semblance ng, siguro baka finotocopy din. So, paano po yun, Pastor?
1: Yung legitimate operation, pwedeng gumamit ng peke?
0: Opo. So, hindi ba yung photocopy, pag photocopy mo pa lang ng pera, ay nagkakaroon na ng ano yun eh, ng tawag dito, ng sabi nyo nga, ng maaring criminal liability.
1: Violation na.
0: So, paano po ba yan? Paano pag mga legitimate operations na ganyan? Eh, may exception po ba doon?
5: Maliwanag po ang sinasabi sa 829 ng BSP na ang BSP may, no? May authorize reproductions only for the limited purposes such as, meron pong 1, 2, 3 yun, no?
0: Okay.
5: Educational. So, ibig sabihin, halimbawa, nagpunta tayo sa isang eskwelahan. Gusto nating turuan ng mga ang ating mga maliliit na pupils o estudyante kung paano malalaman kung fake o hindi ang salapi. Dapat 'yan makita nila kung ano yung tunay at kung ano yung hindi tunay. O yun, educational 'yon. Historical, pwede nating turuan. Ito yung ating mga bayani.
0: Oh.
5: Eh kung wala naman tayong pera, magre-reproduce yung teacher. Pwede rin po 'yon. Numismatic, no? Para ipakita, ito yung evolution ng ating pera. Ito noong 1949, 1950s, 1960s, pwede nilang i-reproduce. O kaya newsworthy or other purposes, that promote or preserve the dignity and integrity of our currency. Pwede po yun. Meron pong mga exceptions.
0: Pero magpapaalam sa
1: dapat
0: BSP.
1: Authorized.
0: Oo,
5: dapat pwede authorized. Rin pong authorized kasi kung halimbawa naman, ako teacher ako. Bukas ay ituturo ko ito, ang mga tungkol sa bayani.
0: Mm-mm.
5: Ito naman ay pwede ko namang i-photocopy, no? At pwede mong ilagay naman doon, no? For educational purposes only.
0: Okay.
5: No? Dapat maliwanag yung intent.
0: Okay.
5: Maliwanag naman yung intent na
1: for
5: ituturo mo. Ikaw ay teacher. Ito ay mga estudyante mo. Pwede po yun, exception.
1: All right.
0: Okay.
1: May nagtatanong dito si Pastor A, Pastor Diva. Okay lang din daw ba na ginagamit na PowerPoint background ang pera?
0: Mm. PowerPoint background.
5: O suggestion ko po, wag na po ninyong gamitin ganun kasi kapag yan ay nagiging palasak.
1: Oo.
5: O ibig sabihin very it's a commonplace, nasisira din po yung tinatawag na integrity o dignidad.
0: Mm.
5: Walang iniwan ho yan sa pagbabawal ng ating pamahalaan doon sa mga pamamaraan ng paggamit ng ating Philippine flag.
1: Ayun na nga.
5: Kaya po isa tayo sa mga nagpalit ng ating nung ating currency kasi yung huli may mga pagkakataon na nasa ilalim yung Philippine flag. Okay? May mga iba rin na yung ang background Philippine flag parang naging palasak. Kaya yung ang aking suggestion doon, iwasan po natin yung ganong paggamit sa ating Philippine currency, Philippine flag, yung symbol ng ating republika. Dapat yung ginagamit natin yan sa mga talagang extraordinary cases.
1: Okay.
5: Yeah.
0: Okay.
1: Other matters daw po si Pastor.
0: Other matters, Pastor. Kasi napakaganda nung sinulat mo na article po, no? Congratulations po. Doon sa patungkol po sa democracy at doon sa impeachment. Kasi alam niyo naman na bukod sa maulan, last week, unang linggo na kung saan natapos po ang impeachment. Ang nabanggit po ninyo yung patungkol sa kaimportansahan ng hindi lang yung magkaroon ng verdict, pero yung proseso ho na maayos at ang mga institution maayos para sa pagpatibay po ng demokrasya. So parang sinabi nyo nga ang mismo democracy is in trial, Pastor, di ba? So paliwanag pa po, Pastor, at ano ho bang ibig sabihin niya pa ho dito?
5: Ngayon, wala pong iniwan nito sa proseso ng eleksyon. Kapag ang proseso ng eleksyon ay questionable, halimbawa, ikaw ay na-elect na congressman sa District 2 ng iyong probinsya, ngunit nabalitaan ng mga tao na ito ay may dayaan, may terorista, mayroong bayaran ng pera, etc. At ikaw ay ipinroklama ng COMELEC. Ang ako question doon, unang-una, ikaw ba talaga ay nahalal sa malinis na pamamaraan? Okay? Pangalawa, nabayaran mo ba ang COMELEC? So, magkakaroon na yung tanong o kaya doubt, no? Questions of integrity or credibility doon sa naging proseso. Walang iniwan ito, mga kapatid rin, sa tinatawag nating impeachment ngayon sa Philippine Senate. Napakahirap na makonvict. Kailangan mo ng 16. Okay? Napakadali naman na i-acquit. Kailangan mo lang yata dyan ay siyam. Okay? Ngunit kung sa pamamaraan ng pagkukonvict o pag-acquit ay nagkaroon ng mga questionable na mga pamamaraan, okay? Ang issue dito ay ang demokrasya, no? Totoo na nagkaroon ng kalayaan sa pagsasaayos ng ating impeachment, pero kung nakita naman nila ang pagkakaboto ay along party lines or political alliances, hindi doon sa tinatawag nilang evidence, no? O kaya yung katibayan, ang mga tao hindi maniniwala. Kung siya man ay na-acquit, kung siya man ay na-convict, kung yung pamamaraan, ito ay questionable. Kaya sinabi natin dun sa ating article sa Business World, Pastor, ang hindi lamang ang trial dito ay ang Vice Presidente. Ang trial dito ay mismong demokrasya. Tayo ay nagkaroon ng pakikipaglaban sa Espanya, sa Amerika, sa Hapon, para mapanatili ang ating kalayaan. Ano at paanong pamamaraan natin gagawin ang paggamit ng ating kalayaan? Okay? Ito yung walang iniwan doon sa istorya nung ano eh, nung ibon. Ano, ito bang ibong hawak ko ay patay o hindi? Okay? Nasa sa atin 'yun eh. Kung papatayin natin yung ibon o pawawalan natin yung ibon.